unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para maligayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: Nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako

0: Canton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Canton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Canton Gold Herbal Capsule, ang Canton Vitamin C, ang Canton Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore na dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasima na ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag akong hindi mong matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may nawag kape. 3-4 cups a day. Ang tansan, natukar na nga akong asilo. Gasukasukan ako. O gatalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santong Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na ako enjoy sa pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
2: Santong Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hey, I'm Rich Plus from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santong Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani

0: labat kanon na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako maglibah na on pa dong. Mangabang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
3: Hi sir, mangabang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Nanonood na sir.
4: Di ko na mo eh. Pareha mo gagnaos kong asawa.
3: Ayaw!
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement na gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 na gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement
9: Oo si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never give ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantog Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatero Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:13 na mga katropa. Kining maong time check, ito't gini ka na to sa Synthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga dunay sagol nga glutathione, doon na papoy collagen. Kape nga maka, of course, magkapahamis, makapaputi sa itong panay. Ito niya, stevia, mo gigamit nga matang sa pampatamis, mga katropa. Luwas kayong imno, nun niya gawas niya na, lami kayong timpla, katropang rap-rap. Kani, protection po nais atong kidney, protection sa atong atay. Gumikan kay di ang may glutathione o collagen. Gawas nga makapaputi, ha? Magkapahimsog usab sa itong lawas, mga katropa. Synthone Gold Coffee Mix!
0: Sa modernong panahon, hindi kong hangin ang pag-ila sa kamatuuran. Ang di ay tulumanol, gamot giya sa katauhan, sa tinod at naigapanghitabo, sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan o aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects.
0: Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Huwag Ipinig, Huwag Ikahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod. Atong tutukan kay Didhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
2: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Deus libertas, data popole, necesse nunese. Mamahimuway pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang ihataga ni ini, way pagpakabana. Mga katropa nato, dini sa sugbog sa wan pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod, nga nabot nining itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pag-umanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga. Miyerkules, bagay katropa. Pizza 15, murag og ingon-ingon ta, murag swildo, ginong adlaw. No. Pizza 15 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako di ay katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Libertas expresiones nan solom ios lukindi est. Sin itcham ios odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabagan. Mga katropa, mayong buntag ganing tanan, yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Bullseye! John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara kape! Kapi-kapi sa tanin nyo, guys, o Santhon Gold Coffee Mix. Ako, napaisod gamay.
1: Ako, D3 ni katropang Zen. Hey,
0: man! Mako, napaday, napaisod. Ako, awa, naisod yung katropa ka, Philip, oh.
1: Premium gamay, oh. D3 coffee mix ni ako, kay ganahan ko magpalagsik, ganahan ko active ko karong buntaga.
0: Ako, ganahan ko magpagwapo.
1: Ganahan lang magpagwapo. Okay, makita mas wala.
0: Hindi mausap atong naong, pero at least mauso-uso ba? Kung naong mururlis na magiging taon eh.
1: Ayaw, okay. Ayaw, kinakabay. Ato mga listeners, mga naroon siya kahat, aning Sir John Lee.
0: Hindi ko malimot, katropang Philip. Magsigigyo ko pangutan ng mama. Kaya kung yung ko salix kung gagalingon, prangka-prangka lang. Kuwang man ko o gitawa ko.
1: Sa may pangutan na ni mong mama ni mo?
0: Mga guwapo ko man siya, ay kabala ka doon kung giyan ka. So, di ba, guwapo. Baka siya ka, ako, masaka doon, tukan masaka.
1: Ay, guwapo ba lagi ko, ma?
0: Guwapo ba siya ka? Dato, naka doon, dato. Naka kuwal siya ang gamay.
1: Dato, naka, di, guwapo ka doon, guwapo. Balik.
0: Sa pwede na mo ingnog, dato, dato, ano ko, ma? Di, masa na pwede. Di, masa na pwede. Masa na, mama.
1: Wapa, maka dato doon.
0: Gamay na kag-kuwang, kanang, kuwang na kag-dato na ka, pero kuwang pagkag-kuwang, gamay na lagi, kwarta na lagi. Pero anyways, basa na ta greetings katropa ka Philips to pagkakaisonan nga sayo kayong nang mata. Salamat kayo ninyo.
1: Good morning.
0: Bango na mo, bango na kay
1: katropa magapamahaw katropang John Lee. You can take our coffee.
0: Pamahaw na mo, pamahaw na mo.
1: Sa ito ang Santhona plus coffee mix.
0: Kana
1: nga maoy magapa kwan ba dilatar sa atong kagutom onya di makapatambong.
0: Good morning guys.
1: Katropang John Lee kay bisag gantong hate nilang coffee.
0: Yes.
1: Try sa ito ang Santhon plus coffee mix, mga katropa. You really love it.
0: Good morning day, Kuya Carl Omega. Kuya Carl, good morning. Unya, Sir Katropang Kenel Alcosa. Good morning dia. Ngunsi Kuya Carl nga ating kumpra na pod ko noon niya. Amping des biyahe, Kuya. Unya, good morning. Ito kag Danny Almendra. Si, ano, Matanas Alex Comendador.
3: Oi, Alex, good morning.
0: Morning dia, katropang Alex Comendador, mga silingan na kontra sa Dakbes Naga, si Patendan Sabado, Ulysses Alfera Sayago. Sukad pa ni Spikas pa kung si Bianan, katropang Philip, na agyon ni Ulysses. Morning dia, Ulysses! Ano si Jesus Caniete Celestial, sa pagkatagabasak na pula po, good morning. May share sa nagkatuwa ka Facebook Live eh. Sa bagawa pagka-follow sa itong page, XFM Cebu 88.3 da. Ni Jelan Degamo, good morning. Shout out nga rin Mananga Tabunok kung uyab nga bagong nanganak. Si Johnny Bill, John Jonabel Caridad o si Kai Kai de Gamo. Ay, good morning niya tanong tumata. Bago na din ng anak. Ay, congratulations. Niya. Wata sa Jilan o niya tinaw-tinaw na lang ha. Bago ko nung ng anak. Congratulations. Niya, dogang greetings. Good morning ni Ma'am Lorna Margarita.
3: Hoy, Ma'am Lord. Good morning.
0: Maria, napakaidugang greetings na katropang Philip. Ano yung kayo na yun na
3: diyan? Ang YouTube na to. Kaya hindi ko ka-aplima sa toong YouTube. Kaya wakay yung signal diri.
0: Si Al Pausal na minaw po katropang Philip. Pasa man yung magkidlap-kidlap mo regilisdan na nagi, di ba?
3: Dili, ko ana ang magkidlap ang kuan man na, kanang ato ang...
0: Di, kanang suga ni mo. Karin Dris Pikas, rap. Buwan naman ni musika, ilisdan na na po.
3: Dili, ang magkidlap na to, kanang na, sige na, yung silayt ba?
0: Ah, okay, okay. Ah, usama ni mo, see me run out, day tingali na.
3: Put ka, muragwa pa magiging kasiga.
0: Jeanette Sotes, good morning. Sa pagkatagalag tang talisay, samtang ka-duty ka nun, naminaw.
3: Oy, thank you.
0: Kaniyara ko na siyang kahuan. Sa'yo man tang kasugot.
3: Sa'yo ta, sa'yo. Ray Duran, good morning, Ray.
0: Carlo de la Victoria, good morning po. May buntag usap gato kag... Loki the Ting Channel. Good morning. Shout out sa bagataga Kiot Cebu City.
3: Mga Kiot.
0: Ah, mga Kiot may buntag karong gabi. Duwa merong Alex Comendador. Although thanks God, uli-uli anay ko katropang Philip. Wala na.
3: Kina. Pwede na sa kakalim si Wasab.
0: Ay, sana naman. Moana maro kay Scotty. Marunong yung guys nga. Ora magpadong nakaulian sa mani kay namoy duwa basket.
3: Ora exact
0: pa mo. Man siya ng
3: siya gato siya mo sa imo.
0: Gabi nagpamasahi man ko gabi. Oh, niya ko nga mura magwala na giwa naman ni pa
3: na katol wa na wa na.
0: Oh, my loves may tawag na ko
3: kati.
0: My loves.
3: Pag
0: ingon na ko nga mura magwa na may katol. Ay. Oh, my noon kay gapon luya kay kanya karon na di kayo ug mani duwa ra pa ninyo.
3: Duwa.
0: Ikaw, aware ka nga na ako'y kalihukan ron mga katropa. Na ako'y na-schedule. Kani, tinood na gini. Di mo ni pwede ma. Malit. Mas mo na schedule katropa, Philip. Na ako'y na-schedule og 10:30. O niya, di rin mandapitas may hagubiaw mandaw. AS Fortuna. AS Fortuna. AS Mandawi. Although, inighuman, mag-abot man ta kita sa katropa nga Attorney Ray. Kaya 4 hours mang huwaton. Pero kinanglan magod ako mo yung huwaton. Kaya na-under man sa kuampangan. Morning,
3: sunod niya para ako'y muhuwat, mali na sa kumpakan.
0: Ayaw lang po. Yeah, isa'y swap tarik babuyan. Pero mura kaya talagang may swap o babuyan, logi. Okay, puhunan pa man taan mga kwan, mga feeds. Hilel Inganyo, good morning. Basta makatungog lang ko siya sa mga pagpamutbot. Libre na ko nung ilis o suga. Si Ricky Sabilo, good morning. Asa naman tong Taganaga si Gene Works Glass ba? Magpahimo ko, guan ka ng aquarium ba?
3: Aquarium.
0: Okay. Naigasend ako akong amigo nga bilyonaryo. Gabi?
3: Bilyonaryo?
0: Sindan ko niyag mga isda.
3: May kana kay amigo nga bilyonaryo. Ako kay hapit rama bilyonaryo.
0: Ay, sindan ko niyag mga isda ba? Niya. Listen man kayo, wala ko'y aquarium nga dako. Kay ang gold na ako'y nakatunan man gapon, basta goldfish, mga aquarium na siya. Kaya ang tunga manana mo ay kuan de gano. Pero ingkag mga koy, fish pond. Ang naanaman koy, fish pond. Although, kita magasak kong fish pond, gamay pa man iyog.
3: Kuan yung mong fish pond, 100 by 100 meters mo to.
0: Ay, ang kausama ito, ano man ako, nagligos yung panag-aka ng isdaan. Gamay magana ko pera. Magasak kong fish pond sa balay. Gamay magana ko fish pond.
3: Pero pilay kapasiti ano yung fish pan? Naaman na
0: yung fish pan. Loy, ang isda naman na yung mga ko, asa ba kita fish pan nga ang kilid? Ang fish pan sa Mumbai, ang kilid na yung kamunggay. Oh, naapagay.
3: Naapagay, ang isda kamunggay
0: yan. Naman ko, na yung katrabaho sa mong balay, mano niya, gipa, dapli na ako kamunggay yung tangad.
3: Panitay ba sa inyo ba? 6 years naman na.
0: Mag 6 years pa, inig next year.
3: Oh, 6 years na.
0: Mga Enero.
3: Piha.
0: Kwaduhan mo lang rin nabilin. O niya...
3: Walo mo na sa una.
0: Niambot yun na sila 30.
3: O, oh, katong
0: kwarta. Atong napakoy kwarta. Ay, ay, saon
1: taman na. Kaya ka mo kayong empleyado ng mga panday, mga skilled o
0: labor. Kadiyo tra sa kayo na. Namang kayo sa... Di mabot ang 30 basta magbuhos. Ayaw! Pagbuhos niya, abot yung 60 katao. Kinidiman man ang kanang ang... ako na may porman. Dili, gawas ka mo gaya siya nga. Dili ko na ligon sa balay ka tropa ka Philip. Basta putol-putol ang buhos. Continuous yun na. Tibuok niya. Kudako mong kugbosan na. Nagkuhan pa kayo niya to. Kasi tawag ka ng track ba nga. One bagger. One bagger ba?
3: One bagger nga katong. Ano ito, ituyok.
0: Dili ka nang nasa skinan ba? Yung mixer niya, i-ana rin dito sa babaw, inana mo itong amuha.
1: Manu-manu.
0: Di ka naamas babaw. Dili, sa di ngon, fifth floor, eh, dos, andana, mubo rin na akong balay. Ayaw, sige, pamakak ka. Nabi pa lang. Nabi pa mga silingan katanao niya.
3: Pili, paihap ka na si mong silingan, pila yun.
0: Ingon si Jim Works Glass, tagaan. Recommend na ay. Silingan man dahil, amigom din ng abay dapit, tagaan lang ako nun ako siyang sukod. Pangyo ala sa tagamay. Hindi pa ni madaog. Dey ka nang asam ni da. Ako lagi ning hantingon ko ni Snaga. Naarap ni ni Snaga. Dey.
3: Naarap ni Snaga. Naarap ni Snaga.
0: Oh, kanang ay murag ka dumdum dap din ramanis dan. Oh, magpakuan ko katropa ka Philip. Magpakuan ko kanang paong magunda ko katropang Philip adto sa kuan kanang
3: Space
0: paong lang ako nga doba. Paan akong sukod ka drobang Philip para sayang masagong mga isda.
1: Sayang isda. Kailan lang imong isda? 1 million, no? Isda.
0: Ayan! Tago ng isda. Sos, tagam. Ako, natagam na ko ng isda. Di pa kayo to ako. Katong pag taas-taas yung game pronounce. Sa una.
3: Kaya, saan mo pronounce this inyo?
0: Ayan! Sa una man.
3: 4 kabuhok, murag sinador.
0: Ay, tuo mo dahil
3: na ito. Noon na ang kanalusot. Sa imong ba, mga tagpulong nga mulusot dito o gito?
0: Pagkakon ka kayo. Ako, nailhan dito ko sa amo at dos ka ng gaman niya. Purtigin akong buto na.
3: Wala pa may kampanya. Di pa man ka mamakak.
0: Hey, na. May kampanya. Di na mang gawas ang usaygi singgit ko sa kundughan. Pero karong may kampanya, buton. Biya kita. Gat ka. Kailara sa kuno silang, oh, busta tong. Ha? Ah, buntag niya, sarap.
1: O niya, di katropang Bethoven Habil. Shout out Putok Batok Karinderia watching from CAA Las Piñas City. Dito sa Manila katulad.
0: Magandang umaga sa inyong
1: lahat dyan. Magandang umaga sa inyong lahat
0: dyan. Mga Las Piñohanon.
3: Kuhana.
0: May tawag sila ng mga taga Las
1: Piñas. Kuhana na, ilan man na ni Kuhan? Mga bilyar ang Las Piñas.
0: Mga bilyar. Ilan na? Kamilya na.
1: Ilan ang distrito?
0: Kamilya na.
1: Distrito niya.
0: Ilan na sila? Ilan klaro lang. Bili mo kamilya sila nag-iabang.
1: Cynthia.
0: Laminaw po drons, digs, kapin-pin. Anak ko na ay mag-salon pass, inighumag-dua si Arvin Jam. Ako, kalos ginawa pa kong mag-salon pass. Mag-dua. Kasi di pa mag-dua, mag-haplas mong kundaan.
3: Prevention is better than
0: corona. Ay, noon sa may magwatay Santon Herbal Oil, katropa. Good morning, Sir Ronnie Karen today. Good morning. Salamat kayo, sir.
1: Good Aron.
0: Ingon si Hilil Inganyo, nindot ko na buhion katong balloon molly o mga gapi ng mga aquatic plants. Nindot siya o naimang hatag. Pero paliton na, marag piki lagi ko. Mahal mang kaayuron ang gatas. Sumahala
3: na. Sas, basahan yung comment ni Alex Sumindador.
0: Sa magipong niya.
1: O patra ka anda na, Sir Philip. Oy. Sobra rang imo, limam yung gingon.
0: Say lang, Alex. Say lang, Alex. Sa mga doon, dos andana. Nakoy, balay yung taon.
1: Masaris ba ba, Alex, no? Gika,
0: tungo. Hindi na po, eh. Sa taon tagad. Di mataingon nga ako. Di magiging ko ingon tapulan, yun. Di ko gwapo. Pero sa pagkatapulan, di sa takaingon nga tapulan. Mamay po, mutomi yung mamay. Gwapo kuman siya nga. Di dong ikabala ka dong. Kugihan ka. So, mutuo ko. Sa ato pagpaning ka mo, pagkapalay kita tarong-tarong. Pero dili sa naimong, singko ang danas sa'yo. Dusan danas na nga ako. Dusan danas na nga. Okay.
1: Alex, napapalik sa'yo.
0: Ay,
1: ako mas
0: mutuo
1: kong Alex.
0: Ayaw!
1: Aling mahina mas mutuo kong Alex.
0: Alex,
1: Lex. Na ako ni Molex, I believe in you.
0: Mura magagwakanto sa mukha.
1: Atong, oy!
0: Gamay!
1: Go, Sly! Masari ka sa babaw!
0: Mauwota, naghanda ba kayong naminaw ng mga agin na. Ingon, kuha kayong balay. Purti mo naging nambati, amara na nag-bias kukuk.
1: Sa Lex, na ako ni Molex.
0: Ayaw ko ninyo. Daoto may tao ko ninyo. Himoon mo ko ninyong baka ko. Good morning!
1: Janel Simbrana or Sambrana, good morning!
0: Hey!
3: kasal kan tara.
0: Kauban mirong abay japit karong gabi. Abay japit kan tara. 35 pataas.
3: 35.
0: Second game yan na. Sa third game, naiduwa sa Intercityo. Wiley, kuha na. Wiley limits edad. Dua sa ka. Dua sa kuha na.

0: Eh, palit ko battery sa gina to.
1: Oh, ano pa yung battery lang?
0: Eh, ako patak mo battery ni mo?
1: Oh, double A. Mayan, good morning, katropa.
0: Lindolin Almudel, good morning. Shout out sa nga to ni Gino Dabukol. Yan si Mami Regine Punsi Tagra, good morning.
1: Good morning, good morning. Karon, atong topic ron, isda. Kaya na, may nagsend na koko gabiig mga isda ba? Oh, niya, yeah. Tagaan mo ko. Ba, nabiya ka nga ako, porti may gina kong inota. Matay ka sa magugo. Ayun, mahimong tulison. Tulison ako eh. Ba, nabiya ka, di biya kumugasto. Nindot ang pickleball, boss. Kaya wako na kay sakit. Adi mo kumduwa, di. Disuway ko. Na tinis. Gilaay kay kong tinis, ha? Nga dako kay kurti.
0: Pwede mo ng pickleball. Di ba, ang pickleball, pwede rin nag... Ang imong adto, pickleball, anya, sagol, ibog-ibog.
1: Likay sa ng pickleball, kay uso, pinoda nga. Uso ko no kayong kabit-kabit di harap. Ay, mas basket. Hindi man yung kayo, basketball. Asa ba kayo kabit-kabit?
2: Labi raman ang imong pickleball.
1: Ang basket, pabor-pabor sa katong gaduha-duha. Kaya nga manigingon nila nga, life begins at 40.
0: Okay.
1: Kaya 40 ko nun mura, pag suko na ka gaduha-duha, ikaw. 40 na raman ka.
0: 37
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si tawa ka ng parapospos. Mahal man din kayo na di ay. Tanaan ako.
0: Ice 15?
1: 20. Kunti mahala. Hindi ko magsilbi. Anong doa? Harin na lang kong basket. Napay bulang tagatos kapin.
3: No.
1: Hindi ko magsilbi. Anong ambot lang. Gawa ko kasuway yung pickleball. Pasinsya kayo. Pene sinon ka doon pag Philip. Pero lahi akong... Lahi yun. Lahi. Wala ka tamanan.
0: Kanang,
1: kanang mga duwa ka ng tennis, pickleball, pangdato, mana.
0: Pangdato na.
1: Kami mga pobre, di aray tayo miss basket.
0: Ramatan pa ni Al Sahin nga. Oh. Agree na sabdaan ni Ron. Let's get it on, mga katropa.
1: Salamat ka nila
0: na. Niya, Al Sahin.
1: Relax na sa tagamay. Gumikan kay... Asayo ka ni Matas, katropang Sir Ken Ilarcosa. Oy! Good morning da, Sir Ken, ha?
0: Kabayan ka!
1: Ingon si, asa?
0: Imong kuan, sa katong imuhang privacy niya, di nagkikati ba sa imuhang tempered glass.
1: Ay, bayad! Bayad ka, gihatag na malingkin! Pagka-prank ka pagka-istorya, di lagi kumupalit.
0: Mahalo na, mahalo. Dos, 2-5 na, 2-5
1: na. Wako ka ba tagpila? Pero, ningon man si Sir Ken nga, Sir Jan, bawi-bawi ala grit.
0: Ay, Ditanggingin
1: ka na siya
0: trong pagkensa. Ayaw cellphone, manyaya ang mga accessories. Di gigabunal lang diyan mga katropa. We can guarantee.
1: Pwede naman muagi mo na ko. Niyaki
0: mo
1: presyo.
0: Muagi mo na mo. Dire, niya, amo lang patunga gamay.
1: Ingon si Shane ka Christine Monte Carlo. Tuo mamuan ng pickleball nga gara-gara. Arama na, sabay-sabay sa osong. Ano yung sentak ingon? Kaya naman siya mga tao nga. Kung gano'n ka ng compassionate kayo when it comes to... pickleball ka tropa ka Philip. Pero mo lagi daggang kikong mabasa
0: diyan. Wakay Paris. Hala. Try to explore pickleball.
1: Daggang ako mabasa. Daggang ko na laging kabit-kabit. Mungko nga.
0: Ang kata yung mga asawa ka mag-away-away o ang bana o niya nagduag pickleball.
1: So, wait ko na siya. Pagkuon ako nga, kanang pas-pos-pos anang pickleball, mamaura na kabantay ka anang paras mga lamok. Pareha magpulmagot. Ay, kung pastilan. Wagi ko na kayo ba ako katropang Philip.
0: Ang pickleball court katropang Janli, o wag ko masayop. Actually, wag
1: mahal na naman ay abang, ana.
0: Maao na nagbadbiton.
1: Lahi ko na yung bad entrance. Lahi po exit. Tingko, mahal na dito, abo. Taginintos mga oras. Mahal mga katropang Philip. Pero gusto mo mudo ang pickleball na ako, bay? Hoy, hindi mo atong doon sa amo. Nag-bicara na yan. Hindi taka-afford na. Ayaw mo anang pickleball, sir, kay Mugbo. Ako ano siya, ka nang mawag na iso. Kaya sa basketball naman tayo, sir, say. Basketball, eh, upper na, lower, katro pag Philip. Pero sa pickleball, nagin na yun ay kung
0: ano. Pinatinis mo na ang ilang mga attire.
1: Mo ba?
0: Woo! Pinatinis na niya.
1: Pina-Alex, Mike, pina-Alex siya la. Adi na na-pickleball, kigulbol na na. Unsa ko na mahal ko no, basta covered court. Abisag dili covered court, mahal yung gayo. Ang booking ron, puting mahal.
0: Covered court,
3: it matters.

0: actress ka tropang dyan eh. Labi nag-uwan. Oh. Pero kung iuwan, aras gabi eh. Di na mo matter ang covered court. Aras nga cemented.
1: Sunod buwan, magkuanta. I-release na ako akong pickleball court. Sa buwan.
0: Nakakairin mo gati.
1: Buang na. Wa, mag- asa ko mga ita na. Suway ko na.
0: Di ba namang gunting dito? Paul, man ako.
1: Nindot ko na kayo mga kabit-kabit din ng pickleball. Mo ba? O na nga, di na lang give ko anay. Okay. Bisa guwa tayo sa, puspusan pa lang tang kate.
2: No.
1: Hindi man sa kumalingaw, ana.
0: Lagi. Kaya, actually, malingaw ka.
1: Pero, lingaw ka, pero mag...
0: Si kate dito.
1: Di ba? Malingaw ka, pero...
0: Ang puspus.
1: Muduwa sa na. Ayan. Muduwa sa dabanas kate.
0: Hadlocks kayo mapigot.
1: Hadlocks ako. Pero, suway ninyo, di ba? Isang tanaw lang.
2: Ayaw!
1: Yung gabot mo. Tanaw lang.
2: No.
1: Ni warning na kundaan. Tanaw mo. Tanaw lang mong kate. May ikaw mag imas walap. Dako, ano ba kayo kong kamot?
0: Imotor ko. Tanaw ko. Dako, ano wala?
1: Dako, ano ba kayo kong kamot? Kabiyansa ka na. Sa pickleball ko no digyo ka masikat. Mao sa ligi mo na kay kuan ako di man kay mo tanaw ro man ko mga memes, di man kay ko sweeto na ka droba ka film. Sa tennis na kamao ko gamay.
0: Kabantay mo mga katropa. Ang Pilipinas katropa ang Zanli. Wa na naipatik na sa mapa sa tennis.
1: Ah.
0: Ibig ka ni Alex Iyala, Alexandra Iyala.
1: Sa tennis.
0: However,
1: nabay kuan nabay FIBA pickleball.
0: Ang pickleball court.
2: Ayaw!
1: Sabi FIBA nga pickleball? Wala, no? Wala pa man na, di ba? Pa man may ginag-i-acknowledge. Kasi may ka pa uso-uso sa nanagamit.
0: Badminton.
1: Ah, badminton. Naaman na. Kodi, sige. Lingaw sabihan ng badminton. Nakasuway magugduwa.
0: Badminton, katropang dyan, li. Actually, pasingot na magunaw silang tanan. O niya, badminton na yung
1: mga sport. Ngayon, safety kayo na nga duwa. Gumikan kayo. Huwag magkakabantay na piang ng pickleball.
0: Pickleball?
1: Dipindi ra, o ginigumans duwa, makakita kang kabit-kabit ito niya.
0: Malamparuhan ka.
1: Kusog magsugal, anak. Kusog sugal pickleball. Pero guwa man kung gidungo kayo.
0: Pa, magani kayo yung tournament. Depende, o na yung mag-organize.
1: Nindot, ana, pickleball. Dagko kay pusta.
0: Kay?
1: Maya itong tirada niya. Pusta mga kita ng manok. Kada ba? Pinusay.
0: Chang Sipo, good morning, Chang.
1: Good morning. Natay, daghan dyan kayo makarelate, no? Basta...
0: Pickleball.
1: Oh, pickleball. Yung skinilar ko sa...
0: Pero mo, duwa kanya kung pickleball ka o sa lang. Masuway ko, pangkusuway.
1: Hindi magkakamao.
2: Ayaw!
1: Bully na ka at tobita sa basketball. Purti mag-inatong butbuto na. Pero dito, ni duwa kong tennis. Agi katauan ko.
2: Ayaw!
1: Duwa basket ba? Kung yan gano'y single ba? Lako ko, ano ka? Aguantar! Trastukan mas ada. Hala ni Kamang, takot makita ang tao ni mo Kamang.
0: No.
1: Peke po sila na ko sa tennis, taas ma- pabor mo din nagtaas kag kuya mo.
0: Hindi man po, hindi man na. Pero ang flexibility.
1: Nag-spike na ko, maglapas-lapas man. Kaya di man na, pwede ka tropag Philip nga, example, nag-serve ni Mob. Hapos, pigyo ka, hapos. Di man na, pwede nga, aray ka sa tubangan ng linya, at to, mag-inas likod. Ha? Good morning, sir and Sir Philip. Great ni Tatay Antonio Yong Suking Tigpaminaw niya sa og ni Pastor Vincent de la Costa og ni Jason Ogar. What's it? Baga taga Talayong Guadalupe Alegria Cebu. Good morning. Salamat kayong daran. Kailamon nabasad mo sa pickleball ron? Attorney Ray Gelo, naaman ay pickleball lang. Naggang kayo nagkurti.
0: Ang iya, kuhaan mo na iya. Business mo na iya.
1: Hindi na doon kay Rubo mo sana, Ray Gelo. Basketball mo sana.
0: Hindi na pwede mo ng sikit-sikit ang dikasiko.
1: Hindi mo na pwede niya. O glain ra ba kayo? Glain ra ba kayo na siya? O gumabawas kang siko, ikiha ka.
0: Igulbol
1: na lang ito. Ang nabi ito yung salida, biya sila si DJ Reyna Chinita. Katong pickleball.
0: Ilahan ni ko, ilahan ni...
1: Kaplode. Kaplode, si Tita Diwata.
0: Ilahan si ko na to. Si... Pamilo na.
1: Oh, Madam Lodi. Madam Lodi. Naas sila to. Ang doktor ko yun kayo. Wagi ko kumpiyansa kay ang doktor si Eric Manait. Pwede mag-doktor. Pwede mag-doktor.
0: Makuha na ang secondary job na yung katropang Eric.
1: Pwede mo.
0: Pwede yung doktor.
1: Kamao, masang orisita.
0: Kaya ang doktor yun.
1: Ang huwa nila ma-import si Genre Redoblado. Wala, magkakabanta. Di ba sa pwede mag-artista na bata? Katalinis magtingog.
0: Talinis magtingog.
1: Kung mo na na Genre ka, okay, sabay mong resita. Kapatay na. O niya, kuhaan, biyan to, seryoso, biyan to nga salida. Magkakabanta. Sampo mang yung kakatropang Philip. Labi na
0: karong... Watay ka bet, kabit. Na, wako ka subayin gina to.
1: Uy, naun sa mga... Na! Di na adi ang twist sa istorya. Naun sa mental.
0: Katos na adi. Wata nga.
1: Kay, unsa man ay ng pickleball nga, ang mga coach na adi ay mga guwapo man.
0: Guwapo? Oh.
1: Pero anak ko kaya nakita sa mga coach, pati ba sa gawin? Ako no, mukhang pa ng pickleball, muduwa ko na, pero ako'y coach. Ang kuwang, pwede ako'y mag-coach. Pwede ko na. Pero di man ko guwapo. Kugihan. A player lang ko. Mga player, kinamang natin ng kugihan. Si Anita Sumayang na minor na dito sa may biliran na. Na trending ko nos Davao ang bana nagkigulbol sa asawa.
0: Hoy!
1: Na
0: Besan mo tiya kanisares, good morning. Og si Frex Villa.
1: Hurot ng atong oras. Tay bulpe atong topic. Ito maglangay man katropa rito sa tuwang. Bulsa.

0: Nag-una karon sa to aga pagahiskutanan. Suspek sa pagpanglugos ka tropa ka Philip. Ang nagiingong ex-con matay ni Suway ka tropa ka Philip. Ingon tampo nga sitol. Ni Suway og sitol ka tropa ka Philip unya niangyo siya. Now, sa dili pa baga ka tropa, i-play ko tong video nga grabbing trending nga social media.
1: Biha no.
0: Ha?
1: Sitol ba siya? Ako kasuhan na ako'y. Antes, girinuhon na mo niyang famous. Isitol?
0: Ipakita na to, katropang rap-rap mo ni Hitabo. Abi ba na kong 13 anyos ni katropang Philip? Kaya mo may initial nga ni-report. 26 anyos man di ay ni. Now, ang update, subay niya sa panghitabo o gapong adlawa. Sos, grabiha. Giditalyo yung babae. O unsay na hitabo ato. Rinomdom ka rap natin, giplay din, nakita ang CCTV. Di ba gitiunan si Godzilla? Di ba itong i-question nga, nga no man yung gitugutan man yung 13 anyos? Now, di ay 13 anyos.
1: In fact, naanapos sila nagpuyo des dool.
0: Yes.
1: Naanapos si Ibana.
0: Naanapos si Ibana.
1: O pinakasal mo, di
0: ba sa iyan? Man yung Eric Amarong 13? Although, anong
1: si Gamayon sa Nizia?
0: Pag-report na to, katropang Philip, kulang pa ang detalye niya yung aning mga balita, manggod. Di kayo ni ipublikar. Now, nahinabi ni katropang, nakakatong video harap, pangayo ni katropang Eric Amaro. Ako nila itig filter, butang ilang tut, kinaamang ko'y mga, i-blur lang sa rapa ang biktima. Tawagis katropang Eric Amaro. Ato lang diliton, pero at least ba, hatagan tamog background, kaya update mo ko rin sa panghitabo gahapon. Background na daan. Saan
1: lunis katropang Janli?
0: Ha?
1: Lunis man na itong gisgutan. Kato, una na itong gisgutan nga, gi-question gani nato. Kanong usa ka minor di edad ang gipabantay ditong dapita?
0: Yes. Alunes day.
1: Lunes,
0: ito.
1: Lunes.
0: Anya, now gahapon doon na
1: update. Doon na update gahapon.
0: Doon na update dili day ni minor di edad.
1: So pasensya. Kay
0: magkahipo. Ade mo may naa sa unang report unya ingon ani lagi di ka kabasta-basta duol.
1: Correct, correct.
0: Kay medyo sensitibo man eh. So ang babae nagpost magunis Facebook sad iyang gidetalye ang panghitabo. Now, dili na lang nako ipakita, although karon deleted na ang maong post, di na lang nako ipakita mga katropa o unsay iyang gipost. Now, ato na lang paminawon katropang rap-rap, ako na lang i-play sa audio diri rap, o niya ipakita na lang ng video samtang gi-interview siyang katropang Eric Amaro. Inighuman,
1: diri lang nato.
0: Backgrounder lang niya. Inighuman katropang rap-rap, atong ipakita ninyo ang hangyo ni ining King David Tejido, may pangalan niya sa Facebook.
1: Natumawa pa rin niya, ma-prisoron.
0: Wala, pagi pangita man niyo. Tejido Clark David Bayubay. Wow! Nagpanika niya ito, gumikan sa kasong alarm and scandal. O niya, grave threat, medyo isog ng tawana. Pakita ko naong ng tawana, rap. Ba na kayo naong ganit? Morning tawana ron ang gipangita sa kapulisan. Gipasangin lang ng lugos na kuha ni CCTV. Yan yung gibitad ang babae. Di ba na apagkatong video ha, katropang rap-rap? Matod pag itiunan o gotsilyo. Ha? Paliog ko pakita, katropang rap-rap. Mauni siya. Kaning pagkadako pa niya, lahing kaso ni. May background, may record na ginis PNP. Gahapon, katropang gafil. Yay, yan o, ma'am, may gabi eh. Mangayo takog pasaylos kung nabuhat. Gamahay yung guno siya.
1: No.
0: Paliog ko pakita rap sa katong interview ni katropang Eric Amaro. Nining mong babae, at least ma-reminded ako, sagi na hitabo. Pero ato lang iklaro, abe, tubutang nga warning, og na yung mga bata, di askilid. Ayaw lang ninyo papaminawa, ang iyo lang taninyo, kay doon ay mga medyo binastos gamay nga mga pulong nga inyong madunggan. Although kini, dili ni minor, girelay lang nining mong biktima kung saan hitabo niya. Gali, kini, yes, nang i-post sa Facebook. Deleted na ang post karon. So, warning nga na to daan.
2: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
0: Now, i-play na to ha. Ipakita ka to bang rap-rap ang cover naman eh. I-play. Ready na diyan video. Ako na lang i-play sa audio kaya at least ako ma-pause. Okay, play na to ha.
3: Kanina, akong bray, paubos, ako, wala na ako kabot, naglipog na ako sa kumbuhaton. Kaya nga akong ginuna is maka-escape po ko. Oh, okay, kaya ko, dili.
0: I-zoom, pagkamayrap.
3: Patsun, dito ni Kauman, o moto, diri nga, nito to siya.
0: Kanan di makita yung baba, katropang rap-rap. Ha? So, atong i-zoom nga, kanala, kanala, kanala, i-play na ko ha. Ano
3: ako, sa part, tuk-tukis tanan, mura pagka nang, wala pa tutyas inahan, siguro gutom kay ba? Kanang bata ba naging gigutom, gi-breastfeed na to.
0: Sus! Grabiha, no? May pagulag boys, babay! Naanaan ko na si anak.
1: Nakuha lang siya. Experience siya kung unsa ang magbata ka magtutoy.
0: Sunod!
3: Labaw pa? Mas labaw pa tao, no eh. Mas labaw ko, sir, sakit na kayo, sir. Kanang pwede, time sa. Kung firme yun, time sa. So, mutumuro siya, dili ganin siya makuan yun. Kay langas kay ko. Langas kay ming duhaman. Kay mukuan mo ko, mutipinsan ko sa kagalingon. Babay, nagpupukod. Noto, niyana siya nga. Yana siya nga, gikuan pa ko niya, yana pa ko niya diri, gitingle pa ko niya, ana, tulo, jud ka tulo. May nabag tudlo, ni nga nila nga tudlo, dako na ba kayo natudlo sa...
1: Ay,
0: lawyer, biktima rin ba yung taon ni Katropang Philip? Pero mo iyang paghulagway.
1: Mamao mo mo kita sa aslaki ko, tanawa ko ng height.
0: Kisa maro... Kisa maro naning ka. Nagsami nag-away rin sa newsroom. Ate, play ah.
3: Dili ba yung minor-minor nga pagkuhan?
1: Haras-haras.
3: Haras dyan. Anak, di ba? Anak, ginto ko eh. Ay, sir, ayaw ko din nga. Nasakit yung kayos kanan, anak ko. Tumoto, malibog na siya eh. Mato, yan akong giana, paubos. O, mato, muna na, muna lagi na. Nag-blow job ko niya, anak. O, anak. Ang kapaitan. Ay, anak ko, sir. Ayun na yan, sir niya. Dito na, nag-panic attack na ko. Namin siya ko, panic attack siya.
1: Nag-rob na gigaw.
3: Ano ako, daan na dyan nga, depress ko pagkatao. O, moto nga. Kurog na ko, ni gahi. Mas na siya, kita siya. Nga ni kurog na ko, nang gahi, nang murog na natuyo sa akong deriba. Kanang gahi na gini. Ni kuang ko, ni luho, di siya. Pinaingo pa siya, gipabaro pa ko niya. Oo, sir, paim na sa kong tubig, sir, paim na sa kong tubig niya. Pagkatao to na, nagipog na ako kong buhok. Oh, pugnan dyan ako kung bukay. Kuhaan ako sa taekwondo sa una. Napo ko experience as defense lang po ba? Oh, moto, hindi pugnan akong buhok. Kaya ining kaso, ani, mudagan ko para di kayo taas mo kong buhok. Para di makuntan dyan. Mama ni una, yung babae, bitaw buhok, mangyot. Oh, so mo, nagipugnan dyan ako kong buhok. Moto, anak pa siya sa kong buhok. Iyan pa kong gitabang ang ana. Oh, moto, pero mo siya kayo ba nga mo, na nagpunan akong plan A, plan B ba ron, ana. Basta maka-escape po lang dito ko. Moto, ego, sir, pa yung sa kong tubig, sir, ano. Wala pa minabot, ha. Diha, pamisa ka ng tangki. Wa na. Tanaw na ako, giminuran niya ang iyang kutsilo pa, ubos. Moto, gi-action din ako, yes, akong kaugalingon. Ako, nagibira iyang kutsilo. Gi-ana na ako, niya, ni Ana, ulit po. Kay kung tanaw na ako, kanang kaya lang ako iyang kakusgan mo. Mabanat po ko. Banatan dyan din ako. Oh, galing lang. Dili dyan. Pagkaw, mamurag ikaw, anak, kung gusok na rin nga tayo, ma. Sakit man. Sakit yun. Kusgan yun siya. Kaya taas mo kasi kuhan ba? Kasway yun. Di ko ah. Pinayaran ko ah. Di yun ako kaya siya. Di na nangyatag dito na. Mura na siya buong. Ana naman sa siya na kung ana naman sa siya. Ana naman sa siya. Ay, ginoo ko. Mura
1: din. Kaya nailog niya. Balik ang kutsilyo.
3: Oh, ginoo ako dyan. Giyatag. So, manakalma sa ako. Gipakalma na ako siya. Sir. Yun yun na sir. Kay, hadlok na kay kumoto ko na po. Sorry kay sir. Ana na ko. Mura na ko buong. Ako pa yung nagpakilo. Inong maayo. So, moto. Ana siya na ko nga. Sige lagi, tarong gusto ako, ang sa kumabuhato ni mo, tumana lagi. Ano, ulagi sir, moto nga, balik na sa tsukuan ako, iyan na lang pa, blow siya ba ito, pagkauman ako dito na, sa likod ako, hilak na manggit ko.
1: Hindi hilabtan ka ng talikod?
3: Oo, una, wala pa kay masood, minaingon pa siya, nakay bilak, wala lagi kay lungag lagi.
0: Hoy!
3: Yan, ayan siya na ako. Yan ako, naagot sir, ano ka naagot sir. Moto, nasuhin ko sa sakit ba? Moto, naanan ako siya, sakit na sir, ano. Ito, ano siya, maayo niya. naglagot na ako. Pero at least kung naghulo na kasi ko, kung na'y muagi manggani, maputol ba? Maputol. So ang akong giko na to kay Muraganik, di ko katagan kadagan o tarong kung akong shirt nagkakuan diri. Giwapun ako kung shirt o panty. Chanila! Sa akong gikuan kay ning kaso, mudagan mo ko. Mudagan mo ko, moto. Siya, tanaw ko niya, nagubukot siya. Gubo siya shirt. Abi na ko gubuon, tanan, diri raman niya gibutang sa may tuhod. So moto, wala siya maayo niya. Moto, kung Paris ni Agi, ningon na kung Paris, huy, unsa pa na. Pero kung Paris ni Ana na. Ani Ana na sinya siya. Ang ako ginoon na akong anak, mama mo sa sulod. Yan ni Magtapod. Oo, ang ako ba, safety po sa akong pamilya kay... Daghan ni ako. Ako, akong banag, akong anak. So muna kong gikuan nga, ni Ana lang ko nga. Wala ko paluwas niya, ni Ana lang ko nga. Boss, dagan pang lang, maugin ako ginoon na. At least, napakoy presyento dira nga.
4: Zantown Plus Gold, mapalit sa mga butika.
0: So muna na hitabo, katropag Philip. Ah, so di lang kaya na to, palabi ang taas. Okay, naarbay mga bata rong naminaw.
1: Importante ka trapan dyan, Lee. Why kinabuhi nga nakutlo?
0: Pero doon ay nabugto.
1: Pero na ay nahubo.
0: Now, nisuway ko numatod pa katropang Philip, kining maong ingon tampuga.
1: Responsable.
0: Di ba, inaning mga topic, no? Mukalit lang tagdaghan. Dagan ko na kayo na looy.
1: Sir Kirsten Monte Carlo, ah, dali ang nakaliling siya inay.
0: Katropang Philip, ni-message ko no, matod pa kining lalaki nga dos biktima. Alam mo na to, katropang rap-rap, pirmirong message niya. Standby, kaya ito nang i-report ni katropang Eric Amaro karong taon-taon. Sa di patamuhatag og update sa impeachment. Paliyag ko rap, kaning una niyang message, July 11, paliyag ko rap. Kay mura pag, atras rap.
1: Si Jojo Albert, nangutaan na ko siya topic. Ito na yung logos.
0: So, ni Ana nga, ma'am, mayong gabi. Alas 11 gabi, ha? Mayong gabi. Mangay lang unta kong pasaylos kung nabuhat ani, gamahay gyugo pag-ayo. Sunod, ningon siya nga, ma'am, sorry kayo, dako ma'am, akong nahimo, nadaragigos akong kahubog. Nadaragigos tagay, nahubog, radyog ko pag-ayo. Next page, katropang rap-rap, next page. Ni-reply ang babae, ni grabe bitaw imong gibuhat. Arirap. Next page rap, ano yan? I-zoom gamay dong. Zoom gamay. Kaning King David Tihido. Makipag-ariglo lang niya, lang ko niya. Ma'am, if pila iyang mapabayad na ko, ako araman, ma'am, makahuman kog skwila. Aga, skwila pa ka dong?
1: No.
0: Makahuman kog skwila. Unya, nagbasol gyog kog dako, ma'am. Sorry kaayo. Pero ni-reply ning babay, o sa kastalyon lang ang imong na inom na hubog na ka. So di ka ni inhubog. Inanan ba ito?
1: Dito siya daan. Nagkita na sila.
0: Sunod ha. Duha ako na inom, ma'am.
1: Basik o sari ang gibayran niya. Kaya mo may babay.
0: I-zoom rap.
1: Di ay. Napakay utang di ay, sir.
0: Ingon pa siya, mo pa man paglaya na ko in town gikas kalunasan. Maunang nahubog ko dayon, ma'am. Dugay-dugay na pugkongwa kainom. Suri kayo. Mapasaylo unta ko ninyo sa kong nabuhat. Sunod. Unsay gusto ninyo, gi-blurn lang na, ha? Nga ariglo, buhato na ko, ma'am. Ayaw lang kong ipapriso kay, maupag yun pag mo, pagawas ani niya. Mubayad lang ko, ma'am, if pwede unta, musugot yun mo. Sunod!
1: Bayad naman dahil siya niya. Dito pa siya. Nanggaw lang iya.
0: Nangabang lang takadong.
1: No.
0: Sunod ka tropang Philip. Dara. Wa ko'y labot, anak. Ni-reply. Ni-reply yan siya.
1: Di ka nang bala na ni-reply.
0: Wa takay ba? Ato nang siren. Karun to, taod. Matod pa sa lalaki nga, 30K ramang gid akong makaya, ma'am. Og imo punan, musugot na. Adili ni ang babae mo iyang kaistorya. Na ani, posibleng amo ni.
1: Amo.
0: Ah, posible. Ato lang pong tanong si Rica Maro. Siya nga, 35K lang ma'am. At 35 lang ma'am. Bahala na, 35K. Aka ni akong nasudlan. So, ni-reply ning, bong tanong na ito, kisay ka-reply. Pero somebody close sa biktima. Ni-reply ninga, og di ka kabayad, problema kayo na. Maayo gani ang musitol di ay. Maayo gani ko nung musitol siya. Dili siya gusto o kaso-kaso. Next page, katropang rap-rap. $40,000 lang, ni saka na. Pirmiro, gikas 30.
1: Ano yung kwarta di ay?
0: Gipunan, 35. Karon gihimo na, 40. Maon na lang last money goods kong pamilya, 40K lang ma'am.
1: Naaday kay pamilya
0: reply
1: niya.
0: Reply ni siya kaning iyang contact nga okay. Suod or duol sa babae.
1: So ang kapon is babae.
0: Naaday ni murag dakong chance na ining masitol rap o magsitol. Sitol na manggalanggali ni sila. Ano lang tag-apila-pila?
1: No.
0: Kaya ra na ang 60K kaysa mapriso ka. Murag 60, tingali lang. Saan ato na ipangutan ng Amaro ron to, Daod? Pwede naman tawagan mo daas katropang Eric Amaro, katropang Rap-Rap. Dayon, ingon nga, matay, 50K lang, ma'am, makaya. Akong igsoon, di naman ko siya muhatag, kana na lang, be. So, ni-reply ni sing, di naman siya mudawat. Okay, ma'am, ni 60 na. Gasogod og 30. Ni 35, 40, 50, hangto di anagyod sa 60,000. Okay, ma'am, tagae lang kog 1 week. Kaya mo na itong mga pangutana. Pizza 11 pamanggod ni. Ang binaylo ay, bag-o lang ni na blatter. Pangutana, tagkanusani na blatter, ha? Bag-o rin na tribukar. O sa man eh, nagpa-blatter, gumikan kayo wa masetol. Ana mo itong sayron ron dadad. Di siya mo dawat daw. Okay, ma'am, 60K. Tagae lang kog 1 week. Kaya magtampo-tampo pa ako mga igsoon. Magkabay, next rap?
1: So
0: doon na na-initial, di siya na makaingon nga ang babae, yun ni mo ay nakikistorya. So somebody nga, suod sa babae nga, nakaunahon na, tingin yung babae nga, matay, hassle na magpriso-priso. Hassle na magkaso-kaso. Next page, rap. Akong pamilya, bisan imo daw is 60K. Maura man ko nung iyong akong pamilya, makigsetol kay mahadlok po ko, wala man ako siya mahilabte, ha? Ayan, rason, wala. Pero ang babae mo yung paistoryahon?
1: Wala na.
0: Ka nang mura nagsalida sa rated R? Mura na bitaw ka nang naay mga...
1: Di ba, Max?
0: Ka na bitaw mga confessions des Facebook? Kay grabe mo dag detalye ang babae, gan? Ma'am, bugat kayo na, pangyo alang ko, ma'am niya. So, niya nga, ayaw sa ako, hangyo, ningon yung babae. Ningon yung babae ni kay Gimaman. So, kay nawagtang ko so naho na, okay ma'am, ako alang tamang ba nga makasabot, makaabot ako ang message o hangyo at tuniya. Basta mauna iyang giingon. Alam nagsaka. Sunod rap. Sige rap, usbi rap. Narabani number. Okay. Unsay gusto ni mo ma'am nga ariglo, buhato na ko. Ayaw lang ko ipapriso, maulang gina. Maupagod pag aganihan eh. Mauwa, di, bago giusap ni. Mauwa ko sa kong sayop na himo, gabasol good in town ko. Amaunin ni, kung anak, kanang nabalik. Napay line rap?
1: So dito sila kontra.
0: Wala na. So dito, 60 mil. Di ito maglangay. Atong i-check niyo sa katropang Eric Amaro. Ay, palihog ko na ko, katropang rap-rap. Kaya atong siren, o saman eh, sabot-sabot na dain sila. Sama ni deal or no deal niya. Sama ni na-appeal ang tayo ni. Gumikan kayo wa magkasabot sa presyo. Kaya mo ng kalakiha undangan ta ng hisgot.
1: Atong pa-report si Eric.
0: Be, atong i-check tayo ni katropang Philip. Okay. Unsi pag ni mahitabo. Unsi ang ilahang communication nga hinangyo ay. So, tawad na din yung mahitabo. Nanang bag-ura man yung natribukar. Mga itong mga pangutana. Kaya ang normal nga biktima, human sa insidente mo, ato na yung nag-police station. Be atong siren be, naka-standby na speakers linya katropang Eric Amaro. Live report. Katropang Eric, good morning.
5: Maiga, buntaga, katupag dyan, Janlin, katupag dyan, Philip, mga katropa, sa itong nasayang katupag dyan, Lin, no? Ang kato day ay mga messages, screenshots na ito katupag dyan, ipakita to sa amo aning 26 anyos nga kasi kay dito ni message.
0: Kadayo siya, katupag dyan, sa dipat na mo padayon ba? Maubaning balita ang imong giingon nga 13 anyos?
5: Sakto na katulang dyan, stand corrected dato ga...
0: Okay, 14 na natong komentaryo in town na to, kay nga nung nagkatrabaho ng minor, di din ni 13, 26 anyos.
5: Ang unang report ko katulang dyan, li, minor di edad kay lagi sa kining gamay, kay yung bata, gamay kay bata.
0: Okay. Gamay din siya katulang, ikaw magiging nakakita in his personal, gamay din eh.
5: Gamay gid kayo katropa gyud jan li mga kahigalaan pod no mga kuan siguro velo 5 feet ni bata.
0: Now, sini pa kamo padayon ato nga naman namon katropa Eric. Permiro na kung pangutana kanus agyud na hitabo kay imong gisend nga screenshot sa communication pizza 11 man. So, I believe nga prior sa pizza 11 pin hitabo.
5: Pero pagkaugma ani uman sa hitabo katropa jan ni message ning
0: so, ang message pizza J pizza 11. Kanusaan na hitabo ang alleged nga krimen?
5: July 10, 2026, alas 2 sa kadlawon.
0: Alas 2 sa kadlawon, July 10. Pagkaugma, a day before na ni.
5: Sakto na.
0: Katropang Eric, kanusa giblatter ni?
5: Kuan din ni, pablatter din ni sa kinipong, ako na ito, pizonsi, giblatter matun pa sa kining
0: tingin. Nga nang huwa man giblatter paghuman sa krimen?
5: Ang kuan din katropang Janli ha, ang kining biktima gi kuanan pamanggod ni kanang ginay gipahimo nila kipa medical or kanang adugpik.
0: Pero anang no lahi ang bladder lahi po ning pang mga medical. Ang bladder is pag record sa initial lang hitabo. So anang pizza jays nagpa bladder ba wala? Kadlawon man eh so na dako kayo no. Pizza jays kadlawon. Na 24 hours nagpa bladder wala.
5: Wala 24 hours murag na bladder po ni katropang Janli kay.
0: Nganong wa man nila gukura atong higayuna?
5: Himo da yun, human mablatter, matun pa ang
0: station. Human as pagblatter, pero diingon nga human paghimo os krimen.
5: Ang kining, imong gimin katupan sa ang gigukod sa...
0: Yes, o sa pitsahan ang gigukod. Wani gukura day.
5: Human sa pagblatter, katupan sa na report ni Skapulisan, ipahigayin din sila manhunt operation. Yeah, mahalagi na, nakasibat na ang sos...
0: Mao gani, ang pagblatter, pitsa, o saman, pitsa 11 ang blatter, Jace.
5: O ano ni katupag dyan?
0: Tanawa ko na ka dito. Aron Shurbol ba? Tanawa ko na ka dito ang spot report. Kaya nga ito, mangguli kay Andre katupang Eric, maabot na si istorya ane nga, nireklamo na lang ni kaya huwag magkasinabot sa presyo. Kaya on saan agad ron? Pizza 15.
5: Oo. Nablatter na yung pagka, kuhaan mo siguro katupag dyan? Ang iyang...
0: Laakay copy sa spot report. Ano yung okay pa ni mo?
5: Uwa tay kuan ani spot report ni katropang Janli sa ingon ani nga mga hitabo.
0: Okay na amang ko diregot sa convo katropang Eric ani ha pasensya pero kayo nga.
1: Pitsaon sin ang convo.
0: Pitsaon sin ang convo. Ania ato sa tanaw ng convo god kay naman ko attempt nga murag kay ang tao bitaw nga mangitag yung justisya. Bisa pag ufiran kag 100,000. Ay napagsigig ko ani ha. Priso good, priso. Now, lahi man god ang convo ato mang makuan god nga nag naingon man nga mo okay ani presyo ha ana.
5: Oh, akan ni katropang dyan, kuha na ni.
0: Although, di man ni convogue sa biktima, sa iya man ni amo, di ba?
5: Sakto na, katropang dyan niya. Ang, kuha lang ganin, marag, ila unta itong iset up ang suspect.
0: Set up unta di ay. Okay, so at least ba, maklaro kay, og maura ni makita as publiko, makaingon tag, uy, nganong karon raman ni natribukar, gumikad kayo o magkasinabot? Ana ba?
5: Ongoing na kapablatis sila katupang dyan li niya, murag usas mga, ato pa rin i-confirm, no, sa subject for confirmation, murag usas mga advice nga sakay-sakay.
0: Sakay-sakayan, sa okay na, okay na hinoon.
5: Personal nga mo makikita mo, or kailo nila nga, personal nga makikita katupang dyan li, mutunol sa kwarta, dito na nila dakpon katupang dyan li. Kay sunod pa man to sa, kanyang murag, ongoing man bagi hapon, continuous ilang hot pursuit operation katupang
0: dyan li. O niya, kanina, tribukar na, hindi na, ganyan ni madakpan, kisa may gahatag ni mo ini. Sila pod.
5: Ang sakto na katupan sila kay matod pa nila kay ang tinguha sa suspect para di kin siya madakpan iyang mama iyang pahat doon sa kwarta. So which is wa mo sugot ang mga kining biktima og naka decidido na lang or naka decider sila nga ila na lang yung ipadakop
0: katupan. Okay mao na masagid din nito sa convo gitigag number ang mama.
5: Sakto na kay ang gusto nila ang suspect mo adto kay para kung wato madakpan katupan sila pero wa man ni adto ang mama man oi mo ipa hatdos kwarta so na sila musugot mura bagi puto nila ang deal ditong napita katuwang Janli
0: mao sa nakasabot na ko at least maklaro ba katropa ga Philip Okay.
1: Di gina sila makisitol.
5: Di gina sila makisitol mo. Pasakag yung kaso kay ang kining 26 anyos nga biktima katupag Janli, gusto nila nga wa na'y mabiktima ning tawhana kay matod pa. Daghan naman yung mga kwan good records kining maog kining suspitsado katupag Janli. Sumuto, gusto nila mapriso gini, ni, no?
1: Pero katropang Eric, ni anak mo tong lalaki nga wa siya ka anak.
5: Dipinsa na lang ito matod pa sa suspect, katropang Philip, no? Kay,
1: oh, kung ang babae sa convo ba? Hindi nga masaya nga niya maana eh.
5: Ang
0: wala, na video, di ako video sa CCTV, katropang Eric. Ang babae, nag-struggle, good, di magundi po hindi na ito ipakit. Di ako video, good, actually, mga katropa. Well, di ako video, dira, oh. Ang babae, ni... Makita ra ba ni mong nisukol o guwa niya? Babae ni. Nanghapak, oy. Nanghapak ang babae, oh.
5: Ang babae, yeah. Nidipinsa kisang katuman sila. Pero, kuhan ba siya? Na siya experience ko, no? Basic lang sa taekwondo. Pero, kuhan man good, armado o kutsilyo, katuman Janli, iyang gisukod ang kusog. Di,
0: giyon siya. Nakuha man giyon sa CCTV. Di amang ko'y copy sa CCTV, katropag Philip.
1: Pero, nga nung wak man niya, itiwas ang tanan niya, pa-act.
0: Wa sa jako na hunag paak, no?
5: Oh. Ang iyahan lang ato katubang sa linga.
1: Isip sa noon niya
5: ba yun? Ma, oh, di in town siya ma, matay.
0: Di magunaan mo mahokman sa katropang Philip. Gumikan kay labi nag anaabit sa...
1: Iyang presensya siya muna una katropang Janli. Base iyang statement katong imuhanggi matong giplay gini ha? Labo yung mga iyang mindset. Kani ana pag ina siya ang iyang buhok, iyang gipungan. Kay parang makadagan siya, di siya makuptan.
0: Sus.
5: Oh, pero kumatod pa niya katropang Philip, under threat mga siya ito, iyang gina una.
1: Pero iyan na iyan na itong ipa, katropang
0: Eric. Huwag na asa ko ang karatul in town ba, katropang Philip?
5: That's right, katropang Chanli, no? Marabag ni Pasulabi ang kahadlok niya, ang iyahalang ito, kanang makalinggawas siyang buhi atong higayon na katropang Chanli, katropang Philip, o di baka makadagan siya kung doon ay opportunity. Pero matod pa, nasa yung mga matod pag ito niya, plan A, plan B, plan C, unsaon niya pag, unsa baka, take down ang suspect, pero di ganyan mada, lupig siya sa kusog, nasa yung mga higayon.
0: CCTV, bitaw na yan, at siya, tanaw, narabay CCTV, diri, ano, nagitudlo man niya. Di, pasensya kayo mo nga, di na ko mapakita, yun. Sos, ang tibuok nga, iyag yung nahilabtan. Iyag yung nahilabtan, katropang Eric. Di, Philip, kuha sa CCTV, tanan. Ha? Niya na ni babae tanawa oh, mo di ka madlok na murag na bay pasabot gitudlo pa niyang kamera. Why? Grabe ni tawhana gahubo na manindan. Iya gyud makita ni mo nga ang babae ni Lexie gyud ay. Nagin nagin.
1: Ay partial kuan.
0: Ini ang pag basig mahibong mo ba nga basig magingon-ingon mo no nga gatumo-tumo ko dia. Pakiton ta mo ah. Although dili lang nako i-play diri sa Arelas Live, gamay lang apart ako ipakita di ninyo onya. Ah, tanawa ang first line ha nga, ang babae, kani-kani-kani, tanaw. So di ako, daraw, naamone ang CCTV mga katropa. Daraw, kung ipakita ninyo, although dili lang yun, pwede nga ihurot na ni diha, kaya at least, ma-filter na to gamay. Pero sa first part sa CCTV, although di man ni maklaro yung nga, tulad ni pakita biya. Oh, iyang gitudlo, tanaw, na yung CCTV camera, marga na ba, yung pasabot ba? Uni, ang lucky katropag Philip, ni...
1: Nilugnot
0: gini ang babae. Nilugnot ang babae, nilugnot. O niya, iyang ipatalikot, trabaho. Trabaho. Mau maning laki.
5: O, nito ba ang laki?
1: Ang iyang kutsilyo, gilala siya?
0: Nay kutsilyo. Nay kutsilyo, gyan, makita. So, tinood ang istorya sa babae. Abi ba na kong kanig, isuway ni nila o pangayo ba, dili man di ay. Ul ila on ta di ay suway nga bigton.
5: Ila on tag i-entrap ka.
0: O, i-entrap on ta, pero saan man marunong masang laki. Di man makikita.
5: Ang mama may paad doon ang kaning CCTV katuman sa ging nang Dios babay naro bay CCTV diri para mahunong unta kaning mang laki wa koy paki CCTV ra na niingon mang laki katuman sa ang tod nga ni padayo na pod sayang dautang gibuhat katupag sa katuman Philip mga higala
0: niya mingon siya nga wa ko niya mahilabte ay dali ko silio mura bag ang babae galit tan-aon nimo sa video mura magidunggab niya
5: naay mga bunog ang babae katupang Janli matud pa og naay kanang
0: tara tara niya ha. Ako so, i-pause gamay, sa kini, kutsilyo? Sa babaw ni, na'y kutsilyo, good, taasar bang kutsilyo, ha? Hello? Gakupot siya ang kutsilyo. Pasensya ha nga, di mo makakita tanan kay sound man nga. Di pwede nga ito ipakita sa live. At least, ako lang nang ipakita ninyo nga di sa akong cellphone, mauni siya, Ang CCTV matiway ka ikog nin tawhana.
1: Wala wala lagi.
0: Ang uban magtago-tago. Pero kining iya murag sakit, di ba kani sakit? Wani makasuyop di man normal kadto bang ere. Ang uban mahadlok ay magbonet man kay ubag manulis. Pero siya bahala na lang CCTV dia.
5: Kadto bang sanli daw sa murag hidlaw kay siya kay 3 months sa kining Cebu City Jail atong adlaw mo pay pagawas ganiya. Ora baga kanang unsa ba ka uhaw jud guys tanan sa kining ingon ana nga magabutang kadto bang sanli. Eh, kwan lagi, rush-rush, kanang, kwan yung kayo, katapang saan? Matod pa sa pagulagway pantawad sa biktima na nagbalias lang sa pangang nga mabet, katapang saan li?
0: Kastilan. O niyo, saan naman yung latest? Asa mong kuno ni Tawhana ron?
5: Ang ato nga kinipong kapulisan, mamaling police station, padayon pag yung ipangitaan ni katapang saan ni gani, ang kining slide phone sa biktima na nawagan in town, ipakonsensya ng suspect nga...
0: Awa na eh, kanin pormaharik, di makonsensya eh.
1: Di makonsensya eh. Nakuha
5: na, yun, posibilidad nga, di na makonsensya kay sige naman nagbalik-balik sa prisuan, matod pa katumang dyan eh.
0: Di na niya makonsensya. Bail na kinig naong katropang Eric. Di na niya madah.
5: Na kuhan na gini siya, nadawap na sa bisyo, matod pa katumang dyan, katumang Philip. Eh, maragi sayangan ba? Sayangan sila kay, kuhan mong tagin, pareha ba yung pamarob, mga tall, handsome, and kining hunk type, ina na bitaw, katumang dyan. So, kanya, kanang guwapag-asawa, na ay, kanang bang, stewardess mo kanong, kani, kuhan na ni asawa, pero maragi biyaan kay, human na daot na sa bisyo, katumang dyan, katumang Philip.
0: Sige, salamat kayo, katumang Eric.
5: So ato niya ning update patag Rugonya gikan sa atong station 11 katubang Janli niya atong CCPO kay padayon ang manhunt operation batok ani suspensado katubang San kay consider ni as kuan siya no kana bang dangerous and kini bang delikado para sa ato intong mga kababayenan sa muntan ning mga kuan intaw nato kini mga laom ng gabi muli nga mga kining dalagita o kining mga babay katubang San katubang Philip mga higala. So gikan lang sa may akin ipog mamalik police station mga katropa basta kapinisugutan di ay kape may pagkanin yung suyupon mga kikilan kay the more you drink the healthier you are mga kikilan wad una yung mga balitian at the same time tambalan pa na yung mga gipamati di mga higala o palambuon pa yung immune system heart health o kinipong cognitive functions Santo Plus Complex gaya naman sa Yes World Incorporated Alex Adigos ng Pilipino para sa Pilipino katropa Eric Amaro XFM News
6: XFM Report This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
0: Cebu, Philippines, Standard Time, alas 9:20.
6: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
7: XFM.
8: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
9: Darling, masulap ko. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
10: Morning, Achia. Nasiyot akong bumiyan piling nasiyot. Nang huwag ko babingon. Binom akong Santone Plus lang. Mati akong bumintin. Maayo kayo siya.
8: Kamusad, mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Senator Garcia, taga-Puro, Bayamon, Makina-Atlaya. 75, pero baskog pa.
12: Ay kayo, wala po bisyo kayo. Nagainom kong kape.
11: Hili pa kining atong nadunggan sa mga kauban nato na kining
12: Premium Coffee Mix.
11: Mayo daw kini.
12: Atong gisulayan, mag-inom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag-baskog po gamay. Mura po kong ibata atong lihot ba. Sao na? Siyempre, lagi panahon na magluya ta. Kasi hindi na akong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga karyan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung inyong D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bunuhan ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
6: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: May buntag? Mo plan ito kung pagka-barbero?
14: Dali mo barbero mong ipaghita. Paano rin niya?
13: Mo ba? Partner, Danny? Kanasan mo ka magsiyokon?
14: Aya!
15: Exciting!
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
16: Girl,
17: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
16: No more!
17: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
19: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nakikonit back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
21: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic. Bini sa Cebu.
24: Abli na.
23: Abli na.
24: Abli na.
23: Yes.
24: Abli na.
23: Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
25: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5

0: Wa pa nang didiis.
1: Wala pa.
0: Tao. Eh si Harry Roque, human rights advocate man na. Now, katropang Philip, balik na ta sa experience man ito kung ato ni Kapunan.
2: So, ito ta sa katong nahuman na experience.
0: Oh, katong mong gapilan ng kompetisyon, international to.
2: International.
0: So, ang mada, wa mi ka na nakasood, mi prog semifinals, rami ko to, o na tagak mi ato. Lupig Miss Ateneo ato. Ateneo di Manila.
2: Ilang kon, ilan ni Turner Basa.
0: Oh, lupig mi ato.
2: Si Minlo, alasa man eh. Ateneo, gapon eh.
0: Kana mo di ko sweet to, pero arita balik ta. No. Mm. Ang prosecution, may desider pagkakatropa nga dili na lang i-presentar si Attorney Zulaika Lopez kang iyang kunong testimony katropang Philip, redundant. Pero, sa mga kaso, labi na kanyang mga seryoso kayo, like impeachment, kining redundancy sa imong mga witness, sa akong tanaw lang ha, coming from a normal mind.
2: Dili abnormal mind. Normal.
0: Sa yanong panghuna-huna. Ordinary mind. Lesa itong ordinary song. Ordinary people lang ito. Sa yanong panghuna-huna, kung nagbalik-balik ang iyang istorya, ikumpara sa uban mo mga witness, di sa ka makaingon nga witness na, makaingon hinun ka, matitinood yun ba? For example, ako,
2: sa ito pa, consistency is the key.
0: Kana, marag mo yung ingon. Kay, gani, most of the time, pero iya man yung banggitan man yung abogado.
2: Iya nang judge.
0: Ilaning call. Most of the time, og ang imong pananaw, ang istorya gaya na ng bayhana,
2: muhaom
0: gali sa ubang istoryas like tao.
2: Pasabot, ala.
0: Mas paborhin noong ka nga, pati paborhin na to. Kay, mas mupal legitimize sa atong gustong i-presentar nga ito sa magahuwis. Redundant, but most of the time, magpakita na siya og strength, God. Okay, importante man na sa mga witnesses nga makakorroborate sa mga facts. O niya, og maogya po, niya siya redundant. So, redundant, pamasabot, balik-balik. Di makapareinforce na credibility. Makapaligod. O niya, maka so-called siya na cross-examination kay masumpay man, makorroborate man ang pamahayag unta ni Atty. Zulaika. Mo bitong nagangaingon nga.
2: Sure, ganong gi-abort man.
0: Sure, ganitons. Ganong abort mission man taron. Kay, inoon, if Lopez, sa tinudanay lang, wag yung makontribute, nga bago, posible nga ang prosecution, murag sakto among judgment, sakto atong call. Pero kana manggod ang usa ka key witness gi-withdraw gan ani mo labi nag timan ni kani nga proceedings katropang Philip dila ni legal. Kay ang atong mga huwis lagi di na mga abogado
2: tinod pilar ay abogado diha
0: pilar unya kasagaran pa sa abogado
2: ni si Senator Tito Soto
0: mao gani
2: nala siya unsa man ang inyong gipang presentar diri nga mga facts impeachment court ni.
0: Okay, ningon.
2: Atong pangsuto, naabot siyang ordinary yung huna-huna.
0: Oh, diba? Ingon ani, Dene, wa na lang unta mo, may pagwa na lang.
2: May pagwa mo, Dere, dito mo sa regular court.
0: Diba? May pagwa ta mo announce.
2: Dito mo sa RTC?
0: Nasumuna na guni. Naprinta na.
2: Man na.
0: From atong huwaman ang words ni Tiriri Don.
2: Tiri.
0: Sayang ang kahoy, ngagihimong papel.
2: Tiriri Don, may gaingon na na.
0: Abogado ba ni Tiri? Dili siya. Nagkasuroy-suroy lang ni Sgawa sa itong panahon siya siya ganas Urban Poor. Tang maning digong kay Urban Poor ka niya karon sige magkaglarga.
2: Wala ko lang isuko niya kaya undang ang iyang laroy-laroy Sgawas.
0: Oh, sayang po ang
2: sayang ang tatax passport.
0: Go to the world and explore for free. Sa mga pagkita na
2: with allowance. People's money.
0: Now, katropang Philip, naabay ay courting legal, naapoy courting sa yanong panguna-una sa mga tao. Kay impeachment, dili man yung pure ni legal. At the end of the day, political.
2: Kay, in fact, political process ang tawag.
0: Posible man ko din nga, kining impeachment, kabaw na sila nga, batay lisod yung guwao ng 16. Kay political man, aliaduhay ni.
2: Aliaduhay.
0: Pero, posible man sa ngayon lang una, bahalag lisod guwao ng 16. Ang ako na lang rin napita nga mawawa sa ranon. Kay, og wala pa ni ninyo, di man kumutuo nga, kamo, inyo marong higayon, kamo pa may ni-presentar og witness. So, wala ni ninyo mapanlantawidaan nga redundant or necessary.
2: Aron pa man sila na kapo.
0: Pero, giklaro ni Attorney Kapunan, nga wa sila mahadlok mga

0: tropa. Palihan kong play sa audio katropang rap-rap. Palihan kong play rap.
1: Isolaya sa kung ano ang pwede niyang sabihin sa impeachment court.
2: I mean, you know me. I was supposed to handle a turning after him. How do you pronounce
3: it?
2: Zulay. Attorney Lopez lang. I was supposed to handle Attorney Lopez and made a judgment. And upon the control and supervision of the public prosecutors, it really became unnecessary. And those of you who know me, and I see many familiar faces here, know that hindi ako ma-atras at all. I kill a mosquito with an atomic bomb. This was not necessary here.
1: So you can confirm, attorney, hindi kayo natakot, hindi natakot ang prosecution kay Zulayka Lopez.
2: As an answer, Your Honor.
1: Okay. Siguro, lastly, wala naman po na ganag na back.
4: Santon Plus Government.
0: Bulsa. Hey, standby. Karon to taot, ikan na lang tiwas.
5: Ah. Di mo extra. Kay, ano, 8 minutos lang ako.
0: Ayaw, ayaw. Kay mapiki, nagigus oras. Ay, pag hinanggaw niya,
5: iwas sa niya. Ayaw.
0: Law tayo, gamay lo. Ganihara ko, ako yung sigtabi ini tibong programa. Ikaw, maro na kay Gagnaw. Commercial sa tagamay.
5: Ay, masin paminaw ni Montingog.
0: Adili niya ang akong tingog. More or sa kinantahe, morag lupig-lupi kin ako gamay. Pero sa ining komentaryo, mamaor mo nagtingog.
5: Nindot kayo, nindot. Kailangan kayo mong tigpaminaw na to?
0: Apikin ako sa oras ka. Sus, ginoon ko pagka-penalty yung tao. Layo ka na! Mandawi na! Kanay mo ka istorya.
5: Unas mabulo, mandawi na.
0: Nakanaog na unta ko ron! Gamay naman lang kayo oras. 6 minutos na lang. Di pag yung ka. Sama na, di lang ko mo extra. Puli lang ka, Dre.
5: Ako na lang extra niya.
0: Ah, di na lang ko mo komersyal.
5: Pwede, pwede.
0: Ah, komersyal lang lang na itong gamay.
5: Komersyal
0: man ta. Ah, sige, nagsiksa.
5: Oras, Elsa Farm Cebu. Pilipinas Standard Time, alas 9.43.
6: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
7: XFM.
6: Santone Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
8: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulayin ko sir, pero wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
9: Santone Plus Coffee Mix.
10: Ako si James, nagana kayo ko na tiluwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarad yun na nga kape akong ganahan nga na uyun ang gignak.

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako niya si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na give ko everyday. Less stress. Tapos,

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Hello, sir. Mga plant ko trabaho, sir.
2: Musa ba ibang nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
1: Sir, dili ra mo kabaoan, ha?
2: Mo ba? Usa mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
1: Ay, bisag-usagon na posisyon, sir. Basta lang importante, musunod. Ay,

0: nga pananaw tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time. 47 minutos nang nakalabay sa alas 9 sa kabuntagon. Anong time check, mga katropa, hatod ganato sa Santhone Gold Coffee Mix. Mga katropa, Santhone Gold Coffee Mix, kinimo ay labing bago. Katropang Rafael nga kape din sa ito ang mga pharmacy. Ang kape, mga katropa, nga walay sama. Gumikan kaya dunay ingredients ni ini. Kagisagol si Dr. Remilito Oy, mga katropa, nga mapampagwapo o pampagwapo sa mga coffee lover, mga katropa. Ang glutathione o collagen, mga katropa, nga wala sa ubang mga kape. Ini maoy makapawagtang sa mga kunot-kunot niyo des inyuhang mga agtang, des inyuhang bisanasa nga parte, mga katropa, des inyong naong. Kaya makapanindot gumikan sa presensya sa glutathione ug sa collagen, mga katropa. Wala ang kay kabalakan kay aprobado kini sa Food and Drug Administration onya. Wala. Daghana ang nakasuway ug walay nagmahay. Ang Santhone Gold Coffee Mix, sa katropa, mapalit sa inyo ha, mga suki nga mga pharmacy. Ug wa mo din ha makita, mga katropa, sa mga pharmacy nga nasa inyo hang duol. Mga katropa, ari mo diri sa ato ang CBNN sa XFM Cebu 88.3. Diri, mga katropa, sa ground floor sa Z Plaza building. Naa din ha, mga katropa, makita ra ang ato ang Yes to Health store. Naa ang tanan atong produkto siya, Yes to Health Incorporated. Ang Santhone Gold Coffee Mix, mga katropa, ginamagikan sa mga sangkap o niya adunay mga glutathione o collagen. 48 minutos na nakalabay, mga katropa, sa alas 9 sa kabuntagon. Katropa, station manager Jan Lee Biking, mga katropa. Ibiya na din, mga katropa, nining nahabilin nga mga minuto sa ito ang tulabanon. Gumikyan kaya doon ay importante sa kayo ang transaksyon si katropang Jan Lee. Now, balik ta, mga katropa, din sa ito ang pagparegubanuban.
3: Bullseye!
2: Kagahapon, mga katropa, medyo wakyod makumbinsi. Ha? Sa prosecution, mga katropa, ang ato ang mga senator judges. Based on the evidence presented, mga katropa, o niya, nining bahina, katropang Rafael, dili na ni ordinaryo nga agent sa National Bureau of Investigation ang ilang gipresentar, mga katropa, isip witness. Gumikan kay Regional Director, mga katropa, sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim in Mindanao, BRMM, mga katropa, nga si Attorney R.D. Jeremy Lutok. Pero pakyas gyapon sila, mga katropa, even to convince sa ito ang mga senator judges gani. Si Senator Judge Vicente Soto III, mga katropa, medyo nalilibog na.
4: Oh, no!
2: Gumikan kay matod pa ni Soto, mga katropa, and here I quote, naliligaw doon sa discussion of grave threats and inciting to sedition. Diba regular courts naka-charge yun? Matod pa ni Senator Soto. Diba naka-charge yun, Mr. Witness? Ang pangutana ni Senator Judge Soto ngadto ni Attorney Lutok, mga katropa. Pero sa regular courts yun pina-file, diba? That's his question. Ang naka-file dito sa impeachment court ay betrayal of public trust. Tsaka other high crimes. Pero hindi yon ang main charge, di ba? Betrayal of public trust. Kasi naliligaw ako eh.
5: No.
2: Karon pa lang daan, mga katropa, murag ako I doubt. But dili lang natuunhan ang ato mga senator judges. Ang National Bureau of Investigation, mga katropa, failed to establish, mga katropa, the claims that there was indeed a threat to the First Family and to the former Speaker.
1: Bullseye.
2: Wa pamangani sila maka presentar og ebidensya that in fact there was a contract to assassinate the first family.
1: Bullseye.
2: O sa may giingon ni Attorney Jeremy Lutok.
3: Ha?
2: O sa iyang giingon. Ha? Nga he believes mga katropa that there was a threat but he does not have a personal knowledge regarding the threat.
1: Bullseye.
2: If indeed there was, kay kung naa kay paghulga mga katropa to assassinate someone, kung wala mang gani written contract, at least there was a verbal contract that indeed you hired someone to assassinate the official, the highest official in the land.
1: Bullseye.
2: Karon na abaroy, ah, pagpadayon adlaw mga katropa atong tanawon tong naaman kay medyo ang atong mga senador mga katropa, even ang mga senators nga alay mga katropas administrasyon, I mean the majority senators mga katropa headed by dili presiding officer.
4: Oh no.
2: Kun dili presiding officer, kay gikabuangan magunis senator Judge Sherwin Gatchalian nga instead presiding officer ang tawag, matod bang manang aimi presiding officer.
5: No.
2: Yan lang na presiding officer man. Kaya na ako sa beside ni Senator Judge Escudero.
4: Oh, no.
2: Mano yung mga katropa at aning atangan ang dugang development. Kay medyo ang mga Senator Judge mga katropa kakaliado sa mayoriya mga katropa, medyo di man kumbinsido ni ining mga gipang-presentar karon sa prosecution mga katropa. Tanawag ko nun sa reaksyon ni Senator Risa Ontiveros. On sa reaksyon mga katropa ni Senator Vicente Soto III. Wapa ganin mo tingog sila Senator Ma'am. Ha? Mga katropa, dali arang nahili sa tuwang oras. Oy. Ha? No games yung ni BS Manager. Kaya daw ang ping sa BIA Manager. Mga katropa, wala tayo yung oras. Diri sa to ang pagperegumenuman. Diri sa tong tulumanon.
1: Huwag
2: mga katropa, padayon ta. Pagmonitor rin yung development. Yung impeachment trial karon diyan sa to ang Senado. Huwag pang mga balita, mga kasayuran, mga katropa, nga dinilan yung badungog sa to ang Sibianan. XFM Cebu, 88.3. Sa ngalan, sekretibang pwersa sa XFM Cebu. Ito ang partner rin mga katropa, kasayong Mibia, station manager, katropang John Lee Minchavis by King. Sa Pikas Lawak, sa Lawak Balitaanan, mga katropa, si katropang Almi Mata. Sa ito mga news reporters, ingon man diri sa Masters Control, si katropang Rafael Moraldi Bari. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa, niyong certified turbo user, katropang Philip Sirojano. Ayang buntag sugbo, katropa mo, exciting! Exciting!

0: ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit. Usaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ang giya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga-Bugos Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, miubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Max, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kayo morag action mapod og pula, sir, dili sa ilalo. Ito, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
4: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, excited!

ang maong kanta gidali kay ninyo sa Windsor, alang sa dugang kasayuran, bisita ang ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor, win from within.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santa un plus gold. Mas pina la cas. Mas pina di bay.
3: Textel bay. 33 años taga Marco day. Kini akong tutunlan ning namo ko ikutun sale wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Moto ning damok ko sa Santa un plus gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugog tarong karon.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Sundown Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Sundown Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
14: Sundown Plus Herbal Soap.
16: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, it's 10:47 in the morning. And Time Check is brought to you by Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, pampaligon sa inyong lawas. And of course, to make sure yourself against all your bodies protected against viruses and diseases. Labi na sa panahon karon katropa nga, there are changes somehow. So whether sudden nga pag-ulan, nagikan sa init, or init, nga mga kalit lang ulan. What an unusual weather, isa sa mga prone ang inyong panglawas if diligon ang inyong immune system, mga katropa mo. Now, always the right partner for your daily hustle with Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. 10:47 in the morning.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Blasco!
2: Ako si Don, saka maestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit,
10: mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 11:14 in the morning. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, ang kape nga makahatag og kalig-on, kahimsog sa inyong panglawas, coffee nga makahatag og benepiso pinaagi sa mga sagol ng ini, tungod adunay mangustin, soya powder og moringa. Yes, you heard it right. Kompleto sa mga ginapangita nato sa matag adlaw, no? Labi na ni moringa katropa nga lisod kay mangitag malunggay diri sa syudad. Kay tungod dili man tanan makatanom og malunggay, dili po pareha sa naaka sa probinsya. Aman kita diri sa Yes to Health, gipaniguro nato nga tanang kinahanglan sa tong panglawas. Ana asa isa ka kape o kana ang Santon Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa ito ang mga pharmacy klinika nationwide. Sabna katropa ha. Og dere mismo sa Cebu City, ana nga ito ang Cebu branch sa may Z Plaza building nga open daily from Monday to Friday and Monday to Thursday 9 to 5 p.m. na Friday 9 to 4 p.m. Close to every Saturday and we'll be back open this every Sunday and nagapahigayon tag consultation sa ato ang kaoban na nga ito ang naturopathy nga si Doc Bernie Fajardo mga katropa. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Katropa, 11:15 in the morning.

0: 11:53 in the morning. Wala igong oras, mga katropa, hindi na lang takutob sa ito programang Wanted Kilig. Huwag mapuhan na po, mas na mga nindot ng mga tukara sa dunggan, paminawan, apan sakit sa dughan. Of course, kapag nangyapan, of course. Hangtod alas tres, unya, magdunggan na yung gyapon, ta alauna hangtod alas tres sa programang X-Rate. See you taod-taod. Alang sa nagkihusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Ingat at inilo. Maayo ang Santon Plus. Lima na binig ka at tulid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Maayo akong tulog. Magdambo, nagubro. Kanya at tulid man. Basta mag-ingat sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

0: Arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kayo. Ayokayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DJ Boots, murag na magigay utang na ko, DJ Boots.
4: Usa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubugay ko, DJ Boots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubug sa kay ka.
3: Ay,
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kina ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod ang tiin. Laog likod, sobrang kasakira. Pag tumarlahog, Sister Pain. Grabe, itiktibot pa yung Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.
15: XFM.

0: Sakatayang mga 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix. Senator Marcoleta, inilipat na sa Quezon City Jail. Senador, nakalakad na muli matapos pong ma-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
2: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senator Marcoleta naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
0: House prosecution tinanggi pong naduwag sa pag-arap kay Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
2: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan kung ipapasumpi na ng impeachment court ngayong araw.
0: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games project.
2: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
0: Palitang regional naman, mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alita nito sa mga kaklase.
2: Balitang international, U.S. naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
0: Balitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial agreement ni Bea at Vincent Ko.
2: Balitang sports, Salas Pilipinas men sisimulan ang CV Cup campaign laban sa Cambodia.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, mapanangalian na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026 Live. Mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan katropa, inilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumailalim ang senador sa paglilitis. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pre-trial ang kasong plunder ni Marcoleta sa Augustin, kung saan sinabi ng prosecution na maghahain sila ng 11 hanggang 13 na mga testigo. Matatandang naaresto si Marcoleta kaugnay ng non-bailable plunder case dahil sa muna'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
1: XFM News Nationwide.
2: Good news para kay detained Senador Dante Marcoleta matapos siyang maklear sa pneumonia at iba pang karamdaman. Ayon sa ulat, nakakalakad na si Marcoleta ng mag-isa matapos siyang masuri ng mga doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Nauna nang namatahan si Marcoleta na gumagamit ng wheelchair habang sumasailalim sa kanyang pagpapagamot at mga pagdirig sa korte.
1: Nationwide.
0: Nagpasok po ng not guilty plea si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray sa kanilang arraignment sa kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Now narito mga katropa, binawi na ng Depensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang inihain na kaparehong motion si Biray. Kaya titituloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Marcoleta hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabimbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Itinakda na rin ang Sandigan Bayan ang susunod na pagdinig sa kaso matapos ang pagpasok ng plea ng tatlong akusado.
2: Itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot o umatras ito sa pagharap kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan, hindi na isinama si Lopez sa listahan ng mga testigo dahil sapat na ang mga naiharap na ebidensya at testimonya upang patunayan ang mga puntong nais ihain ng prosekusyon. Sinabi ni Kapunan na may posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawa ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabina ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, magkokokos muna ang mga senator judges matapos po ang presentation na magkabilang panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosecution at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
2: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapa pa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Paliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presenta na pa lamang ng 2 testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosekusyon.
0: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang muna irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, yung sinabi ni Matibag na muli ring re-repasuhin ng ahensya ang kontrobersyal na paggastos para sa SEA Games cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Formal nang tinapos ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng 2 Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Gate Matibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagpapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala, sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Commission on Elections, sinikayat po ang local at international observers sa kauna-unahang Bangsamoro election. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ihulog na Commission on Elections o COMELEC ang mga lokal at international na tagamasid ng bantayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na gagarapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapanipan ng walang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda para sa halalan kabilang ang mga hakbang para batiyak ang kahandaan ng sistema at mga mekanismong gagamitin sa araw ng botohan. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, paimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report. Paimbestigahan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino matapos siyang maghain ng Senate Resolution Number 515. Layunin ng resolusyon na alamin kung sapat ang paghahanda ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaghanda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Batay sa pagtataya ng PAGASA, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayon taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng palay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Pinatasan ni Pangulong

0: sa Central Luzon ang karagdagang supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Kapag natapos ang nasabing proyekto, ay inaasahan makapagbibigay ito ng patubig sa mahigit 34,000 hektarya ng sakahan at makatutulong sa mahigit 21,000 magsasaka. Inaasahan din na makalilikha ang proyekto ng mahigit 43 megawatts ng renewable energy para sa mga nanawigan sa Central Luzon. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinatag ng Department of Justice ang isang maritime law unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expertise kaugnay ng 2016 Arbitral Award at Batas sa Karagatan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin ni Vida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ng bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, ay ginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-samang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
3: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihayag muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layo ni po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga guro at instructors para matiyak ang wasto at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo. Kaya pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1, XFM Mati 99.1, at XFM Bukidnon sa 101.7.
1: Balitang regional.
3: Unahin po natin sa Jensen ang balita, katropa. Meron pong radio technician ang patay sa Pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Jensen.
4: Report. Hustisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radio Bida, Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng tambangan at barilin ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ng buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong payam ng XFM Jensen, kay DXMS Radio Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pigati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
5: Siyempre din ako, hindi na ako kiniyo kami nag-sagit yung hustisya. Madawat ang naitabo sa mong kauban kay Sarang Gabayo, wala man siya nakaaway. For more than 32 years sa NDBC and DXNS.
4: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay. Kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station para sa mabilis imbisigasyon. Kasabay nito, hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
5: Hangyo yung gusto ay hatutukan ang insidente. Ang problema mong gudaan ito mga Ivan na ang mga gudigiri ginatawag na culture of silence. Although naghanda ka kita sa krimen, ang mga tao re-reactan, dili mo nga tagi information, kaya lagi adlok mabalikan. So sa community level pa lang, makita na nato sa guild ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen din sa mga lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung role, kamo ba ang ginasaligan, dili ng atong mga law enforcement agencies. O di ginahinga nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ng inyong cooperation, kung wala po ng inyong mga ating impormasyon na makatabang sa paglutas sa kaso.
4: Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Palonan, XFM News.
2: Police Regional Office, Negros Island Region, bumuuna ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Special Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3, Barangay Adyong Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilalang si alias Reyna. Batay sa impormasyong inilabas ng PRONIR, tatlong suspect ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga suspect si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga suspect si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa sa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga suspect na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Ito naman po katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend. Matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta ng isang estudyante tungkol sa umano'y pananaksak at pagbomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Batagay, Chief of Police ng Tugigaw Comparon City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitignang motibo naman ng otoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng halitan at confrontation nitong nakarang linggo kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bumumbahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ayon pa sa HEPE, wala silang nakitang bomba o anumang pampasabog sa isinugawang inspeksyon. Binigyan din pa ng HEPE na mahirap para sa mga estudyante na makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paanan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit ang inspeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyak na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tuguegaro Compona City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ang otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukulan ang anumang kainahinalang mensahe o banta mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaro City mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro. At para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Sating XFM News.
2: E-bike driver patay matapos masagasaan ng dump truck na pagmamayari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang isang 56-anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa Sipadilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng Sitio Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42-anyos, residente ng Sitio Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at sa kuha ng CCTV mula sa isang kalapit na establishmento, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulo Fatima ang e-bike. Lumalabas sa investigasyon na napapunta sana ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan. Isinugot pa ang biktima sa Cebu City Medical Center ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At mga katropa, gawan sa tubig na uwi po sa pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa Lolita Rowena Munchang, XFM, Santiago.
9: Nahaharap sa kasong kriminal ang isang 78-anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35-anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa investigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspect ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspect at tinaga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa pagamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspect. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network, Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west, northwest ng extreme northern Luzon.
3: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng PAR ay hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
2: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
3: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa inasahan Ang mararanasan, bahagyang ulap hanggang mas maulap na kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan. O yung thunderstorms lalo po sa localized thunderstorm.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
3: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede niyo subukan. Patuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasamay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas sa mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa U.S. Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni U.S. President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf region.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonso sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasala. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulata na nagkaroon umano sila ng alitan na pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Aniya malaya at kusang loob na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasalan. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasal ang dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
3: Ang Balitang Sports, atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, sisimulan po na alas Pilipinas men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup ngayon po araw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandon City Arena sa Locosur. Itbit ang national team ang halos pa rin lineup na sa 2025 FIBB Men's Volleyball World Championships sa pauna ni Josh Ibanez, Lloyd Josaphat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo sa lalim ni Italian coach Angelino Pigoni. Kasunod po na laban kontra Cambodia, harapin ang alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday. Para sa huling laro sa group stage, ang top 2 teams sa bawat grupo ang uusad para sa semifinals.
1: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, July 15, Wednesday, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: hatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sir po, ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong

0: Isang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilio Tuoy. Ito po yung lingko, Dr. Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kasama rin po natin ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Parer at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Dok.
1: Isang malusog na araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programa, The Secrets of Health. At panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan. Of course, importante ito ha, with regards sa exercise. At po ang ating tatalakay maya-maya lamang, lalong-lalo na doon sa mga chronic diseases or degenerative disease, kung paano ito makakatulong ang ehersisyo at ang tamang ehersisyo na bagay po sa inyo. Yan po inyong abaga dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, handog po sa inyo yan ng Santon Plus Gold. At ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie. Kumusta na po kayo, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po kami sa isa na namang talakayan na may kabuluhan pagdating sa ating kalusugan, ang The Secret of Health.
0: Ay po napapakinggan sa ating po mga XFM stations nationwide, ganyan rin sa ating po mga Solid FM at sa lahat ng mga estasyon na nakahukap dito sa ating pong programa. Yeah. At syempre live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook live streaming. Pwede yung i-follow, i-like and i-share ang ating pong Facebook live. Ayan, para makapanood kayo ng live sa ating pong mga programa. Pwede kayo mag-post dyan ng inyong pong mga katanungan. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong live stream, nako, mayroong handog na regalo ko sa inyo, ang Yes to Health, mga ka-wellness. Paano po sumali? I-share nyo ang ating pong live stream. Comment ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa inyong pong mga komento. Ha? Mamaya, pipili po tayo ng mga maswerte yung mareregaluhan natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift of Packs, mga kabayan. Ha? Yeah, yan, napaganda. Habang nakikinig, nanonood sa programa natin, ay may chance pa kayo ano, na mabahagian ng ating pong Healthy Katropa Giveaways. Welcome and welcome, ha, yung mga katanungan dito sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga inquiries about your health, i-section lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin ka masala ng inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha, para makanalin siya dito sa ating pong programa. Sa mga ginais po sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan po ito sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Pagtanong-tanong yung mga produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin ma-avail ang ating buong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon ay mawibig na rin ito sa ating pong sa Pure Gold Supermarket sa lahat ng branches nila. Ha? Napakaganda, very accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail sa ating pong mga products. Yan, tabayanin niyo po yan. For now, ay pwede nga ma-avail din ang ating pong mga produkto sa ating pong online shopping store, Shopee. Okay, so siya lang, Yes to Health 2011.
2: And sa mga nagnanais po, no, na magkaroon po ng discount, yan, pwede niyo pong pasyalan ng mga

0: na libre na kapag nagpa-biozap ka, yung Terahertz Therapy. Meron din na ID Tox. Yan mo ang mga programa sa Yes to Health at free consultation. Meron tayong mga assessment program na pwedeng gawin, yung live blood analysis and also yung ating pong Radotech. Kaya pasyal na ho kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
1: Mm-hmm. So mga gusto pong makabisita sa ating pong mga Yes to Health branches, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, phoning tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, phoning tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Phone tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel Bor, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Phone tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shop Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po na tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito ay hatid sa atin ng napakasarap na Santone Gold Herbal Tea. Sa mga mahilig magtsaa, ito ang bagay na bagay para po sa inyo ha. Santone Gold Herbal Tea with cinnamon bark extract and turmeric extract. Of course, may Santone din yan siya. At ang kagandahan yan ay pinatamis ng stevia. Swak na swak sa mga kaubayan natin na gustong mabalance ang kanilang blood sugar level at ma-detox ang kanilang pangatawan. Santone Gold Herbal Tea, mabibili yan sa pinakamalapit ng mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan natin dito sa ating puntalakayan mga ka-wellness na itong isang bahagi pa rin, ano? Mahalagang bahagi o parte ng batas ng kalusugan. Ito po ang tinatawag na exercise or ehersisyo. Alam niyo ba yung katawan natin, ginawa ito ng ating pong manlalalang? Designed to move, designed to be active, ano? Nilikha ito para kumilos, mga ka-wellness. At hindi ito ginawa para lang maging ano, naka-standby lang o non-active, ano? Sa katunayan niya, maraming mga pag-aaral, mga ka-wellness, na nagpapakita na the more na tayo ay gumagalaw o kumikilos, the more na nagiging healthy o naiingatan natin yung pagiging healthy ng ating pong pangatawan, napapahaba yung buhay natin.

0: higit sa lahat, eh, pwedeng makaiwas o nakakayaan itong makaiwas sa iba't ibang uri ng mga sakit.
1: Mm-hmm. Hindi lamang yan, mga ehersisyo or regular exercise. Bakit nilagyan ng regular exercise? Kasi, yung iba nag-exercise ng jogging na ngayon, tapos sa sunod na taon,
0: wala na.
1: Sunod ulit. So, regular exercise ay napakalaking benepisyo po sa ating katawan. Especially, ito po ay nagpapababa ng humigit kumulang 20 to 35% ng panganib ng sakit sa puso. In what way na kung saan ang ang exercise ay nakapagpababa ng sakit na puso sa puso? Kasi kapag ka tayo ay nag-exercise, nabubukas yung mga maliliit na ugat natin. Pag yung capillaries, yung tinatawag po yung maliliit na ugat na capillaries, ito po ay kung pagdugsong-dugsongin yung mga maliliit na ugat na yan, that is between 40 to 60 miles. At kaya mong ikutan ang buong mundo pag dugsong-dugsong yun ng dalawat kalahating beses.
2: Wow.
1: Na may ikot ang mundo. So, pag nabukas yung mga capillaries natin, mas maganda yung yung blood flow, and of course hindi nahihirapan sa pagpump ng blood ang ating puso when we do regular exercise. Hindi lamang yan, maaari dito magbawas ng posibilidad ng pagkakaroon ng type 2 diabetes up to whopping 40%. Habakin mo yan, 40% when you do regular exercise, ang reduction ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Bakit? Kasi ito ay nag-stimulate na tinatawag natin ng ating liver na mag-produce ng glycogen. Na kung saan ay nag-maintain ito ng blood sugar levels, lalong-lalo na yung mga sugar stored sa ating mga muscles. And isa pa, itong exercise, yung exercise na high intensity interval training according sa randomized control trial sa isang article na Diabetologia, na ito ay nagsasabi na it decreases ectopic fat sa mga pre-diabetic and type 2 diabetes. So, ibig sabihin yung mga fats sa loob ng ating mga organs. So, that's how wonderful exercise reduce yung tinatawag natin pagkakaroon ng type 2 diabetes. Kaya yung mga taong nagre-regular exercise, hindi lamang nare-reduce yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso, nare-reduce ng risk ng pagkakaroon ng type 2 diabetes, ito din ay nagre-reduce ng risk ng tinatawag natin pagbaba, yung tinatawag na normal ba, nag-reduce ng risk ng pagkakaroon ng high blood pressure, also ng stroke, osteoporosis, obesity, at ibang uri ng cancer. Anong klaseng cancer? Katulad ng bladder cancer, breast cancer, especially dun sa mga kababaihan. That's why regular exercise is very good for women. Colon cancer, endometrium cancer, esophageal cancer, esophagus, cancer sa esophagus, kidney cancer, lung cancer, and also stomach cancer. Yan po ang mga cancer na kayang i-reduce ng regular exercise araw-araw.
2: Na nilatala yan ng CDC sa America, Center for Disease Control and Prevention.
1: Yeah.
2: Na hindi ito basta-basta sinabi lang na, oh, yung exercise, ha, kapag pababa sa risk ng cancer.
1: Meron talagang study.
2: Oo, may basihan po yan. At tandaan po natin ang simpleng 30 minutes, 30 minuto lang, na brisk walking, 5 beses kada linggo, ay may malaki pong epekto sa ating pong kalusugan. Take note, regular, ha, mas maganda.
1: 30 minutes lang sa isang araw, ano?
2: Yes. Oh,
1: very minimal.
2: Oh, 5 times a week. Ang regular po na ehersisyo ay hindi lang po nagpapalakas na ating katawan, kundi nagpapabuti rin po na ating memory. Konsentrasyon, kalidad po ng pagtulog, at kalusugan na ating pong isip. Ang magandang balita, mga ka-wellness, ay anumang uri po ng paggalaw ay mabuti sa ating pong katawan kesa wala pong ginagawa.
1: Patulad ng regular course sa loob ng bahay doon, ano?
2: At yung mga pasimulang ehersisyo, kung hindi kayo sanay, kahit yung mga magagaan lang at mga maiksing oras ng ehersisyo, at unti-unting dadagdagan mo yung oras habang ikaw ay nasasanay, yung aktibidad po na yon ay nagpapalakas ng katawan. Sabi sa estimate, 110,000 na kamatayan o mortality per year ang pwede ma-prevent, sabi sa isang nalathalang article sa Amerika, no? Mula sa mga edad 40 at mas matanda pa, kung tayo ay merong increase or moderate to vigorous physical activity, even 10 minutes more a day, sabi nga, would make a difference.
1: Bakit ba? Sa 2 minuto lang?
2: Oo. Oh, kasi nga, nakikita nila na napakalaki daw ng kaugnayan ng premature death sa sedentary lifestyle. Mm-hmm. Hindi ka nag-exercise. Oh, taking more steps a day. Sabi nga ay nakapagpapababa ng risk ng premature death base sa mga nalathalang article sa Amerika, no? Kaya sa pag-aaral, nakita nila na sa mga matatanda na mas mababa pong edad sa 60, ang panganib ng premature death ay kumbaga nalilevel up sa 8,000 to 10,000 steps per day. Ilang ano yun? Ilang ba yung steps per day na steps natin ng 10 kilometer? Nasa 15,000 na.
1: 15,000. Ito mo lang.
2: Oo. So, ibig sabihin, kapag malaki yung reduction sa possibility of premature death, kung tayo ay merong at least 8,000 to 10,000 steps per day, sa mga older adults, yung mga 60s na yan, ano? At yung risk ng premature death na leveled up, at about 6,000 to 8,000 steps per day. So, hindi naman ibig sabihin na abutin mo yan talaga ng agad-agad. So, kinakailangan mo itong pag-aralan hanggang sa ma-reach mo. Ano? Kasi actually, hindi naman imposible yan na ma-reach mo yung ganun. Kung iiwas ka sa laging pagsakay, pagsasakyan yung kotse. For example, malapit yung trabaho mo, 1 kilometer. Eh, baka pwede mo na nakarib. Oh, yun na, ayon po sa pag-aaral, na nakita nila ang laki ho ng tulong ho ng ehersisyo sa pagpigil sa premature death.
0: Mm-hmm. At pinaka-challenging kasi dyan mga doc, yung first steps ng walking.
1: Pag-start.
0: Yung start.
1: Yung start daw.
0: Pag naumpisahan mo na, tuloy-tuloy na yun.
1: Yes.
0: Yung every first pa lang, yun ang challenging dun eh. Kung umpisahan mo bang maglakad, o itutulog mo na lang, o isasakay mo na lang.
1: Mas maganda siguro pag may ka-holding hands maglakad.
0: HHWW.
2: Saan dapat may kasama ka talaga. Yeah. Para hindi lang katawan ang nare-relax, pati isipan. Yes. Yung tawanan, kwentuhan, habang nakakawala din ng boring yon at pagod.
0: Pero yun yung mga ka-wellness, ano? Napakalaki ng ibinababa ng pag-exercise, napakalaki ng nire-reduce niya sa rate of mortality ng isang tao. Ano? At ayon sa mga verified scientific findings, Doc Ron, ano ba yung iba pang benefits na pwede natin makuha pag tayo po ay nag-e-exercise?
1: Well, number one is, ito yung nagpapalakas ng puso. Merong study, meron akong libro na nabasa. Nakalimutan ko na kasi matagal ko na nabasa. In which is, merong study doon sa conductor at saka sa driver ng bus. Na mas mababa ang risk, I forgot the percentage, pero sabi doon, dramatically mababa ang risk ng heart attack ng conductor kaysa doon sa driver ng bus. And also, mas mababa din yung heart attack and heart disease ng mga tao na ang bahay nila ay may dalawang palapag kaysa doon sa ang bahay nila is bungalo lang. Kasi merong pag-akyat at pagbaba. So, just a simple na paglalakad even sa loob ng bahay ay nagpapalakas ng puso. According sa study, getting at least 150 minutes a week. Yung 150 minutes a week, i-divide mo yun sa 5 araw, magkano yun? 30 minutes. So, 30 minutes, just 30 minutes a week of moderate physical activity can put you at lower risk of this disease. Number, yung tinatawag natin na, yung sa puso. Kasi, at isa pa, ang exercise ay nagpapalakas ng muscle. At ang isa sa pinaka-powerful na muscle sa ating katawan is ang ating puso. And the more na ang ating puso ay na-exercise, ang mapapansin natin, di ba, pagka, let's say, pag nag-gym. Ako sa experience ko dati, before ako nag-exercise, because nakaraan is medyo tumaas talaga ang timbang, hindi na maganda kasi nahuhuli ko na sarili ko na nakaharok hindi na maganda.
2: Nagugulat ka naman sa sarili mong hilik.
1: Nahuhuli, pagkagising mo, mahuli mo. That means it's no longer healthy. Kaya I started to do, wala pang budget doon sa pang-gym. Ang sabi ko, calisthenics, push-up. Ang hirap ng 5 push-up, first time lima.
0: Mm-hmm.
1: But then through and through within the span of 3 months, I was able to perform 60 to 75 exercise in one go. Just every day, nagsimula pa nga ako sa pambabae na exercise na ang tuhon yung nakatutun. Oh. So that means, ganun din ang puso natin. When we do exercise our exercise every day, hindi lamang yung muscle sa ating katawan, kasali yung ating puso. And of course, pagka mas malakas ang puso, nangangahulugan na mas mahusay ang pagbubomba ng dugo, mas mababa yung blood pressure kasi nga na-open yung mga maliliit na ugat, also mas mababa ang resting heart rate. Mm. Ibig sabihin na kapag ka nag-exercise ka, mabilis lang bumalik yung resting heart rate natin.
2: Para yung mga atleta sa buong mundo, ang pinakamababang resting heart rate yung mga athletes.
1: Yes.
2: Kasi yung resting heart rate natin susukat yung sa diastolic pressure. Ang BPM 120 over 80, yung 80, yun yung pag yun na may problema, pag lagi mataas, ibig sabihin yung puso mo hindi relax.
1: Maraming stress. So, bumababa yun. And also, mas mahusay ang circulation ng dugo. Kapag ka mahusay ang circulation ng ating dugo, of course, mas maraming oxygen. Ang nadideliver at mga nutrients sa iba't ibang parte sa ating katawan. And of course, ang equal nun is healthy body and reduction ng pagkakaroon ng problema sa ating puso.
2: Mm-hmm. What about naman yung baga natin? Mm-hmm. Di ba? Ito ba yung maganda sa baga, Dok Ron?
1: Well, of course, with regards sa baga, meron akong libro na nabasa with regards sa high intensity interval training. Mm-hmm. Ang high intensity interval training is when you go to the maximum level na sprint. And then, yung parang hihingalin at mahihilo ka na sa hingal and then you rest. 3 times lang, 3 beses lang.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagawa kasi nun is to expand the capacity ng ating lungs.
0: Mm-hmm.
1: Pag mag-expand yung capacity ng ating lungs, more oxygen ang pumapasok sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: At kapag ka mas maraming oxygen ang pumapasok sa ating katawan, ibig sabihin, mas nagagamit yung mga materials. Say for example, yung mga glucose na nagagamit sa ating katawan, to be used as energy. So, lumalaki yung kapasidad ng baga, mas nagiging efficient ang

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1 o'clock in the afternoon sa programang X-Rated. Oras, hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Nangita ka og kape nga makahatag og kahimsog kabaskog sa imong panglawas will satisfy yung craving when it comes to coffee. Santhone Plus Coffee Mix, adunay moringa, mangustin og soya powder, lenglaing benepisyo nga mahatag sa inyong panglawas, hisgutan ng healthy lifestyle katropa. It will start always sa inyong mga ginakonsume nga food and of course sa inyong ginakonsume nga kape. Wala, always choose the right one. Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, mapalit kini sa mga butika nationwide o sa to ang physical store nga open daily from Monday to Friday and Sunday, mga katropa. Munang ayaw nagdugaya, bisita o palit na sa mga produkto sa Yes to Health o experience the healthy living. Live life longer, mga katropa. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin.
7: Promise?
6: Promise.
7: Ako po, gilingon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
3: Diba, di-give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Huwag mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw na. Sa
2: X-Rated.
3: Moritz! Unya ka ron. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM. XFM.
1: XFM.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
12: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo.

0: Ibuhat kombinasyon Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan na nauyunan gyud na ko. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
3: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, pampaligon sa inyong lawas and of course, protections against viruses and diseases. Labi na sa panahon karon katropa, nga medyo pabago-bago ang dagan sa panahon and unpredictable. Ug mahinungdan nga dali kitang matapan tungod kay wa niyo gipaligon ang inyong immune system. Nakatropa, always remind yourself, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, ang inyong mamahimong partner, matag-adlaw. O katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatawo na sobra katukyo. Putlon ko ni anumat sa buhayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Bus, sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan.
4: Ayaw!

0: paminaw kaninyong tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw niining programang X-Rated. Dili lang dinhi sa Sugbo apan sa naglanglang dapit sa Mindanao. Kusog maminaw, basta ana-ana ang hisgutan. Mona. Itimbaya lang nato nga itong mga suking tigpaminaw. Kaya nakaroon din ha, naghinoktok na sad. Kaya bisang pamanting sweldo, apa nagrigor. Kaya wapa na abda ng sweldo, hurot naman ang budget. Check out pa more. Parcel pa more. Lain na pong hisgutanan sa problema sa kinabuhi ang atong sulmaron. Bisan pa man watay labot sa sinugdanan. Gikan kini sa ato ang suki pong tigpaminaw. Ato lang itago ang iyahang pagkatao. Sabi na kong kinat. Lain pagkasuwan. Kining usa ka lalaki nga taga Oroqueta City. Nga itago nato sa pangalang Vic, 22 anyos. Ang iyang problema, mahitungod kini sa iyang pamilya. Hisgutan ang pamilya. Muna ang paminawa. Huwag atong sugdan ang sugilanon ni Vic nga giuluhan. Ay, naglakaw lingkod na diha kaya magsugod na. Nga giuluhan sa biniyaan sa palad.
1: Oh, mulayas ko din eh. Biyaan ta mo.
2: Ay, sus, bayan ni mo eh. Alayas na yun eh. Ay, pagsigit.
3: Mama! Pa! Ay, lang mo ba sige kaaway? Mautas mga silingan. Uy, adlaw nga, magsige mo kaaway.
1: Wala'y ayo ang imong amahan, oy!
2: Ay!
1: Wala'y ayo!
3: Gusto na lagi mo, ana, ma! Gusto na mo, ana!

0: ang imong paghilak.
1: Sa may akong buhaton, ano babalik sa normal ang among pagpuyo? Nga dili na magsigig-away sila sa mga magpapa.
0: Vic, usarag yun ang akong ikatambag nimo. Pakisortehe sila tagsa-tagsa. Istoryahe sila. Pangita lang ang timing. Isulti nila ang imong gipati. Ing na, nga gusto nimo nga magkauli ang maayo nilang kabubuton. Ayaw ka bala ka. Kay tabangan ti ka og ampo nga magkasinabot ang imong mga ginikanan.
1: Salamat kay Elna. Salamat kay Kayo.
2: Oh, sa may muntuyo na ko ha. Diliagay may lakton pa ko.
1: Baga, kadiyat na kayo. Gusto ko mag-isulti ni Magtarong.
2: Sa malagi na imong tuyo.
1: Oh. Pa, mahimo ba? Pag sinabtanay na mo ni Mama?
2: Oh.
1: Abi ni mo pa. Mag-inay ka na na kong giampo sa Ginoo nga unta. Magkasinabot na mo sa Mama. Nga unta. Magkauli ang maayon yung kabubuton.
2: Ay, ambot. Kon mahitabo baba ka nabing.
1: Pa.
2: Murag, kuli na kayo ng mahitabo. Od gay.
1: Kayon sa pa.
2: Ah, basta. Nala, sige. Lakaw na ko.
1: Baba, pa. Kalisa. Pa, wapata maghuman pa. Wapata maghumag-istorya.
2: Ay, hala, mag-istorya ito sa sunod ang law.
1: Pa! Oh!

0: Mah, ay nagmusigi kaaway ni Papa.
1: Okay, sami ka na sa imong amahan, ha? Nga nagloib na siya nako, na mabay. O gani, mabdos man ang iyang babay.
0: Unsa? Ma?
1: O glabaw na, na di na ko madawat ang iyang gibuhat. Dele!
0: Ma, asa man ka?
1: Murayas ko!
0: Ma!
1: Gikapoy na ko, be. Mubiha ko din eh. Tungod kay gikapoy na ko. O kakoy na ako sa gibuhat sa imong amahan. Mamulayas ko.
0: Ma, ayaw ko pag ingano, ana. Gaan man yung junjun.
1: Ikaw na bahala sa imong manghod, ah. Basta, basta mabalik raw niya ko. Pero kinahanglan na buhaton ko kini. Nauhuna kay ko. No, nakaayo ko.
0: Ma.

0: Ayaw kayo pa, dati.
1: Nagulan ko sa gibuhat ni Mama.
0: Asa man ko na siya pa doon. Wa ba siya magsulti? Asa siya paingon?
1: Wa lagi.
0: Nagkaako sa buri ang imong mama sa pagbiya sa. Bisag dili na lang unta to para nimo. Sa imo na lang untang manghud nga si Ti Anyos pa. Nga nagkinahanglan pa sa iyang pagiya.
1: Galabad og maayo kung o inang hitabo. Galabad og maayo.

0: maglabad lang pirmi nga kung oo. Itong sa mga problema nga miabot sa akong kinabuhi. Naluoy ko sa akong manghud. Bata pa nga gibiyaan ni mama. Nagsiril-siril kong pangita kung diin na nga akong inahan. Kuwa ko gid siya makit-i. Ug hangtod nga, mao kini ang nahita po.
1: Ah, ikaw na ibahala din eh.
2: Po.
1: Inanglan niya, ubanan ako ang akong napamabdusan.
2: Po.
1: Ayaw ka balaga. Tungod kay pagpanad-anan ako din eh.
2: Po, ayaw minitaon niyo biya, ayoy. Unang may biya si mama. Unya karon, ikaw na sa bububiya.
1: Bek, paminaw. Dako, naka. Makamaw na kang muatiman sa imong manghod. Mao nga, ikaw na ibahala din eh.
2: Oh.
1: Magkasabot lang ka na ako sa akong sitwasyon. Bek, ha? Magkasabot lang ka.

0: pinagbibiyaaman to nilang mama at papa.
1: Ikaw na na nung...
0: Nain na nila, ay!
1: Ayaw ka bala ka nung... Ni ako. Dito ka pasagdan. Hilom na dong. Hilom na. Naluik ko sa kong banghod.
2: Hasta ko. Naluik ay ko niya, Vic.
1: Mayroon tayo babalik tas mama.
2: Pero wala tayo balita niya.
1: Ilna.
2: Pero sama sa gihapon, mag-ampo lang yutang nga mabalik pa ang imong inahan.
1: Apan kanos apa? Kanos apa, Ilna?
0: Kini lang atong sudaan sa akong birthday, Manoy. Noodles.
1: O, dyan.
0: Sa una, doon nalagay pansit. Karon, noodles na lang.
1: Pareharam gyapon na sila. Pansit og noodles. Pareharam na dong.
0: Ah, sige na, kaon na. Dungan ta?
1: Oo, dungan ta kaon.
2: Sige lang, Vic. Maluoy na laging Ginoo. Maluoy na siya.
1: Kanus apa mong kumakanin kawasin akong gipasaan ka nun. Kanus apa man.
2: Muabotra ka ng higayon na, Vic.
1: Ilna. Iniita eh. Magdali kong lakaw, biyara makasakay na ko ang jeep o magpauli na ko sa amo. Oh! Wala! Kato naglakaw sunahan. Si mama to. Og may kauban siyang laki. Ma! Ma! Ma! Ma, maayo kay... Nagkitante ka, ma.
3: Oh, V!
1: Ma, maasam day ka, Puyo.
3: Ah, day na kinahanglan kung asa ko, Puyo, V.
1: Ma, balik ta sa ato. Kami nandiyo si Junjun dito. Kami biyas papa na mo.
3: Nakaiba ko.
1: Mabalik sa ato.
3: Di na mahimo. Tungod kay madlos na ko. Ani akong kapuyo karon.
1: Unsa?
3: Nag-una-una og luib ang imong amahan. Pwes, gibaslan ko lang siya.
1: Ma,

0: sunod na lang ta.
1: Unsa? Sa akong sitwasyon karon? Makahimo pagkakong minyo?
0: Gusto ko makatabang ni mo, Vic. Magtambayayong ta sa imong problema karon.
1: Ambot ng ila. Gilabad og maayo ni akong o. Labad ka ayo.
0: Vic!
1: Nganong naingon man ini ang tanan? Ngano man?

dili na lang ko makakaon og tarong. Tungod sa paghunahuna sa among problema. Akong kinabalak-ain ang akong manghod. Si Junjun. Bata pa. Bata pa nga nakasugat og susama ni ini nga problema. Daghan kog mga pangutana. Sa nahitabo sa kong ginikanan, namabdos si mamaglaing lalaki. Og si papa nakamabdos pod. Makiha ba sila kung dunay mo reklamo ni usa nila? Nagsiril-siril ko og pagpangita og trabaho. Asa man ko magpatabang ani sa gobyerno? Asa man ko makaduol aron makasugakod og makasurvive me ni Junjun? Aron mabuhi na ko ang akong manghod. Angay ba nga dawato na lang nako ang tanyag ni Elena? Nga magminyo mi? Ayo dong, ay problema na pud na. Ayaw! Unsa may angay na akong buhaton. Palihog tambagi ko. Tambagi ko, DJ RC. Bisan pirmigag ka pangasaba. Ayaw! Daghang salamat. Og dinhin na lang kutob ang ako ang sulat sugilanon. Ang akong X-rated story. Wako si Vic. Mayong hapon.

0: And that is Freddy Aguilar, magulang, ayan. Say thought process sa mga inaana, no? Actually, nagpaminaw ko diri og kanang audiobook eh, because I wanna relate to this. Kaya dili ko gustong mang-bash. Mang-bash sa mga mindset sa parents when it comes if naa sila yung mga problema sa ilahang pamilya. They choose to live and continue living without their kids. Like, makaingon sad ka ba og edi wow, diba? Bakit? Anong nanay niyong process? Kaya nalang dyan kumuhunat kay makapangasaba na po. Ingon na ba din ko ninyo nga? Ingon na ba din ko ninyo nga kanang? Sige, ako kasuko. Open na nga itong linya. Pwede na mo manawa. Pasignal na mo kay Andam kumutubag sa inyong tawag ug maminaw sa inyong mga suhestyon. Hello, may hapon.
1: Hi, it is Irina Chenmetang.
0: Ayan. Nanapod di akong caller nga mukalit lag baba og telepono kung gabisi kay siya.
1: Ano mang gid na? Saan ta man nga? Mo naman ni atong last life.
0: Grabe naman ang kinabuhi. Ang busy pa kay ka ay maulaw si BBM ni mo.
1: Maulaw siya.
0: Maulaw.
1: Ako na busy di po huli ni Beben sa
0: Hulihan na lang ni mo.
1: Ayaw po invitin niyo ha.
0: Ana mo na. Ay, tabagin na itong letter sender diha, Mads B. Si Dong Vic.
1: Vic. Kanang damop og DSWD para ipatawag nila ang imong mga ginikanan para dili maputol ang ilang pagsuporta ninyo sa manggina nila.
0: Tuod,
1: why
0: tuod.
1: Anak na nagita ginikanan? Ang ginikanan may nangitag mga anak.
0: Ingon pa nila, wala gina, lai man yung sarkastiko, man yung pagkaingon or hypocrite kayo, o sa may tawag ninyo ani. Pero never gyud gipangayo sa mga bata nga mugawas aning kalibutan.
1: Atong danan gid na sa mga ginikanan sa pagpantuto o pagpadako sa ilang mga anak o pagpaedukar. So naay gobyerno nga motubag anak mo kay mga minor de edad pa. Labanan gid mo dangop o DSWD para ipatawag na sila.
0: Labanan! Dili na anak, no?
1: Dili!
0: Ah, sorry.
1: Ay. Ya, siguro sila makontento.
0: Nakoy pangutanan, napakoy dungag.
1: Oh, gitagbangan sa asawa.
0: Ya katong niingon si Kuan nga makig-ipon daw, magminyo nan daw sila. Murag
1: na, masamot ang problema kay. Dayon pag di pa manganak, kana din na sa problema.
0: Mao, dungag sa buhion. Ayaw gyud taon.
1: Mga kanding na kay tugway lang.
0: Kasi makaingon mo ha, nga nagbut-buot mi sa iyong kinabuhi. Pero kung ako po no, ako nga na po kigibuhi, ayaw na lang yung sood, ana.
1: Ayaw! Serious lang niya ako, ah, kanang dangap kid of the SWD para ipatawag na sila.
0: Correct.
1: Kay aron masusunod mo kay Lo, kaya ang bata ba niya, ikaw po nag-eskwela ka ba, Lo, kung nag-eskwela pa ka, may narodi edad ka pa. Ayaw taong sood, dobla yung problema kay tingalik magsilisan na noong kagawa.
0: Ayaw. Inood. Inood.
1: Okay. Maroon to ako, Didi, kay napailabay dagang matambag. Ako na mga una na akong inini. Hi, dito sa akong best friend na si Mrs. Emily Flores.
0: Ayan, may hapon kay Mrs. M, all the way sa Barili. Thank you, kaay. Kasi man.
1: Kasin Sero Jean Boanio.
0: Okay, alright. Thank you, kaayo, Miss M. Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Yan. Bitaw, pwede dyan ka mo dool, bitaw, pudog ka ng DSWD na ay. Kaya mahog mamungungi abandon. Sige lang kay mo share ko niya sa akong perspective. Dili advice kay, ay nanang advice kay, maramang gihapon, di man ta pwede makabuto sa iangan yung buhaton. So, isyo lang takutob. Open gihapon ang linya, ha? Oo, katunay mga idea sa legal nga mga matter. Kamoy kuain, kamoy tubag, be. Oo, kay kinahanglag legal ni nga tubag. Kay, Di na ni madagkuan ampo-ampo. Nang ayda madagya pog ampo-ampo pero kinahan lang gid nilihok og legal. Okay, may nga manang Ginoo nga lihok tao kay tabangan ta ka. Hello, may hapon.
2: May hapon, Chris.
0: May hapon. Unsa may katamba? Ay, ala. Ay, you know.
2: Sorry, Chris.
0: Unsa to? Unsa may katambag ni mo kay Vic?
2: I agree to Miss M, no? Tungod ka ng dangop yun sa SWT kay kung may sila, abandon mo na lang gibuhat. Oga sa angay pudentan lang una hunaon nga sakto ang gingon ni Ms. M nga ang matag bata sama ra bitaw na kan class sama na sa kanang baktin ba baktin yeah. kung nagbaton ka bigal binat na ni mo ang bigal siyempre kada panganak sa bigal, doon nagibahin ang tagiya sa bigal, ang katong legit nga owner sa bigal. Inguna anak po na, ang hunahunawan po doon tas mga ginikanan nga, uy, samaratag nagbaton, kaya wala man mo ingon ang bata, ipanganak ko ninyo. Ang matagbata, blessing na, una kung giunsa nato na pagtratar ng mga ginikanan manubag ta sa balaod according to the Roma 13:1 nga kanang magpasakop ta sa balaod dunay balaod nga manalipod ana kung imo nang dagdagon pero ang nagtukod na nga balaod gitugutan sa Dios para sa pagpanalipod sa mga batang tinaogdaog labi na sa mga ginikanan manubag mo sa balaod sa yuta o manubag pod mo sa balaod sa Dios kay kung unsay gihigot diri sa yuta hinigot pod dito sa langit man imong munawanan pero sa kwan pod no kanang maayo man ang tumong sa imong uyab kay gusto sang makatabang sa imo pero I agree to Ms. M nga ayon na papangitag problema angay kang magminyo kung kamaon na ba kang mubuhi sa imong manghod kamaon na ba kang mubuhi o kanang kanang pamilya. Sama ni kanang gusto kang magtukod o balay ba? Dili ka magpapanday dayon. Imo ng budget ton, imo ng computer nga kini para sa mga materialis pila yung magasto. Usa ka magpatukod o balay. Ngayon, ana ang mindset sender. Kung di pa ka ready, kung gubot pa imong kuhan ka ron, kuhan, dangop na lang sa balaod, magpatambag sa DSWD. Kaya kung dili man sila mo dawat yun sa inyo ha, bisan magsustinto na lang sila. O pero mapriso ba yagid sila ana? Kay dili man ninyo kagustuhan. So bisan nung tag nagabulag sila, so siguroon po rin nila ang inyong seguridad sa umaabot. Kaya lang guys, salamat kayo.
0: Thank you. Kito ko biya na siya. Oo, na yung mga balaod para ana. Salamat ka ayo, katropa mo.
2: Exciting!
0: Ayan. Hisgutan ang balaod dyan na siya day. Nadyan mo'y kadangpan na Vic. Namoy pwedeng dangpanan. Di sa barangay, una mo duol, paasis mo. Ako nang isa-isayo niya. Ado na tayo isa ka-caller, Doc JJ. Oh, wala pa. Right? Atos ang liliyo na nga tong comment section. Paningkamot na lang nga makasurvive sa imong ang imong manghod. Nag-iahay naman o kalipay ang imong ginikanan. E pahulat lang ng imong uyab ayaw lagminyo. Tinuod ayaw sa giyo. Anas ili ni to uwano ni tugtugaok na pod. Amot mo tugtugaok magina itong isang pod. Good afternoon DJ RC always listening and watching from Capitol. Hi, DJ RC. Shout out me. Ni Gina, Rodel Tata, Ray Kims, Darwin, RG Boy, Uncle Gaga, Ogsi, Wawi Yando, Pinakatisoy, sa FS Boys. Thank you, DJ RC. Mayong hapon na. Shout out ni Ma'am Charlene. Oh, Maing hapon, maing hapon. Andito na naman nagbalik ka. Shoutouts lalo na sa mga Bulanan. Good afternoon. Ikan kay Gaudensya Labuat. Ang tagal ko nang hindi nakapanood ng programa mo. Pwes, andito naman tayo. Hintay ka. Next time, wala na dyan mo'y makitaan. Ayan. Tignan natin yung ibang linya dito. Wait lang, Ben. Tignan ko muna. Kasi hinahanap-hanap kita. Maningkamot pa ako nahanapin to. Kasi nawalain pa man. Oo, hintayin nyo lang. Eto na.
3: Exciting!
0: Ayan. Listening from Mandawi, gikan kay Hygiene, Randy Santisas, Angie Remo, Cookies Garcia, and Florenzo Varona, and aminaw diya gikan sa Capital Side. Alright. Mutambag mo, ako ang mutambag na po. Ako nalinghot dun din eh. Here's another song. This is a requested song actually, no? Sige, ato lang i-play ka. Requested song man eh. A requested song, magulang nga. Magulang. Niya ang singer kay Asin. Paminawa na to kay Ihadyo ng Gingon nga mode yung gusto madungog. Alright! Paminawa ang imong requested song.

0: SFM. Santa on Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaran ng Santa on Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:29 in the morning. No, it's not morning. It's afternoon, mga katropa. Ang oras, hatid sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Get ready, Cebu, and here is coming the biggest and the most colorful running event of the year. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at Cite de Marie, you can choose your challenge from 6K to 12K or 16K and run for a chance. Amazing prizes. Four lucky winners. We'll take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, and 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, and 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, which is today. Wednesday, you can visit there. And for online registration, message Windsor on Facebook, or you can drop by sa ilahang website, windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa. And yes, here we are again. Open lang gyapon na itong linya para sa ito ang mga tig-advice din ha. Kugihan mo advice. Kana si Vic din eh. Oh, actually, DJ, nakahuna-huna ko nga mag... Ah, okay. Magmayog tabang sa barangay. Oh, diba? Naminaw daw si Vic karon. O na, i-take nyo ang chance nga makapanawag mo kay on-air man ay naka-live on-air man ay paminaw na itong caller di ay. Banteg di tumano ng mga tambag ha. Oh, kaya kung dili mo matambag, ako na po'y matambag. Madali raman kay ko ka istorya. Ayan. Atos ang basahan ng comment din nila. Kasi mangluod na ni sila din hirong. Sorry, Jukay. Mangluod mo na, sorry. Ay, na pangluod. Ako naman ang basahon. Nato ng basahon na. DJ, pa-request ko og song time after time. Oo, asa ba ni siya namina? Wanted kilig pa man ka ni comment. Nga, humaraman ang wanted kilig. Oo. Dali na ta sa kuan. Dali na ta sa banda sa kuan, X-rated. Ala siya. Looy po nila DJ RC, pinabayaan ng parents. May unta tabangan sila sa ilahang mga relatives. Kasi Elinito Uwano. Hello po, may nga hapon.
6: Ako, so, pag-rita ko, crush me, wala ko kanina.
5: Welcome na taga ginato. Sige, go. Greet
6: na. Sige, sana na na. Unang-unang niya, class. Mga pwede rin. Nagpani ko yung city boy doon. Dito sa may action FM kandaon. Dito sa mga girl man. Dito ko ang DJ dito sa may kandaon. Nag-brad na sila. Ang bapang brad. O brad, hindi ko nga ni class. Mukanta ko ni Wood na. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
5: Ayan, paningkamot na lang dong. Ay, pagsalig sa gobyerno, kawala na'y pundo, nahurot nagkawal. Oh, tama po na. Pero di po tama nga ito pasagdan ang gobyerno.
4: Ayan!
5: Kaya pagingon mo ha nga, di na natugok doon ng gobyerno. Kapoy, baya kay tinabaho niya, dagko kay kaltas sa income tax, pag sure mo di na. Kung musugot na mo nga pasagdan ng gobyerno, ako di. Alas, wala naman kita'y pahuway. Kaya ka mo, muingon na mo, musugot na mo nga ka ng... Sige na lang. Sili, oy. Baba mo, sa kadag kong mga taxes ang ang uba, no, kaning misconception about taxes ba? Oo, na yung mga garbusa kay mga hambugira. Ako, hambugira kung tawagan nila. O, kanang muingon nga, ay, mga swerte kayo nga mga nakadawat o kanang kuan, mga kadawat o kanang ganing mga magbinipisyo sa gobyerno nga bisag wag gabagyad og tax kay sila daw na inegis. Uy, ilo mo, oy! Uy, wala, idilipot pa sa butang. Kamu lang ang gabayad og taxes tungod kay kamu ang naay negosyo. Bisag wala'y negosyo, gabayad og taxes tawon. Kung saan man tamo? Gusto mo yung kabagun sa mga taxes? Ito pag inana, kay ultimo ka ng shampoo na ay tax. Gikan sa mantika, hangtod sa bisag unsang pamaliton kana tanan na ay taxes. So kung wala mo kabaw anak, kung kabaw na mo. Ako kabaw ko anak kanya, agi magkutrabaho gug kanang kuan. Wholesale and retail. So mo mo idea, ayo tawo pagin ano. Libot pasabot nga kamoy na yung mga negosyo. Ning ubang tao, ubang Pilipino, dininino kanang inyo rang inon nga banga wa gaambag sa komunidad kay wa gabayad. Sure diha. Gabayad tanan no wala bisan pala hubog. Samot ng tig Yosi. Arang kamahal sa taxes anang Yosi. Diha kakuwag dako ang gobyerno. Unang pag-sure mo din ha. Kabalo mo sistema. Ang gabayad sa taxes sa mga negosyante, gika na sa income ang ginapamalit nato nga kita mga consumer. Maunang naanay mga detalye ng mga pagbutang gani sa unsay pricing o mga presyo. Ana sa DTI. Uya, ganyan nyo. Oh, ay patakag yung wala ng uban gahatag o kuan. Ultimo ka na ganing mga naada sa kilid sa mga nag-suroy-suroy. Nagapamalit naman gani nag-skin care. Huwag pasabot, nag-api na nagbayad sa taxes. Lahi lang nga taxes ilang gibayaran. Pero gabayad po na sila taxes. E tanan na itong gibuhat din ni Adunay Buhis. Servisyo o produkto. Muna inyong isod sa inyong una-una. Na iba makita. Ako inon ako amiga. Ako yung inon. Ako yung amiga nga negosyante. Mupo na yung pirmi iingon. Ayahe dong uban, siya do gabayad. Uy, tanan man tagabayad dai. Dako lang yun imuha, kaya naman kayo ni gusto. O, ya, dili man tanang tao makadigusto, malamang. Pareha sa tadinin ay mga negosyo. Oh, gabayad sa big taxes. Naapog ko income taxes. Naapog ko yuta ginabayran. Oh, pero wako na guna na nga ang uban, no? So, pag-sure di, ayaw mo pag-ana, oy. Ayaw! Oh, ang paginhawa. Actually, hapit na guro ni Naibaya, Doc JJ. Oh. Ana si Doc JJ pa ang ginhawa na lang yung paglibre. Oo, pero na ako'y silingan, oy, nga ka ng kuwan dito sa... Ah, di lang kumayingon, oy, madunggan is kinaba. Ay, nako. Oh, anak din si DJ Leonard din. Ano, i-mention man akong idol ko, Doc JJ mo nang iingon ako kay idol na to ning duha. Sure ko, ana siya. Kung dili siya mo sustinto, isumbong ni Sir Greggy magdadaro. Oh! Apitaw. Dool kay Sir Greggy. Oh, ako kay Sir Greggy sa kumuduol. Dili ako pasustinto. Mga yung advice. Ana. Pitaw, no? Isuda aning kahimtang po sa tong letter sender. Oo. Mao, jud, gabayad bayad tag-tax. Gukton, jud, dapat. Tinuod. Yun, naunaan ninyo unsa kahago ang inyong pagpaningkamot na ginabayran taog minimum kay mo regi approve sa gobyerno base sa kaya ra sa atong ekonomiya. Actually, no, dili gidiri kita tanan biktima. No? Bisan pag negosyante, mga lumulupyo nga nagtrabaho, tanan biktima sa unsay kahimtang sa ato ang ekonomiya. Oh, kung nga mo nakasabot diha nga part, taas kay na kung atong sabton. Ay na, kaya nga naman, maglibog pa mo. Makipatay pa gid mong politiko. Amuray giduwa. Angat ninyo eh. Ana siya din ni, bitaw DJ no, kung ako ni Vic,

dili pod pwede. Ato ni pangitaog tubag, be wait lang hang. Nawa na sad ako. Ako ning subayon kay daghan. Paspas kay muhimog balita ako mga katropa sa newsroom matabunan akong live. Magukod jug scroll. Grabe gid taga newsroom sa XFM. Matagbo jug kog subay diri bi asa man tong live. Unya, naka-live po day takatropa ha, sa mga nag-atang po di ay sa ikaunom nga adlaw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, Hulyo 15, 2026, naka-live takaroon. Oo, naka-live stream takaroon sa ito ang page sa XFM Cebu 88.3. Kung ganahan mo nga mo subay diha, labi na, subay gid mo, aron makabaw gid mo sa dagans politika. Ay lang mo ka-stress, kaya ma-appeal mo, sama, parehas mo na ako. Ito sa Nileon Tobi. Ah, naman ito kong live. Ano, Ara, diyan? Oo, DJ! Kung saan ba ni Montemayor Gilbert? Tuyoon dyan ni mo guwampa ang pagka-type, ani? Kaya di lang kaisan ako nakita nga guwampa ang imong pagka-type. Guwapa o guwampa? Ano, pagayong guwampa? Shoutout ni Judti. Karon sa main guard, main guard pero gurad ang gibutang. Sa si Daniel Vergara og Ferolino Jerebel og Mario Ricafort sa main guard guard house niya gimalik-malik lang niya pag type sa Kandugay Barili City Barili Cebu. LGO o LGU? Basta kasi sinabot ta ana ra man ang importante magkaintindihan. Congratulations day kay Bea, uy. Diba si Bea? Ikasal na gid akong man. The woman you are. Ikaw na gid ay. Napaka, naminyo si Bea sa presidente sa Pure Gold. Wala siya. Ato nang sutaon kong, pwede bang mapakasuhan ang ginikanan? Nga ni abandon na sa iyang mga anak.

Ayan, ito na sa taon. Pwede kaayong mamuduo sa public's attorney's office or PAO kung kwalipikado o kaalang sa libre nga legal nga tabang. Pwede mamudungop sa city welfare or municipal. Itawag na itong CSWDO or MSWDO. Kaya aron, mahiskutan mo sa unhustong lakang. Labi kay naya pa'y bata, no? Oo. Paminaw di Avic, Bika, kaisa radyo ko ani, mahumanan yung programa na ko ron, bahala dyo ka ron. Di na dyo ko, di na pa dyo ko ni mga contact sa messenger. Arang kabisi na nako. Magiging katubag sa kung mamagpapa. Unang paminaw gidaan. Kung sakit yung giingong ganiya DJ na bungot sa ito'y muratag ko an-ani. I-rewind na lang akong live. Kani mayang pag-abandon na sa mga anak, aduna o sa ni ginatawag nga o sa kriminal nga buluhat o kanang ginatawag na tong criminal case. Oo. Pagbiya, pagpasagad, kaning makahatag og kadaot sa inyuhang sa mga bata. Pwede gyud kaayo na sila nga mag-atubang og kaso. Katong bahin sa pagbiya og nanay laing pamilya, dili siya matawag nga adunay krimen. Pero sa hisgutan ng pagbiya sa responsibilidad, Dong Vic, og dili paghatag og sustento, mamahimong dunay legal nga sangputanan. O, take note again, nahinan akong basa. Listen, listen, listen. O, labi po na sa mga naminaw na to diyang adunay mga nailang inana nga sitwasyon ha. Kung anaa sa inana nga sitwasyon, pwedeng mo duo sa public attorney's office. Pwede po bumudangop sa city o municipal social welfare development office. Aron ma-assess ang inyong sitwasyon.

0: di mo konsulta sa abogado aron masusi ang kaso o kung say pwedeng remedy base sa inyong kahimtang. Labi na kanang labi na kay na minor di edad, no, na ibata. Mamagpapagyud ni mo kani pong mamagpapa, no. Ako gusto ko magyayo sa mamagpapa pero kabawa man ko dito kadong. Ako ha. Sorry to say, pero di na ko magets ang thought process sa mga ginikanan nga pag mag-away sila, ang una nilang buhaton mubiya sa mga anak, ingnon ang mga anak nga kamunay bahala sa imong mga igsuon na kalami ni mo tukon hantud magbayolet. Sure, oy. Inyo may gigawas-gawas aning kalibutanan niya mo ingon ka nga kamiray bahala, wa ka nalipo. Wa mo na ngayab. Ag. Ayaw ta mo ana, oy. First of all, this is something insensitive. I don't know unsa inyong tan-aw ani kung ingon ko, but wag gid na ngayo na mga bataa mo gawas aning kalibutanan sa sugod pa lang. Pagdasok ni anang imuhang unod og bukog, wag yun niingon ng bata nga himo ami dinhi. Naglangoy-langoy nga malinawon ka ng itluga dito sa sun apan tungod sa inyong agib. Ya karo magkasakitay o magkaproblemahay mo, maingon na mo kamunay bahala sa inyong igsun. Paghilom ay! Digi mo makadungog na ko og soft nga tambag ha. Dagarabag maingon nga grabe daw kay kumang saba. Oh, di naman mo madam. Basta tiguang na ganing istoryahon, di naman na madag soft. Kahi ay naman na. Kahi nagunod. Ay, maginano eh. Sa mga mama ha, kana gining ginikanan inahan. Nga mo biya sa ilang anak niya, muingon nga, gikapoy na sila mo nang biyaan nila ang mga bata. Pag sure di adam. Sure lang. Sure lang din siya ha, sure lang din ka di adam. Niya, pagka na magmahay, kayo mabalik din, mga yung pasaylo. I know ha, naman tayo kanya-kanyang, wala manggukabalo sa inyong choice of life. Pero never abandon your children. Especially kung ang imong, ang kapangit lang manggod, gi-abandon ni mo ang bata, niya napagyo kay gihimong laing bata. Di ba, giyon sa mga pagunahon na. Makasabot raon ta ako nga, di man yung makasabot, pero siguro, naapa ko yung ma-enlighten pa ko kung may yung kagnibiya ka, giban, nilakaw ka, gibiyaan ng bata, tungod naningkamot ka somewhere, nagpadato ka, naningkamot ka, tapos nibalik ka. Pero kay nibiya ka, nga nagpabuntis pagyut ka, wa, naging na maudam. Dami na dyukay ka, awa ko niyong hiluan, kay bati man ang abatasan. Hindi na inana, mga bati gina. Pero bitaw, kung di lang gin makapriso, no? Lamisan pati lawon ba? Wadid mo na maog yun. Nya, Dong Vic, kanigin mapiktusan te ka din ni Dong Vic. Kanang pangutana ni mo, Dong Vic, nga kaning imong uyab? Ano imong uyab nga makigipo na ni mo? Pag-una-una, Dong Vic, dungag na po na, naglisod na bang kay kagbuhi, ana imong igsuon? Nagka-siril-siril ka nagpangita kung asa ibuhi, ana. Kaya ang maayo ni mong ginikanan to ay naghimo sa laing nilang balay-balay. Ayaw, nagyod, ugsod sa ana. Paningkamot nga makalingkawas mo sa kalisod kung asa mamukaroon sa imong manghod. Buhata itong mga gitambag, dool og legal, dool og gobyerno, aron maalalayan ka sa tama nga proseso. Kung magminyo kang Elena, ipon mo, magunahuna kang paningkamot na po't ipakaon ni Elena, mamabdo si Elena, kaya di mo mag-add sa center, mapangayog pills. Oo, apilo na ko na. Niya, mamabdos na si Elena. Kanina bang bata sa mga walay anak ha? Ayaw mong tingog. Araw ba'y maingon nga, ay, kuan, okay raman na, kay para siya, ano, uy, day, dili, lalay magbuhig bata, day. Oo, ay, gumawa nga sayon ra na, dili, ha? Mga na, pili agyo ng desisyon ni mo, Vic. Pili gitaw sayon, magpahimog so, og anak, og bata. Hindi e, ginakutob sa pag-utong. Hangtod na muda ko, imo ng responsibilidad. Mahimo pa kang posibleng maparehas sa imong ginikanan. Nga kung magpaitay puhon, mabiyaan ang bata. Kani, ang punto na ko din he, ang kinabuhi, unpredictable. Very, very uncertain. Dili ka pwede mo ingon nga, aw, sertihon lang kita, ana-ana. Adunay saktong panahon. Kinahalaan damon imong kaugling. lisod jud kay ato bangon ang kinabuhi. I speak for myself, for my own experience. Oo, wala ko nag... Ako sa doon eh, agis akong pait. Uy, buyag. Ayan! Muna sa taon na akong kinamang. Actually, wala gid ni kamang, ligid, tuyok, ana. May yung wala ko'y kuwan, wala ko'y dugo nga mulupad. Mawa na siya. 250 na sa kabunta. Ah, kabuntago na po. Sige naman kung higbuntag anyway. Oh, kahaponan ka, tropa. Wala ko'y igong oras sa programa ang X-Rated. Di nilang kutob nga itong programa. Umapuhon, adlang Webes. Ah, itali, araw po sa panahon. Ay, Biyernes, Sabado, Domingo naman sa Doc JJ. Pangaka, oy! Murag, wait lang. Wait lang, July. Pas-pas na kay ka. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Bilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM. Santong Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santong Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, o tumagid mo Santong Plus Gold. Akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C. Santong Plus Coffee Mix.
4: Ang konti dyan, isa ka tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Iya, nagsuka pa jud ko pa.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat ug apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas ug mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas ug sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.
6: Nangita ka ba og suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Guyawan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sumod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nasamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Pag-deal ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Kini ang sikreto ng mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, GP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:03 na. Ito time check mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix. Ngadong kapi mga tingpaminaw, nga why palpitation sa dugan ng imong pagabation, wapoy paghilab sa tiyan. Ang Sunthorn Plus Cafe Mix, mga higala, doon ay soya powder, doon na pagi mangustin, doon na pagi dito karoy kamunggay. Katabang gini pagpakusog sa cognitive function sa itong utok, magwagtang usab ni sa mga bad cholesterol sa itong lawas. Ang Sunthorn Plus Cafe Mix produkto sa Yes to Health Incorporated, mga higala, mapalit sa inyong mga suking butika. Naana niya karon sa TGP Pharmacy, South Star Drug, Rose Pharmacy, Mercury Drug, o uban pa mga butika nationwide. Ma-order sab ninyo sa TikTok o si Shopee, Sunthorn Plus Cafe Mix, mapalit usab sa Yes to Health Wellness Center, mga pariente. It is by Z Plaza Building, ubos lang sa XFM. Sa Maydan, Diha Kosalim, Dakbayan sa Sugbo. Sunthorn Plus Cafe Mix, kapina. Kamot pa! Alas 3:04 na!
2: Seras Malait, Asin Talo! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non isteos aded quadi volumos. Sed facera. Wadlos Tomes.
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Aban usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kon unsay husto.
3: Asintado!
4: Eric Manait
3: sa XFM Cebu.
4: Exciting!
3: Eric Seras Manait,
4: Asintado! Exciting!

0: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon o sabga na tuntanan, mga sugid ding paminaw, adlaw karong Miyerkules. Pitsa 15 na yun, ning buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa gihapon ako sa katropang Eric Siras Manaip. Makiguban ka ninyo hangtod ta, mag-iigala sa alas 5 maginaot kung namos mayong paglawas, mayong dagan sa inyong pangunauna, kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kaitasan, manaa ka natong tanan. Kaganihas pagsugod, mag-iigala si kanom nga adlaw sa impeachment trial dito Senado. Ni Barog dayon mag-iigala si Senate Judge o Senator Judge Ruben Padilla. Og pong pang Ruben Padilla unsa man ni, mura man ni mag-iigala, medyo nakakabahala na. No, baga kaigsunan kining doon na magod mag-iigala interview with the media kang NBI Director Melvin Matibag, nga matod pa baga kaigsunan sa nigawas nga interview. Kini ni ang gusto karon or planos NBI nga ilang imbestigaran ang giingong mga anomalya involving sa mga infrastructure projects nadto nakalabayng 2019 Southeast Asian Games dito Bagigalas, Clark, Pampanga. Da? O niya, si Alan Peter that time was the chairman of the Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, mga kaigsuunan. Now, kinini ang niingon si Senador Alan Peter Cayetano. Balaw-lagaw pakita na double G. Ginahinayan mamiga pulong diri. Gitagsatag sa man mi. Binabawasan talaga kami. Ha? Niingon mag-iigala si Senador Alan Peter ni ana. Sa dihang nisunod siyag barog. No? Homans manifestation ni Senator Judge Ruben Padilla. Kay si Ruben Padilla, mga kaigsunan, may unang ni barog o niya. Matod pang Ruben Padilla, mga kaigsunan, nga kinini ang medyo alarming kuno kining ingon ini maghihigala nga mga lakang sa gobyerno nga di a maghihigalay laraw na usab ang NBI sa pagpahigayog imbestigasyon. No? E doon na magiging tumaw maghihigala nga mga anomalya kuno ni Anto mga kaigsunan nga Southeast Asian Games sa tuig 2019, mga amigo. Niingon si Ruben, dapat po ba tayong mangamba? Hindi ba tayo ay isang malayang korte? Tayo po ay may karapatan na ibinigay ng konstitusyon upang isagawa ang pagdinig na ito. Now, ingon pa diri, panatilihing malaya, may integridad at walang kinikilingan ang impeachment court. Mani mga kaigsonan ang iya dito karon nga pamahayag nga diin gisakyan pod magiigala o gisunda ni Senador Judge Alan Peter Cayetano. Kay nalitok mang pangan magiigala. No? Ay sala patingog ga double G. Kiniga nag-uner. Kwai sa audio. So karon wala
1: sa ating mahal na saksi.
0: Oh, kanali sa kay na-order. No, onya ra lang i-show dang
1: katanungan sana.
0: Oh, karon.
1: Taga saan po kayo? Na lugar na probinsya?
0: Ah, kanali sa. Sige, sorry. Karon. Pero mag-hook up gabuta taon-taon. Niingon mag-iigala double J si Senador Alan Peter Cayetano nga nakabatikod bang ko ano nga gitagsatag sa nami? Kay karon imbestigaran na po maghihigala ko no ang kantong nakalabayang Southeast Asian Games, mga pariente. 2019 to. O niya, niingon po dito maghihigala si Senador Judge Pia Cayetano nga, oy, tungod ba kay si Senator Judge Alan Peter may sigig barog? No? Always nga bubarog sa habigs minority. Buhatag siya mga manifestation oron sa pana Onya di gusto maghihigala ang pikas nga magsigig sabas-sabas alan Peter. Mauna maghihigala nga dia ang taga NBI matod pa nagsigip pong kunog bokeke sa mga kaso nga gikalambigitan aning Senator Judge Alan Peter Cayetano. NBI rin yung makatubag ani. Da? Baga kaigsunan pero niingon sa Alan Peter nga dili mi ma-intimidate ani. No, kung doon na magani sila dito ipahigayong investigasyon, pwede ko na maghihigalang buhaton. Pero kini ko na maghihigalang gihimong matibag sa NBI nga gipaagi pag priskon matod pang Senador Pia Cayetano, Senador Judge Alan Pia Cayetano, maglibog naman taning doon ka Cayetano. Matod pang Senator Judge Pia Cayetano nga pwede naman tutok siya mo investigar si Hilom. No? Or doon na siya plano mag-imbestigar, di nalang magpa-interview. Ay, nga na. Now, para po na ko, pananglit magigalag limpyo ang ilang konsensya, labi pas Senator Judge Alan Peter Cayetano aning maong SEA Games 2019 magigala. O niya, wag yun na hitabong pagpangwarta, so di, get po siya ang mabalaka. Actually, niingon mo po siya magigala nga di ko na sila ma-intimidate ani kay ang basa manggod nila. Sa habig's minority nga o sa manay pagpanghadlock ning gibuhat sa NBI, which I don't think nga mahadlock ning mga senator judges na to, no? Ma-intimidate ni sila. I don't know diha sa inyong tanaw o sa inyong pagtimbang-timbang kining ingon ini maghihigala nga paghimong investigations NBI makapabalaka ba ni sa mga senator judges na to labi na nga di abagigala sa minority.
2: Asintado!
0: Taas-taas ha, nga oras ang na-consume kagani ha sa pagsugod yun sa impeachment trial. Actually, karong adlaw way testigo. Ang naitabo karong magigala sa impeachment trial is ang depensa o ang prosecution nag-sugod na silang mga oral arguments may labot na sa tax o sa mga bank records sa Duterte couple mag-iigsoon. Da? So, wa na sila mag-hisgot bahin mag-iigala sa kantong giingong pagpanghulga. Di na po ron nakatutok mag-iigala sila. Ang ilang mga oral arguments is nakafocus diri sa tax o sa mga bank records sa mga Duterte's mga higala.
2: Asintado.
0: Pero before diha mga kaigsoonan, kinilagi ditong pamahayag nining Senador Judge Ruben Padilla mo naka-trigger og tan-aw na ko sabot tapos lang daan kay pagsugod magigala ani mga senator judges naka-live namang Senado. Kanya nakit-an man ako magigala nga nagyango-yango si Alan Peter og si Senator Judge Ruben Padilla. So posible nga dito sa ilang room ilan na to dito gidiscuss daan nga Ruben ikay unang tingog musunod ko. Da baga kay sunod may basa nako. So mao lagi ni ang nakabantay ko nga si Ruben ni tan-aw ni sawa pa sila nakalingkod kay mao pay pag-show nila sa session hall ni yango magigalas Ruben ngadtong Senator Judge Alan Peter ko nga unsa katong yango ah. Now after magigala sa kining opening prayer ni Senator Judge Sherwin Gatchalian, Senate President Sherwin Gatchalian, to nagbarog na stop plane magigala si Ruben unya nag padayag siyang manifestation mga kaigsoon. Mao tong iyang giingon nga kining dapat po ba tayo mangamba? No? Kinahanglan ba ta magigala ang pangulbaan? No? Labi pa ani karong gipagawas mga kaigsoonan nga statement ros NBI nga ang ilang kauban usab nga sa Alan Peter Cayetano pag-aimbestigaran.
2: Asintado.
0: So, kini kisabay na kahinom daw magigalas cauldron.

report magigala is ang NBI mo paigayog investigasyon aning giingong irregularidad nga nagpalibot sa 2019 SEA Games o ang ilang target is kantong unliquidated nga pundo. No? And bringing the 50 million pesos cauldron back under official scrutiny, mga amigo. Pero magubutong mahala, Double J, magpakita rin utang cauldron, palihog, boss. Akong ga, kinini ang ga, baka, cauldron pick SEA Games. Kaning, kanto ba maghihiga lang ga, inunta, murag, ito nagbarog, mga kaigsunan nga, inunta, daubanan. No? Now, kadali sa kay, butan arugot na dari maghihigala sa kinini ang picture ani. But anyway, sagdi lang. No? Kay, mailhan man ni mo Double J, kay katong dako, kay nga, murag, nagbarog nga, kunya to'y dako, kay kuhan, murag kawas, ibabaw ito. No? 50 milyonis ka ng katidad. No? Now, liliyo nag-appeal sa NBI o kung sa bagay katinood nga mauna maghigalay balor sa maong cauldron magkakaigsunan. O niya, ang NBI gusto po maghigala nga mososi about sa mga giingong bidding anomalies. O kining giingong 10 billion pesos unliquidated payout related to the new Clark City Sports Complex. Dako-dako po ni 10 billion. Sus, purbida. Parang piligro po ni magigalag at ito na po ni Pengos Plunder. Huwag doon na magiging maigo ng investigasyon na. Ha? So, mauni maghihigala ang tumong sa NBI. Yes, kada. Kada. Hingan na. So, ang kini maghihigalang cauldron issue. 50 metros din gitaso na Double J. 50 meters. Ang depensa maghihigala sa kinini ang nagpatukod ani dito sa New Clark City Sports Complex. Nga, di man ko no maghihigala ang ngayon ireklamo o di po ko no ang ngayon maghihigalang ikaibong nga kana maghihigalang 50 meters nga gitas on nga cauldron. Mukantidad ng 50 million pesos, mga igsoon. Asintado! Karuntaw-taw, ito ipakita diyan ninyo. Kay, mauni maghihigala. Dara-dara. O, oh, kine. Dara-dara, tara-tara-tara-tara ninyo. O. Oh. Kine siya, mauni, cauldron. 50 meters, dili po niingon nga, maugin ang naa dito maghihigalas Clark, ha? But, susama, ana. Kay, balikon ako, dirilagi sa ato, diyan tong tuig 2019, gipahigayon ang Southeast Asian Games, mga kaigsunan. O kita'y host ni Ana. And si Alan Peter Cayetano, mo'y chairman niya itong panahon na, mga amigo. Now, karon, kinini ang naon sa mga pagkaunsa, ambot lang kaog palagot sa kontrabaka ning gihibuhat ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, no? Nga, na-brought up ba na maghihigala during one of the interviews sa media. So, ang nahitabo mga kaigsunan, nakadungog maghihigala dito karon ang kinini ang ingnunta grupos minority. O karon niingon maghihigala sila nga, uy, mura maniga ang tumong sa investigations in BI padong madidinato nato o niya murag tagsa-tagsa o matagpulong ani. Onya si Alan Peter ato baga kaigsunan siya ditoy ingon ta magigala chairman ingon pa dito magigalang Cayetano the time no baga kaigsunan nga ang kining cauldron sa SEA Games mas bubarato gani kuno ni itandi magigala sa Singapore kada bang ingon ani nga cauldron na tanawaran ninyo 50 million unsa pag klasiyas mga materials ang gigamit. O niya, kumusta pod kaha na maghihigala ng maong cauldron karon, no?

0: nga kaigsoonan, 7 years after human sa Southeast Asian Games, na makita pa baka nato na nag gilak-gilak nga 50 million nga cauldron karon dito sa Clark. Kadag ko ba yung tao gastuhan eh. But anyway, no? Dipinsaan kini maghiga lang Senador Judge Alan Peter Cayetano nga kaniadto House Speaker ang maong kontrobersyal nga 50 million stadium cauldron. Kay mas bubarato ko rin, kini, mas gipakuan pag yung double G. Kini, 50 million. Kinomdominoon ko magigal address atong decorative lampo sa una. Sa Southeast, ingnunta ASEAN ba? Association of Southeast Asian Nation magigsoon. Gipahiga yung address Cebu nga. Doon natin CICC magigala Cebu International Convention Center nga biabot og 700 million kapin. Unia, damtag mga pila katuig magigala ang CICC. Sos, nawagtang lapong kalit. Unia, punan pa na itong decorative lampos magigala tag 142,000 ang usa.
1: Exciting!
2: Sintado!
0: Mauna nga, kining usahay mo balik sa itong memory ba? No? So, kini maghihiga lang cauldron, matod pa kaniad to nga kongresista Paz Alan, which siya po dito maghihiga lang chairman, mga kaigsonan ingon siya nga, kini cauldron, mas mabarato pa man sa Singapore. Huh? It is cheaper than what was built by Singapore 4 years ago. Kaya dito sa Singapore, nagpatukod po sila dito maghihiga lang cauldron, 63 million pesos po kuno. Muna, giingon, maghihiga lang, kanhi kongresista Alan Peter Cayetano nga mo'y chairman sa Philippine Southeast Asian Games Committee Foundation Incorporated. Da? Kining mong cauldron nga gidisenyo by the late National Artist for Architecture Bobby Manusa ubos ni sa Philippine Sports Commission pod bagigala. Og batod pa kining mong cauldron. It's the symbol. It's not one of the symbols. It's the symbol of the games, whether it's Olympic Games or SEA Games, and it's a work of art, matod pa. Og tungod kay work of art kini, kining ingonining klase nga gitawag og kaldero, mga higala, nga murag pormag kaldero, mga kaigsunan, matay, daghan ganito ni isang kilay kay purbidang mahala, ba di po ng kaldero ha? 50 milyones man po na siya. Abot og diri sa ato magigalag doon ay mag-asimbol og ingunana kadako 50 meters no? 2019 50 meters 50 milyones ang kantidad baga kaigsunan kanang 50 million tukuro na ni magbalay puting duta naman ang magigalang balaya. So karon diya magigala ni ingon dito sa Alan Peter Matay. Gipaluto naman po ni NBI nga ilan na pong imbestigaran ang kininga ingnunta mga giingong anomalia involving sa infrastructure projects yadtong 2019 Southeast Asian Games. Kini muramanig among basa, basa ko nulas minority nga, pag-intimidate maninamo. Ang sama ng pag-intimidate, kanang pagpanghulga. No? Pagpakurog, maghihigalas, tarang kabukugan. Pagpanghadlok mga kaigsunan. Di ba po siguro mahadlok niya sila Senador Alan Peter Cayetano? Karaan na guling politiko. No? Gawas na siguro tingali maghihigala o doon na yung nakakwarta. No? O niya, posible mga kaigsunan, basin po, depende na po sa NBI, asa paingon ng ilang investigasyon, o niya ganto, paingon maghihigala ang Alan Peter, dito ang depita, peligro na yun. Pero gwa, ganig yun maghihigala mga transaksyonis. No? Nga, gikalambigitan kinis Alan Peter Cayetano ni ini maghihigalang pagtukod sa among cauldron o uban pa mga infrastructure projects na itong 2019 being the chairman mga kaigsunan sa maingunta maghihigala Philippine Southeast Asian Games Committee na itong 2019 na way mga gipangpirmahan o unsa pa na diha. No, unya, labi pa, why mga testigong mo tumaw? Nga, naghatagbig ka, malita-malitang komisyon dito sa kuan-kuan. Oh. So di angay, kabalakan. maghihigala ni ining Senator Judge Alan Peter Keita, no? Ang problema lang ani, kung kini maghihigala na pong imong investigasyon, masudlag politika, which is, murag dako yung maghihigala ang posibilidad. Ha? Nga masudlan ni pamulitika. Ha? Kay, nahibawa naman mo, di lang ta maghihigala dito mag, kuan ba, minaot. No? Ang sa pagkakaroon, tinuon mag yun eh. Naamag yun eh, maghihigalang ginukdanay. Ito bito ang panahon nilang Alan Peters, panahon nilang digon. Tuwa mapi ginukdanay kaniya to. Gipandugo, gipanggukod ang mga diang sa Baas Liberal Party. Oh. Subo lang kay panandungon nga diri sa panahong Marcos, nga kaniya to sila manghihigala kaalyado, tungod kay nabuak ang ilang panag-alyansa, karon nag unay na hinoon sila ginukdanay manghihigala.
1: Asintado!
0: No? Paano'y nakapasubo? Kaya imbes manghigala sila untang duha, puros manghigala, nakadaog, nag-unay hinugaway, nang gawas na hinoon ditong baho, naginokdanay na hinoon sa mga kalyado. Nya, pamulitika mag-iapon eh, kanabitong impeachment. Di magyan ninyo manghigala, mabasol ang uban, nga nagtanaw ani. No? Bisan pag-cas kayo, gasto kayo nis gobyerno every day. Remember ha? 90 kaadlaw, 92 kaadlaw, ang ila ditong ingnunta, bana-bana nga i-google mga kaigsunan aning mong impeachment trial. So, di apatas ikaunom nga adlaw. Perti pang taasa mga higala ang latason. Perti pang daku ang magastos gobyerno ni ini puhon. Ispoko mo na maghihigalang tulo ka buwan paning inimbestigaran na yung maghihigalang unsa pa ng ilang pagabuhat nun sa Senado? Sige gasto maghihigalang gobyerno? O niya, nakatotok na diha. Diba? Pero pagkangaan maghihigalang nga kita, gusto yun na ito maghihigalang transparency o accountability aron matunahay tanini. Sektor gyud pod maghigala nga in a proper forum, no? Pagahimuon eh. Kaya di magini mo salero, gato na ni social media mag-iigso ni paabot. Ha? Mabita na nga kagadang buntag, ako man itong gibasa ang balita, may labot maghigala ni Anto Karong pamahayag sa Vice Presidente nga naingon siya diris, Sara Duterte says impeachment complaint not supported by evidence. Oh. Guwapo ginunta maghihigalag si BP Sara na gyud dito karoy mangunay sa paglingkod sa witness stand aron di pa nimo abot ditong tagpila kabuan mahumandayon kini mga kaigsunan. Da? Kining iya ditong giingon kay nagpost man siya maghihigalag official statement kagahapon. Nga matod pang Sara Duterte atong Vice Presidente kini kuno mang impeachment complaint batok niya wa ni suportahi ditong mga ebidensya. Ah. O dito pa ni maghihigala gisulti niya Sod Senado. Wana! Ang mga Diaz prosecution, mga kaigsunan, wa siguro maghihigala, okay. Mangita ni Pagi, mga tigpamino, to prosecute here, or to prosecute the Vice President, ang depensa, mangita po Pagi, basta, ang kanabang once and for all, ang kinibitong hitabua, nga di ana katotoks Vice Presidente kay kunari gud ta magigalas mga bugado. Hibaw na mos duas mga bugado nga langay-langayon, laygayon. Duwaon magigalas technicality, ingon ana, ingon ini. So, pirti dugaya gyud. Kun imong ikumparar magigala nga tong BP Sara nga siya mo ana gyud diha. Wa na manghihigalay kuskus balungos pa. No? Aron, once and for all, mahuma na ni siya. Nga, muirog ta dito sunahan. No? Kay, daghana pa mag-iigalag pangayoon ang Cebu dito, mag-iigalas nasyonal, no niya? Di ka-entertain mag-iigalag nasyonal kay busy kay impeachment? Mga senador judges na ito mag-iigalag, wa nakapahigayon dito sa investigations blood control. Aron, mahuman ba? No? Di kaabtan og 92 days, inighuman maghihigala ng impeachment trial, presyuro na po na itong mga senador. Investigar na po magbalik, Blue Ribbon Committee. Kaya di pa mi makontento nga pila pa ka mga politiko na nga priso karon daghan pang angay prisohon.
1: Asintado!
0: Ha? Daghan pang angay prisohon na lang biggest flood control. Karon na undang. Mauna nga, araw madali ba? Nga, ikaduha, di po ni magamit sa uba mga senador judges diha nga re-electionist. No? Eh, kini sakyan man po ni uban nga mga senator judges nga mga re-electionist nga papugipuwens diha magigal aron yawat na lang mga kaeksunan, libre ang exposure. No? Mainumduman magigala inig ka panahon sa pagpanya nga. Uy, may laki mo rin ni Barog. Ah, okay. Sige. Butaran tani. Dugay kayo. Ya karon di ana pod mga kaeksyon. Although, oy problema ani mga kaeksyon. Mag-imbestigar ang NBI ani ang cold drone. Sige, go ahead. To. Aro may bawa di magigalag balik kung sa bagyo. Doon na ba'y nagkakwarta? Tanahon man na magigala dito. O sa'y magagihoptang ebidensya sa NBI. Subo lang palandungon nga ang Diaz minority medyo tagilid karon. Ha? Kining giingon ni Alan Peter Cayetano ang gitagsa-tagsa sila, posible. Ha? Posible yun. Pag-intimidate nga ito nila, I don't know, ma-intimidate baka ni sila, no? Bahag bang ikog ani nila, pero pagkangaan nga mga karaan aning damang politika, adi, siguro po ni sila mabalaka, no? Pero, bahin dito, pagawasay unya dito mga ebidensya, gikas NBI, makalikom na silang ebidensya, kana may peligro. Ha? Karong sunod simana, karong may katapusan, mag-iigala nga impeachment trial kay Merkulis manon, ugma, wa dyan mo, Biyernes, wa pod, inikalunis na po ni, mutambong nas matibag mga kaigsunan. Tanaw na to, mag-iigala og onsaon ni mga kaigsunan, onyas mga senator judges. Ha? Si matibag, ilabi na yun, mga tigpaminaw, niining mong iyang gipagawas. Ha? Nga, plano nga mag-imbestigar sila aning 2019 karaan ani pito ka tuig na ha pero nga nung giugkat man di ba so doon ay tumong sila ang taga NBI now og nakita nilang doon na gid maghihigalay anomalya go ahead kinahanglan doon ay magkatubag no kay tanan maghihigala gid nga mga projects gobyerno we need accountability we need transparency man. Di ba na magsilbi nga to ay mga projects dito mag-iigalas gobyerno mo, piyon latas mata nga. Ada, to ay nakakomisyon nito. Hala, sige, oh nya. Ang mga pobreng Pinoy. Ha? Sige lang kaotot. O nya, ito mga kawatang mga politiko. Sige lang pahayahay. So di na magsilbi. Kinang lang patubago na to. Now, balikon ako si Alan Peter. Niingon man siya nga, wak may ma-intimidate God. Da? No? O niya, good luck nga itong matibag. Kay, tanaw na ko, kunis-kunison yun di magigala sunod si Bana sa pagpangutana, niining duha ka mga kaitano, kay ang dia magigala sa minority, murag sila namlang duha kabuk abogado na habilin. Niingon si Senador Judge Pia Cayetano nga, o mao maganini nga ilang planong investigaran ng 2019 SEA Games sa NBI. O pananglit nito og si Alan Peter Cayetano, ma si Kwati magigala aning maong investigations NBI kay siya mao chairman that time. Ako nilang abogada na magsaba-saba address minority. Yawa na rabas Marculita dire. Ah, unsao na man ang kuruon niya nila? Ambot lang. Sao na ninyo diha? Ha? Okay, di nga ma senador ala si Pia Cayetano nga kini murag ila man gitagsa-tagsa mga abogado nga mga senator judges there is minority. Gikang Marculita, sunod ako na pod. Si Alan Peter. Oh, kasi Alan Peter ko no magigala medyo saba. Oh, ingon ana. No? Ana, ambot o ngano po ni magigalas. Matibag na yung magkatubagan ni. Nabunutan ko siguro tinas Rapol. Ha? Lito lapid bitaw magigalang wag itingog-tingog gikan mag-exhaust day 1 hangtos day 6. Wag pa po'y mag-iigalang isyo dito karon nga batok ni Lito Lapid o kung sa mga project ni Lito Lapid nga naglambigit o ginamaliya. Matay, no? Usahay po magigalag gamit na ginipon yung pagkahilomon.
2: Ayaw! Exciting!
0: Sige, so tanawon tani magigala o onsay mahitabuan ni by Monday. Ha? Kay July 20 man ko no. Posible magigala nga mo pa-team out dito sa Senate Impeachment Court kinis NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kay si Attorney Jeremy Lotok magigala. Doa kaadlaw yung gipuga baga ka-exonance depensa og sa prosecution og sa mga senator judges do nagaginawa in tawag lawa magigala sa Attorney Lotok sa NBI port karong adlaw naghisgot sila baga ka-exonan oral argument about sa tax and bank records mga tigpaminaw ni ining atog vice presidente do so ato di magigala ipa support di ninyo mga ka-exonan og ready na da double J ipa-support na ni magigala kadiyot ang maong impeachment hearing or impeachment trial dito sa Senado. Mabasa ko sa mga messages ninyo karong taon-taon. O niya, by the way, magigala, kininiag si Marcolita, isgot man tagaganiya, ang sadigan bayan, imando nang ipabalhin na dito sa Quezon City Jail. Stilan. Marcolita, magigala, okay na siguro, basis pag-check up sa kapulisan magigalas PNP. So what na? Hindi ni ang mag-uba na ganito sa Marcolita Estrada. So baga ka-exonan. Kaya mawag mapigingon magigalas o suspended pa di ay? Okay. So murag medyo relax na iron ang mga senator judges na to double J kaya ikapila naman yung magigalang resist nila. No? Mga ka-exonan. Nag-resist naman report. In a way, at ang oras, mag-iigala dire sa XFM Cebu. Alas 3.37 na sa kahaponon. No? At ang time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Vitamin C. Commercial sa aptak, and commercial pa dito sa Senado. At ang produktong Sunthorn Vitamin C na nasinig kong alkaline base ng Sunthorn Vitamin C.
3: This time check is brought to you by Sunthorn Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM. XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Sunthorn Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron nga pong Sunthorn Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o siya, gasiyok akong bumumpiging gasiyok. Nang buwa kong babungog, binom lang kong Sunthorn Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Sunthorn Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Sunthorn at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero. Tagasityo pagakpak. Barangay Bungabong. Antukan. Yabaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan. Taas kayo akong sugar. Gani. Undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis. Uban sa soft drinks. Uban pa mga tamis na pagkaon. Karon. Nadiskubrihan nako. Naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar. Nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor. Mikan. Nakainom pa kong kape. Tambal pa. Busa ka mo. Pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butik.

0: sakit ng katawan, mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Bonbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, sa sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sanson Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sanson Plus Gold Coffee Mix.
4: Sanson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17s, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
7: Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Mga katupa, exciting!
11: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3:44 na. Mga katropa, itong time check, hatod ka na ka na to sa itong Sanson Plus Gold. Isa may mga katropa na to diya, maghihigala nga dunay high blood. O katong mga dunay diabetes diha. Ay magkumpiyansa ha, palihog lang din taon kay... Umantilaing puhunan baga kay Exonas pagpuyo ng kalibutan. Maayo ramag yung pangliwas. No? Nagtigo man tuod ta, bagiigala, kaya maulagi na. Doon natin mga pangandos kinabuhi, pero purbidag, kalimtan ka na itong gamang itong lawas. Kada mga tinigom na to, hurot yun ang bagiigala, paingon dito sa ospital. Kada nga mintras, bagiigala nga baskog pata, lagsik pata, importante kayo bagiigala mga food supplements ta. Aprobados FDA, Sanson Plus Gold. Proven tested na. Ang ato magkakaigso ng produkto ang Sanson Plus Gold. Doon ay mangustin, doon ay palia, spirulina, doon ay mag-iigalay, kamunggay, doon na pag-iahos. Nangutana ko din Almi Matas Newsroom. Ano nga nag-resist, nag-caucus pa ko, no? Ang ato mga senator judges, mga amigo. Ano nga mo na sila?

0: daw ang kantong maong cauldron worth 50 million bagito. Eh, kamo maghihigala nga mga kinini ang nagtanaw, ipakita na itong balik ko na palihog na Borgie. 50 million, maunin maghihigala ang cauldron lang alone. No? Kana? Sa inyong tanaw. O kamo lang dito ipasultion ba? Is that worth 50 million yun? Kana siya? O sa mga klasihan ng mga potaw o stainless ang ipangkuanan niya? Kining simento, unsa bang klaseng simento, no, gigamit o niya, sunod ka na yun mag-iigal ang kawa or kaldero nga sa ibabaw. Kana? Maunin na kapamahal niya. Ang pagpabarug lang dito sa, kining, asa marunog, naminaw mo sa engineer Prince Kanonog, ha?
1: Ayaw!
0: Banabana, sa mga engineer nga naminaw, karoon ka na lang tutukin ninyo. What do you think? Why nahitabong pagpangwarta ka ani? No? Kay nahilom man ni siya actually. Nahilom yun eh. No? Mga kaigsunan. Karon maghihigala gibalik. Og tungod kay gibalik sa taga NBI, nahibong maghihigala dito karon ang SACOS minority considering ang chairman kaniadto. Ha? Sa diyang gipahigayon maghihigala kining SEA Games diri sa ato. Mga kaigsunan, si Alan Peter Cayetano. Boy chairman's Philippine Southeast Asian Games Committee. Facebook Foundation Incorporated. Ambot, nga nung gidawat po ning Alan Peter mag-iigala nga kongresista man unta siya at the same time, no? Dugang-dugang na nestrabaho niya o niya karon di ang mag-iigala ingon ini nga mga investigasyon kay dunay matod pa anomalia ang labad hinoon ripos o niya. Pero maligay po na, kung kamo lang dito ipasultion ba? Nata, kamao na magin mo siguro tingali mo estimate. Sir Gads, Boss Riker Albarico, kinini ang ingnonta, Ma'am Sheila, kisa po ning oba na itong mga katropa. If kamo'y pa-estimiton sa mga naminaw na itong mga taxi drivers po, no? Mga taxi drivers, kamo maning mo estimate. What do you think? Kini maghihigalang maong nagbarog, nga gigamit, nga gidabdaban, maghihigalang kayo, nga kaldero. Yan itong 2019 Southeast Asian Games, is it really worth 50 million? 50 millones? Kana? Kana ba? Kana? Oh. Makaingon po tap, mag-iigala, pareha ito sa decorative lampos na ito dito sa Mandawi, Lapu-Lapu, no? O Cebu City. Ingon ganito sa Tomas, ako na mag-iigala, pagbuto itong anomalias, asyan sa mit nga, pamintahan na ito dito sa Cebu City, kaya ang decorative lampos na ito, tag 42,000. Pero ito, 45,000 ra. Anas Mandawi, Lapu-Lapu, 142,000 yung usa.
1: Ayaw!
0: Asa ko ka manang kung ato mag-iigalan, ibuto ito nitong butong tagkininto sa usa.
1: Ayaw!
0: Liga tong boy radasag pas radasa sa una hinoon. But anyway, kini, naisgutan naman po digbalik. Cauldron o. Karong adlaw ah. At tanawa mag-iigalang impeachment trial. Mga kaigsunan. Sige lang, resist karon. Wa man sila testigo. Huwag tungkol kayo wa testigo. Sila rin, magbot-buot dito, mag-iigala nga. Okay, sige, resist ata. Isgotag balik, ani. O sa mani, mag-iigala, ipabuto mani po balik ni Matibag ding ASEAN, SEA Games, Southeast Asian Games. So, buhato na to, ani. Actually, kantong manifestation ni Alan Peter Kagania, nilang Pia Cayetano, nilang Ruben Padilla, is murag urging his fellow senator judges nga to make a stand about aning ingon-ini karong gibuhat nila. I don't know kung unsay paki sa majority ani. No, mulaban ba ka sila nga tong Senator Alan Peter o sa panadiha, etc., etc. Aning giingon nga, quote-unquote, pagpanggukod. Gitagsa-tagsa na mi. Ana. Now, naragyan eh, mga kaigsunan nila. O kung sa ila ditong ika depensa about ani unya puhon. Mga kaigsunan. No? Kay kinini ang sila may eksperto ani pa dadan siguro ginag eksperto magigalabi. Balik ko na tog tan-aw tong mga papeles ani mga dokumento ko sa gipanggamit materialis ani. Mutakdo bigo 50 million. Kay kung mutakdo 50 million and at the same time katong uba mga infrastructure projects, why angay kabalak ang si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Period. Ha? Ogwa lang dito yung mga dokumento.

0: ato nga mag-link paingon niya. No? Bahay na dito karon pagawa sa eskwarta, ginastoy eskwarta, way ang kabalakan. Si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Bahalag balibalihon pa siya dito matibag. No, sa investigasyon. Mubawas ba po sa Alan Peter, inigabot dito sa impeachment trial kay witness man po ni Magigilas Prosecutions matibag. So, binawsan na inig maayo.
1: Asintado!
0: Good luck! Kita yung katagani po. Randy Santisas, may pagpaminaw. Sir Gadi, tongha magganito si Chief Justice Corona sa iyang impeachment nga mas well off tos pamalaod. Naglangay-langay lang, naglangay-langay lamang ni Inday, di siya mutambong. Boy Tagsip, Katropang Eric, kada trial, dako gasto ang gobyerno na paigipang solob sa mga senator judges, dako o gasto na katotok las impeachment trial tungod sa pamulitika. Pila ka milyon ang magasto. Ang binilyon nga anomalias flood control project ambot mapadayon pa ba tungod kay namalina ang mga politiko nga nalang bigits maong anomalia. Mauna kung gingon ba, Boy Tagsip? No? Nga aron nga madali di kahuman, tambungan ng BP Sara. In a way, naaman siya mga bugado mo dipinsa. Ikaduha, naapoy mga senator judges nga kalyado niya. No? Ikatulog, ipanghambog mangigala sa defense panel or sa dipinsa kagapon attorney Mark Binluan nga ang ilang kliyente mangigala kausara ni Tick sa bar. Iti ang grado. Oh, ipanghambog man o sa may kabalakan mangigala ang Sara. Kamao man siya madubag kaya bugado man siya. Ha? Mga kaigsunan, di ba? Abogado ang maong gireklamo. Ikaduha, di ay mga main laki gikans nagkadaya ng mga law firms Manila ang mudipinsa niya. Ikatulo, na ay mga senator judges mga higala. Nga kaalyado niya, Robin Padilla, number one. Na, mubarog na. Pia Cayetano na. Alan Peter na, mubarog na. Mudipinsa, I'm sure. Bisan pag mga senator judges ni sila, muingon sila walang kinikilingan, patas tanan, no, di kumutuo. Puros ni mga higala na sila gipang dipensya na ni mga intereses. Kaya ato mo ni Paingugos 2028, din lang guta magbinaot pa. Ato ni Paingugos 2028, pero ang nakanindot ginunta ko na si BP Sarong madali ba? Kay ako atat na atat kayos blood control pod. No? Madesisyon na ni mga higala sa labing daling panahon mas maayo. Kung ka na mga higala na as BP Sara. Kay nga no? Aron po masugdan mga higala, meaning administrasyon na ang kantog yung flood control pod. No? Gusto na ito mga higala mahibawaan karon, mintras naapas bumbong. Asa yun paingon yung flood control, kinsa yung mastermind. Wa para may congressman na priso. Ang mga taga Cebu mga higala nga usas pinakadako mga higala na bobo nga pundos flood control. Relax na ba kayo ito mga congressman ron? Ah, TikTok-TikTok na maganda ng uban. TikTok-TikTok, kung niya pagkahumag doon ay bagyo, wag yung mag-iigala dito yung congressman, mga keksyon na makasosing at to siya mga kasutintig, kumustang kahimtang. Ah, mauna yung nakalahi, panahon, huwag doon ay mga katalagman, labi na doon ay mga bagyo, kung sa pana, mga kusog kayong uwan. Wag yung mga congressman, mag-iigala nga mo sosing, huwag kumusta mo mo diha in town. Kamu dia sa sitio kuan, kamu dia sa barrio kuan, wa yun! Iyahay ta mga higala ang pangitag kapasilungan. Pero mga congressman, mga higala, o ang mga politiko, wa na. Tuwa na dito sa ilang mga ngilingig kay mga Pinoyanan. Why brown out? O mag-brown out mga ni? Oh, tuwa man sila dito'y solar, naaman sila dito'y generator. Huh? Layo kita sa mga politiko. Hibawagin mo na, pag-igos bagyong tino, kita ang tanan antos ta dili except sa mga politician pero mayuriya nato nga mga sugbuanon antos ta sa pila ka adlaw nga way surplus kuryente pero mga congressman ang uban check in mga igalas mga ngilingig hotel ang uban tuas mga kondo nga mga nindot kayo pero mga pobre Pilipino nga may nagbutang sa pwesto aning mga politikoha mga igala nga mailan dito sa palami antos og maayo linya mga igalas ayuda ampos Ginoo nga mubalik ng surplus tubig. Ampos Ginoo mo balik na surplus kuryente. Mao man gyud sagad. Og kana may tinuod. Magsigi tag antos every time dunay katalagman diri sa ato. Sige, taga-bibas, mga politiko. Pero mga politiko, panahon mangyigala ditong kalisod. Naabas atong kiliran? Wala! Ha? Undangan na ng pagsigigtilap ang mga politiko. Tagaan ra mong ayudan, tagpila ra mga kaeksunan, kapudyot. Mga lipay na ning uban, puriyagaba lang, mga kaeksunan. Pagmata na unta. Ha? Kay, wag yun, ang pamulitika ning nasura, basta magkanunay ni, wag. Pobre rin kanunay, maghihigalang kahimtas mga Pilipino. Upper middle class. Ha? Country ko nota, o niya magsigilag rotational brownout maghihigala. Yama-yama raman magigsoon ng istorya ang upper middle class country. O niya di ya magsigilan dito karo kasi natin ka rotational brownout. May pagpaminaw diri maghihigala sa kang Koke Gira diri sa YouTube. May hapon ka tropang Eric watching listening from Hipodromo. Samu ka ba? Yeah, takilid ng Pilipinas in town oy. Good PM Sir Rick, maulanon nga hapon diri sa Bohol gikan Edgardo Umbay. Boy tagsip, may hapon ka tropang Eric tinuod na bisan sa kontrobersiya sa mga congressman. Nagpadayon og pagpanghatag og medical assistance si Congressman Sunny Lagon. Pinagis maip o sakos nakapahimo sa medical assistance. Good for you. Mark Pascua, nganong na fanboy naman ka anang Lagon? Kay Lemion ang asawa? Oh, noong sa papunin tao ni Bagiga lang, di naman po iingon na fanboy ko. Ibalita, ragani na ako nga nakadawa tag-info nga si Mayor Aljon Jamante boy gihangyo Bagiga lang dito karong Sunny Lagon nga padaganog board member na fanboy na hinoon ko. Di magkasabot ning uban Bagiga lang on sa ibalita. Ita. Ayaw sa nang panboy, di na panboy, no? Kasa ragnita ni balita, karon ragnita ni balita kay diya si Aljon Jamante gihang yung sani na panboy na hinunta. O saan naman ang pagkausahin tao ni maghihigal ang pagsabot sa mga listener niya? I hope nga wa ninyo dito karon maghihigal ang ma-misinterpret ang pagbalita ta, ha? Sir Rick, naminaw ni mo ang taga-Bohol. Kapila ka sigig ingon sa katawan nga ayaw mo pagka-panatik sa politiko. Nga nung fan naman ka ng tuburan politisyan. Oh! Naunsa na pa na... Na... Kaslisor ba yung tao ning uban maghihigala? Nakadawat yun yung tag-info nga si Aljon Jamante padaganon maghihigala. Paano na ina? Pagpustahan na ito maghihigala ka na mahitabo na siya. Nga kanas Aljon Mudagan yun na either mga kaeksonan mayor or baka board member. Gibalita na nakundaan. Kay base magigalas nakuha na kong impormasyon ikan sa mga kasaligang tinubdan. Di man siguro na maot magigalag atong ibalita din ninyo pero wa na magpasabot panboy ta. Uy, ginooin taon ko. Uy, kalisod ba magigalag pasabto ning uban? So kung panalitag mo balita ko din magigalag nga diya si ingnontag kisa ni mga politiko dire nga for example diring Joke Prasco, si Joke Prasco posibleng mudagan ni maghihigalag mayor sa Liloan o baka mubangga ning Pambari 4 mingo pambuhay na po kang Joke Prasco rek. O sabay gusto din ninyong ibalita nako diha ninyo ni Mark Pascua o kining uban maghihigalag nga kining uban mga kaigsunan nga mo comment about o gingon ini kining depende ra sa taste ninyo or depende ra maghihigalag unsay kanang musakar sa panlasa pasabta ko roko kay kining ato maghihigala haros kamong gara bagini eh ano unsa ra ba yung taon ni pagkaunsaan na panboy na may taon ko din lang tamo balitag ingon ini niya maon hantas uban ayaw. Nagkatawa, maghihigal ang taga-Barili. Naunsa na ba yung taon ng listener ni mo? Sige, anyway. Iyaha po na. But sagdin lang na, iyahara po na. Jun Debs, Manon Apa Divino, may pagpaminaw sa Ina or Ima Bari, Japan. Uy, nara ba sila sa Boss Desk Japan? Ha? Sila si Dr. Remilito, uy, atong ga CEO presidente, Yes to Help. Huwag ang iyang pamilya, maghihigal ang tuwa dito. sa Japan kay to agi treat dito bagi gala ang amahan, ang patriarch, si Kuya Rery Uy. Janet Sotis, may pagpamina usab, Elena Natulia. O niya, Rampi Cabanero, may hapon, shoutout ako ni Dennis Ogswinyo, nagluya, kay wa, kay no mog tuba, sana po. Sana ko mabaliwa kung kay inom tuba. okay ba ng taga-adlaw, masig inom mog tuba? Wara ni problema? Bisag na itungog, oro sa ba? Sige. Alas 4:11 na magigala sa itong pagpadayo ning atong tulumanon karon. Now, di a magigala ay kinini ang daghan na kagbasir, sir. Sige na, okay na, wala problema na mga basir. Di ay balita, ako nang i-discuss kaganihang buntag. Og, for the information of everybody, mas maayo po ni magigala, ma-share ni nako, hakay, na-discuss ni nako, Sir Gadi, nagkapaminaw ganiani dito sa Solid FM, i-open po ni nako dito sa Sintado. Actually, ugma, pamantanan nako, magigala nga, sisgutan, pero ako naman yung i-share gantong Almimata Dress Newsroom, kung na, by day, mayong balita eh. Ang DSWD, no? Kining nagpahibaw, magigala, nga, kadali lang ha. Para ni sa mga kaigsona na to, mga Pilipino dire kay hilig rabagi kay ning uban magigala masig anak kay pala anak ning uban. Ang DSWD magigala ni pahibaw nga ilang gipatasan ang cash grant, no? Or financial assistance para sa mga kinini ang pregnant woman. Asa magamangitag kuan kining programang ingon ini. Di ba? Only in Philippines lang. There is Pilipinas. Ang DSWD ni paibaw nga ilan ditong gipatasan ang cash grant alang sa mga pregnant women og sa mga young children ubos mangigala sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So kadtong mga hilig kay diha maghigala og anak-anak, di na mo angay pa dito karong mabalaka kay ang DSWD niingon nga kadto maghigalang ma-enroll aning programaha. No? Di amang good magigalay package nga matod pa sud sa 1,000 kaadlaw. First 1,000 days mga kaigsunan og an nasud ka ani, qualified ka nga beneficiary. Makadawat ka magigala dito og 350 buwan. No? Kisa may nakasuway ani magigala nga mga kaigsunan tang nga mga katropa nga di asog mo. No? O sa may feelings ninyo nga samtang nagsabak mo, doon na po may gidawat nga ayo dagikas gobyerno tag 350 ang adlaw. Karon, kay ba mong pila? O sorry, dili adlaw, monthly. Karon, ang 350 per month, ilan na ning gihimog? 750 pesos per month.
1: Asintado!
0: Ha? Ha? Oh. Di ba ka, ang ako bitaw ang giingon ka ganyan, di ba ka ni magkapainganyo hinoon sa uban, magigalang pobre. Sige ka anak, anak lang ta, anak pa more kayo. Di ay ayuda, gikas this WD. Kini, gitoyo ko nun sa DSWD, kay di magigipod nun hinoon, lalim nga, ang Osaka inahan, magsabak, buntis siya. O niya, why klarong nutrisyon kay ang inahan, wapoy klarong gikaon in town, mga kaigsunan, kibaw naman mo. Ang rason actually, based sa memorandum circular nga nakuha na to magigala from DSWD, memorandum circular number 10, series of 2026, gipatasan kining maong package, no? Aning, alang aning monthly nga first 1,000 days cash grant from 350 to 750 na karon alang sa maayong panglawas o nutrisyon nga gikinanglan sa mga nagsabak nga inahan. No? And they will receive the increased monthly grant of 750. No? Kanto magigala nga mga na-membro na ani. Kaya ang DSWD, doon naman ko na dito initial rollout nga nagsugod na itong July 9, last week. Og it covers 5,536 newly qualified if 1KD beneficiaries. Kining if 1KD, meaning kining gitawag og first 1,000 days program nila. Ang kadto maghihigalang naka sod na nini, kadto ang giingon din nga 5,536 newly qualified, they will receive the increased monthly grant of 750 for pay period 3 covering May and June. Mga kaigsunan. So, Mayo o Hunyo. No, wapa man po mahuman mag-iigalan ng Hulyo. So, duha ka tag 750, meaning 1.5 ang madawat. Mga kaigsunan. Okay na ni. Kay, maulagi po ni, kibawa naman po mo mag-iigalan nga kini mga poorest of the poor. Waman mag-iigalan dito ay dili pobre. Nga nakasod ani magigalang purpis bisan pagtaliwaan ng mga reklamos uban nga kung sabi niya ako silingan nga purpis beneficiary niya may aircon niya centralized pa.
2: Exciting!
0: Diba? Abot ang nga no na but karon magiging kaigsunan ang kini magigalang taga DSWD ni sabot rapod magigala sa kahimtang sa mga pobre karon labi pa kay ang transportasyon mahal, ang palaliton mahal, no, the rising cost of food, medicines, vitamins mahal, magigala og uban pa mga basic needs sa mga pregnant women, mga buntis nga manginahan. Kinanglan po kuno nga ang ayudang madawat patasan. So asa magka mangita magigala yun na ng programa? Nga gikas pagsabak magigala hangtod dito karos natawa ang bata di agi agax gobyerno ang ngiga gining DSWD. Kini ako wa man ko kasuway magigala gyud dito mga kuan sa ayuda sa DSWD do kanang mga pamaraig mga kaigsoonan nga mga programa kun sa panadiha pero wa po ko ka interview so far og mga ingon ini nga mga beneficiaries kay karon pa man pugo kasugat aning programahan nga hastang buntis na itabangan magigalas ni SWD. No? Buntis ra pud nga pobre. Og buntis ka magigala nga kinini ang medyo di kay tantong pobre. Oh, ngano matagaan mo pugkag ayudas ni SWD nga di magkatantong pobre. Kanto ra man ning mga purpose beneficiaries. Og moingon tag purpose ang kadto magini magigalang mga poorest of the poor or of the poorest of the poor or katong labing pobre gayud sa katilingban kadto ni sila manghigalang mga wala gyud mga balay na katong mga street families mangingon ana diri magigalas ko ano mango nakimakita di ambot og member banis purpose ako untang videohan usa ka babae nga nagsigig kugos-kugos magigala ning ang anak nga why umoy or kaya bang halos tagaunto makakita ko magigala nga nagsigig ni siyang alsa ang kining bataa magigala murag ang edad 6 anyos man siguro na og 5 anyos dako-dako na no 6 anyos o 5 anyos ang bata bisag untututok na tug unya why panimuot baka na bitong luya nga gialsa ra niya unya kanang traffic og red gani ang magigalang traffic light. Magsige panuktok magigalas mga sakyanan kay ni nagsigaw sa babaeng dako kuhay man bana ani. Unya kaduha taga adlaw halos magigala makakita ko. Nga magsige sag bitbit ni ang bata unya. Usa wa ni badwa ni kwas this WD wa ni magigala dito karon sa Puangas this WD nga. Usa ba in taon ng klasiyas babae in taon Ginoo ko. Ang anak iyang gi suroy-suroy init kay dako. Mga kaigsoonan natug. O gamot. Usa ba gyud magtutog na baka itong bata. Eh ko, actually, naluoy ko sa bata. Kaya laknulukdo, gialsa-alsa sa inahan, every time nga mag-urong ang sakyanan, sigpanuktok sa sakyanan. Pastilan. Kini, sigurong na ako ba ko nga, napakay DSWD ani? Lami kay magigalaing nun ako ang ma'am. Undangan ang pagsigig panuktok aning mga sakyanan, pagpamaray ka mga motorista, to may kaon ditong libres per 4 untao. Ang ako lang unya dito, ako istorya na ini, basig masok ko na hinuog kasab anta. Ngayon niya dito, magigalag ay pagbuot. Murag idangat, magigala. Pero actually na ikaw dito, bakit kanang ila dito ang gipamarayg? Kanang ilang pagsipanuktok sa mga window, sa mga sakyanan. Nagtuo magigunga para palit kaon na. Kinilang dres Juan Osminia, naapoy bakul dere. Sa Juan Osminia, kining is traffic light na may iskaryo Juan Osminia. Namupoy bakul diya, magigala, manuktok po. Ganang wama po na hipusa. Oh. Wapo po na hipusa. Ano na, kana magigala, ay no nga para kauna. Ay don't talk, bakul, bagyo na siya kay kining, ang uban ko baga kaigsunan, magpakabakul-bakul ra. O para kaon, kay muingo mo siya, musinyas mag-anas baba, to'y libreng kwan dito, to'y libreng magigala nga. Si tawera kaon dito, spir 4, kanang walang gutom kitchen, to'y dito, sus ginoo, kadaghan pagkaon dito, ang botong ko, wako ka sir, sir, nagon sa rin kaon, o sa barong adlawa, Merkulis, tanawon ko na to, magigala gonsay, kinini ang minoron, sa, ingnonta, magigala, DSWD, dirisa, atong walang gutom kitchen kay bida magsigi ka dito maghihigala og baktas-baktas anang kalsada o niya init kayo o niya magsigi pamarayag maghihigala sa motorista para kaon pa kaon astilan pro bida ang odara sa Cebu ang ilang mino karong adlawa mga kaigsunan ato ipakita abi naaligit taga-adlaw ato mo dito kaon no? Di na mo magsigig pamarayag diya, paita po ni mga tawa na mahadlog tagma saghiran or bakag maligsan sa uban nga mga motorista kay traffic enforcer gani dinis may iskaryos kapitolyo na ligsan magani magigalang dito bakol. Kamu na ba hinoon diya magigalang bakol pa mo or ang uban diya mga ginikanan magasal sa pagbata. Kana ba? May punto na ko. Hinomdo mo dito sa kapitolyo, iskaryo. Iskina Osminia Boulevard, kan traffic light diya. Tay traffic enforcer naligsan ganitong MUX isoso MUX nga dili to bakol ha nagmantos traffic kini pa ka magigala sila maglakaw-lakaw ng kalsada kay magsi panuktok mamarayag magigala ditong kwarta si bakol kini maligsan kada kon disgrasya unya
1: asintado
0: at ipakita double jam mino da tanaw da may karong adlaw niyo oh tanaw da da pamahaw alas 6 sa buntag ang paniudto alas 11 unya ang kaon hantod alas 3 sa hapon unsa magigala mino para sa Cebu Bug kanon. Ikaduha, sudan pork minudo. Sunod, napay lawoy nga sabaw. Sunod, magigala, nay apple nga prutas. Asa magkamanan ko nga na para manistanan? Muna akong kikalibgan. Ngaroon daghan pag-iapon magigala mamaray kong pagkaon sa atong kadalanan. Magsigig panglimos. Napay libreng kaon dito sa Perkwatro.
1: Asintado!
0: Anawa magigala karon ang Mino of the Day. Karong adlaw Merkulis. Ang dito magigalas pasay ng ilang mino dito O diyaw, kanon, sunod, pininyahang manok sa gata. O yay, lami ni Dak, basta gata. Pininyahang manok, nada yung unining resipi, pininyahang manok. At ako na nita naon, B, pininyahang manok sa gata. Pininyahang manok sa gata. Wala ko kasuway gluto aning... Manok ka doon ay pinya da. Nya, with... What the lami ni ha? Dara o. Gwapo eh. Nakipicture na Double J? O, da. O, sa may tawag ka ni sa ato, Double J, kaya nangyong na pininyahang... Mura mo ni, midodo or... Lami, ano eh. Manok nga doon ay... Sus, ginoo ko. Kalayo ra sa Sudan sa mga RF taxi drivers ani dito sa ila manigala nagmunggo sa Norman Ibarli kaganiha pero di a Brad Norman mga taga RF taxi din lami a man ing pininyahang manok ni sa gata manok ni nga dara dara dara Ate ka kung Sudan kaganiha o sa rakabuk mga ikso nilat ang baboy niya perte bigang ngingiga o niya karon diri ang ang gihatag pagkaon libres gobyerno matay ang dito sa pasay ni pininyahang manok sa gata dano libre ng pagkaon dito sa mga pobre o niya chicken cabbage soup ah o niya punkan andri sa Cebu pork minodo kailan naman tag pork minodo nya law uy sop lami po ni matay daghang manambok o nya diri Cebu ani magigalag magkanona ning klasiyas pagkaon nga libre diri per 4
1: asintado
0: lami as pininyahang manok nga sa gatao matay gigutom hinoon ko sir gads to tarawar ko niyo kamao siguro sir gade ni magluto-luto magkani lami as paas manok o nya na ay dali raman iba ah, gisahon raman ni Dumurze. Gisa ra ni, gisa o niya, pagkahumag gisa ni mo, butang dito ang manok o niya pagkahuman, okay-okay ng manok, isunod dito karon ang gata. Di ba? Asa yun na, gata or ka ng pinya? Gata, niya sunod, katapusan, pinising ang pinya. Pinya o niya, paper, black paper. Ha? Ah, bill paper. Okay. Okay, at least di malata ang kanang, asa ti brisag bill paper? Sila atsal. Oh. Oh, anda. So, layo asa niya. Mga taxi driver na ito ng munggos-munggos. Wah, dito ay sakay. Magkailapaita, Brad Norman Iberli. Sao naman eh, Brad? Ha? Namina ang mga Muslim na nindag mga charger cellphone. Cover. Mauyan. Iyang ngalan. Oh. Assalamualaikum. No, brother. No, assalamualaikum. Sa itong mga Muslim brothers. Kini mga Muslim brothers na to, pwede ni welcome is per 4 mga on pohon. Basta lang mag-iigala o dili lang kuan ha, dili lang dito kanang mga pork niya. O sabi na, no? Lanog iyang radyo, salamat kay brother. Oh. So, anyway, maone ang kuan. Di aman na, di aman libreng pagkaon. So, ang akong concern, kini uban mga taga, kisa ba itong Mayor Nistro Archibald, ang mga namatay departamento siguro diha nga para gitahasan anong pagpaghipos aning mga libot suroy. Ato na ni hiposo, no? Kaya may libreng kaon. No? Di na ni sila mistil pa maghigalang magbagdoy-bagdoy sa kalsada nga peligro maligsa sa mga motorista. Kaya kanang ila dito pagsigig pa ngayon kwarta para mas kaon. Para ginas kaon. O waslikan para kaon, to'y libreng kaon per 4. Nga nung magkakita pa magyapuntag mga tao maghigala nga magsigig pa ngayon sa kalsada na yung mga bata. Oh, ngano kisa may nagsugo ni mga bata nga masigig? Ha? Sorry-sorry yan ang kasada, masigig panuktok, mangigsos mga sakyanan. Okay, mga yung kwarta, mangigila parit-parit kaon. Sus ka piligros mga bata. Ha? Ambot lang mga tigpaminaw. Saon eh. Salamat, Double J. No? Maon eh. Kanon, lawoy, pork minodo, yeah, apple. Wanay lami ng paas manok, tarumang irek. Binastos po ni Gagpitorino. Okay. Sir Rick, kining ilang programa ba? Sa likwaot, kayo. Kadudahan man eh. Di inigikan ang budget. Gikan sa DSWD. Actually, ang DSWD, ako naman nagipaibaw po ninyo nga nangayo sila karon og tabang sa uban nga mga organization, sa mga hotel, sa mga ingnontang restaurants nga kung pwede donate mong food dito. No? Donate mong food dito. Mga giingon sa DSWD. Ako man ang mag-iigalang gikuan. Gibalita ang ganyan na DSWD 7 calls for food donors. Meaning mga mudonar o pagkaon. O niya, volunteer spot for Cebu, walang gutom kitchen. So, naani sila budget sa DS. Pero tanaw na ko mag-iigala, pero hindi paigop. Pag-sustainer. O nang nanawagan rin sila mag-iigala sa laing mga organization. Sa mga hotels, sa mga restaurants. Kana mga, kana bitaw mag-iigala mga buffet diha. So, ba mo mga ngilgig ng mga hotels? Nga mag-buffet na sila diha. Nga, di magiging mahurot magigalang pagkaon diha. Nga, di magkumutuog ka ng pagkaon ng mahurot. I-display nagbalik ni Kogma. Diba? Kasuway na mo na yan. Kisa may nakasuway. At tumog mga buffet restaurants, magigalang kamuray pili nito pagkaon. Koto magigalang busnik ng tiyan niya. Arinas mga reports, mag-iigal, as 4:30 na, dahil notanong tulisan na dakpan kinis kapulisan. Dahil reports, Eric Amaro.
1: XFM. Police Report. Police Report.
2: Dato pag Eric, magkakiglaan na maslak na karon no, sa selda sa Police Station 5, Carbon Police Station. Kining Osaka, ito ang notadong kawatan ni Katrong Eric, magkakatropa, subay pa sa atog mga intel personnel no, sa nasa usab nga presinto way swerte kay atol sa pagbasbas ani nga maog suspitsado nga si a certain Sadie no 32 anyos kay na kuan na ni siya kada baga bagatan ni sa ato sab nga baga nagrubing nga pulis di na balgina na may nagbagal skilled mo to nga gisita og dito na ko akin usa ka kalibre 32 so armas di Puwego. Di inaang kining suspitsado, ipangitaan ni siya o kinipong pertinent documents no? Sa pagdala-dala sa mga armas, apan mo maning ipakita, license own and possess o ingon man permit to carry outside residence. Nung dyan nagiposasa ni o gagipas lang sa selda sa presinto 5, katumag Eric mga kigalan. Sa ato papagutan, sabi ko ni sa suspitsado, nagkaroon siya nga di yun iahang mong armas o ni dipinsa ka ni. Ngayon ko lang siya kisugos pagpabaligya ni katumag Eric kung tagalan siya o 200 pesos. Kaso ka kalapasan sa RA 10591 o kining illegal possession of firearms ang gihigay ni karon batok sa maog suspitsado. So Mark, katumag Eric mga kigalan mo ito kasi kasigikan sa kinipoga Carbon Police Station, mga katropa. Basta kape na isigutan ha. Kape nga ginama si Yeswell Incorporated. May ato usab nga kinipoga imnon mga kigalan. Humot lami, sustansyado pa. Alang sa Digusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, day junior high school na dakpan sa bypass sa operation dito sa Lungsod, Balamban. Eric Force Benji Talisik.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Junior high school student nga nalabigay sa pababaligya o Shabu dagpan sa gihimong bypass operation sa mga operatiba sa Balabang Police Station alas 4:30 ang tagna kagaya ng adnaon Hulyo 15, 2026 dito sa barangay Abukayan sa Lusgatang Lungsod ang napasasan ng ilang si Benjo Valderrama Milan alias Saro by the Los Años o mulabiyo sa sitio saksak sa Lusgatang Barangay. O sa kabaybas operation ang gilusad sa mga operatiba sa Balamban Police Station sa pagpangon ni Police Major Ian Makatangay ang hepe sa Balaban PNP ng resulta sa pagkadakop kamilan. At sa gihimong pagpangronda sa mga polis batok na sa suspeka na sagpitan kini og sabong nga mong kandilada sa kadulang 5,000 pesos kinisubay sa standard drug price. Mato din Makatangay nga ilang dinagpan way trabaho wa usab kahuman sa iyang pagtungha kay posibleng pagsulod dini sa pagkalambigit sa pamamaligya o ganin drogas. Dugang ni Makatangay nga kini dinagpan inaresulta nga dito kini tigbaligyan og sumo sa ilang barangay sa Barangay Bukayan samtang nga apilosab ang pamamaligya sa mga kasigpit ng mga barangay. Gayong Osaka do ang pangan sa tinublan sa pagkibaligya ng sumo sa dinagpan. Ang suspect pa sa karoon sa selda og kaya niya magkatubawag kaso kalapasan sa Acta Republica 9165 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002. Mga balita nga nahipo sa Balamban PNP, katropa sa gihapon maglimot, paggamit paghaplas galunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabagin, himatag adlaw katanan. Hinimo, sa Astro Health Incorporated, mabalit sa Parmasag Botika sa inyong lugar. Alas sa Regyas ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, 49 anyos gaginang nasakpan kining dunay kuyog nga 38 anyos nga tricycle driver sod sa saka lodge sa lungsod sa Asturias gipadakop kinis bana. The report's June 14.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, gipadakop kining 49 anyos nga asawa ingon man kining iyang giingong kulo kadidang nga tricycle driver nga 38 anyos humani masakpan sa bana sulod sa lodge sa dito sa may Asturias ang gipadakop ni alas 2:30 ni kagahapon sa hapon. Kining reklamante mao si Alia Celso kining bana 52 anyos medyo residente ni sa barangay Matabang Dakbayad sa Toledo gipadakop sa kining iyang asawa nga si Alias Florencia 49 anyos sa asawa ni nining ka reklamante ka taga Toledo o kining gingod nga iyang ka ismeringhoy nga tricycle driver nga si alias Rone 38 anyos ulitaw sa ni ka tricycle driver sa dinte sa barangay Arpili lungsod sa Balamban sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan sa Asturias nga nasakpan gin sa bana kining iyang asawa o ban sa gingong kulukadidang ka tricycle driver sud sa paong nga lodging house tungod kay nahitabuang komosyon kasamok wala kagwanta gini ka bana tugod kay yaha gidiga nasakpan nagpasangila ni siya nga mo drive ni siya sa bus paingon diri sa dakpen sa Sugbo apan iya ning gilipat ini kalit ni siya pauli matud pa og dito nakita niya nga ayang asawa nga dito na sulod sa lodge base usab sa mga taho sa mga silingan nga aduna ni kulo kadidang kini ang asawa og kini ang aduna ni relasyon kini tricycle driver hinunda nga nasakpan gyud miabot ang mga barangay tanod giuwang kini nga bana ingon man kini nga ang asawa og ang tricycle driver nga aduna ni tabo komisyon dito sa usa ka lodge og gitugyan ni karon kini duha ngadto sa kapulisan sa lungsod sa Asturias ug hugtanon gyud nga mopasaka og kaso ga adultery kini nga bana nga bus driver ngadto niini nga duha kini asawa niya og kini ang tricycle driver samtang gabrayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarong Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Gatorex FM News.
1: XFM Report.
0: Sa pikas gabahin di ay Mayor Nestor Archibald gimandua na ang kapulisan sa Cebu City nga kinahanglan masikop ang suspek sa pagpanglugo sa barangay Basak sa Nicolas. Reports Crystal Joy Fillerca.
1: Live report.
5: Nihatag na og mando si Mayor Nestor Archibald ngadto sa Cebu City Police Office nga kinahanglan masikop gyud ang suspek sa nahitabong pagpanglugos sa usa ka imnanan sa barangay Basak sa Nicolas niadtong Hulyo 10 pasado alas 2 sa kadlawon. Ang suspek mao si Clark David Tejedo, usa ka ex-convict, samtang ang biktima usa ka 26 anyos nga babae nga cashier sa maong imnanan. Apan giawag usab ni Archibald ang suspek nga mutahan na lang og atubangon ang salaod nga iyang nabuhat.
6: Kay iya man ang gihimo niya, salaod man ah. Imo iya din ang efeso ang consequence niya na. Ato lang makuha na nato sila para atong pakita sa atong constituente nga atong syudad and igyud pa igyud tagaan ko tubod ang kaning mga dili pa o or pati nga kanang panghimo atong di kasandar lang itagang instruction sa mga kapulisan nga well dili lang nimo i-divulge kung sa inyong himo karon but idea nga atong itanaw nga kinanglan ato na siyang ato kinangdakon.
5: Samtang gipasalig usab sa mayor nga tabangan sa syudad ang biktima sa mga intervention nga iyang gikinahanglan aron nga makarecover sa trauma nga iyang nagian sama na lang sa pagpaubos kaniya sa psychosocial intervention. Awhag usab sa mayor ngadto sa publiko nga undangon na ang mga negatibong komento sa social media batok sa biktima tungod kay dili lalim ang giagian ni ini.
6: So nga ko lang na kani biktima na ni siya dili natupunan na mahimo siyang biktima sa pag-PIBI ba? So let us be, you know, we are brother and sister. So ang mga constituent din nato sa syudad atong gihangyo na instead of ato ni siyang bugal-bugalon, atong ta ni siyang tabangan in a way. One way is dili lang nato siya kanang padan-an og mga text na dili maayo.
5: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mao'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Fillerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: At ang oras magigala alas 4.39 na, di apoy lang balita si Byron Garcia o si Doc Nicky. Nag-abot ko na sa korte. Dito magigala sa Mandawi. At ang magigala, nawato magigala report gika ni Katropang Greggy Magdadaro.
1: Live report.
7: Po kagadihang buntag niya mismo sa RTC Branch 83 sa Dakbayan sa Mandawi si Dr. Nicky Catalan ug banan ini nga si Dr. Kening Janos Vizcaino Jr. O gingon man ang ilang gikiha nga si Byron Garcia kalabo sa cyber libel nga kasong ilahang gisangat batok sa eskutan nga igsuon ni kanhi gobernador Gwendolyn Gwen Garcia kinahuman sa gingong di makatrunganon o gingon man pagpangdaot o paguba sa ilang dungog diya mismo sa social media pinag-usab sa mga vlog o gingon man mga upload nga mga video ni Garcia diin atol sa eskutan nga panagtigom di pahigayon ang kinahuman kining hearing sa iskutan nga kining kaso nga gitubang nining si Garcia atol sa iskutan nga panagtagbo sa duha ka habig na hukman sa korte nga paubos sa reimbestigasyon ang kining karong kaso nga gisang-at batok kang Garcia gumikan kay si Garcia mi contest o gingon man mi rason dito mismo sa korte nga ang kining iskutan nga kaso nga gitubang wa siya matagaan og due process particular na ang kining karong pagtubag o pagfile o counter affidavit ngadto sa kaso nga gitubang o yung magisangat nining si Dr. Nicky Catalan o si Ampana nga si Dr. Vizcaino. Hinoon si Catalan siyang habig may panayag nga ang kinikarong mga inunani nga mga panghitabo partikular na ang proseso sa pag-ugman sa kaso normal yun kini gumikan kay ang ilaharag yun nga rason pagdangop sa korte kalabot nini mawag yun ang kinikarong pag-ugman o pagsibok sa kaso aron sa mahukman kung galing sa an maudili si Garcia siyang gibuhat diya mismo sa social media nga pagdaot ngadto kanila gani iyang ipadayag nga sila isip mga pribadong individual na libog nganong sila may pirming birahan o gingon man kini karong sawayon o gingon bugal-bugalan ni Garcia diya mismo sa social media nga wa man sila mag kikontra ni karong si Garcia malaumon si Catalan o gingon man iyang pana nga si Vizcaino Jr. nga makamot yun ang ustisya kalabot nini o manubag si Garcia pinagiusab sa nalatid sa balaod. Ani ato paminaw ng pamahayag ni Dr. Nicky Catalan.
8: What we read today was for CyberLive. So these were accusations made about me as a private citizen early last year. A lot of these statements were untrue. They were hurtful, humiliating, and meant to cause distress to me.
9: Sir, Doc, what unsay mo ang gustong outcome ma-receive ka sa daron sa korte?
8: I really just want to follow no, to follow the judicial process and follow through that.
9: If na yung mga karang applicable settlement, if they can contact mo, are you available?
8: I'm not keen on
9: settlement. So, panayong gini mo na ito? What message do you like to send to the public?
8: To the public, I think our acts in person and online carry weight. And it has to have consequences, especially if they have criminal liability. So that's really what we're asking for accountability. So, mo lang na.
10: Tapos ni kada kong hasol na to na part ka ni mo daw.
8: Ako guys sir, I'm a private citizen. Ako jubay labot ani ako. I've lived an honest and really kung tama hilabot ko lang in tao. At kung hilabot ang buta, especially kung di konsakto, we will seek justice for that as well.
10: Tanggol mo na politika dito.
8: I do not want to comment on that. Pero as affinity to the governor, there's a probability for
9: it. So what will happen next, though?
8: We will follow through with the cases. Our attorney will represent us in case, and we will comply with whatever will be needed.
10: This case is, of course, different from
8: my husband's. It's different from my husband's. But we're both subject to the same level of hate, humiliation, and all the hurtful words.
10: Wala yung remorse at wala yung trade from his hand. Para yun niya ko.
7: Ang pamahayag ni Dr. Nicky Catalan sa itong mga katropa diha nga nagalubog kung naganap ang pananaw. Inom karon ay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga pine nutrients nga mapigtar sa itong mga mata aron ang kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Okay, o diya, warte kong oras sa itong pagpanaguban ni Gatog Tulumanon sa itong mga katropa, magdugong tagbalik, ugma, pohon, last stress, gihapon. Inig, at ang ilang andugang pang mga kalambuan no, sa impeachment trial, wag kita makapa support ni noon mag-iigala kay putong nabalik na ba sila Double J? No, wag pag-ihapon, no? Nag-cocus lagi. Naundang mga kaigsunan. So, kining base nung doon ay mga update ani maghihigala unya ato lang sa headshot ni Attorney Paul o Greggy alas 7 mga kaigsona hanggang to sa alas 8:30 at tayo sa Sons Katropa karong taon-taon. Magdoong tagbalik, magigala og mapuhon sa samang takna og sa samang istasyon. May pagpamino na yung Boss Jofring. Diyas may Plaza Housing. At the same time ni Cap Yudi Sanchez. Always nakalanog-lanog, magigala ang Barangay Hall sa Busay. Niya, may pagpamino sab ni Ma'am Lorna og ni Titing Rimorosa. Diyas may Matinaw Carmen Buhol, agaw Dave Walter Manait, Diyas Buhiko, Diyas Buhol. Ayong hapon sa paghihigala nila ni ang Nisig Nuisenyo Lamoste, no? O ganinang Basyon, Aligrado. Sa pagsilingan na to sa silangan, ayong pagpaminaw, sa kung mamagpapa, nga nakachun in sab karong mag-aurasa. Kaoban ng Kondres Master Control si Jovene Jimenez, Double J, Newsrooms Almi Mata. Manager John Limin Chavez by King. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, akos katropang Eric Siras Manain. Panamilit og magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw og pagsuporta. Katropa mo. Exciting!
11: Sintado!

0: Inyong nadugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
4: Visionex Plus.
2: Ito ay may lutein,
4: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
8: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
9: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
8: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
9: Katuli ay, gibayaran naman di ka.
8: Kanus aman, kanus aman.
9: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
8: Ayaw!
10: Exciting!
11: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
12: O nga, kinsa bang bayotang nga tumakusukay mo syagit?
11: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!
10: Exciting!
4: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako isa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa consumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
4: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa Maca. ka o klavuwas ka. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Handu mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: XFM.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
20: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
21: The Secret of Health.
20: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
22: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis via take tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong kunini, ug ako dyan na pamatudaan.

0: Plus Coffee Mix.
1: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko o Zantron Plus Coffee Mix, hindi kayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kaya GT ko o dili na yun ko kapuyon. Kaya daghan na yung mga sustansya na makapabaskog sa kalawasan. Kung ang karindot ka kay Zantron Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kaya dili man yung sama sa ubang kape, daghan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga bantian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Zantron Plus Coffee Mix sa dyan ko.
0: Zantron Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Zantron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Zantron Plus Gold Herbal Capsule og Zantron Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zantron Plus Coffee Mix. Ang Zantron Gold Herbal Capsule, Zantron Vitamin C og Zantron Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 4:59 na sa kahaponon magkatrabat. Ang time check, hanot ka na ito ni sa Sunthun Plus Gold, mga higala, ang bulawan ng proteksyon nga mo'y manalipod sa mga sakit-sakit kadi mo suits to ang lawas sa mga katrabat. Tama na panalip di. Ay, ang pingan ta ang atong lawas. Sabi na sa bagay, naro-oras ang init tapon kayo kung nahon. Pag tagas o presyon sa dugo, ay mong kumpiyansa mga katrabat. Kalitin na ba nag-atake ang high blood? Plus gold, adunay garlic, mangustin, malunggay, ampalaya, og spirulina nga maayo sa mga high blood, adunay problema sa kasing-kasing og diabetes. Sunthone Plus Gold supports health. Pasingot na ta, sad-sad na!
2: Ali Anan,

0: oras, 6FM, Cebu Philippine Standard Time, alas 5.28 na mga katropa sa kahapon o may hapon ito tanahan. At ang time check mga katropa, hatid ka na ito ni sa kapsula alang sa ito ang mga mata tambal, solusyon sa mga problemado karunin ng mga mata, ang vision next mga higala. Ayan. Sa mga doon ay lubog nga pananaw din na karun, ha? Di na magkaklaro. Magluha-luha ang mata, magpuha ang mata. No, laban ang mata, sakit, no? Ayan, maura na mga tropa inyo. Ito maura ng Vision X, no? Vision X, puno sa mga phytonutrients. Sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, oxia, sandin, gama, say yes to health. Hello! Happy Wednesday! Hello, ang Miyerkules, mga tropa. July 15, 2026, no? Sweldo na God! Sweldo na. Lami naging kaon na ito mga katropa karoon din ha. Inyong mga mister ha. Mga asawa na ito din ha. O pani, apasa. Basikasa ito masangit ron. Basikusog ito mulan okrong. Ipagusog nila ang ilahang inom system. Ayan, apasa. May kung sa kubang ba na lain maganda mo apas na magagswildo na. Ayan! Sama di ay, no? Siniguro. May hapon, welcome to the show. Welcome aboard. On the mix right now, we got DJ Mike and Joe. Back to back with you, Captain. DJ Mike. Kapano pa ito mga tropa, duha ka oras sa ito ang mga paborito ng mga tukar. Kamili, bahala ninyo ha. Kamilang duha ni DJ Mike and Joe. Ang bubalhin... Sabre. Hindi ka din. Ano comment? Wala ba tayo magkatrabahan dito sa alas 7 sa gabi? Diyan lang sa inyong kinaham mga istasyon sa Subo. XFM Cebu 88.3. Exciting! Ayan, exciting. Sa mga nag-comment na may hapon, naadari si Katropag Boss Roland Arnoco. Naadari, happy watching, yun na boss. May hapon na boss Roland Arnoco of Arnoco One Disco Mobile. Si Katropang Nila Carbon Tanopan. May hapon niya. Always naminaw sa sad sa katropa. At tagsa lang mo comment kay busy sa work. Salamat sa pagbasa ni Shibut. From Cortes, Bohol. At then may katropang Angie Rimo. May hapon yung duha din ha. Kanunay sigong naminaw. There is my greet ang tanan mga tagamantalungon sa Bayan Bohol. Yan may hapon sa mga taga sa Bayan Bohol. And then ni Kwan, Lorina Capato, dina sa may Pasak sa Nicolas, no? Dina sa may Sherwin Vulcanizing. Salamat kayo, ha? Sa pagpaminaw kanunay. And also ni Kerry Agbon Kirante, Cambras Dol, Birahi Ugwayo.
1: Exciting!
0: In Cabo Richel, may hapon na idol. Kinsa pa ning nadari, ha? Katropang siyang Sifu, dina sa may Lapu-Lapu ni, no?

0: Nainom, dili ko kahurot, isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kuto-kuto. Ana akong silingan, try ni mo ang Sagtong Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi Georgia Tutunlan. Lami siya, karon Sagtong Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun ako ang Sagtong Plus Coffee Mix.
1: Sagtong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sagtong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sagtong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sagtong Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sagtong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sagtong Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Sentin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentin Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Hala, unsa man ni? Kaluod ba?
7: Ah, sir!
6: Unsa man ni?
8: Unsa man na, day? Aka na, mauna siya gitawag og kondom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo ha, day, day, day sex?
6: No, man. Pero, dili na ni ka grabe, uy. Nga sa mga panit. Mga tang-tang! Ayaw!
9: Exciting!
10: X FM.
11: Oras XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5:38 na mga katropa sa kahaponon. Kaya mga katropa, kini katong time check adot kada tunis sa Premium D3 Coffee Mix. Mga may ligo nila kape, kano mga orasa? No, ako, hindi tagkape mga katropa. Huwag yung pinig ida, ding pang kanilang ga. Huwag yung pinig uras, ding pang pangapis. Sa'yo ganit, sa kung tuntutong init kayo, mga pimuita. No? And make sure ha, kang mga katropa din ha. Ito mga igalang hilig kay kape, tanawa na nyo mga kape, basi grabe na po nakatamis, which is delikado, but strong panglawas. Ang Premium D3, gipatamis sa stevia mo, nang diigyan magka-diabetes, mga igalang. Doon na pagiging vitamin D3 ka, magkapalagsik. O niya, tanawa, doon yung mangustin, pero wina, ang palaya, o kape. Kape vitamin D3, imagine. So, ang kape nga magkapawagin sa tuwang duka. Palagsik, no? Maghatag na itong instant energy. Ito ang Premium D3, mga katropa. May kape ka na, may Sanzone. At vitamin D3 ka.

0: Agui Kelaroha, Kelaroha, kini sama kini Imo Hadi. Ayah. Oras XFM Cebu Philippine Standard Time alas 5 na mga tropa sa kagabi yun atong time check hatid kinato ni sa premium D3 soft gel mo ni mo pagawas mga tropa sa mga sobrang tambok nga wala ginhanglaan sa tuong lawas, okay? Adia vitamin D3 yeah, magahatag na itong igong energy mga tropa instant energy itong premium D3 mo paligon usap ni sa tuwang kabukukan o ngipon mga katropa yan premium D3 ang instant energy kama sa yes to health morag ako hala kugusa kugusa hello day ni DJ Chris Scorpion na shout out ko no sa mga taga Liberty Liberty no sani morag na ni Skiot siguro yan hello mo diha DJ Chris Scorpion Lazarte. May gabi po di katrapag Joyce Ligas Pihisim. Shout out inyo di Hangurot sa station. Naminaw, midiri sumaysayaw, Dugyan, Dalaget, Cebu. Salamat sa pagbasa. And yeah, happy, happy Wednesday. Yeah, si katrapang Lorna Margarita. Ayan siya, drink Santon plus coffee mix. With the bread and butter. Mga katropa sa Tibuk Kalibutan. Yeah. Arnel Sico, hello. Shout out ko ni Pipoy o Marvin din na sumay. Humay-humay, lapo-lapo na may ikono kay ilang sayaw. Kana. Yeah, si DJ Apache po. Kana ko bate. Aparing tunay. DJ Marky Joe. Nakalugar yun ko ang sayaw. DJ po, chiki ka ni Nila Carbon Tanopan. Kana, kana, kana. Ay pala, bisikabisi din ha. Katropang Nila Carbon. Dapat mag pasingot po ka basta mahapon ha. Pasingot yun, pasingot, pasingot ha. Aritan ni Pari Margie Joe, pre.
1: Alright, so since wala pa tayo booking sa Discoral, kaya itong booking ron po roma na event at ito hotel, no? Ato din yung i-greet si, kung ano, DJ Kisses nga bago para rin na ka-recover yung Facebook. Yeah, pasitaot ko no diha sa City of Liberty na minaw sad-sad while galuto. Halang-halang. Uy, ang nastiyan nun eh. Sila ko no si Chris Scorpion. DJ Bron Bron. O ni Mamalita, Ivan, Mavi. Hello Mavi. Kuya Jan, Manang, Arlen, Pardillo family. Yeah. Thank you kuno kayo bro. Alright, coming from DJ Kisses. Maura to pre.
0: Ayan. Salamat kaya DJ Mike and Joe. Oras XFM Cebu Philippines Standard Time alas 6:08 na mga katropa. Kini itong time check hatid ka na to sa Windsor. Andam na ba mo mga katropa tungod kay ani ang pinakadako o pinaka-colorful ka running event karong tuiga. Apil na sa Windsor Gull Run 2026 karong July 18 karong rinig sa bando mga katropa. July 18 nga magsugod alas 3 sa kadlaon din na sa Mesete de Mare. Choose your challenge, ha? Oh? Gipili naman DJ Turbo are rami 6K. What? At least, doon nang gagidagad ito lawas, DJ Turbo, ha? 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerteng mananaog magkatropa ang magkapauli ng magdag brand new na Honda Click 125 na V4 motorcycle. Dugang pa niya na, doon ay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook na iyo. Wow, exciting. And of course, upat ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets, upat ka Huawei Watch Fit 4, upat ka JBL Go 4 speakers, ug daghan pang uban. O na kapagparehistro na mga tropa, bisita ang buong registration booth nga nasa Biliana Sports Complex, matag adlaw nga Miyerkules hangtod sa Sabado. Or di ka ha, bisita ha. Ang para sa online registration mga tropa, iminsahe lang ang Windsor sa Facebook o kabisita ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win.
2: XFM.
3: Ah, Ganong mo naman nagbilisan to na yung mugnaong ni Hanin Jiboch?
0: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
3: Nga naman?
0: Gabi, iganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry?
3: Oy, kasayo na na, bay.
0: Unsa ko naman?
3: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team. Ay,
4: exciting!
5: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Atro si Ariston, usaka na mo ma'am. Ibang adlaw dyan ko ang kapainit, unya magsige pa dyugog dyoko. Kung gibate ko dato ang paglaban, sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Haring Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simala, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
9: Turbo supplement for man.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa zona, ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong gijan Turbo.
9: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
11: Mauna kung gusto ni mo, nga mahimo kag opisyal, sama na ko. Ganon di nagamahadlok sa gubat, tanawan na yung lawas. Kahit na kayo, sa sige na mong jogging. Napayamuntian o, mura nagpandisal. Stand straight, tiger look, stomach in. Mauna kung gusto sa kong anak, tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
12: Yes, sir!
11: Louder!
12: Yes, sir!
11: Louder!
12: Yes, sir!
11: Pigtan ko rin yung diyan kung unsa ni kagay.
4: Agay! Ayaw! Exciting!
2: XFM. XFM.
0: Oras XFM Cebu Philippine Standard Time alas 6:13 na mga tropa. Kining atong time check hatod kana to sa
6: This time check is brought to you by VisionX Plus soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus, alaga sa mata araw-araw.

0: un sorbetero. Oras sa XFM sa Cebu, Philippines Standard Time, alas 6.28 na mga katropa. At ang time check, atin ginato ni mga higala sa Santhon Plus Gold Coffee Mix. No? Santhon Gold Coffee Mix nga doon ay glutathione yun og collagen. At ito na limpyo mo hinlo sa ito ang kidney. Sa ito ang atay, para limpyo atong dugo, may sunta, may sunghayag ato ang mga pamanya. Lagi po ni Mangustin itong kape, mga katropa, ng anti-cancer, anti-inflammatory, nga kape, makapapunti nga kape, makarelax nga kape. Kahinod kasi ito ang pamanit, mga katropa. Daba sa Yes to Health, Santhon Gold Coffee Mix. Hello, may gabi sa ito, mga katropa, din hanggang naminaw karon sa mga nagpaypay o barbecue. Bahalang asukay sa nan, bahala na basakay, negosyo na ni. Happy upan din si Turbo nga silang negosyo bitaw sa alkansi, pero ingon mo sa sila bahalag alkansi, importante natin negosyo. Ay, ay nana siya katropa. Hello, good evening katropa J. Cyril Kahayagan, pa shout out pa siyaok sa among pasahero Adongo Cordova o sa akong driver nga si RV nga sipa kay mo volume basa sad-sad sa katropa na. Thank you kayo ha katropa J. Cyril Kahayagan. Yuhin nyo po itag-sip, no? Dina sa may kinasangan, Cebu City. Alam mo niya, katropag, yuhin nyo po itag-sip. Katropang Jerry Alicer, shoutout, abay na ako, DJ Joe Mark Migo, shoutout sa kuang family, sa Nabesis family, dina sa may General Climaco, Toledo City. Yan yung address, katropang Josephine Pakulaba po, Diaz Tangki Talisay. Nice kuno kayong tukar ni DJ Marky Joe. Beethoven Habil, may gabi, pag-usap. Shoutout ko nilang LG, Asilito Rinalin, og Talong. There is my CEA Las Peñas, City Manila. Ganyan natin, nag-comment natin, nag-PM na ko, Dre. Kuso kita, Diaz, pinamunga, asa ko, Aluginsan, yan. Aluginsan Cebu, na diri si may kanyang si Pro DJ Oliverski. Shout out ko diri sa Aluginsan pre, sa Solatorio family, Pinia Flor family, Flores family diri sa may Upland Aluginsan Cebu. Thank you tayo diya pre. Salamat kasi po kami na. Ika pre, di siya market show.
1: Okay, so ako din i-greet no ang tanaw sa kong live no. Unang itanaw sa kong live, ako yung asawa pre ni Cordoba.
0: Aga na, yun, no?
1: Og ni Agaw Junrix, gaw! Set out tadi ha. Set out sa dik, no? Oloy Samix, pre. Og ni Philip Jan. Og Eric Toling, DJGR, Eljun Itang, Christian Katamisan, Joy Sortones, Dibski Muntiho, classmate nila ko. Og ni Chubby Tikking, Christopher Pautpuno. Okay. Ni Mark Anton Cabales. Thank you so much.
0: Yeah, salamat kay DJ Mark and Joe. Oras sa XFM, Cebu, Philippines. Standard time, alas 9.32 na. Katong time check, mga higala. Hatid ka na ni sa Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one ka ba sa Yes to Health.
2: XFM. XFM.
3: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usa ka ninyo nga mamakaka, kay muukan ang kontras akong buot din eh. Kaya ang pagpamakak, dako kay ng saas Ginoo. Timan ina ninyo.
4: Ay sir, sir, sir.
3: Unsa man?
4: Ay sir, ay nagita. Ano mo sir, naningil ko na si mong hotang.
3: Ingnang uwa ko din eh.
4: Ay namakak lang kita sir. Ay!

0: dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Sagtong Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi Georgia Tutunlan. Lami siya, karon Sagtong Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun ako ang Sagtong Plus Coffee Mix.
1: Sagtong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sagtong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sagtong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si George. Sakit o kapo, sige, akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpumandar na ko aming Sagtong Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Sagtong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sagtong Vitamin C.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Sethan Plus Herbal Soap.
8: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha your skin.
7: Sethan Plus Herbal Soap.
9: Para sa maputi nga panit,
7: mahamis nga kutis.
9: Sethan Plus Herbal Soap.
10: XFM.
9: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Yes, now 6:35. Itong time check mga katrabahatid ka nato ni sa Sunthun Plus Gold, no? Ito mga nag-maintain ano eh. Dugod kay ano ni mga bugon-bugon sa ilang lawas. Ano ni bukol-bukol. Ano ni sila mga cyst, guiter. Ano pa, buti malimot mo. Human niyo pa rin hapon. 1 hour, ano? Tumar na mo sa Sunthun Plus Gold. Ibang kalimotin na para ginipapaltahan na. Dayon ang pag-fight at paghilis. Yan ang mga nagkadaiyan ninyong bukol sa lawas. Ang bulawanong proteksyon ay kalimot sa Sunthun Plus Gold Support Self.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santo Glass Gold.
6: Ako si Don, sa kamaestra,
7: magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Glass Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
7: Zanfone Plus Cough and Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Zanfone Plus Cough and Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Cough and Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, Sakwel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil Osaka, Trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial.

0: antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin, mag-clear skin, herbal soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Butch! Ngayon ko umili ko sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
3: Oday?
2: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, wa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako. Ayaw!
4: Exciting!
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Kompletado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus
5: Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Ricky.
10: And I'm proud Sis the Pain user.
9: Kay one time,
10: ang sore throat ko,
9: wala gilain,
10: makapawala
9: sa sore throat na to.
10: Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health.
14: The secret of health.
15: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle.
19: Iwasan Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Abli na!
2: Abli na!
19: Abli na!
2: Yes!
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
1: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
4: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
12: Ug matag Domingo.
7: Libre na magpakonsulta sa doktor.
5: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
9: Ug mapalit nimo dinhi
6: ang mga produkto sa Yes to Health.
17: Yes to Health Clinic.
10: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
15: Gilid sa Barangay Hall.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7:08 na sa gabi, oh, ladies and gentlemen. Atong nga time check atropa Greggy, hiatod sa gihatod pinaagi sa ato ang kinakusgan Santone Plus Gold. Bigid ta mapul-an sa pagsangyaw mga katropa sa pagkaepektibo ni ini. Nanay ning chat nako katropa Greggy, ko makatabang ba ni katong mga kaigsoon nato nga di na makontrol ang ilang sugar. Yes, this can help.
2: Makatabang. Hindi may ngong atambal gid ha. Pero makatabang.
1: Ang approach mga katropang atake sa atong Santone Plus Gold is not from outside in. From inside out ang atake, kay palig-onon ang imuhang natural nga capabilities sa pagsukol sa mga nagkadaiya nga mga sakit-sakit sa tong lawas, mga kakulian sa tong lawas. Kay kita katropa Greggy, pag disenyos ginoo nato, namang gitay atong kaugalingon nga machinery. Atong kahimanan, natural nga kahimanan aron kita makaalkuntra, makasagubang, makasukol ta sa mga hagit sa atong panlawas. Kana mo'y gipakusgan mga katropa sa atong Santone Plus Gold.
2: So, kumpletos ricados mo ni. Ang kining mga sangkap, ano yung mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina, mauna yung magtunaw sa mga toxins nga ma-build up sa atong kalawasan. Na makuha na to sa atong mga gipangkaon. At nawo ni ini. Kaya kung watay toxins, mawala po ang mga ibutanta sangkap na makakos o makahinungdan na kita adunay pamation, mga katropa.
1: Yes!
2: Matunawo ni ini mong Santone Plus Gold. So, yun yung tumaron every after meal. Pamahaw, panito, panihapon for 30 days, mga katropa. Araw makita niyo ang resulta ni katropa to ni Paul.
1: Potential, epektibo og napamatud-an nga hinagiban. Batok sa mga balatian aron na pakusgan mga katropa atong immunity, atong balahan ng atong lawas. Santone Plus Gold.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo gikan sa tibuok puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Siya nga nagapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makaimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Headshot. Subo ka Bisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Atong mga sangga, mga kaigsuonan, mga kaprintihan, kaigsuonan, mga katawhan, mga kasangkayan ug kabugtuan. Bawat kapwa Pilipino, nasaan ka man ngayon sa mundo?
1: Exciting!
0: Welcome na usab sa itong pagmanuban. Pinaagi ning labing gikahinamang tulumanos kagabion. Headshot! Atong pag-asawaan na usab ang mga nag-unang hisgutanan mga isyo. Ilabot ni katong lungsod o ingon man apektado tang mga lungsuranon. Inyong makauban makatropa ang dos dimpolis. Karong adlaw na nga Wednesday, July 15, 2026. Sa Gyapon mga katropa, kami inyong maubos nga lagas kanginan. Ako na si katropang Attorney Paul Gino Lopez. Headshot!
2: Ang kagawasan sa pagpariag, maoy pundasyon alang sa kamaturan. Ako si katropang Greggy Magdataro. Headshot!
3: All right! Maing gabi eh. Good evening.
0: Arang.
3: May gabi katropa.
0: Good evening.
3: Adlaw, matidali aras. Merkulis na po na.
0: Merkulis na.
3: Dali og mawibes na po sa akin.
0: Naturally.
3: Dali ang mga. Kila ka pamilok, Pasko na. Uban na. Nag-excited na mga Pasko.
0: Katropa Greggy, ang atong panahon, ang atong oras. Ang kining time bitaw, tinuod yun nga Bulawan sad kay
3: sa happy na Pasko, happy na po mahuman na yung impeachment.
0: Happy na ang Pasko sa ato pa. Laing pakli na po sa katuigan, 2027. Nga tropa Greggy niya, you know, 2027.
3: Doon wala po eleksyon.
0: Doon na eleksyon.
3: Makita ng katang siguro sa may pahagyan.
0: Nanay mga panikaisikay na, mga isigyang manihuay. Isiga diskartihay mga gitawag ka tropa Greg. Ito lang itago sa pong fundraising.
3: Pangitag pundo mga katropa.
0: Fundraising.
3: May gabi. May gabi ka rin yung taran. Ikan kayo bay-bay tagsikutan na lang sa itong panagkuyo.
0: Yes!
3: Pagtaggan din ko an datay mga isikutan ng lokal. Isikutan ng national mga katropa. Ricardo's na ito isikutan ron.
0: Of course.
3: Magmahayan eh. Kay usay, mingon sila nga, kwan, ganyan ito ang topic, sige lang nasyonal, ha?
0: Ay, diloy!
3: Ato isgutan rog, partig, lokal.
0: Mag-isgut mga itang gugma sa dali, katropa Greggy. Ay, ha? Di ba ato mo nang mal?
3: Oo.
0: Atay mga side stories po. By way of illustration. Di ba?
3: Tinood.
0: Di ba kaga atong ni aging pag-uban-uban ato, naman to yung mga pahipi sa mga discussion. Malabos gugma. Kung sa may tinubdan, panalitan, anang tamis nga pahiyom ni mo.
3: Ito pang list out pwede nung. Minom dyan ka rin yung mga tura. Wapad yung kagihapon o patimaw.
0: Kato na lang ang giingon ni mo.
3: Hindi mo siya masugot. Kaya mo ari yung bukod siya kung baka lugar siya.
0: Oy!
3: Ayun siya.
0: Ala, sige.
3: Adin ako pero makasurir rin ko niya.
0: Okay. Mutan ako ning atong igsoon nga makata katropa Greggy.
3: Ganahan ko siya magpahulagway na to. Siguro alang mo ari ka kompleto we. Okay, basic ako ra. For sa usa.
0: Basta kay ato ang schedule na agita na katropa Greggy. Andama ang inyong mga igdulongog. Atong ipaambit ang atong tulumanon na pinaagi sa atong kahimanan. Naka-live man punta mga katropa sa ato ang Facebook Live. Sa atong pinaagi sa atong pag-share sa atong page. Unya katropa Greggy, gawas po sa atong naglanog-landog na tingog sa nagkalaiya ng mga radio, ng mga frequencies. Good evening, kutob sa maabot sa among tingog, mga katropa.
3: May gabi. Worldwide, netwide, bisag asa. May gabi ka rin yung tanan, mga katropa.
0: Pastilan ka tropa Greggy. Magsugod ta diri sa ato ang lokalidad.
3: Lokal nga naman. Kay, usamay na.
0: Na magid pwede mawagtang isyo. Ang oras na magipaspas kayo.
3: Usamay, imong isyo sa imong usamay, imong BFF or usaman?
0: Apil na ka tropa Greggy kay na magyo mga tao nga ganahan jug ng samok. Nagyo mga tao nga samok.
3: Mangita jug kwan, itag bikil kami.
0: Ako ka tropa Greggy in all honesty ha. They are trying kini mga professions. Kanang people will think of you as someone bitong insulated ka sa kanabang kasamok may labot sa imong profesyon. Okay. Pangitan, you are an accountant.
3: Ah, yeah.
0: Nag-bookkeep ka, dako kayong kumpanya. Unya, kay bawa man ta mga katropa nga, kung mag-isigod ka dita, o you know, ang pag-reflect dito sa mga numero, naaman na implication sa Byronon sa BIR.
3: Ah, ganoon.
0: Oh, niya, kung imo pong palabian dito katropang Greggy, basig manira ang negosyo. Niya, di po ka pwede, di po ka musugot nga mag-tax evasion ka. Kay masira po ahat imong negosyo. So, kinanglan ka tropang Greggy nga kamao ka mo duwa diha nga mag-avoid ka.
3: Mag-avoid.
0: Tax avoidance, which is legal.
3: Legal.
0: Niya, kinanglan man ka na umakontak sa sudi mo na pwede yung muradag karon pa tanang nga tao. In my case, ka tropang Greggy, kaso, dili ingon ha nga kanang exempted data ana sa stress ka tropa Greggy tungod kay ato nang profesyon. Dili ba kuno na man ka?
3: Oh, kuno na yun, tinod.
0: Pero lagi yung mga tao nga ganahan yung naisamok na ikaso.
3: Mungitan yung guwan, mungitan kaaway.
0: Kaya panglitan ka tropang Greggy naman po yung rason kay kung nakay content sa imuhang page. At least nakay isgutan.
3: At least mga ari mo tas page kung magdaog na. Kung mga bahala na basta kay among page mo na muna. Among bali ni dire. Bahala na among page siya. Basta importante mapadangat naman mo ang mga... Amo ang mga panahom o opinion
0: man. Kay usahay ka tropa Greggy kining page na ipasanginan, parita na iparinte. Nga mag-away. Nya mga mabaw kayo nga mga rason. Nya magtinubagay na dito nya sawayon at tuon sa ilang silingan. Ayaw mo pag-away diha sa plataporma sa Facebook kay
3: kayo.
0: Ingon putong nagsugod-sugod nga.
3: Sawaan tas mga tao.
0: Gilad kayo. Ingon putong nag-initiate dito nga. Mabito nang ito yun na kay daggan kay engagement.
3: Muta na yung magpa-trending ta.
0: Still na. Nung sana ba ituuhan na ito anay katropa Greggy? Pero ato, importante magkatropa nga malinaon ta. Nga hindi man ato ma-fake ng atong pagkamalinaon. Kaya apektado man atong pagtuog ana. Apektado ang atong performance atong trabaho. O uban yung mga performances. Apektado. Kung mahimo, nalagid ta sa kalinaw. Kanang giingon bitaw nga katropa Greggy nga kordero sa Dios maghatag ka nato katropa Greggy og kalinaw. Ay, lungso di sa Mandawi bitaw nga dito kay paminahon kanang kalinaw ang yang meaning mga katropa.
3: Ah, saman, panagdait.
0: Panagdait kana.
3: Mandawi di na dinan sa Cebu City. Cebu City na.
0: Cebu City pa din ang
3: Cebu City. Cebu City na, masamay kasambangan.
0: Kasabot mo lang panagdait.
3: Masamay sa matala.
0: Oo, kalinaw na. Hindi na, basta-basta ha.
3: Panagdait. Panaghiusa na. Lahi po tong kuan. Lahi po tong panagdait sa gugma. Katumpatron ni...
0: Lahi po tong.
3: Panagdait sa iyong silingan, ising kaingon. Maayo kang relasyon dito. Muna ipasabot na ng panagdait, may katropa.
0: Pero katropa, Greggy, as usual, naanad na nga itong magkaigsuunan nga ang panagdait, mapikas yun, ang gibroadcast, ang gianunsyo, nga panaghiusa, mapikas yun, ang national na to nga unit team.
3: Napikas
0: yun, naanad naman tana.
3: Karon, napikas yun, ito mga politiko.
0: This lokalidad, usaman.
3: Napikas gyapon. Napikas gyapon, this lokalidad. Mag-isgot kaya po ito ng ala. Uya, pagkahuman, napoy isyo, kalabot, ining mong tambalanan, mapikas niya.
0: Mapikas niya po.
3: Okay, ultimo ka nang nag-viral nga iladong mananag-an mga katropa. Huwag kataga na gano'n sa mga mga... pero at least doon ay giluwat po mabahay atong mayor. Kalabot niya na. Ato po ng sawaan noong taon-taon. Inigkahuman niya itong unang topic. Mag-una tas lokal na ikot
0: patutok. Mag-una ta.
3: Ikot tas Kapitulyo. Ikaw tabok ta is my City Hall. Muna inyong ganahan.
0: Mag-una tas City Hall katropa Greggy. Na naman ko'y gisugda na magudaan kay katropang pagproklamar nila. Na naman to'y distansya.
3: Na ba'y design as Viber katropa Juven?
0: Niya katropa Greggy. Katong ni Aging Adlaw nga. Doon na sila'y celebration dito sa Kadaugan sa West Philippine Sea. South China Sea. Na'y pasiatab ang busy mayor nga naglikay ko nung... Nag-play safe ko nung mayor.
3: Angayan bang maapil-apil ang Cebu City po na nang kuan ang national nga isigutanan sa West Philippine Sea? Para sa Cebu Tanaw?
0: Pero ilahan mo ng resolution ka tropa Greggy?
3: Wala nga nun, ipasar-pasar mo sa resolution sa tanaw.
0: Mas hindi ko na sila yung naan, San.
3: Ang mayor, kuan ba na, di ba na sakop sa legislative department? Executive ba siya? Which is mo yung gerason yun? Ni Mayor Nestor Archibald, nga nung wala siya atong panahon, nga nagsaulog sa kining...
0: Iyari ng girason?
3: Tuwa siya squad.
0: Nga dapat way labot ang Cebu City, ana?
3: Way labot.
0: Lagi.
3: Ang girason ba?
0: Oo.
3: Wala siya. Gumikan kay na siya ay commitment isip chief executive dito sa
0: kauluhan.
3: Sa kauluhan. Nga makaayo gyapon sa Sugbo. Ano na siya mga kinang engagement ba?
0: Na conflict ang schedule.
3: Oh, na conflict ang schedule. Kanya pag ako ray ni tahi-tahi nga tinuod sad gumikan kay kun ipasar og resolusyon ang ato ang City Council. Kalabot niya ng pagsuporta sa kamong West Philippine Sea Day ni ato kadlawa. Ni ari gani ang ato ang Secretary of National Defense katong Attorney ni Paul. So nauna niya nga, okay na naman ang Vice Mayor na to. Niya pag ako man, okay mami. Muna kayo, I thought we're okay, but we're not there.
0: Ang ngayon.
3: Ano na ba?
0: Pero kinahanglan pa po ka tropa Greggy nga isulti itong pasiatab nga, wadring mayor, kay, wala mo itong ipangutana.
3: Ha?
0: Wala mo itong ipangutana.
3: Saan may ipangutana na eh?
0: Ang gipangutan na katropa Greggy is kuan raman to. Katong...
3: Ah, kanang mo pa sa support.
0: Oh, ang supporta raman
3: so,
0: to.
3: So pwede siya pa sa support ato samtang wala iyang presensya.
0: Pero dili ba nganong gisulti pa man to? Nagkuan gyud, nagsugnod gyud.
3: Ah, kana, mo kana.
0: Oh, nag-ignite gyud kayo ba?
3: Oh, pwede ra butog nga okay raman nga wala si mayor kay tuman dito bise. Oh. Pero gi publicly.
0: Ah,
3: di open, gibutyag. Ah, ganang mayor ya wala. Ha? Wala na, playing safe ang mayor. Ano oh, ano ba? Oh, so mo to, mainana ang nahitabo mga katropa. Nagka-iahay nagbuak. O niya, sigurado ko, ang opinion pala ni Rong, si CMC, managlahe po niya.
0: Ay!
3: Managlahe niya.
0: Katropa Greggy, pastilan, wag yun nagpalibak.
3: Oh, ano?
0: Ningawas yun ang pagsaway sa Commission on Audit.
3: Ala, nanawa. Mawala gina. Mabe, kung muna nasin ako ng katulong mo, Juben.
0: Ato, magina na isigutan before pa aning balita. Aning gawas, Jod, kay grabbing sa ba, Adrian Sinchet.
3: Nga nung nigawas man eh. Gumikan kay Kuan, kaning...
0: grabbing sa ba, sa Hidjet.
3: Naigo sila ato, mas kumpara niya sa Kuan. Nagkumpara dito sa kaning pag-open sa arena nga si Sait. Ani, mas nasayo pa kaysa Kuan. Kaysa kaning Cebu City Medical Center. Motoy rason, nga na-flag down sila. Na ini kong... Commission Audit kung kuwa? Mo ba na yung rason katropa Atty. Paul?
0: Ang rason katropang Greggy kay wala yun sila yung karason. Because kung i-question na ako, familiar man tani katropa Greggy, namang yun na yung timeline.
3: Hindi
0: mo na pwede nga magsugod ka ko sa kabutang. Unya indefinite ang kahumanan katropang Hinyo Abrigana. Og si Michiko Agbo. Hindi mo na pwede og panlitan ikaw. Muingon ka nga die.
3: Anya.
0: Muyok bukos imong atubangan.
3: Ah, anya.
0: Taod-taod na magyun yung atong relasyon, day. Dawata kining ako ang... kining ako ang sing-sing.
3: Ah,
0: isip taligaman. At taligaman, isip...
3: isip timaan.
0: Timaan.
3: Sa akong bukos nga gugma diyan ni mo.
0: Oo ka na. O niya, kini day... Di lang taligaman, timaan.
3: Ayaw ka, ayaw taligaman. Taligaman, murag. Mikado na mataligaman, di ay. Ako yung tanday, akong gugma ni mong mataligaman. Ha, sure ka, taligaman? Pag sure na.
0: Kini nga timaan, mausad na magpahinumdom ni mo. Nga, maabot ang panahon. Nga, dadon yung tikas altars kami niyo on.
3: Pagkas na ang takas na simbahan. Apil pa rin simbahan sa ubang reliyon.
0: Oo, niya, may ingaw dahil ng babae niya. Kano sa amana?
3: Ano na, katubag?
0: Mao na di ha? Wala yung katubag, kaya huwag klaro.
3: Wala, wala yung katubag, maglisod. Dili, diritsu-ritsu ang tubag, may katubag. Dili, direkto na po.
0: Yes. So, kana, private individual, masakitan ang pagbati. Pero gobyerno ka tropang Greggy. Di na pwede nga na kay project nga dili ma...
3: So,
0: ma-identify ahead ang timeline of its completion.
3: So, para nimo, mo na yung rason po. Nga nadugay, gumikan na ning kuan. Ang ibutan ta na diferensya sa mga pagproseso sa mga papilis. Mo na yung pasabot? So, para sa imo...
0: Kuan na, ning lapas na yun siya sa allowable schedule.
3: So, mo lagi. So, dili na mao nga ang uban mo na like katong pag may aging mga adlaw, si Mayor Nestor Archibald, inibungat mo ito nga nalay gamay problema sa kuwa. Mo nang hinay ang pagliok sa mong tambalanan. So ilang himong taming ang kining report sa kuwa ang anong mo nang nalinahina imay unsa may ilang pasabutan eh. Oh.
0: So unsa may gihimo niyang rason ang kuwa ng observation?
3: Di ang naay gamay nga mga problema sa kining paglihok di sa Cebu City Medical Center gumikan kay naaligi mga kuwa findings.
0: Na
3: ba? So in short, ang buti pasabot ato nga di ta dali og lihok kay ang ato ani ang pagpagawas og pundo kinala masubay magid sa kuwa. So kini imo giingon nga na flag down sila unsa man ni about ba ni sa kini karong ang paggasto og pundo diha sa mong tambalanan o baka ang pagkalangay gyud mismo sa baong proyekto?
0: Kana katropa Gregi atom ng paminaw niya pamahayag, kanay mugingon karon. Pero di man sakto nga rason. Kay kuna kay proyekto, mo certify naman ng iyang finance.
3: Ah, hey noon, kay mo bitaw na sa proyekto, na nakabutang
0: CAF.
3: Kana oh, kana nay nakabutang date completion, date started ina na.
0: Dili na certificate of availability of funds.
3: Ah, oh, kana pod, oh. Kunya.
0: Pagkahuman na katropa Gregi, ini ka award ana. Nagitawag ka na bitaw mahikutar ng kwarta obligation na. So di na pwede mo ingon nga wa man minakapadayon ana kay ang papilis para nga maoy basihan aron nga ipadayon ang trabaho wala ning dagan wala ning irog gumikan kay nay finding di man pwede
3: pero mo na kanimo ko na nagawas ning mo issue katong patrol gumikan kay daghan na kayo nga mga natukod although maingon ta pribado lahi pero gidang ang indiferensya, gyud?
0: Oo, oh, wala ko
3: kayo. Kaya huwag maisikot ang Cebu City Medical Center, 2013, eh. Wapa na, mabarog ang SMC side na natura. Wapa ang Cebu Cordoba Link Expressway, si Silix. Wapa na ang Seaside Arena, nga concert na lang ato imong idol nga grupo, nga Bene. Wapa na, kanang si CMC nagsugod at nagbarog, pero ano laging wag yapon makabarog din yung mga tura? Ha? Kani, himo na bitan yung katawan na joke din sa social media, gatong...
0: Pero katropang Greggy ha? Kining in fairness ba? Ligo na kay na.
3: Oh, ligo na na. Kumpara sa miagi noon.
0: Kay dugay naman si Minto. Magkadugay mugahi ba na?
3: Pero in fairness yun, murag nindot yun sa talaon kumpara itong si CMC kanya. To? Nga katong wapa maibutang gideklarar nga unsafe sa nahitabo nga linog. Kaya tao mo, dako ang kuan niya. Murag nindot po kay talaon. Ang problema lang, naku pang trabaho sa babaw din. Eh, in all, babaw, may problema noon. Kay, wa man pasyente sa rooftop, masasod. Pero mo, lagi, wa pa yung mahuman din yung mga tungura. Ako na nanggawas itong mga pagbugal-bugal katong batur ni Paul, nga ang katong nabantog, sikat social media nga si Rudy Baldwin, na bad trip na ako no, kay wa ka bawag. Ano saan ko no?
0: Hindi matagan.
3: Hindi niya matagan sa humanan si Dave. Ayaw! Inala ba? So, karon, nagigibasihan. Usap na ito, tungkol sa itong pagsaba-saba o baka tungkol sa pagsaba sa mga social media. Gagikumpara ang kining mga proyekto sa kalangay ni ito karong mga nagkariyang proyekto niya sa may Southwood Properties nga nibarog na katumbator ni Pon.
0: Inani na lang katropang Greggy. Inani na lang kay mga bright mga itong mga listeners. Active robot rin si Ma'am Arlene Artaho, ha? Ma'am James. Ikaw kay public servant man ka. Ako public servant po ko.
3: Talaro po na ito ang news director, Philip Sirujano.
0: Ayay!
3: Atong tarungo na itong diskusyon. Nagtanaw itong kuhan.
0: Panlitan ka itong pag Greggy og na ay mabikil ang atong dila sa ato ang mga po nga magawas atong ngabils itong ba-ba.
3: Okay, ito niya.
0: Makadawat ta og memorandum og ma.
3: O ya, pagka City Hall ra pa ni.
0: Sir, maloin taon
3: karaan.
0: Ayo paminaw, sir.
3: Karaan ni sa City Hall. Mo na di ni ma kuan pataka la mo riyang tabi. Ako mo ikaw mao anang kuan.
0: Ha? Inani ka tropa Greggy.
3: Sige.
0: It may be. Nga dili mahuman, pero why ka kulian og walay kowa nga mga deficiencies nga ma-observe. Kun ang face.
3: Okay.
0: Ang scope sa proyekto base sa gipagawas nga pundo na-deliver.
3: Ang problema na-deliver baka.
0: Palitan structure. Hangtod ka katropa Greggy sa second floor. Palitan.
3: Sige, butang tang. Second floor.
0: Unya tanan nga mga scope of work apil na ang mga mechanical, wiring, ang plumbing. Hindi mo na nimo ipawahi ng
3: Dim na pwede.
0: Kayo naka-embed ba na?
3: Mo gani.
0: Kung ma-deliver na tanan, bisag wala na human. Wala na finding. Okay na. Kay ang budget gipagawas
3: na nagamit yon sa insakto.
0: Napuslan yon.
3: Napuslan sa insakto og asa po dapat idapat.
0: Kana. Now karon ang nahitabo ani
3: do na may kon.
0: Ang nahitabo ani kay na may kuha nga finding.
3: Findings,
0: So nahitabo ka tropa Greggy wala na deliver ang
3: or rara lakit ang gamayng questionable siguro.
0: Ang supposedly nga i-accomplish sa gibid sa awarded nga project sa provider sa kontraktor base sa plano. Unya i-remind tika. Kay naman jugas media. Before pa ning lingkod si Mayor Archibald. Kunsihal pa siya.
3: Na mga kwan, mga paperwork.
0: Privilege speech siya ni.
3: Okay.
0: Nag-privilege speech siya. Ningon siya nga I want to see I want the concerned offices to lay down the card. Concerning
3: ilatag
0: ang tanan may labot aning status sa pagtukod aning atong hospital kay ako engineer ko nasayo jud ko nga usa ka proyekto kung naa may kakulian malangay substantiated gina with reasons palitan wani ni makapursid aning dapita sa third floor kay may second floor
3: ang amtang-amtang pa ipalapad mo
0: kay mura siya og nagkapakapakas grabing kangit-ngit ni wa ka kaibaw imong padulngan unya kung imong evaluate di ka makaibaw kung asa ka magsugod so ang nagtrabaho diya karon unsa may scope of work unsa pa may nahabilin nga deliverable base sa phases or scope of work sa nagtrabaho sa una nga wa na akomplisar karon
3: baka pila ka porsyento na balang ang sobra
0: na
3: og kun abi ning trabaho unon
0: og wa na human ngano nga wa na human nabayran
3: o
0: wa
3: nabayran wa anay budget nga gipagawas or wa
0: unya kung wa na human ka tropang Greggy unsa na may sunod
3: kana tinod
0: palitan og di na putol kinahanglan may bawa na to kung asa na dapit aron makaibaw ta asa ta musumpay iya nang gipamaba
3: ato kung siya palagi siya
0: pag kamiyuran niya ka tropang Greggy
3: murag nalimtan po lagi po nawa man ngano na
0: mga katropa, standby mo kay atong paminaon ang pamahayag sa mayor.
3: Rason, pagpasabot niya. Kalabot niya ng anong nalangay gini.
0: Kay ang akong point, katropang Greggy, dili siya ingog igurante ani.
3: Mao gani.
0: Private siya ani.
3: Kay dugay po siya nga nangalagad sa sopo. Isip konsihal.
0: Yes.
3: Pila siya ka-term.
0: Yes.
3: Pila siya ka-term. Isip konsihal sa North District. Kabaw siya ni mismo sa mga kinahanglanon ng mga paglihok. Gumikan kay muna yung usas mga proyekto yun nga gihingos ganun ta. Bisa kinsay muling ko na itong opisyal sa Dakbay Sugbo. Ngaon ta mahuman eh. Aroon na pa yung mustahan mga tao ron. Pero dili lagi fully operational yun. Ano naman yung mga pasyente na tinoon. Pero dili yun. Di. Ati kumpara rin sa imuhanggi alagaran. Layo na kayong diferensya.
1: Sila na.
3: Ano ba?
1: Naikob lang kumusulti. Pero layo na kayo tinoon ka itong pag-regi. Level 2 ba yan na supposedly?
3: Mo lagi.
1: Kung level 2 ka, level 1 ka. Level 1 lang. May isutang level 1. Nabaya kay opera.
3: Wala pa noon.
1: Masa mo na ilahang sa pagpanganak, i-refer man dito sa Sint Antone. Basta pagpanganak.
3: Mo na yung rason. Usa yung hinungdan o nagpaluyo ane. Anong inaani man ang pag inaani ka aginod ang kining maong tambalanan mga katropa pagpabarog mismo nga mapahimus na sa mga sugbuan nun. Be.
1: Kana mo itong paminahon.
3: Kana. Ina may katropa mo si Ben. Kung galing ready na ang kining maong pamahayag ni Mayor Nestor ni Pugos at Paluat pamahayag. Lagi kay nag-viral social media niya pag uman asa ang katong managan lagi nga si Rudy Baldwin na stress nagbayo ang kaya siya katagal sa mahuman
1: kaya ba ka nakita may musulti ko ni mo ha nakita may bago pa siya
3: naglingkod Mayor Nestor?
1: Okay unya ako siyang ginan niya Mayor kaya ang amo ang engagement magod more on health services
3: matod pang Lord kaning ma'am Lorna Margarita basi mamatay lang ko siya di po ko mahuman
1: tanawa na ayaw sa rintaw mami
3: ayaw amo na ipagkataw pero ayaw intaw
1: ang among engagement ni Mayor is on health services.
3: Okay.
1: Kay partnership na. Ako siyang ginan nga Mayor, paglingkod, naglingkod na makakaroon, imong subayon, gyud, make it documented. Iklaro, ilata, gyud, kung unsay status ana on document supported by what is available on hand. Kaya aron nga, dili ka mahog nga magkamulit sing ana nga wa kay labot. So in the previous administration bag-o magkakaroon so clean slate ni. Kung sa dahon pa bag-o nga dahon. So imong subayon aron nga kay imo harbaning ato harbaning proyekto nga para rabinis mga tao.
3: Ang problema og inaanay ka kutin ni kato patro ni Paul basig iyan tulok katuig nga termino di siya mo magsubay ni Paul eh.
1: What is available raman? Ako si tambag ba? Inamigo. Na mayor ilidaw na ilidaw patawag kag preskon. Nga so far sa tong paglingkod, mo ni papilis nga available, kini nga first phase, kini nga scope, gitrabaho ni ang primero gyud, mo ni nagtrabaho, mo ni na-accomplish, mo na accomplish, mo ni nabayad or wa nabayad. Ilatag na tanan. Unya unsa may kakulian nganu di mapadayo na tinuod ba lang giingon nga nay haligi da nga walang takdo
3: alright naghiwi
1: make it public
3: kay na kuwang og kwan nagkuwang
1: man wa man hinuon hapit na 28 ka tropa Greggy
3: hapit mo nga termino hapit mo nga termino line na po yung lingkod nya do kay na po mati man nga pa siyam ato ko na paminahon
1: ato
3: paminahon ang kining pamahayag pagtubag ni Mayor Nestor Archibald nga dos mga tigbalita kalabot nini.
4: Kaming report, hindi man ni karon lang sa una pa ning mga katuigan. So, tinuod na. I mean, kung imong tanaw, 1 billion na kapin. In fact, we don't really know. Pila kay...
3: 1 billion?
4: There are some contracts nga dili sa construction gibutang. Pero dito gibutang sa iyang kanabitong architectural na tayo na yung
3: kahuman. Pagsigurong kamay.
4: So, maumanay akong itanaw. Well, kung imong tanaw, limit mo ni akong term. So, ang ako lang karon na alang yoy atong intention to finish this. So, nagsugod na, two months ago, nagsugod na ang Dakay, but ako, itong mong sultian, may certain concerns because ang naitabo, ang Dakay is 4, 5, 6. Pero during the time gitrabaho ni, there were about 4 contractors actually. So phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Unya, ang kaning usaka contractor, niabot ni siya sa 4th floor. Now, ang trabaho ni Dakay is based on the items to be completed. Unya, karon nabantayan sa atong consultant, ito kay Bao ang DOH ani, kay Bao sad ang COA, na ang ubang mga items na di pamutang dito, dili mao sa standard. So, considering a substandard, na ay directive si DOH during siya one of the meetings na you continue what is in there, pero kinanggan, istinga ninyo, kaya aron ugna ay problema, kinanggan, i-document ninyo, and then, kahibawon ang COA. Now, we had a meeting with COA, I think that was Thursday. Hingon ang COA, the moment na naamoy kang tangon, i-document, then kahibaw amin. So, mauni ang dynamics karon na ang atong contractor, dili siya makabuylo og trabaho because nag-testing pa sila. Kaya right after the testing,
3: imong
4: kahibaw ng DOH o ang COA para tangtangon. Now, in order to remove this, additional budget na kay amumang ipadag ang suwat ang contractor nga we ang inyong trabaho is
3: substandard,
4: dili ba o substandard, you need to remove it.
3: Iyan na,
4: but in the event dili nila mahimo, di kita mo yung tangtang niya, but then again delay tagamay.
0: Ayay,
4: still in
3: the gamay, hindi na gamay yan,
4: but hindi na gamay 45 days instead of well October, whatever. So it will still have probably the targets within December. And that is Mahuman. But the first quarter of 2027, mauna itong pagpamutang sa mga equipment. But karon ang first and third na may diferensya. So karon di saka na sa nung trabaho una sa itong first, second, third. So I asked the contractor na unang
3: so yung trabaho niya, 4, 5, 6. Lantanan sa 1, 2, 3.
4: Nagigamit na karon isa ka. Then trabaho ng third floor. Trabaho sa third floor, ang second floor isa ka. Okay, trabaho ng second floor. And so on, para mahuman yun.
5: Magamit siya sa December niya?
4: No, dili na gamit. Mahuman siya December. Pero ang pagpamutang sa mga equipment, I think mga first week, first quarter.
3: Yag maligas ka ba? Second quarter na. Maligas.
0: Alay ng mayo. Nalitan.
5: Constraints.
4: So, na po ang atong mga fans ng LDF fans, wala yun na matiman. So, karon atong gipaspasan, and then if tanaw na itong dili yun kaya, then makuha kaya outsource na to. But then again, we will start the outsourcing documentation because it takes time. Kung nakinanglan nag-process is probably 3 months or 4 months. But for now, ipush na ito ang engineering, nakinanglan mag-ibo sila na. Okay, kani mga project dili man ni during the time na to na by 24 na by 25. So ang ato kani karon mo na nga akong gitan-aw nga maparallel gid ni sila.
5: Open ka slots na mayor mo.
4: There are opening slots. Mag-open ka slots. Para kung ginahanglan pag mga engineers.
3: So mo to. O ya pagaw man og dili ko sa time pero og mapapas mo ni time nga sa hapit na pod. Lahit lang magtrabaho mo sa mga mayor. So ina lang kukuti ni katupato ni Paul. Makita ato ba?
0: Magka-kuanay, magka-discourage pero pang Regi, magka-dismaya.
3: Pero di ba na karang sumayunaw na ikon sa biyaging administrasyon, matod pa niya. Ah, in fact, ang first, second, third, wala yung maklarong trabaho. Ang karo, ipatrabaho sa iyahang Kining dakay karon ang 456 na sapon. Ubos yan. Nya iba imo man ang iyang 456 sa administrasyon. Mupuli tong laing bayo. Oh, di sayo pa nila. Are, tapos 1-2-3 na punta. Di ba?
1: Oh. So, naman siya giing katropang Reggie nga mubalik og trabaho sa first, second, third.
3: Oh, hindi ko pa na itong 456.
1: Mubalik na siya trabaho.
3: Oh, are, oh. Subay na punto sa balikon itong back job. Oh, ilan na ba?
1: Kay, ning angkon man siya nga substandard.
3: Oh, mga ni. Murang mahog, ibalikon ang back job. Oh, ilan na ba?
1: Inani ba ang atong sistema ba, mga katropa ba? Makalaay gyud.
3: Mm.
1: Kay ang standard baya ang licensing kinsa may nagregulate? Ang OBO, building code?
3: Okay.
1: Office of the Building Officials nga moy atong gi tan-aw nga maoy kasaligan. Ilahan ng 40 ang pag-assess, pag-evaluate, paghatag og clearance, paghatag og papeles, occupancy and everything nasa ilaha. Unya karon mo ingon ang mayor nga substandard tong mga project. Unsa may gihimo di ay sa unay naguna katro pagregi lang ubo.
3: Unay pangutana nga mag-ingon ta. Like administration man yang ingon.
1: Oh.
3: Asa naman tong like administration?
1: Pero in that case ba, palitag ako la tagay gyud ba? Tarong ngay lang gyud. Kinsa may responsible ani nga mga officers? Kung wa ninyo atiman na inyo ning napadayon ug wa ninyo ni na nasakuti, nasakpan, nabulabog.
3: So wa dayon ta.
1: Nganong wa man? So imo i-subject na for investigation.
3: So pasabot niya kuno galing man ganipong di siya mo nakalingkod nga mayor, di ni masakpan unta. Nga do na dayon daghang back job dito, sayop ning gipang trabaho na yung gisubay sa milabay mga katuigan.
1: Ako katropang Gregio, so tiantika. So tiantika ha? Di man ko engineer. Kita ka nang nai puti nga sakinan?
3: Asa man?
1: Kana na sa tubangan. Nas kanopi dapit.
3: Ay kaning kuan?
1: Oh.
3: Kaning may traffic light dapit yung pasabot?
1: Dili. Nasud sa hospital.
3: Okay. Oh,
1: kita ka na.
3: Kaning...
1: Asa mo na padong?
3: Ato sa inyo ha?
1: Dili na pasaka na.
3: Kaning sa kanopi lagi?
1: Oh.
3: Musaka sa laing andana.
1: Laing andana.
3: Okay. Onya.
1: Magunsa man siya dito?
3: Muparking.
1: Na ang ER sa second floor, oy?
3: Na ang ER sa second floor, oy? Huwag mo kasunod na mo ba? Ha? Na anang ER sa second floor,
1: ikaw mo, be. Ikaw, katropang Michiko Agbo. Be, kamong naminaw diya, si Rinaldo Ladesa. Ota. Narabas Christine Fate na itong gwapa nga. Radtech sa BSN na si. Agaw, Dr. Gaw Espino. Dr. Gaw.
3: Ibutang ang inyo halang. At ibutang inyo hatos babaw.
1: Agaw Milka. Kung ikaw magdisenyo ka og hospital di ka engineer mo butang di ka sa imong ER sa second floor.
3: Ngano pa mo wa di gibadlong in the first place una?
1: Di ba?
3: Be.
1: Giun sa mo na pagunahon na katropa Gregi.
3: Ngano wa lagi gibadlong?
1: Di ba mo nang ER emergency?
3: Okay, ato ginaspe mas may big ari dito tumoy ari dito. Ito sa city link dapat ay. Ngano na
1: ato to? As accessible as possible.
3: Pabita sa una naman na skilled dinis may baskitan. Dapat sa may baskitan sa Pina Central.
1: Giun sa una. Di ba katropang Jabin? Second floor ang ER in town, oy.
3: Nakabantay ko. Dili na ginun nga second floor yun. Musakara gamay, anak.
1: Kana laging muagi lagi sa kanan sa rampa lagi.
3: Maray rampa, maray rampa. Tinod.
1: O, nauna, anak. Niya, unsa man ang ubos diya, asa man ang parking, anak? Be? Tumaga ubo, kay kamo istrikto mo sa parking sa mga edipisyo.
3: Ang ako lagi, so kung wala si Mayor Nestor Archibal ni Lincoln, o sa matagad ka o baka makurihaan ka ning sayop nga iyan observeran? O lahi pa yung observasyon nung ta?
1: Ang problema man good kay ang mga tao wa lagi kahibaw kung unsa yun in specific. Di ba particular katropa Gregi kay kung palitan o trabaho unon o balik ang 1 o 2 o 3.
3: Oh, which is,
1: mumaingon. Nabayran ba to?
3: Kana muna.
1: Musugute ka katropa Gregi. Tanawag ko ninyo ha, tanawag ko ninyo. Magpatukod kag balay. Unya dayon
3: gibayran na to.
1: Gibayran nimo.
3: Napalpak.
1: Napalpak kay substandard.
3: Oh, kay ang atop kay tos ubos.
1: Musugot ra ka nga mo-hire ra pug laing kontraktor aron ipausab nimo pagtrabaho nga nakabayad na magkato.
3: Gibayad ko ato, yang atop tos ubos.
1: Di ba?
3: Abunta tos babaw.
1: Di ang ato yung buhaton. Musayad kita ka tropa Gregi sa atong warranty.
3: Maobitaw na ingon ko. Ano wa man nilang ipasakang kaso
1: na? Kana akong pasabot.
3: Anong di ba sa gawas kong nabasig na ko atong sa una?
1: Maon na. Mano ay nakabautin.
3: So karo, butanta. Okay na. Medyo contraction si Mayor. Sila pod. Aba sige mo puli niya mayo po sayo pato siguro ka tong construction na.
0: Na.
5: Sana.
3: Oh, ina na ba? Ganong naka-proceed. Di ra ni ingon nga mag-iskot si Mayor Rizal di pasi administration kumay kay 2023 2024. Sa una pa ni 2014 pa katong pato report. Wa pa na mo barog ya. Palpak na ina first place ang plano mo mangani.
0: Amo na diha. Nya kinsa may nagbuhat plano?
3: Sila-sila lang po niya mag...
0: Ayya!
3: Sila lang may nagsabot niya. Okay, bisag-isay mo lingkod. Mga opisyalis mo ito, City Hall mo yung maglingkod na nag-disinyo. Maglalis. Amo na yung katropatron ni Paul maaaring yung mag-disinyo siya ay ang mga pangutok ba? Ha? Kung galing man ganing mag-isikutan na yung plano sa ospital, alay-lain magpangutok nila eh.
0: Katropag Reggie, di lang yung pag-inambog ha. Dito nas mayor dito sa... Amo ang... Edipisyo dito, daga mga edipisyo sa uto.
3: Kanya nang ha.
0: Oo. Nung tana siya na ako, sikrito siya, Paul. Kana bang, wagi ka ng BRT?
3: Oo, BRT.
0: Kita ka ng building na ka ng cancer center. It's story man na. Saka siya dito. Tanaw siya, na yung mga pasyente, ana. Nata dito yung mga OB patients. Nata yung mga, kanang atong mga pasyente yung taon nga, nagpatambal sa ilahang, okay. Kahintang cancer nga mga cancer, sakit. Mga onco patients. Ingon siya nga, pilay gasto ninyo ni Paul pag patoko na nga building. Kung nga, mayor to be exact, 490 million.
3: Okay. Anya?
0: Ingon siya, ha?
3: Aya! Nangangas siya? Oh. Nangangas ka mahal? O nangangas ka barato?
0: Kabarato! Ingon siya, kini tanan. Paul, kini. Gikan sa, it's story, Mayor. 490 million.
3: So, nangangasas ka pa na to?
0: Natinga ka, Mayor. Ingo, kay bawa ko, Mayor, natinga ka. Kaya imo hang si CMC, 1 billion.
3: 1 billion na?
0: Billion ka pila na.
3: Wa pa magsugod?
0: No.
3: Wa pa magsugod eh. Mauta yung image mo kanina. Billion na ang gasto ni.
0: Mau na.
3: Mugan eh.
0: So, ang mga tao, kinahanglan og tubag. Hindi kay igura ka maingon nga, katumugod kay substandard, mabalik na pagtrabahoan ni, balik trabahoan ni. Unsa may, gihimo na to ato. Unsa may responsibility sa mga concerned offices nga unta gitahasan nga magmonitor ani nga proyekto. Kaya nang ringkod mo managyapon sila karon. O karon mo apply ka og kuan occupancy. Ako nag-apply ka og occupancy adto ko sa opisina. Ingko nagiihap man. Yun siya nga ato agong ubo. Mayor, gi-ihap man ang kuan, ang spaces tibuog building, nag-calculate, pangitaan kong parking space. Akong giingnan nga, latag na, kanang scattered ang parking space, kay di na to na maato, kay ang pasinti manggod, di po na to i-control. Di man ta parehag hotel, Mayor, nga inika fully booked na, occupied na, di na ta mudawat og kliyente. Ang hospital, kasi puno na ka, di magkamuingon niya, ay! Di magkakabaliban. Labi na kay, kung ano man ta, kanang kita mo'y tumoy handusanan.
3: Handusanan ang stanan. Kasi kapalpak po na niyong tambalanan.
0: Kasi sakto ka.
3: O ako nag-ingon.
0: So, kung naipasinti nga mo ang buhok
3: niyo. Kaya pa na din, may handusanan sa inyo ha?
0: Oo. At inoon yun na, ako nag-ingon na. Huwag matod pa sa labaw magagahong, gipamong mo. So, ako kita natay interest nga mahimo ni siyang functional nya karon. Tong king atoa ha?
3: Ato,
0: kuwang ang inyohang parking slots.
3: Okay.
0: Ingan ko. Noon ako si Awas ha. Baga asag na ang aning mga taga-ubo no? Kay bago ko sila tuyo god.
3: Berti ko ka bawa na ko sa tuyo.
0: Bawa na ko sa tuyo.
3: Kamo na isabot, kamo na isabot.
0: Si Awam, sa om ni nato nga asa man tawo paggawas og kwarta para nang dapita in taon. Di man ta pribado.
3: Mo gani.
0: Nya kani asa man ang parking area diha?
3: Awot ana sa babaw. Kana sa babaw.
0: So mo na mga tropang December?
3: Di December mahuman pero dili pa ma-occupy.
0: Di pa ma-occupy.
3: Gabay na trabaho na December mo kuno.
0: Unya kay ingon man siya nga usbong trabaho ang first second third.
3: Ini ka human po December. Ari mo nga 2027. Mo bitaw na sa first quarter. Basin mabutang na mga equipment ana. So mali og maligas gamay basig mga opening mga katapusan kwarta sa 27.
1: Maligas.
3: O maligas mo kay election time na. Orang dili na gini ubos yan administrasyon. Og baita di dali ko usab.
1: Likadog matakil po niya ma bitso kagba.
3: Mao lagi. Mao ni. Mao na nag mo na si Rudy Baldwin na bad trip kay di ko siya katagan sa mabang sa James.
1: Anyways, mga katropa, good luck, good luck, good luck.
3: Ah, kita mag-ampot ang mahuman ng tani. Ha? Mag-ampot ang mahuman ni gumikan kay Luoy po, ang ubang tambalanan, particular na Bisiti Soto.
1: Ako'y mayor.
3: May permihan uka nito.
1: Mga bitaw, Luoy, kay Tropa Grigio niya. Kita, mapuno tas reklamo. Ano man, ang mapasinti si reklamo kay di matiman niya. Usa,
3: okay, taas. Okay, ang pwede naghanan mo. Taas niya. Ayo, awa mi lain ka padulong, wa jumi lain ka padulong. Stilagan kay ang sinigente, wa gyud.
1: Wa gyud.
3: Mo na irason, ang ama sa mo atong mosyungwa. O baka kini ubang pribado nga para naman is mga di ta di ta makaingon nga para sa mga dato ano na ha. Pero di lahi gyud kumpara sa CMC o Bisiti Soto.
1: Peting lahi ang katropa Gregory oy. Masakiton ka nya dahil middle kuan ka.
3: Lagi.
1: Middle income ka.
3: Mao gani. Mo na.
1: Masakiton ka ato ka didto.
3: Ah, mo bitaw nga diri pud ma.
1: Matiwas ka oy.
3: Mo bitaw nga diri. Sige kaingon ato katong pabiyahe nang isgot matag mga healthcare program. Daghang ay programa nga ingon, way bayad pero di man di gyud ingon ma-apply gyud. Ayna na ba? So kabaw ta nga gasto gitang muadto tag tambalanan. So kini mga inani nga mga tambalanan sama sa Cebu City Medical Center. Sa Bisiti Soto makatabang utis no magigsunan sa awan. Ha? Sama sa pagpererbaho. Ikaw ra usa, wa kay kaabag, lisod gyud.
1: Oh, lisod.
3: Mo gani.
1: Mo na nga ikaw kinhanlan jud kaabag.
3: may nang na ikaabag ug mas may daghang kaabag.
1: Sama ka na ba kay kaabag?
3: Anay, daghan.
1: Suportahin nyo mga katropa si katropang Greggy sa iyahang mga laraw sa kinabuhi kay mahinungdanon yung gaining tawana. Ingin man iyahang mga laraw.
3: Matod pang yung hinyo boy tagsip. Kinsa ko nung mayor ang makapahuman sa CMC. Usap mo na. Kaya huwag mo nang kisang mayura na. Tagaan yung tunong katermino ka.
1: Ako yung isang itabangan katropang Greggy. Namigo yun. Ako siya yun, mayor, i-gather ang documents what is available niya. You present it in a press con. So that paglingkod nimo makaibaw ang mga tao sa ilang expectation.
3: Kaya yeah, kabaw po sila og sa update.
1: Unsa may status right now?
3: Asa na dapita?
1: Oh, kana bang mura ba kag mulingkod kag opisina ka tropa Greggy ba nga imong evaluate na turnover ba?
3: Kana tinon.
1: Unya, kaibaw ka kun unsay kanang unfinished nga business? Ug unsay imong atimanon? Ug unsay angay i-turnover nimo kompleto or dili?
3: Kana tinon.
1: Aron nga makaibaw ka sa imong course of action. Wala man niya. Very general gihapon ang information. Ilatag unta na aron mga tao makaibaw. Unya di pod mag-expect og maayo. Kanang December. Sa pagmupustaan na ipata.
3: Expect na pod.
1: Kanang first quarter of 2027.
3: Wala gihapon.
1: Naingon siya mabutangan og ikipo.
3: Asa! balikay mi dire. Kanong galing mahitabo na. January, balikay mi.
1: Malabo ka tropa Greggy.
3: Amo, lagi ako. Magtangin ko maligas ni gamay. Agto yun paingos. Laing termino sa laing musunod niya. Ikaso mga iglesia ang kalikunog ko sa amin.
1: Ay, nago. Mga na ilisod mga katropa. Anyways, ang SEA Games nga gipahigayon karong 2019, atong 2019 di ay ningbalik man sa headlines, no? Ano sa amin na aning SEA Games nga ningbalik man sa headlines?
3: Ramo ko na yung mga anomalias pagpatukot.
1: Ay!
3: Kuno. Mo na ngayon, kuno. Daw. Ha? Daw. Wabay lahis o wabay bahit politika? Gumikan kay kisa may nangulo na itong maong SEA Games pagbiyagi katupatan ni po. Ang chairman sa kining committee on ano sa to? Games. Ha? Kisa man, naaroon ang link ko rin sa kwan. Kining usas mga impeachment
1: SEA
3: judgment
1: Games,
3: katropa.
1: Katropang Greggy, ang question ani is wala ba ni nahitabo nga mura silbi o gipuntarya gisingle out?
3: Kana, maunay pagduda ron sa kanaghanan. Nganong karon man gipagawa sa NBI, National Bureau of Investigation, nga ilang giimbestigaran ang SEA Games, magiging kay daghang mga anomalia na itong tuwing 2019.
1: Binilyon ko, no?
3: Binilyon.
1: Oh.
3: Unya pagkaman, usas mga opisyal atong ibutata nag-oversee na itong maong kalihukan, mao si Senador Alan Peter Cayetano. Nga usas mga Senador Judge mga katropa, o gikatagdang punta ang Tupatory Paul, nga mo'y posibleng mo cross-examine, mo question, ni Attorney Matibag, gikan sa NBI? Sama na pag-question, may giunahan naman daan nga, ikaw ha, nag-iunahan.
1: Ada ra maka investigation party SEA Games. Amo nang utanan grabe kining eksekutanan oi.
3: Na subraan ako noning grabe nang paglutos ko no. Moy ko ano atong basihan ang pamahayag sa ubang mga senador.
0: Oh.
3: Ha? Na naa sa gitawag atong Cayetano Black. Gitagstag sa sila nya karon panahon na po kuno ni Senator Alan Peter Cayetano nga mo na po'y gisahon og postor mga katropa og anomalya. Ah, which is mo ni SEA Games kuno.
0: Una gi-question nila Rubin Padilla, dito Cayetano, nganong of all the days and the years.
3: Oh, karon pa
0: man karon man gyud.
3: Ah, unya karon pa po nga ikaw matibag sa FBI.

0: apa tu? Naglikod pag ninaw ako ka na John man to ganing mga alas 5. Oh. Kaya ba? Ang timing. So, ang ilahang huna-huna, ang ilang notion kato ba ito ni Paul, gituyo man eh, kaya para murag di kaya na ito ni...
1: Gisahon.
0: Gisahon eh siya. Kaya giunahan naman tadaan rin saywar nga. Pina, buta, kihatan na ito.
2: Pero, atro, pag Reggie, magunaw na agad po ang mga tao nga politikan, ho, ni, kaya mapiktuhan man ang numero.
0: Ah, tinood, bukan eh. Tinood.
2: Palitan.
0: Kaya basig, maingos, kaya tanong, arin lang kung repayingos this size.
2: Kaya remember ha, remember ha, flood control. Hala sige, okay na preso na si Kuan si Jinggay.
0: Jinggay. Kuan po si Kuan si kining adil flood control to sa Kamarkolita.
2: Oo. La preso na. Ning abot kag si Games wala na lang nimo gipadayon ang katong kauban ni Jinggay. Si Villanoy ba?
0: Wala lang, kalimtan.
2: Asa naman to? Ano nga po man?
0: Kalimtan. Kay to ano man ito?
2: Ning ambag man kas 2019.
0: Ni hurar.
2: Aya.
0: So, pasabot mo, ilahwaton nga si Kaitano mahurar mo spikas? Para malimta na po na iyahang investigasyon sige?
2: Mayay, mas dilan.
0: Muna'y gingon nga, muna'y rason katumato rin po ang uban, muna'y ikapoy nagpaminaw ng impeachment
2: niya. Kapoy,
0: ay. Ay, ikapoy. Muna'y draining kayo para sa ilaha.
2: Kamo, may pag-ari na lang mo maminaw ang ginsidisyat. Kaya ato, raman yung ligzon.
0: Kumikan kaya ito, ano'y may sigutanan, may isgot yung parties mga lokal, may katropa.
2: So, ako katropa, Greg, I believe. Nga di giniingon nga purely kana bitang kining protocol sa NBI in terms of what to be investigated. Naa gini direction kay si Gibbs 2019 niya atol pod nga si Kaitano moy nag head ato.
0: Mo gani. Naa gina gyud. Dili ingon nga sulagma.
2: Dili sulagma.
0: Dili ingon sulagma.
2: Coincidence?
0: Oh, di gyud. Asol pod kasi matibag, mursalang no dali to.
2: Oh, di gyud.
0: Oh, ina ba?
2: Oh, so
0: do na gini.
2: Naa gyud.
0: Dagi nagpaluyong rason ani may katropa nga sila ra na sayon.
2: Ano yung giingon lagi? Di ba naingon na baya ko ninyo mga naminaw ron nga katong salida ni FPJ, kibaw na kita unsay sumpay, unsay ending. Ha? Patay sa pagkitudiyas.
0: Kaneng ending yan eh. Sure, John.
2: Lutos yun eh. Kaya paloo manileksyon.
0: Mo gani.
2: Politika gani ka tropa Greggy.
0: Kaya nga, karoon pa manibistigar. Lima ka, 2019. Awa, gitaybing yun nga karoon pa na yun mga tura ni paggawas. Kagabi eh, kagabi in fact. Nga ay na issue niya 2019 nga SEA Games amo na toki ono amo na susihon
2: naagi na kapasikaran akong to ko na magina
0: na ay kapasikaran pero karon na lagi pud gilatag
2: nga nung karon pud lagi gilatag
0: na ay kapasikaran pero nga nung karon na gilatag gumikan kay naatol pus mga sirkumstansya nga sila poy maipit pero niya ina na ba
2: skaligrihan
0: patay ligrihan ito mga opisyales sinos gobyerno mga katropa.
2: Muna kita, magpuyo tagmulinaw na hugas tagplato.
0: Kana! Ay po!
2: Puyo tagmulinaw na, ikan ang kalma lang eh. Still lang. Pil-apil ta, magkisaw-saw ta ng samok niya. Yeah, go!
0: Isun kayo.
2: Mayroon bag nakaamot ng palitbugas na ito. Kana, wag yun. Talagi ila, Dana.
0: Wag yun. Kita mo yung nagkalisod-lisod kahapon ng mga tumura.
2: Oh, yeah. Pero pag-rigi, kay bawag ka onsay, kuan ron? Onsay, akulundunggan.
0: Oo, sama.
2: Panikamutan mo yun nila.
0: Nga, makapotisize?
2: Kapanikamutan yun nila.
0: Makapotisize niya. So, ibutan lang si Kaitano, mabali ng speakers, kumikan kay Gatubang ano yung SEA Games nga kuan, mabali dito.
2: Ikimutan yun kay og makalingkod ng usakin ni Picas. Aw, magsigil na po nag-retaliate.
0: Muna. Tinod. Baus, Wala yung, why suko ng baus?
2: Nya, kisa may malaot, wata, kuanta, collateral damage na.
0: Laot nga po ng pagpinerbisyos mga tao, mga katropa. Which is muna yung angayan to ni Kayan, unta di mahitabo.
2: Kana mga katropa, sa itong pagbalik, ato ning tiwason.
0: Ora sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 8:02 na may katropa to ang time check hatod kanato sa among laing kape diri may katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione ug collagen may katropa, makapalindot sa atong panit, makapaputi at the same time makalimpyo sa tuang atay may katropa.
2: Arang lami ah.
0: Mo ni giingon nga nangapi na ka, mo samot pa ka gwapo ka gwapa katropa. Headshot.
3: Mga katropa, exciting!
4: Zenthon Plus Gold.
5: Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili-balik kayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang Twitter, ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala, ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Ngunit ini, gadaan lang. Hindi na akong ginagamit. Kining

0: Samton Plus Gold.
1: Mauna, ang kamudiha,
0: gamita ka rin ninyo
1: ng proteksyon Samton Plus Gold.
0: Labipa sa itong mga kagisunan,
1: mga kababayanan,
0: na doon bukol-bukol sa suso,
1: witer,
0: o uban pa nga naa sa lawas ng gatubo ng bukol.
1: Pinakamaayo,
0: Samton Plus Gold.
1: Labipa, wala doon na kay Balatian.
0: Samton

0: sa'yo mong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Oo, nakapalit yung
0: gas. Nagiday basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat
1: na
0: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitate. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Samahaw pa ni Utong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapang pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh,

0: Pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, balang.

0: sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herba Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: XFM.
9: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:08 na katropa Gregis kagabi on.
10: Panahon na pod sa ato ang kinaham na kaabag panahon sa gabi on, mga katropa. Ang Turbo Dietary Food Yana. Supplement for Men. Inyuhag yung kaabag. Kanunay ganyan yung tumaron o kanunay yung masaligan, mga katropa. Aron makabot ang tiunay kalipay sa iyong pagkatulog, mga katropa.
9: To the max! Makabot ang tiunay.
10: Makabot ang tiunay kalipay sa iyong pagtanday.
9: Sa tupa, kuan yun, gining kuan katropag reggae, makatagbaw yun.
10: Tagbaw yun. At makabot yun ang pinakatumoy o pinakahimaya, mga katropa. Pinagin na yung turbo, mga katropa. Nga kung ang reka ang sangkap nini, maka o klabawas ka, natural ni mga katropa. Di magpalpitit inyong kining dughan niya. Kaya mo, pugos na ini. Natural mga pon. Ang yes. Pag-snappy sa inyong ganahan nga ipabarog, mga katropa. Panahon nga kita makigdug sa ito ang partner.
9: Pasti lang ninduta. Ikaw ay malakas, maligaya! At kapakipakinaba. Turbo! Dietary Food Supplement for Men.
10: Pag-aman na sa lipatan mo basag, pipila ka mga greetings. Ito na yung King Dragon Ismail from Threshold, mga katropa. Julio... 15, tuig 2026, sa alas 7 nga draw,
9: 117.
10: 117? 117,
9: mga katropa.
10: Pagpaminaw ni katropang Arlene Artajo, ni mga tungura.
9: Ma'am Arlene!
10: Dos Guapitos, Attorney Paul Gino Lopez, and Sir Gregge, listening here sa may Barangay Bituon.
9: Kana?
10: Lungsod sa Dumanhog.
9: Barangay Bituon.
10: Si katropang Lorna Margarita, nes may Barangay
9: Sampagdos.
10: Lista at Peninog.
9: Kana?
10: Ari-ari. Ibakante ang daanan.
9: Tara!
10: Mga magandang babae, tumatabi-tabi na dyan.
9: Tuwana!
10: Huwag pagkakaguluhan ang mga gwapong dumadaan sa harapan. Si Attorney Pastor Paul at Cons Greggy lang yan. Dos de Polis! Exciting!
9: Headshot!
10: Jilly Hayes?
9: Mami Jelly!
10: Have a nice evening, Tony Paul, Sir Greggy. Katropang News Director, Philip Sirojano, kaganihan eh. Agaon, matod pa niya, diapon si Perez Randy. Mojod, inamaw kayo na nga plano ang ER na sa second floor.
9: Asam
10: ka na? Yun yung boy tagsip, may pagpaminaw. O niya si Zach Enrique Inciso Parba. May gabi mga katropa. Good evening muna, katropang Max, diapos Junely Abog. Good evening, Tony Paul, may pagpaminaw. O niya pagkahuman si Wesley Snowy. May gabi, Atty. Paul.
9: Mami, Jol.
10: Kauban, Atty. Well, Byron Lianto. Kanamina may katropa rin sa may kapatagan Perilos Karkar.
9: Patagi na dyan,
10: Patagi. Wa ni lubak-lubak niya. Kauban ang Lianto family, especially ni Wiwi o ni Virgie Lianto, may katropa. Katropang Makram James Bond, may pagpaminaw.
9: Makram James!
10: Yan may Buntores, Basak sa Nicolás, ning Jack Bayan Sugbo. Fernando Angko Permito, may pagpaminaw sa may barangay Sagbayan. Lungso Sagbayan, Lawigas Bohol. Ginio Abrigana. Good evening.
9: Ginio! May nga gabi eh.
10: Mayo ko nakita naman.
9: Dagan-dagan pa katropag Glegi na si katropag Jack Simon Lopez. Sa way pabor-pabor ni na si Reverend Jonard Calayuna. Reverend, kumusta naman ka? Ito ni amigo nga dako na kayo kaakuhan. Ito ang organization Church of the First Good Gospel in the Philippines.
10: Okay.
9: Maabot nga supervisor sa EVD, Eastern Visayas District. Salamat, Reverend. Liramay Corto, kiguban sa dato katropag Reggie. Naapod silang Agaw Milka. Agaw, may gabi igaw. Si Christine Faith, ang gwapa kayo nga Christine Faith. Tata, Paris Randy, na si Johnny Lopez. Ang agaon sa tanan, Johnny Lopez. May gabi na, sir.
10: Ring, si katropang Carl Omega. Yes, may barangay Sambag 2, ning Dakbayan Sugbo, may pagpaminaw. Diapos Ilina Natulya, may katropa, nagtanaw sa may Sunrise Village, may barangay Pardo, ning Dakbayan Sugbo. Sa itong YouTube channel, o niyan si Ray Duran.
9: Ray!
10: Good evening, Attorney Paul and Cons Greggy, watching sa may Bituon Dumanhog, may katropa.
9: Bituon, no? Katropa Greggy, na sila sa outer space.
10: Oh, nasa outer space. Nga nasa kwan kinay nga stars
9: astig duta
10: stars
9: tayo
10: dumanhog
9: sibo may
10: kasi lang duta ayan na wala ko imasahan gyud
9: napakatropa Greggy si Ma'am John Lee Piabog gusto naman ka ti Tatski may gabi na Zach Inciso Parba napud si Ma'am L and Kahas Ma'am Salay Ma'am Han may gabi dahan regard sa imong ambungan gwapong bana da Mr. Mike. Guys, dito maglangay, naka-standby na si katropang Vegetalisik.
10: Eric pa rin, Eric.
9: Katropang Eric, atong i-check si katropang Eric kay duha kalalaki nga walay trabaho. Duda ko nagnegosyo ni ba? Walay trabaho pero negosyo.
10: Walay trabaho pero negosyo, negosyante.
9: Negosyante ni. Hindi pa yun tiaw ni nga negosyo ha, kay magtago-tago man eh.
10: Daling madato kung manakpan.
9: Nandali ka madato pero di po ka magdugay.
10: Di magdugay. Pwede na nasuban.
9: Ayan. Nanigusyog siya po. Sakpan. Sikop ni. Atong i-check ang dugag nila katropang Eric Amaro.
5: Live report.
9: Ayog gabi, katropang Anthony Paul, katropang Craig, magkakatropa na paslak na ron, no?
10: Paslak.
9: Sa police station 9, na Guadalupe police station. Kaya guha ka mga lalaking way trabaho apan nagigosyo toon apan illegal man. Kaya ang negosyo man ito pa illegal ng shabu, nadakpan eh. Karong ginang hapon, mga lasing ko nidya, ang takna sa kapunong dinis may pagkikulasan syudad sa Sugbo. Nadakpan, Moni si alias Cheryl, no? Hindi in, alias Cheryl kinipog hingkod ang panigon 30 hour 27 years, diin na kwa anisa o pinakitin sa gisag ito ang Cebu, particular na kwa anisa kapong katropag Greggy po, no? Kinipong 14 kagmapakitin sa itong Cebu ikuman 200 pesos ka bypass the money tipila lang po ka gutlo katropag kinipog katropag Greg, katropag Attorney Paul, nadakpan po ng usak ka a certain kininga G-Sol, no? So, bani siya, 21 anyos taglano ba barangay kalusan usap student sa Sugbo din na kuha usap kaniya aga kinipog bani, pat ka mga gagmay pakiti sa ito ang Sugbo inuman 200 pesos nga baybas na money. Kining buwang nagpan, ulos way trabaho matpan, ang resyento na lang sa 10 plus 2, no? Nga kinipong gagmay pakiti sa ito ang usap na Sugbo. So kaso nga pampumilig naman pag-upot ng ganyan ng drogas ang giandong nagkarabatok sa mauga mga tinakpan. So pag ito pag Greggy, katupag Attorney Paul, mga kikinaman itong kasigasigikan sa Police Station 9, Guadalupe Police Station. Mga katropa, para lagsik ka po mo ha, bisag ganlaan po muling matao niya nagwasbahan sa po muling mga oras sa pangapin mo. Santo Plus Comex, naging mga CSWell Incorporated. Mm. Umapunin, sustansyado pa. Alex, hindi ko sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa, Eric Amaro, XFM News.
5: XFM Report.
9: Daga salamat katropag Eric Simon Report.
10: Samtang sa Pigas Bayan ay amahan sa nalumos sa Barangay Inuburan. Dito sa Dakbayan Naga, mga katropa, doon ay panawagan sa miluwas sa iyang anak. Okay, so may panawagan na yun eh. Ito na yung siren sa komprehensibong report.
9: Na.
10: Agika ni katropang Benji Talisik, mga katropa.
5: XFM Police Report.

0: At isang atlet ang aning mong balita, gumikan kay Donay Gamay Kakulian, si Katropang Benjen, inay mga tungura. Di ay nagpatsesyon na girid sa kapulisan. Dito sa may lungsod si Bunga, mga katropa, doha ko ulit tao na dakpan. Samtang duha na kay Ikyas Sab. Hindi ni Uban po mo Ikyas, no? Ato ni Siron, pinagin sa report ni Katropang June Kator.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Yes, nasikop sa kapulisan, hindi ba ka mga lalaki samtang gituan na nagpatsesyon sa isang kalugar dito sa barangay Sabang Lungsod sa Sibung, Cebu sa iyong kaputagon. Ito Julio 13, samtang hindi ba po sa mga kauban ang naka-eskapog para yung pagipangita sa mga otoridad sa report sa Sibung Municipal Police Station. Ito po kining operasyon, mga alas 13:30 ni Skandown, human mga nawat ng impormasyon, gikan sa usa ka opisyal sa barangay nga doon na kunoy grupo na hindi ba ka lalaki nga nagkamit o ginudahang marihuana sa buong lugar. Diyang ilusan sa mga polis uban sa barangay Tandod ang pag-verify. Ilagyo na sakpan ko noong matod pa kining duha ka mga suspek na aktual nga giingong nagpatsesyon samtang kining duha ka mga kauban ini nakadagan o naka-eskapo gini mga nadakpan. Gila sa mga otoridad nga silang alias Dave 17 anos, residente ni Sitio Talot, barangay Poblasyon Sibunga o gini si John 20 anos, residente ni Sitio Kabugukan, barangay Poblasyon Sibunga na recover. Sa mga operasyon, kining usa ka lighter duha ka mga medium size plastic sachet nga doon ay ginudahag pinaugang ang mga dahon sa marihuana. Duha ka mga nagamit ng rolyo sa dahon. Nga doon ay nabiling ginudahag marihuana. Kining tanan, nga doon ay gimanapanan ng gibugaton. Nga 2 gramos, nga doon ay standard drug price value. Nga 400 pesos. Gitala sila sa Sibunga Municipal Police Station alang sa ustong dokumentasyon ng kining 20 anos nga suspek. Nagpabilin kini sa selda samtang kining 17 nga minor di edad. Gitugyan ni sa MSWDO sa Bauga Lungsod. Mga katropa, yung ganimit pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa, June Katora, XFM News.
1: XFM Report.
0: Mga salamat katropang June Kator. Dagtag atong balikan si katropang Benji Talisik. Amahan sa nalumos sa inuburan, dunay panawagan sa milwas sa iyang anak. Katropang Bentals.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Ang amahan sa 18 anyos nga bata na lalaki nga namatay dito sa kadagatan dool sa Bakhawan nga bahin sa barangay Inuburan sa Nagbasanaga niya tupit sa 11 sa hapon sa adlaw nga Sabado. Doon ay panawagan karon sa milawas sa iyang anak ato sa pagkalumbos ini dito sa Maong Dapit. Si Josilito Resma, ang amahan sa namatay nga si Nathaniel Resma, 18 anyos, ni pabot siya kasagmuyo. Dihang nga gibahigayon ang pagluwas sa iyang anak sa pagkalumbos ini sa dagat og lain pa ka mga patanon ang nangalumos. Matod ni Resma nga kung wapaunta giundangan ang paghatag o cardiopulmonary resuscitation kon CPR ang iyang anak ka, siya nagtuo nga posible di po ito kini mamatay. Si Resma ni Pariaga nga doon na sinikitaan nga video atol sa pag-rescue sa tulog ka mga nalumos niya itong hingyo na dito sa Fishport sa barangay Inuburan sa Nisgutang Surada. Base sa video matod pa ni Resma nga giaplayan na unta o CPR apan ang pauta na nga nung giundangan man kini. Kinis ang biktima ng utuhura, paingong punto ay pasagay sa ambulansya aron dalhon sa tambalanan. Si Resma ni Pariaga nga sa iyang nagkatunan gamay isip kahinisiman di pa ginunta hunungon ang pagpahigayon o CPR sa usang katao nga gitabang hangtod nga di pa kini maabot sa tambalanan.
4: Diyo nga katong giusa siya pag-survive bitaw gi-CPR siya. CPR na siya sa nag-rescue. Kaya nakakuan po ko, nakakita ko sa pag-rescue, maragdili sa mao pag-perform sa CPR. Naagi sa yot.
0: Saan nga mag-iabla siya sa yot?
4: Nakaingon siya ko kay nakatraining man po ko o ka na ang saan pag-kuan, rescue o pag-perform ng pag-CPR na ay malunod.
0: Maragumagamuraga, basic gagawa ka ng first aid.
4: Oh.
0: Okay.
4: Pagtanaw na ako kung nakasuka man ang kuan.
0: Pasyente.
4: Ingko ka to kay nakasuka to. Madapag yun doon tatong survive. Bisang pag 30 to 40 minutes siya na.
0: Wow.
4: And kay nakasuka man siya. Ang pag-perform lang sa pag-apply sa kanang CPR.
0: Ano sa gigiyon dalang
4: gigiyon? Sumaniya o kanang bumba ang kuan niya. Ano ito gayang hangin?
3: Ang patiglawas karo sa biktima, anang karong gihaya sa Lipanimay, di na sa barangay Lipata sa Lungsos, Milanilla. Nga seran, nga wak matupak hebaw, nga nangaligo kini, dito sa Dumulan, ang iyong anak ko yung mga barkada, kay wak kini mananghit nga ito na kaniya. Nahibulo na lang kini, dito na lang sa silingan, nga sa gamibaw, nga nilagkaw ang iyong anak ka, nga wak pananghit, apa sa wak pagkinamita mo. Ang iyong anak ka, nga ng Adlong Bernes, nilagkausap kini. Sanglit nga naandang sa duwa, nga busy pa man panahon sa gabion, kung katangkado ang kinipultahan, doon ay sikreto nga ablihanan ang iyong anak ka. Nianang sa iyo sa buntag sa adlong Sabado, nagkapatikot kini nga doon ay namukaw sa iyong anak ka, wao o sabi niya panumaling nga, hangtod nga nagdagan ang oras, mga hapon nga ng adlong Sabado, niabot sa iyo ang balita sa nalagatan sa iyong anak ka, maong dalit-dili kining nagilis o biyanto sa nahitabuhan sa iyong anak. Si Risma na kisayod sa nahitabuhan sa iyong anak ka, o sa baluan nini nga pulos minoridad ang duha ka mga kaubang sa nalumos, ang duha luwas ra. Apan ang iyong anak ka, wagid kasugakod. Nasuto sa dini, ang iyong anak ka, o katulay pang duha kauban, ang niyato dito sa may laom kinabita, kirindo na red flag o buya, nga nagpasabot, nga dili pwede kalikuan, kay delikado ang maong lugar.
5: Pasa mo ba kasi, mag-nay mabibag, ano, si Matan Awo, labi na nga sila, ano ba si Mamata, ano?
6: So, regarding nga ako, silang iinan, ito, dinala na pa mo basulog, tao, kay Wanaman, basulog pa po tao, kisay nagdaan niya, kay iyang sa nagkagustuhan, okay. Uban siya, na ako lang, kana ang, kung basol pa po tao, di naman sa siya maluwas, kay Wanaman, siya. So, ako lang nila, kana ang, kuan lang sa ninyo, kana ang, listen lang sa ninyo, mga bagong tubo, nga, taingaw, so, kung mga may mga batasan, kaunta, nga, nagsalig mo, kay abe sa alam mo, panadulit na mo minor, sakto na mo sila yung panidaroon. Pana ang patuloy lang mo sa iyong desisyon niya, unta na ang pamamayangan, habilin nga mga ginikanan, respeta ilan sa inyo, pananghig. Kung dilit mo, galit mo, tungkal, ilan sa mo, panang, panang, kuan, pamugos, kaya ang kanigra mo mamugos ko, niya natay, ato nga tuon, posible, nalgi, panang,
5: dilit mo yung nga mahitabo?
6: Mahitabo.
5: Matuloy nga, sir.
6: Mauna siya. Sige po, di na lang kumabasa rin ako sa nidani ya, kay Iyam sa Tagusta ng Uban siya.
3: Mga katapa mo ni repeat, kundi nalumos ang tulog ka mga tanon, neto milabay ng adnaw. O sa ang patay, duha ang nilawas sa kinibaw pagkalumos. Wa magkulang ang barangay inuburan, kundi matupa nga ang kinibaw ang tulog o kinibaw ang naligo, ginanadaan nga di papalayo o gilay mo ato sa mga danger zone, ginibit, ginibis mo sa mga nga dagat. So lang nabit, toy day buya, na flag, red o color. Babasa mo din ha, nga dili ang ngayon nga atuan, tuwag kay kantilado o delikado ng lugar. Apang yung ato pa, nga ilaw yung pukusyo ato, maong nahitabo ang disgrasya.
7: Samtang si PO First Jewel Baring, ang station commander sa Philippine Coast Guard Naga, ni Butyag, nga nadawat nila maong alarma o kasayuran, maong dali silang mi-responde sa kay ang ilang motorbangka. Pag-abot sa lugar, aduha ka mga nalumos. Nga minoridad ang gidala na sa tabalanan samtang ang kining si Nathaniel may ulahing nga nirescue. Matulibaring nga lugar dagsaonon sa mga tao tungod sa mga gipang tanom nga mga bakawan samtang duno sa mga ligo. Gihulagway lugar nga pampubliko nga dapit daghan ang mga ligo manglaag samtang daghan usab ang mado mutaaw lang sa bakawan. Dugang ini nga ang maong hitabo sa pagalumos patay mga pila na kaminuto ang milabay o napagkinyo na kuha sa mga rescuer tungkol sa delikadong lugar tungkol kay kusog ang baod niya itong mga tungura.
8: Naligo, kaya atong tulo, natoy ka nang nagbisigas siya ni kay Karolang Pagkakaw Reformation na nag-influence ang mga liquor o katong tulo. Karolang Pagkakaw, based sa itong coordination, na ay certain liquor na influence ba.
9: Okay. Sir, sa M niya, ito sa public or private kaning resort ba niyo sa aking kaliwan?
8: Ang nakitabuan sir is public na siya. Karoon lang every weekend, daghan yung mga lipo nila kahit tumulti tayo na sa tool sa manggo. Kaya nakapan na ako naman itong spot niya sa manggo. Manadaghan mga lipo.
9: So, but kung weekdays, medyo ka tayo?
8: Weekdays, wala ba? Weekend lang sila, sir. Weekend lang yan.
9: So, kung public, sir, host ng area, pabarangays, city government?
8: Yes, sir. Pag public, sir, ikaw ang ginanap sa una, ang barangay, kay ilaman ng karong dito ang ilaman din ang i-control diha ng mga ligo. Gawas na natin yung mangrove na protected area para di ma-exploit lagi ng bantayan. Nalas like entrance sa agang mga ligo, 10 pesos daw o nakipatipi sa mga vehicle na may sumudo sa area.
7: Samtang si Inuburang Breakup Tain na Rigi Kamisares ni Padayaga doon ay tigbantay ngayong mga tao sa mga lugar tungkol kay Madupa matag Sabado Domingo dagsaon man ang mga lugar tungod sa bakawan maong doon ay ilang gipabayad sa mga parking man ang katong mga ligo. Mato ni Kamisares nga ang kaoban aning nalumos pito sila kabuo ng mga ligo ang kaobang tulo ang niligo sa dagat na giingong gipamagnolilaan sa iyang mga katanod. Gani doon na may polis ngayon nabil pagbadlong sa katong mga ligo. Dugo ni Kamisares nga huwag magkulay ang katanod sa pamamagno sa mga maligo sa lapit.
10: Daghan ko sila.
0: Okay.
10: Niya, tulo ko na nakabok, isakay sa babida ko sa nakabok. Niya, bawod pa doon. Bawod pa doon. Kaya layo man
0: sa hanga. Tusulog ito sa
10: hanga? Layo man ang dagat. Mas na. Nino na nga po doon. Pero wa, nga mo tanog. Ligyan doon na sila nga. Di mo mga po dito. Ligyan pa pulis. Nga pulis. Uwa, kaya di man ulat tayo magbantay yung tanila. Nakadagas tao ba nga, mo lang ito ako bayuan nga akong batay. Di naman sa, diyan mas umulimit. Pero pag pahimang mo, di pahimang mo ang doon sila.
0: So, kita
10: sa... Naang akong tanot, naang pulis.
0: Kompleto yung
10: tanila. Pero di naman ko magsigitag sa malutang anak nila po sa tanila. Hindi naman. Pero at least lang, nakadu or pag, nasa'y buya na mo dito nga, kanagadapita, dili na
0: nasa iyo. Okay. Okay. Kita sa barangay wa dapat magkuha ang siya pag mahimang no, sa kada mga ligo nga gato mga dayo gadi ta kaya. Wa ta magkuha.
10: Oh, kato sila. Nami kita kun tanod. Ang ako sang tanod may nagsaw man ato sila para makita.
7: Mao kadto ang kompresibo balita sa Dalambos dito sa Barangay Inobaran sa Dakbayan sa Naga. Kao ba kita pang genre redoblado. Ala sa kaya sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. Benji Talisik. XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat ka tropang Benji Talisik sa imong komprehensibong report.
11: Kompleto. Back to back, left and right. Front and back gitu nga kwan.
0: Balik-balik ang gulo nga wala okay.
11: Why gay ang gulo mo kaya to? May gitong pagkakuha na. Samtang sa Pingas Bahin, Diaz Mayor Richard Archibald, mga katropa. Ni Tataw nga nakaschedule na daan ang iyang pag-atos Manila, maungwa makatambong sa West Philippine Sea Victory Day. Mga na rason ko, no? Ato na yung siren, pinagi sa report ni katropa ang Crystal Joy Filler ka.
1: XFM Report.
11: Yes, katropa Crystal.
12: Gitataw ni Mayor Nestor Archibald nga wa siya makatambong sa dihang gisaulog sa Cebu City Government ang West Philippine Sea Victory Day nitong Lunes, Hulyo 13 tungod kiniadto siya sa kauluhan. Mahinumduman nga gisaway siya ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga playing safe tungod sa wa pagtambong sa maong kalihukan. Apan sigun pa ni Archibald nga daan nang nakaschedule ang iyang lakaw dito sa kauluhan. Gani sa maong adlawa, nakighimamat siya sa mga kadaguan sa Boy Scout of the Philippines para sa mga programa sa mga kabatanunan ug ni Department of Budget and Management kun DBM Secretary Kim De Leon aron sa pag-follow up sa Local Government Support Fund alang sa mga infrastructure projects nga gi-prioridad sa syudad.
13: I don't know what it means but ako, there was this program already nga moadto ko. Una, I was there, wa ko nagduha dito. So, that's it.
12: Sa usa ka Facebook post, nipadayag si Archibald nga ang pag-alagad sa publiko dili masukod sa pagtambong sa usa lang kakalihukan, kung dili sa pagsiguro nga mapahimuslan ang mga kahigayunan nga makaangkon og programa, partnerships og resources para sa syudad. Samtang subay sa pagpahigayon sa WPS Victory Day, giangkon sa mayor nga nabalaka siya sa mahimong relasyon tali sa Cebu City ug sa China.
13: Nabalaka ko. I mean, these are things nga being the mayor, we'll just go forward. Di lang ta, para na ko, continue lang ta.
14: Tabaho lang.
12: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filler ka, XFM News.
1: XFM Report.
14: Salamat katropang Crystal Joy Filarca sa imo report. Salamat sa ato magigsuunan nga ning duyo gyud nato katropang Greggy, si katropang Reverend Oliver Nacion.
11: Si Kwanpod, katropang Kans Naira Image. May gabi attorney and Sir Greggy.
14: Thank you. Ang asawa po ni Reverend Oliver Nacion, si katropang Reverend Oliver Nacion, siya ay ato ang superintendent sa ato ang Battle Division sa ato ang Four Square Gospel of the Philippines. Niya kaabag kanuna yung gwapa kayong asawa, Ma'am Tata Nacion. Napod si Reverend Manuel Maning Ambos.
11: Good evening.
14: The
11: good
14: legend.
11: May gabi.
14: At Raquel Campos, may gabi.
11: Diya po si Victor Emilda. Good evening. At Torre Paul and Sir Greggy. Naminaw ko permiso yung programa sa may Victor Fernan. Ni Victor Fernan, gikan sa may Barangay Kiyot, Lower Yate. May katro.
14: Thank you, Victor. Madaugon ka, kanunay, Sir Victor. Kaya salamat mga katropa, itong partner sa Master Control, katropang Juben Jimenez, Station Manager katropang Janley Baiking. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubos ng alagas kahinan, inyong mga anchorman, ako rin si katropang Attorney Paul Gino Lopez, manamilit gyapon sa pag-ingon, magpahinumdom sa tanan, kalimti gayod ayaw-ayaw kalimti. Nga ang atong kaluwasan anaa makaplagan lamang di kang Ginoong Hesus Kristo. Kay wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katauhan alang sa atong kaluwasan.
1: Headshot.
11: O ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa paingon, pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Dalaygon ang Dios mga katropa.
14: Good evening everyone. God bless us all. Katropa mo.
15: Exciting.

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, nagkuman din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidaladala.
5: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig na ka niya, ayama, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Ayama!
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong
8: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumay na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Wings Air Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
6: X FM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.30 na itong oras sa Turaganinyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, madali po sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus. Kabagatang kung kaluya ni ini mga katrupa, gumikir kay Premium Death-Free Instant Energy, makapaligor kini sa itong immune system. O makahatag na ito o gamulahutay nga enerhiya, mga katrupa. Makapaligon, usap kini sa itong gabog-gabukog. Aga Premium Death-Free Instant Energy, mga katrupa. Premium Death-Free Instant Energy, inyong kinipapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kinipapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyong kinipapalit sa Yes to Health Clinic Store. Karabay mo tayo sa buskabahin na itong Sibianan, dito sa Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. O niya sa gya, punaga pa na yun, atong libre konsultasyon, libreng check-up, serbisyo publiko sa Yes to Health Clinic, mga kaigsuunan, matag Domingo ka na, alas 9 sa buntag, ganto sa alas 5 sa hapon, mga katrupa. O na, paimudsin ninyo kining libre nga konsultasyon, libreng check-up, matag Domingo, alas 9 sa buntag, ganto alas 5 sa hapon, sa itong Yes to Health Clinic, mga katrupa. Na po niya itong store. Ngayon mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy, ug uban pa nga mga Yes to Health product, mga

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Sa palgang patay, sa barangay pagpanggog ng patay, sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Sugmon, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa dong tulumanonang Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kinigab niyo ang anchor man katropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makigubara ka ninyo, hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Kining adlaw, mga katropa ga Huwebes. Pizza 16 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Daotan na ako mo sa kapiskay sa manawas sa inyong pagpanikay sikay. Samtang nanikay si kay kamuri ato'y hato niya kaninyong mga pangitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan na surka gahapon o karon. Dini sa ato mga kaigsunan, Mayor Nestor Archival, mga klapka, mga katrupa, mi klaro. Sa iyahang kapag-absent sa ikadapulo katuig nga anibersaryo sa kadaugan sa Pilipinas nga naa sa papel lamang. Pahitugod sa itong kaso gipasaka batok sa China. May kalabigitan sa claim ni ini mga higala sa itong claim niya sa West Philippine Sea, mga katropa. Matod pag Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan, uman sa gisaway mga igala, ginganlan, giulagway ni Vice Mayor Tomas Usmeña nga playing safe. Tungod sa iyahang pag-absent sa kalihukan si kanapulo katuig nga anibersaryos kadaugan sa Pilipinas batok sa China sa itong claims with Philippine Sea, mga katropa. Baga arbitrary or arbitration ruling, mga kaigsunan. Absent si Mayor Nestor Archival. Yagi klaro mga katropa gaalangan. Doon naman ko iatos Manila. Kung ako magsuroy-suroy dito, official function lang. Atong pamatiyon, atong halangdong mayor sa dakbayan sa Sugbo, katropa grap-rap.
3: I don't know what he means, but ako, there was this program already nga muadto ko. Mo lang. I was there, wa ko nagduha dito. So, that's it.
4: Di ba kan magkahatag og kanang kabalaka mayor between sa kanang relationship sa Cebu City or sa China or probably sa
3: Okay. Nabalaka ko. I mean, these are things nga nang gitabo, but being the mayor, at least I will just go forward. Di lang ta para nako. Continue lang ta.
4: Trabaho lang.
0: Iyo na bati si Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Iyang pagklaro, mga katropa. Hindi po si Mayor Tomas Usmeña. No, sige, yun, panungog ni Nestor. Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. 37 minutos ang nagkalabay sa las 4. Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan, nanawagan nga to sa mga baser. Itong biktima sa pagpanglugos, mga katropa. Kasi may barangay basak sa Nicolas, mga igala. Kadiin gi-sulod kini, mga kaigsunan. Sa customer, mga katropa. Gilugos, mga igala, aga kining trabahante sa usa ka imnanan. Ingibase ang mga kaigsunan. Mayor Nestor Archival, nanawagan mga katrupang undangon na ang ilahang pagpanaway nga to sa biktima sa pagpanglugos, mga igala. Kamukod ba? Kamukod yung luguson? Malipay ba mo ba? Biktima na ganyan sa pagpanglugos, mapagyan yung saway yun. Man kayong ganyan. Atong pamatiyon si Mayor Nestor Archival ni ini mga katropa.
3: Kani nga biktima is sa pagdangan nga biktima is a victim. So sa mga salaon na dilima o oh, ako lang na well, posibilidad ang kaning nag-bash niya o ning mga tawhan ng nagduwa-duwa lang ba sa isa internet might be. So ngako lang na kani biktima na siya, dili nato kunan na mahimo sa biktima sa pag BIBI ba. So let us be, you know, we are brother and sister. So ang mga constituent din nato sa syudad atong gihangyo na instead of ato ni siyang bugal-bugalon, punta ni siyang kabangan in a way. Na one way is dili lang nato siya tanang padanan ng mga text na dili maayo.
1: SIP Morning!
0: Inyo na bati mga katrupag inyo nakitan. Ang atong resibo na atong balita mga kaigsunan. Mayor Nestor Archival giapunta mga katrupa na nawagan gato sa atong kapulisan. Madakpan dayon ang responsable sa pagpanglugos mga katrupa gato sa trabahante susa kaimnanan. Atong balikan si Mayor Nestor Archival mga kaigsunan.
3: Ang ako lang good is make sure na madakpan na nato siya. You know nga ako lang di tagang instruction sa mga kapulisan nga well, hindi lang nimo involve kung sa inyong ihimo pero but the idea na atong itanaw nga tinanggan atong muna siyang atong binandakpon mo na yung main directive na sa laon mo na iyan din ang i-face ang consequence niya na nga doon lang makuha na nato sila para atong pakita sa atong constituente ng atong syudad ang digil ba digil tagaan tutugol ang kaning mga dili mao or pati nga karang panghimo ang atong nilipatanggan lang.
1: Exciting!
0: Inyo na pati si Mayor Nestor Archival mga katropa. Agiti sa atong kapulisan, madakpan, katong responsables pagpanglugos mga kaigsunan. 41 minutos nang nagkalabay sa alas 4. Sa dugang pa mga balita mga katrupa adto ta sa Tuagap Balay o sa Palacio sa Justisya. Adto ta mga kaigsunan sa Palacio sa Justisya diin dito. Ihusay mga katrupa ang kaso ni Byron Garcia mga kaigsunan. Gagipasakar ang kaso ni Dr. Nikki Catalan. Siyang hamiling kapikas mga kaigsunan. Dr. Nikki Catalan mga katropa gusto lang justisya. Mga katropa sa gihimo ni Byron Garcia. Ato siyang pamation mga katropa.
2: The one we met today was for Cyber Live. So these were accusations made about me as a private citizen early last year. A lot of these statements were untrue. They were hurtful, humiliating, and meant to cause distress to me.
5: Sir, Doc, what kung sa'yo yung mga gustong outcome na isip ka sa karo sa korte?
2: We really just want to follow, no, to follow the judicial process and follow through that.
5: If na yung mga karang, aming ka ba settlement, if legally, kung ano mo, are you available?
2: I'm not keen on settling at all.
5: So, parang yung mo na ito? What message do you would like to send to the public?
2: To the public, I think our acts in person and online carry weight. And it has to have consequences, especially if they have criminal liability. So that's really what we're asking for accountability. So mo-umo lang na.
1: Exciting morning!
0: Inyo na bati mga katropa si Dr. Nikki Catalan. Masaka og cyber libel ganto ni Byron Garcia mga katrupa gubikan sa mga gipamasangil. Paglabay ni ini nga mga istorya batog ganto sa doktor mga katrupa nga dili daw kuno tinuod. Sa pag tinuod na do kun dula ga kun duna lay Malaysia. Nagkanang tinuod katrupa rap-rap in libel mga igala truth is not a defense. Hinumdumin ninyo ha. Sa libel mga higala ang katinuod dili dipinsa. Eh kung bisan pag tinuod ay mugi istorya kung you do it with malice mga higala. busas gihapon ka. Atong pamatiyon mga igsuon ang abogado ni Dr. Nicky Catalan. May kalambigitan gihapon sa kasong cyber libel gipasaka ni Batong Gatong Byron Garcia. Ang abogado ni Dr. Nicky Catalan mga katropa.
6: Kids, it was just for arraignment and preliminary conference. So, arraignment supposedly for lang na siya cleaning of the information para yun ang iyong formal plea. And naalantay bagong schedule for arraignment and preliminary conference. So, today, medyo nagkuhan na the preliminaries. The lawyers are using the preliminaries. Na ay mga pending incidents sa court, kailangan pa ni court i-resolve. Pero ako with that, muli mo dali na, muli na wanted na, i-aray na kasi dapat siya. We made our position to the court and we invoke na dapat i-aray na today. Pero si court has to, the court has had to deal with the preliminaries first before the arraignment. Ito
7: is dinagawin natin yung isa ilang para talanggahan nyo.
6: Nabilip na ka-comment na
7: so, pag-jawas ito yun, sa'yo yung tawag sa
6: yakin? Kay Dr. Janus, he is being presented as a witness for the prosecution and it's still ongoing, wala pa na humanti. Okay, mga tayo na kuman sa kay Doc Nicky, so kailangan ni court i-accommodate ang other litigants na nagkuhan. So, present si Doc Gatos, but to be continued.
7: And not today?
6: There is another schedule for the continuation. Present ko siya, nagsugod na yun.
1: Exciting!
8: Morning!
0: Inyo na bati mga katropa! Abogado, mga igalan, ni Dr. Nicky Catalan, mga kaigsunan. Doon ang pagunoy humanon ng preliminary investigation kay tinuod mga igsuon. Ang korte, mga igala, may mando o re-investigasyon. Sa kaso, Batugato ni Byron Garcia, mga igala. Umikan kay si Byron Garcia o yung mga abogado miingon. Sila kadawat og sampina gikan sa piskalya mga katropa sa dakbayan sa Mandawi aron tubagon ang reklamo gipasaka bato kaniya mga igala. Ona biduso kini og motion for investigation ug korte mga katropa migrant gato sa motion si Byron Garcia mga igsuon. Manay ko, Byron Garcia, nagbadaugon ako sa kaso. Magaigunan ng tinors yung istorya. Anyway, niya si Byron Garcia atong pabatiyon mga katropa.
9: Akong statement lang yun, tanawa ako ang Facebook page at ito kong mistake kung saan itabo rong adlawan rin. Ang akong victory rong adlawan, ako na state rong.
10: Nga na victory siya, right?
9: Tanaw lang yun, so hindi mo kasama.
11: Always of mga friends. Alegria, ganyan na eh. Pati, ang anak ni Pagila na si Elis Nicole Catalan o ang iyang bana, si Janos Miscaino dito yun sa Branch 83 kaya doon na may kaso. Saan pa ka dito? Maglipo ko nito ha. Ang ngaan sa usan si Elis Nicole Catalan na dito. Ang iyang bana, Janos Biscaino. Ano ka niya, hindi mo dahil siya ang apelido siyang bana, no? Kalimbo ka po ba? Namin niyo, ano doon? Pinuod yun. Pero namin sabi sa usahay, baka niyang babae nga. Alam niya, ano mo gamit sa ilahang maiden name. It's not illegal. Pero tagsara. May ngunting egadris Pilipinas, may ngunting presinto lang ma. Percentage lang na sa mga babae nga gusto mo, dala sa ilahang apelido. Dili silang bana. Kay, og may nga nang ganyang babae nga, ay, Catalan akong gusto, ha? Oo, oh, may nga po rin yung Biscaino, ha? Yes, dear. Ano yung sitwasyon ng nana ka? Dito sa mong kaso niya, kadalagin silang media. Oy, sudaganas, media nga po dito. Kita-kita mo nga ng clip sa Sunstar, oh. Oy, salamat, Sunstar, gamit ko sa inyong video. O kita mo na dagan kayo. Nya, interview ko na ba dahinta? Nya, may sa una kay, wamang tay laing platform mga makasulti po taga to. Nya, karang kaya naman siyang Facebook, na naman yung mga social media, ding muna yung mga maglumba lang sa pangwarta. Talaga na yung nag-views. Kasi nag-views, yung nag-kwarta. O, inaanarakon. So, akong explain na, ganina, kung sa kinitabo sa korte, mag-comment ko sa possible nilang mga pangutana. Well, mga friends and followers, let me announce and tell you nga, victorious kay Tastanan Ron. Kaluin taong kasiyos, mga pinano. Ang amuang motion for reinvestigation ni grant sa judge. Eh wala di makaproom ang mga piskal bas Mandawi nga nakahatag sila bisag usalang ka sa pina na ako mamagasigob reklamo nga manglusot na lang yung mga warang o baris na ako niya bisag wako'y kalibutan nga anong sana ako'y kalibutan nga wakay ko'y katangkungan kamaisan o kasantulan kalibutan pa ka gigrant sa judge. Praise the Lord. Makaingin kita na naapagidi ay kwan nagtanaw na to gikan sa taas.
1: Exciting
11: morning. Kamu mga pagkal
0: inyo nakita mga katrupag inyong nadunggan si Byron Garcia mga katrupag yung ipaybalo ang iyang kadaugan. Wala ba na yun ang arraignment mga katrupa sa kaso kagahapong cyber libel gipasaka ni Dr. Nicky Catalan Batong at Byron Garcia. Kaya mga bugadong Byron Garcia mga kaigsunan, may dusong kini og motion for reinvestigation. Kaya gumikan kay bisag unsa, bisag usa lang kuno kasapina, huwag yun sa kadawat mga higala. Ay magic-magic po mga kaigsunan. Kaya ganis Byron Garcia o dilipanis siya Byron Garcia? Awa nga, naarin ang kaso mga igala. Gagag, nahita mo ingon ani mga katropa. Lakbitan niya doon ato ni kasuha mga igala. Samtang sa dugang pa mga balita mga katropa, 51 minutos na nakalabay sa last 4. Dito sa Trans-Central Highway mga kaigsunan. Tawag unsay nahita mo ni ining nagmotorsiklo mga katropa. Kana ganing estilo-estilo mga higalas pagpanagag motorsiklo. Daghan yun taon ana mga katropa na disgrasya. Kana ganing banking-banking mga higalas. Kira mag-banking mo, daghan mo kwarta. Suda ninyo dito sa bangko. Pero kining banking gani mga katropa nga pa tumba-tumbas motorsiklo, apatay gyud ka na napita, disgrasya gyud ka. Tanawa ka itong resibo na yung balita mga igala. Oh, tingnan nyo. Oh. Bang! Oh, mao na mga kaigsunan. Ingon anang istilos padagan, batuan yung ka. Usman pa na ito mga katrupa. Ibalik na itong video katrupa. Rap-rap. Tanawa na yung nagsaga putosiklo. Muna mga igala. So, kamo, ganahan mo inyo ng sundon. Naala, sige pa na yun. Pero kitambaga na muna ito ha. Angkas nini yang uyab mga kaigsunan. Usahay good food mga katropa, ikaw rap-rap na kasuhay na ka. Uyo gani imong uyab, pasikat po ka. Pasikat na mag yun usahay kuyog uyab ni mo mga igali. Ano nahita mo? Disgrasya mga katropa. 53 minutos ang nagkalabay sa last 4. Ay na ninyong sundahan. Ay mong pagupya ni Anto ha. Kasi ka muna sa isunod ba disgrasya. Ay la grasya o disgrasya. 53 minutos o 45 segundos nang nagkalabay sa last 4. Anto ta sa mga balita sa kauluhan. Pati suprema mga katropa mi mando. kadto sa Kongreso. Ingon man sa Department of Budget and Management mga kaigsoonan sa pag-account sa mga na-missing bicameral records mga katropa. Bicameral budget records mga igana. Ganong ilang giwagtang aro dili matres o kinsay hinungday. Iyaga to ang hulagway ni mong balita mga kaigsoonan. Ang Korte Suprema orders Congress. Ingon man sa Department of Budget and Management to account for missing bicam budget records mga kaigsoonan. Sayunan mo ni Ana, giwagtangan o duray bagyo? Wag ma-appel, wag ni mahuna-huna eh nga sunugon, magsunog-sunog dito sa Kongreso. Maka-justify nga nawagtang ang bicameral budget records mga kaigsoonan. Kaya gumikan kay Tua dito, mahibawa na to si Kinsa responsable pagpa-insert sa 100 billion mga igala nga pang-allocable.
8: Exciting!
0: Sa ilagihimo, aron dili masubay, giwagtang! Manduan sa las Korte Suprema ang Kongreso ingon man na Department of Budget and Management mga igala nga i-account ang mga nawagtang mga na-missing nga bicam budget records mga kaigsoonan.
10: Jerry Cerillo Cilio.
0: 55 minutos na mga katrupa nakalabay sa las 4. Inyo makita mga igala si Vice Presidente Sara Duterte katropa grap-rap gi-impeach mga kaigsoonan gumikan sa kining grip threat ya kining threats mga igala visible na ni sa lower court mga igala dili ni siya makonsiderar nga other high crime. Pun sa ato mga katropa ang threat ikonsiderar mga kaigsoonan nga impeachable. Pero dito sa Amerika mga katropa wasalay pakiniini mga igala. Nagawaragod ninyo ni nga to resibos balita mga kaigsoonan. Ang kalainan sa Amerika o sa Pilipinas, mga igsoon. Dako-dakoy ko nung gamayrap. Para maklaro sa mga kuan, hindi naman naglantaw na to sa itong Facebook Live karon mga igsoon. Budako pa nirap. Atong ipa-enlarge gamay, mga kaigsoon. Same words, different people, different country. Sa mga same words nini mga katropa, threat. Ang threat nini sa ato, may kinausap na ako. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Litsa at si Romualdez. Karon, gi-impeach mga igala si Vice Presidente Sara Duterte for saying this. Dito sa Amerika, mga kaigsoonan, ang kang Sara Duterte, mga katropa, Tagalog lang ni. Ang in-English ni ini, diya, mo'y gihimo, mga igsoon, ni Donald Trump, presidente sa Amerika. O sa may giingong Donald Trump, I left instruction, if they assassinate me, bomb them. Kini si President Donald Trump mga katropa na tapsingan mang dunggan na ni katropa rap-rap. Na nangampanya ni siya na tapsingan ang dunggan na ini may gani umaagtang. Naagtang pa ni mga kaigsoonan. Bagyo, doon tayo problema ang Iran. Pero kaya nadunggan naman ni mga katropa. Kaya giswaya ni assassinate mga igala mo na ingon si Donald Trump sa Amerika. I've left instructions. If they assassinate me, bomb them. Tagalog pa mga kaigsunan, gitagalog ni Presidente, Vice Presidente Sara Duterte, specific na rin ka Vice Presidente. Sara Duterte may gala, kaingon siya, may kinausap na ako. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, Lisa Trumwalde. Mas listen ka ni iniiyaha ka Vice Presidente Sara Duterte katrupag rap-rap. Ha, specific man, iya ipapatay BBM, si Lisa o si Martin. Hanggang Donald Trump mga katropa kay Corbida iya ha mga kaigsunan. Ha, madamay mapong uban ni ini mga katropa kay iya magpabumbahan. Ito gingon same world, same countries, a different countries, mga katropa. Pero tanawa, mga igalas, Vice Presidente Sara Duterte gi-impeach. Tumikan sa giingon grave threat and inciting to sedition. Sa Amerika, si Donald Trump, mga igala, walay paking mga Amerikano nga tuniini, mga katropa. Ginoon, lain-lain magutang nasod. Although, kita ang Pilipinas, hingupyas Amerika. Hingupya man ta sa Amerika. Pero nagpalahi taron mga kaigsunan, kaya ang threat atong ipa-impeach sa Vice Presidente, tining maumpulong threat. Dito sa Amerika, wala mga igalay. Alas 5 na sa kabuntagon. Padayon ka mo na nga pamatining atong tulumanon. Exciting Pilipinas!
8: Good morning!
0: Ito sa kauluhan mga katropa. Nagapadayon nga impeachment trial batong ni Vice Presidente Sara Duterte. Diana Maigala si Kanhi or Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano. Angal ni Alma nga itong Melvin Matibag mga katropa. Nagumikan kay Karong Adlawa or Kagahapong Adlawa unta iharang or i-presentar si Melvin Matibag isip testigo sa prosecution. O Karong Adlawa mga kaigsunan pero murag dili madayon. Basing mangandam pa ni sila. Ita may gala doon na si tambungan nga unsa to nga kalihukan dito sa gawas sa nasod. Gatuang National Director sa NBI mga katropa, Melvin Matibag. Si Melvin Matibag nagpagawas mga katropang pamahayag. Ispira sa presentation niya gato Senado isip testigo sa prosecution. Doon na sila dakong investigasyon. Maitawod sa SEA Games mga igsoon. At the time, ang Pangulo ni Atos Alan Peter Cayetano. Atong pamation mga igala ang reklamong Peter Cayetano. Maitawod sa kiningihimong Melvin Matibag mga kaigsoonan.
12: My point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution. To be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends, but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Lumalong din siya, hindi ko alam kung...

0: Magandang umaga sa inyong lahat. Hotaki, hotaki, hotaki. Umayong gusaymas. Salamat pagi.
1: Jerry, Jerry, Oxilio.
2: Exciting morning.
0: Kita maglangay mga katrupa, kailangay na kayo ta. Ang materials diri wala to mapresentar ninyo kapikita. Ato sa gitsik ang merkado mga kaigsunan, tagpilang presyos mga palalito ning urasa sa kabuntagon mga kaigsunan. Nastunglian na si Katropag Eric Paano no Tamaro.
1: Live report.
0: Wakay udyo, Katropag Eric, wakay udyo. Kadiyot sa katropang rap-rap, kadi kong kadungog ni katropang Eric. Why, kwan, murag naka, sabi ni, naka-silent mode? Why, oh Diyos, katropang Eric? Dungog na ko ni Eric.
3: Good morning,
4: katropang Jerry. Good morning sa mga katropang kasukilig sa XFM Cebu 8.3. Nagbadas-badas sa karon sa itong mga merkado, katropang Jerry, mga kiglan niya. Nataroon ha, diri sa may Pasir Fish Market, katropang Jerry, mga katropa po. Ito makita po, no? Ang, atong kuhan, no? Kahayag ni ilog na sa kangit-ngit, katropang Jerry, mga kaigsunan po, no? Just nakita, diri, medyo hurot-hurot na ng mga isda, katropang Jerry. Makiglan, diri sa stolo, kanang kuhan na, kanang medyo hawan-hawan na. Pero sa stall po ni Kapitan Julius Giorgio, maragubay-ubay pa. Cup warning! Paano? Daghan na rice na cup? Daga isa hin, minus. Dili kay daghan. Ang presyo, barato, stable, mahal. Dili sa kay mahal. Sakto-sakto ang presyo. Sige. Salamat ka pa. Ikap Julius Giorgio, katropag Jerry, mga kiglan po. Ang presyo, kuwanda, katropag Jerry, mga kaigilan po, no? Okay, mahal, no? Nang igu-igu lang, katropag Jerry, mga kaigilan po, no? Yeah, diri, arita, so that's diri, katropag Jerry, mga kaigilan, dagan pa mga klase sa kuwan po, diri, isda, katropag Jerry, mga kaigilan po, no? Bay-bay pa man, arita, diri, mag-una sa katropag Jerry, mga kaigilan, diri, kanang mutala, diri. Sir, morning, sa XFM Cebu 8.3, diri, buriring. Dila ang kilo buriring. 120. Mahal nun ba? Stable or barato? Normal. 120 ang kilo, katuban sir, mga kigila po. Salamat, sir. Sayangan mo, sir.
5: Isilito pa rin
4: niya. Ano sa?
5: Isilito pa rin
4: niya. Isilito. Salamat, sir. Ya, kwanta, katuban sir. Arita din sir. Magpamutan na ito kay Anto kami. Oy, sir! Ay! Ay!
6: Good morning.
4: Mali atong kontra katong Jerry karon magsidaligan. Unsay imong baligya yung tagpila ron?
6: Natay baligya diri nga lambay buhi pa kay sanan mayagitan. Tay para dili ka paap tag 680 na lang.
4: Oy.
6: Natay nokos nga tag 40 karon 350 na lang. Pagpili na niya.
4: Nga'y closing sale katong Jerry.
6: Dagdo na pagyo tay ito na tag 220 karon 200. Okay na, 220 na rin, di kami sa 260 na ito nga, talurot, Pasayan, bahaw na, Manila mo.
4: Okay. Nakay, shoutout.
6: Shoutout, tayo ko ang galing yung tanala, pinakatong taga Masbati, Happy New Year dan! Happy birthday, katoling Junjun.
4: Salamat, sir.
6: Sir, sir, Junjun.
4: Salamat, sir, Junjun. Mga tayo pinaka... Sali, murag nakakapila ka sa Douglas Copex and Johnson katong pag Jerry mga kaigsuunan po, no? So,
0: iskin pa dito siya.
4: Oh, money, kundi, kana bang pinaka-energetic katong pag Jerry, no? Why pong-pong? Oh.
0: Mm-hmm.
4: Yeah. Sir, money. Mga tala ko, saan yung isa? Nagpila? Ha? Ang sali nga, isa? Ba? Bagis? Yeah, 120 ang kilo. Bagis, 120 ang kilo katong pag Jerry. Mura sa kitong no? Alay ni siya.
0: Pagkabagis yung pugdang guwes, ha?
4: Salamat ka na. Tiga. Yeah, Arit Adri, ang sari mga klase sa isa? Sir, sa isipan ba? Ang sari nga klase sa isda?
7: Ilak.
4: Ha?
7: Ilak.
4: Ilak? Oo, niya. Tarang, pila mang kilo?
7: Sintara.
4: 180?
7: Sintara.
4: O, sintara. Parang tuhara. Ito pa yung sari. Mga pigilan ko. Kanto, ang sari sa?
8: Bakul.
4: Bakul.
8: Bakul.
4: Oh, pila? Cinta. Kani? Bol-bol. Pila kilo? Piso. Sekatus. Sekatus manjan. Salamat tayo. Kisang anip tayo.
8: Ha?
4: Kisang anip mo?
8: Bajaw. Bajaw.
4: Bajaw? Salamat.
8: Bajaw. Bajaw.
4: Bajaw. Salamat, Sarah. So, katro pa yung Jerry, mga sasiguro ito, ang tog kinipong presyo ha, sa kinipong mga secret source dito karon sa kinipong Pasil Fish Market, katro pa nga Jerry, mga kaigilan. Sa katong mga mangumpra, sa katong mga doon na pa'y kinipang palitonon diha nga either pang tuwan katro pa yung Jerry, pang tinuwa, pang sa baga, inununan ko. Daghan pag isa gid sa Pasir Fish Market. Salamat sana. So daghan pa kayong mapalit pa diri katong mga Jerry magkahigala. So gikan lang diri sa may Pasir Fish Market mga katropa para pimingat tiklas key condition mga kahigala di mo malimo to sing prahon pangapi mo Santo Pasco Mix good for the heart memory and immune system. Alex, sa Rikyo Saga, Pilipino, para sa Pilipinas, si Katropas Mercado, Katropa Aga, Eric Amar, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
9: Good morning.
0: Salamat ka doon mag-Eric Perono Tamaro sa mga report. Dagan doon sa itong tag na 26 minutos na nagkalabay sa alas 5. Standby sa itong pagpadayon sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balita. Walang ipipila ka importante ng mga mensahe. Standby!
2: XFM
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Standby, 10 anyos, taga-Marco din. Kina akong tutun lang, ni mamag ay kutun siya, wala ko nag-iyalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganito kamarong tambal, magtoning, damag po sa Santong Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon po kung tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
11: Santong Plus Coffee Mix.
12: Kasi Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung ang saong ko pagniwang. Dahil yun, nadunggan na

0: akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo tagdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Di kuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na ako ang pagtinaw sa akong mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Pagbuho ano yung mabataan ka, oy? Sa 1 to 10, no? Didid ka, ibaw mo iha.
4: Ah, mas bongo si Papa Bagi. Nakanungo ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasensya yung kainday. Pasensya yung kainday. Kay kutobre ko gusto, no? Kutobre ko gusto, no?
3: Ay,
5: Vision Max, daghan ang natabangan.
6: Permigid, gamuta-muta ako mata nga daw, the sore eyes ko perme. Abi ako sore eyes dito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta ako mata. Mao to, dito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Max, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on! Kahit nga ubo, mag-premium D3! Premium D3! Ang mas gipakuso o mas gipaibiktibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-premium D3! Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo!
9: Pakusog!
8: Turbo!
9: Pagdugay sa away!
8: Turbo!
9: Doble! Ang kalipay!
10: Patunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ng turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
10: Mm-hmm. Oh, sakto pre, oh! May duol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
1: Food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santan Plus, herba soap. Si
13: Aida Cordero, taga Putike. Itong barasa kong panit at sa bunyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit kang Santan Plus herba soap. Pura ang akin itong sa mga panit.
12: Santan Plus, herba soap.
14: Manami gin.
12: Santan Plus, herba soap.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
18: Hello, mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang.
8: para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
14: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.33 na itong oras ato na ganinyo sa Premium Death Ray Coffee Mix mga katropa. Premium Death Ray Coffee Mix ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping magka-reduce mong inflammation o magka-increase mong mental clarity o magka-regulate pag yun sa mong blood sugar. Premium Death Ray Instant Energy mga katropa. Kaping magkapalig-on sa gabog ni mong bukog o kaping 3-in-1. Kaya sa Premium Death Ray Coffee Mix, magkakatrupa, nagkasanthun ka na, nakakapi ka na, naka-Premium Death Ray ka pa.
16: Jerry, Jerry, Auxilio.
18: Anxiety.
19: Good morning!
14: 33 minutos na nakalamay sa alas 5. Ay, good morning dahil ganito ni Missy Kinaruha mga or Missy Kinariho dahil sa may Sentry or Gentry Cavite. Ingon man ganito ni Victor Imelda mga katropa. Victor Fernandez sa may Luiriati Barangay Cute. Good morning mga katropa. 34 minutos ang nagkalamay sa alas 5.
16: Exciting Pilipinas Balita.
14: Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan, dagmayan. Dagmayan sa Mandawi, dagmayan sa Lapu-Lapu, dagmayan sa Talisay, ug sa itong Tungkaran, dagmayan sa Sugbo. Mga pagitabo, gikan sa itong provincial capital, ug city hall, man sa mga regional gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran ug component city sa lalawigan sa Sugbo, ug silingan nato nga mga lalawigan. Mga balita gikan sa kapulisan o mga tambalanan, kining tanan inyong maseran, inyong makita ninyong madunggan dinhi lamang sa
16: Exciting Pilipinas Balita.
14: Uraho nato mga katropa ang detalye sa balita, walang gutom kitchen sa Sugbo. Nagtanyag sab og libreng pamahaw. Gutom ra ba ko ini gumana to diri katropa grap-rap at tutas libreng kitchen. Italye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata.
16: Live report.
20: Yes, sa gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas kung ZSWD7 na paghataw og libreng pamahaw sa walang gutom kitchen sa Cebu City. Aron palapitan ang serbisyo niini ngadto sa mga individual o pamilya nagatubang og involuntary hunger. Nagsugod ang maong serbisyo na tung Hulyo 11 ubos sa programa nga una lamang natanyag og paniudto sukat sa pag-abli niini na tung Hunyo 22. Sumala sa ZSWD7, kapin sa 460 ka mga individual o pamilya ang nakabahimulo sa libreng pamahaw og paniudto sa unang adlaw sa ipalapada nga operasyon. Sa datos sa Hulyo 11, milapas na sa 5,126 kalibring pagkaon ang naipanghatag sa walang gutom kitchen sukada sa pagsugod ni inya. Abli ang pasilidad matag adlaw apil ang Sabado ug Domingo mga holidays gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Ang pamahog gisilbi sugod alas 6 sa buntag samtang paniudto magsugod alas 11 sa buntag. Nahimutang ang walang gutom kitchen sa OKK Square Unit sa Pier 4 Arellano Boulevard sa kanto sa General Maximum Avenue Extension sa Cebu City. Nasayon duulon sa mga trabahante sa pantalan ng ubang laborers. Ang pagkaon ni panghatag base sa first come first serve basis din na 150 ka mga serving ang giandam matag meal period o dugangan pa kung adunay mabili nga supply. Kasagaran ang matag pagkaon adunay kanon sa baw sundan nga adunay protina, prutas o tubig nga mainom. Gingon sa GSWD7 na gibantayan sa mga nutritionist o food safety personnel ang pagandam sa pagkaon aron masiguro ang luwas o balansin nga nutrisyon. Gawa sa libreng pagkaon, gikonektar usab sa walang gutom kitchen ang mga benepisyaryo ngadto sa nakadaiyang programa sa gobyerno sama sa pag-abot programa alang sa temporaryong kapuy-an sa walay permanenteng balay ug sa tarabasa tutoring programa alang sa mga kabataan aron mapalambo ang ilang pagbasa ug pagkat-on. Mga katropa, alang sa pagmahimsog sa panlawas imong ug Sanfona Plus Gold alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News.
16: XFM Report.
18: Exciting.
19: Good morning.
14: Salamat ka rupang Almi Mata sa Bogar Report. Dagito sa tugtag na 37 minutos o 25 segundos na magagatrupan na kalabay sa alasinggo.
16: Capitol Report.
14: Magtrabaho sa ICU sa Cebu Provincial Hospital Danao, sugda na mga kaigsunan. Italia sa report sa Aeronato Ginipinagi sa pagpamati ni Katrupa Grigi Magdadaro.
16: Live report.
14: Grigi. Katrupa Grigi. Kadiyot sa mga katrupa, murag na putol atong komunikasyon gantong Katrupa Grigi Magdadaro. Mahitugon ni pagtrabaho sa ICU sa Cebu Provincial Hospital Danao, mga kaigsunan. Gisugda na sa pagtrabaho, mga katrupa. Dada, katrupa, rap-rap. Check sa nato, mga kaigsunan, itong komunikasyon, kinaputo. Good morning, itong Eduardo Asombrado, na si Danag, diya sa Tinang ng Tubigon, Bohol. Ingon man ni Ma'am Norvi Morelio, o ni Jovintino Boy Nadela, mga katrupa. Isang i-check ang lain katrupag rap-rap o naputols katrupag ring. Ay, good morning po. Gato ni Ma'am Arlene Placivi o ni Victor Imelda. Ni Victor Fernan, mga kaigsunan diya sa mga isityo Luer Yati, Barangay Cute. Good morning. Good morning po dito ni Ma'am Evelyn Gadjani. Ay, good morning sa gato ni Arlene Placibi, ni Crisologo Ugbamin, ingon man ni Ray Duran, ni Ansoy Comidoy, o ni Domingo Marcujos Astakaan. Ayog, good morning nyo diha. May good morning po gato ni Love to Chris Paquera. Ang gato ni Sir Artemio Reyes Jr., mga katrupa. Good morning po, gato ni Dennis Cabrera, o ni Tristan Wyatt Vigulay, o ni Flor De Liga. Ingon man ni Randy Artiaga Santisas, mga kaigsunan. Good morning ni Well Byron Lianto, ni Jomer Hirasol, o ni Ma'am Myrna Sebelieno. Baka tao mga katrupa pusas tungod sa pagtiner o illegal gadrugas.
16: XFM Police Report.
14: Detalye sa report sa Aeronato Ginipinagi sa pagpamati ni katrupa Eric Pahanono Tamaro.
16: Live report.
19: Katrupag Jerry, mga kaigalan na tanggong karon no, sa selda sa police station, formable police station, kining duha ka tawo ni babae ni lalaki katrupag Jerry man sa ni Merapi kagabi at usab sa gipegen nga anti illegal drug operation din sa may barangay Mabolok syudad sa Sugbo katrupag Jerry no. Ang unang dilapan kining usa ka 19 anyos pud nga babae katrupag Jerry, mga kaigalan, kining si kuanan ni katrupag Jerry no, certain Heidi no, diin taga kuanan siya katrupag Jerry, taga barangay Mabolo raw sa ba nag kuan pa ni emotional no, na man sa bandakpan nakuha ni siya duha ka putos sa gituhan usab na shabu. Pipila ka minutos ang nilabay ni dakpan pud ni sila sa atong kuan gyapon Station Drug Enforcement Unit, SDU personnel sa Mabolo Police Station, kining si Certain Dennis, nakuhaan pud ni katrupag Jerry og duha ka putos sa gituhan usab na shabu ang duha kini pug gipasa na karon sa selda sa nasong station samtang gikanog kaso nga paghupot og illegal nga drogas. So para katrupag Jerry, mga kaigalan, mga kasigikan sa police station, formable police station, mga katropa, basta buntag sa iyo, ha? Haritas kaping makabusog, haritas kaping makawas, itong mga balatian, humot lang, sustansyado, kape, nga Santo Plasco, Mex, ginama, sa Yasot Incorporated. Alang sa Diyos ng Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM.
16: XFM Report.
21: Exciting!
16: Good morning!
14: Salamat, katropa, Eric Peruno, Tamaro, sa mga report. Dagaton sa tugtag na 41 minutos o 58 segundos na mga katrupag nagkalabay sa alasinggo.
16: Capitol Report.
14: Atong balikan, mahigalang report ni katrupag Rigi Magdadaro, pagtrabaho sa ICU sa CPH Danao, sugda na. Detalye sa report sa Aeronato Ginipinagi sa pagpamati ni katrupag Rigi Magdadaro. Katrupag Rigi.
16: Live Report. Live Report.
14: Yes, Greggy? Hay naman si Greggy. Doon na yung problema sa komunikasyon ni Katropa Greggy Magdadaro. Tutas lain, Katropa Grap-Rap. Doon ay kakulian sa komunikasyon ni Katropa Greggy Magdadaro mga ka-exon. Asawa mga igala o gagiyahang kabit. Gawas nun na tugod kay naluoy mga katropa ang bana. Gikaloyan pa mga igala. Kinas binzin eh. Italia sa report, sero na ito ginipinagi sa pagpamati ni katropa ang binzin talisi.
16: Live report. Live report.
0: Dagan sila magkatabag, dyan katabag, Rafael. Akin ni Gwanda sa balambang ko din pentan nga pag-iiluoy kining usa ka asawa nga na siya ang bana nga di pribayon ang din po sa kaugkaso batong na kaniha o ga sayang akin ang kabita dito sa estasyon sa Kablasan sa Asturias sa kumanin ni binagpan ang respect nga asawa sayang bana sulod sa akin ang lodging house dito sa barangay Uwaka sa Resgunta ang lungsod o man matupa nga giga isbringway ang inasawahan sa alaing binuhata, si Ami Kudribianos, Osaka, ang inahan, doon ay napulog ka na samtang pag ang kabitin ni mao si Alias Ambota, 32 anos, o niya nagpuyo sa barangay RP ni Silo Zimlamban, samtang ang reklamo, ang bala ni Ami nga si Arman, 32 anos, driver sa kabas, kini si Ami Kudribianos, ang ugambot ang ginagawa sa mga polis sa Alasin sa Balamban kung magkining akin mo ang bangang napakitabang sa kapulisan kay alas pa na yung asawa bato nga akin luwa dito sila kamilami sa asawa sa lawak kasama o nga aging house yawag yawag na sa mga ayah din ba na nagkasunod kanya bato nga pagkabos mga polis gitugtog akin kwanto puno mo na akin luwa na nag para milami diyang pag tugtog sa polis o ganin ba na na court akin mo asawa mato nga ginagupin ni Oka gani unta pasagag aluto ng kaso apan ato sa pangiloy kito man siya kay ang gani mo ang balap ang gani asawa po nintong lunod nga di pasagag kaso ang panaluloy o gato sa anak nga po mo ay bugti nga nalukmay ang gani mo ang bana o dito pasagag kaso nagabot na ba girelease ang gani doon kamabinuhata sa presuhan sa Luxus sa Asturias katapang tiyari. Mon report sa Asturias, PNP, Katro, Pasipan, Magalimot, sa Pagkaplas, Kusanay, sa Santon, Urban Oil, Magkatapag, Gini, Matagalo, Utaran, Himo, sa Yes to Health, Incorporated, Bapalit, sa Parmasa, Butika, sa Ilugan. Alas ng kiyos ng Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa. Ben Jitalisi, XFM News.
16: XFM Report.
18: Exciting!
21: Good morning!
14: Salamat, Katropa, Ben Jitalisi, XFM Report. Balikan na to si Katulong Higayon. Katropa Greggy Magdadaro.
16: Live Report. Live Report.
14: Katropa Greggy. I-skip lang siguro na ito sa Katropa Greggy, Katropa Grap-Rap. Kaya di mag-dunag yung problema sa komunikasyon niya. Maritas lain kay mahurutong oras.

0: Tapagakaigsunan sa tuwag pag-asa magtan.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby mga katropa sa pagbarabara sa kahimtang sa panahon. Dunat ay problema sa itong komunikasyon. Uba na ito mga reports mga katropa. Di na ito makuha. Gumikan kay dunay gamay nga technical problems mga kaigsunan. So, diretso ta sa itong pag-asa. Anyway, may pagblantaw di ay ni Ma'am Elena Natolia. Sa tuwag YouTube channel mga kaigsunan, yung man nga ito ni Ma'am Lubi Suena, ni Michael Mike Sigi Canada, maing urto ni Buda Sir. Diyan sa may California sa Amerika, yung man nga ito ni Sir Mariano Vasquez, diyan sa may Magikay Mandawi o ni Nui Binoy. O gamadakpan tong ng lugos, magsakit-sakit sa dayon to, sabay sa uso, pastilan, ambot lang.
2: What?
0: Pag-uginoy mga kaigsunan. Ay, good morning po. Gato ni Jason Lipriso. Inaw na to di sa may Ormoc Leyte mga igala. O yun, gato ni Sir Jovencio Quirante Jr. Ayaw pag-lantaw ni gato. Ito naman noon sa manin prosecution. Pablihan ang bank account ni BP Sara facing expedition na sadne. Ay, nako. Alang sa pagbarabada sa kaimtang sa panahon, makauba na ito ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katropa mo, weather forecaster Mark Gales. Sir Mark, good morning.
3: May butag, Sir Jerry. Ito na kasi yung pag-inaw. Ito ang latest weather update para karong adlaw. Wala, kaya butag, ginamulit ko karoon ng LPA in Man Bagyo, the business school of all, sa Tawang Philippine Air and August Possibility. Kining maong southwest monsoon o habagat parayon nag-apekto sa mga tumuling bahin sa Northern Luzon. Ngayon, para karong adlaw diri sa Kabisayaan, nakitna ang Central Visayas, makasinati at ipunta sa init na panahon. O sulabi ang adlaw, panaalang yapo yung mga higayon sa mga lumalapit sa mga katapat-akt ng mga pag-uwan. Pag-anong pagkilat, bumikan na lamang aming mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan, dili sa Kabisayaan na doon na pagkapunta yung masinati na hinayat na na sa kasarangan na pagkuros ng hangin, di na ang katagatan. Magpabiling magpalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dili sa Cebu at katagatan, at doon na yung sinilingan o sinuuntop sa buntag, mutaog karong alas 11:52 sa utop. Temperatura anaa magasukod gikan 27 ito na sa 33 degrees centigrado. Haring adlaw, ting silang kanina alas 5:30 sa buntag, busalop unya alas 6 gis sa gabi. Sa nagay, minus gis, minuto sa lang pa alas 6, ugmo na ito ang latest weather update. Ikan diri sa buwatan sa DOS at sa Mactan, si Mark Alas Black.
1: XFM Report.
4: Exciting.
5: Good morning.
0: Salamat Sir Mark Gales sa mga weather report. Di atas sa tulakbitan sa makadiyot mga kaigsunan. Lipay kayo may galas Byron Garcia. Gubikan kay nagbadaugon daw kuno siya mga katropa. Kagahapong adlawa, schedule unta for arraignment sa kasong cyber libel gipasagang Dr. Nikki Catalan o siya hangpana ngadto ni Byron Garcia mga katrupa. Pero bagabugado ni Byron Garcia ni Duso o gamusyon for reinvestigation sa kaso mga igala gipasaga batok siya lang kliyente kanagubikan kay matod pa ni Byron Garcia gibalik-balik ni Anis Magadagan wa kuno siya kadawat oga sabina gikan sa City Prosecutor's Office nas Mandawi mga igala. Okay. So muna yung akong problema. So instead of arraignment kagahapon gadlawa, gibalik nga to sa gibalik sa korte nga to Peskalia for reinvestigation ang kasong cyber libel mga kaigsunan gipasaka bato gato Byron Garcia. Kini mga kaigsunan kadaghan na ni luoy kayo yung tao mga pobre kay matingalan lang sila mga igala doon na na'y pulis nagdalagwaran to baris tugdak po na sila. Sa mga kaso, wa sila kaibaw, wa sila katubag, mga katrupa.
1: Jerry, Jerry, Silio.
0: Practice naman na diha, mga kaigsunan. May ganin is Byron kay Byron Garcia ni siya. Ang mga pobre in town, di ba kaduso ang motion for reinvestigation, mga kaigsunan? Kaya ritsuso naman lang pusas. Kadagan ako naka-encounter ani problema ha, mga igala dito pag-uspika si Bianan, handle ko sa investigador ng programa dito sa DYSS, mga kaigsunan. Kadagan, tas kasugat igon ani, mga igala, mga ato ni gituki ni Buntaga. Kaya kina ato mga process server sa pina-server niya sa ato piskalia, mga igala, ambot o unsa ka ha. Nga no, nga ang mga gipasakaan ang kaso kapadangan ang sapwi na aron makatubag, mga igala, di man makahibaw. Sama na, magic-magic ng inyo. May gani, mga igala, kay si Byron Garcia, Byron Garcia, yun is siya.
1: Jerry, Jerry, Silio.
0: Na magkahayro ng abogado, mga kaigsunan, maka-question ngantos proseso kung ngano, mga igala, na filean ang kaso. Kini siya nga wa man siya katubag, mga kaigsunan, kay wa siya kahibaw. Wa man kuno siya kalibutan, wa man gani kuno siya kasagingan, may igalag kamutihan.
1: Jerry, Jerry, Silio.
0: Wala niya hinautanga, kini nga tong kuhan, bagay luoy kay tao mga pobre. No? Nga, makadawat na lang, mapusasa na lang mga kaigsunan, sa kasong wa sila'y kalibutan. Okay. Gilaktod ang proseso, labi na ko ng kihanti. Dato mga igsoon, looy, kayong tao mga pobre. Ay nako, kini nga itong sistema sustisya, usahay mga igala, magkaingon tag ambut lang!
1: Jerry, Jerry, Silio.
0: At ang iyong musunod karundayo ng kasikas, kauban ni Atty. Ray Malika Igyalon. Sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katrupa-katrupa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Manabilit sa Bayingon. Waling kong mapuhon sa samangtag ng istasyon, alas 4:30 katulasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo, Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nawala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka ug ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog ug uban pa. Higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous ug matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskot ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rekutan the best. Sa kada higo niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mong gusti. Malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Club. Tumani, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Club. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanins o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter.

0: ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, inalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walang hinapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Gulay mangustin, palaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: Secret of health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utol nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Kaugag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita, Kasikas Express. Balita.
1: Salus Popole Est Suprema Lex. Ang kaayuhan sa katawhan mo'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao. Mga katropa, kumustag maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Ning adlaw karon nga Webes, pizza 16 buwan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta diha tog mga suking tigpaminaw? Sayo kayo ng abre sa iyang TV-TV. Ang atong champion sa boxing, mga katropa. Ang inilah nga bazooka, AJ Banal. Kamusta niya, brother? Long live. Ganaam sa tang mo kay pag-abre sa programa na to. Mo sa pag-message. Shout out from California, West Covina. Kumbati, brothers, kinabuhi. Mura ra kog wala, pero na adi ay. Lindot ka i-partner na rin, brother, na. Kaya para di ta maglaay. Kamusta niya? Sa gatog kaigsuunang naminaw na turon nga naas na gani ang partes kalibutan. I-message ta rin sa ato nga sibyaanan, mga katropa. Pinagi sa itong Facebook page. 88.3 XFM Cebu. Kaya katong nananaw ka rin sa YouTube. Salamat kayo. Kanyang talan. Na inyong gisundan ang mga programa sa XFM. Mga katropa, kumbati lang tani ha. Si Noble Brother Oliver Solihon sa Yusuf. Itong tingnan ni Jacob ay. Ni Teacher Sister Sweet. Kumbati niya mga suod na ito ka mga higala sa iyo kayo gabi abri samba. Didig ilag ang mga gadget. Ilag ang mga monitor. Ang uban gaandam karon padong sa trabahoan, mga katropa. Nananaw sa ilag TV online. Ano makita ta nining atong pagsibya sa atong live streaming, mga katropa, dinhi sa atong tulumanon.
3: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Kevin Roa, itong mga classmates Don Bosco. Sayo sab nagmatay ning mga orasa karon na gikan baka nigjag. Ryan Palmes sa Malagamba. Kamusta mo niya? Jomer Herasol. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. JR Atome. Good morning. Hala, kumbate niya. Itong kaigsunag nga naminaw sa radyo. Diha sa ilang mga sakyanan. Sayon ko, daghang mga amahan karong inahan, mga katropa. Aga nagsunod din nga itong programa. Gumikan kay Atol Sab sa oras nga mubiya sila sa balay. Aron ipanghatod ang ilang mga anak. Ang timing nga. O niya, wailain mga

0: Kat rupa. Alah, kung bati tayo ni nga atong pakiguban dinhi sa atong programa, tayo kay ni nga atong champion na triathlete, oh. Ang inilog kayo mga katropa, Poloyski Kakasi. Ang ilgigang screen name ni Muloy. Mura sa yung kag artista, lo, eh, no, artista ho, magiging si Poloyski Kakasi. Mo ningilgig kayo, inilog ni mga katropa ba? Ngita kag mo bike? Sos, pas pas alas 4 mo bike. Ngita sa yung bundagan, adiasan. Muswim mga katropa, ngilgig yan eh. Side by side ni siyang anak mga katropa. Basta dugo ka ni atlet, mao gina. Mo ning ay mga dagko ng mga international events mga katropa, di yun ni mubiya. Di yun ni mabiyaan sa si Poloyski. Muna'y sinaligan nilang Paul J. Castillo. Noon, kini sila Paul J. Nagkamamakitaan nga mga swimmer o mga rider o mga runner. Pero ang pangutana, diha, pariha magkagwapuhang Poloy. Wah! Masa na, kaya kinanglan, ang ginanggin man sa mga katropa, kauban bitaw na nilang Poloy, kaya Omega Triathlon Team. Naadiha ka niya ito si Director Tony Sonli. Nga muna ay gadakirons Department of Social Welfare and Development. Athletic magka ito magka katropa. Gani man, kada weekend magbasket pa man yun. Pero di na maato ang pag-appeal sa Ironman o baka mga triathlon event. Muna ang nipulis kagwapo mga katropa, Puloy. Na ginadiha, basta muingong kag Omega Tri Team. Ananas Puloy niya. Kauban na sa mga artista mga katropa. Siyempre, nas Paul Jake, nas Kay Abang. Mga manhing naanda ni Puloy. Kaya nga, kining mga artista nga naas iyang palibot. Kaya inilog kayo ni mga katropa. Ay kamo diha, unsa may sports inilog din. Sports ka on. Huwag na pariha tayo ni. Jason Lacerna, maayong buntag. Salamat kay long live brother idol Alex John AJ Banal. Walang idol kay na natin loy. Ito nga Brad Loy, ito nga dito Loy. Ito's West Covina, California. Naghantag mga, kuan ha? Mga kailan na sa California. Iyaan lang na, tuluto kabuk, mga katropa na sa Los Angeles, sa Culver City. Mga katropa, pag ano pa nilang aning mamag, papa na ko dito, ingon siya, dong, papa na ko ba? Bugibugo ba ito? Kuyawan rin sa ilang auntie ni mo. Kining na Asalida, kining Sunset Boulevard, ba? Kining nagsunod-sunod nga, yun siya nagsunod-sunod nga mga lubi. Wah! Mga palm trees dito, mga katropa. Malakaw rin yun. Ilgiga, Malakaw rin yun. Silang Auntie Eva, Koldodong Mara, o ang tibuok pamilya, kung tulo ka mga first degree cousin, mga katropa, uban sa ilang mga pamilya. O dagsang, karong weekend, kasyon sa nila. Basta mo diha, mayoga pagpaminaw sa tanang mga Pilipino, tibuok kalibutan. Bisag aset na maabos kalibutan. Huwag ko ganahong mga katropa. Katong 2016, habi na kong gikan mig Qatar sa Doha. Dito naghang yung kayong mga OFW. Sa bisag asa mo, suroy mga katropa. Kapihan, sapingan, kananan, hotel, airport, naatanan. Taugon ka nito, kabayan! Lingiog yung kamalipay mga katropa nga. Magtinagalog, mag-inilunggok, sapot sa takaya, ilungga mo ning atong asawa. Yan ay mag-winaray, mag-bisaya. Malipay kita mga katropa. Pero ako ganahom dito sa Europe nga pagawas pa lang nako dito sa kining Zurich Airport mga katropa. Ingon mi dito Austria. Ikag Zurich Switzerland man ang mga oras kapindi ka sa airport, labang na ka mga katropa. Abot na magka og Wolfort Austria. Pero daghan ng Pinoy pagawas pa lang mga katropa sa airport. Kabayan! Induta paminahon mga katropa all over the world ang mga Pilipino. O na nga kining atog pagsibya live stream man eh na adiha online ang uban na may mag message atog daghan kayo nga malipay sila ning atong programa kay makahibaw sila sa mga balitag unsay pinaka uwahi nga mga kalambuan din sa atos natas politika ilabi na. Itang mga Pilipino hilig magay politika. Mao ni resulta ng atong mga politiko mga katropa wala sa opisyo. May servisyo, politika na lang yung ipukos. Malingaw naman. Okay, malingaw, pero ba, di alutos man sa mga administrasyon na mga katropa. Mauna nga, pait kayo. Ang sitwasyon karon sa mga mag-atbang sa politika. Labi na, bukontra kag Bongbong Marcos. Kasi ismukoy si Tibas. Kay Kayon, ginabisag imong birth certificate niya mga katropa. mao ni ang ilang giganahan usab gawas mga balita nga to ga ipasupot patagkaron og unya baga katropang nang hitabo dinhi sa ato. Wala mayog pagpaminaw sa mga Pilipino sa tibuo kalibutan na bus dyan. Si bus dyan, ni Southern Leyte, ha? Wani dito sa California. Nagatog na suod din higala di Asmaasin City, Southern Leyte. Nagsinaligan si Diga Congressman Kokuyap niya si Gundo Distrito. Bagay katropa, mayog buntag ninyong tanan niya. Limbros, brother sir, mayog pagpaminaw. Salamat kayo sa paghapit inig atong tulumanon. Ernesto Atwell. Good morning, di hapom. Yung buntag kanyang tanan, lano kayo barangay Tisa, shout out. Daghan kita niya sa Tisa. Salamat kayo niya na po. Ayos ang sugnig kampanyang sa'yo. Sa'yo kay kampanya, mapul ang tao sa dana po. Hinay-hinay lang kita. Hinay-hinay, tagkamang niya. Wapo na ba kayo itong imugbahan na po? Sus, parang pagkapaniod po. Lami, agi, andam. Ang Indian mango, mangyot nga, balbangaan. Salamat, salamat kayo. Ernesto, gikan sa APAS, mga katropa. Nag-tanaw, karong mga orasa. Makatanaw man lagi, kaya tungod sa online. Thank you kayo ninyo diha. Kung igsoo, nagtanaw sa nun. Sige lang tagtanaw, anyway, pada. Sige, magunig pang hambog rap nga ba, hapit naging mapuno, noy. Ang balikbayan, bak, pati daghanas sapatos, noy. Kanya sa Nina, unya karsunit. Ana sa kumpastang liga. Siya, na-excited ka na yun. Excited siya. Mas ma-excited ko tol kung ipadanan ni mo. Kaya bahala gamay, basta tinuod. Reynante Yalon. Ilgiga, giro kay kaga tapad-tapad gantong Tesla. Ani, nilagin ka dito sa tag-iya. Akong magun, mga katropa, to may Tesla. O niya, mag-drive-drive niya. Di man lagi kinanglan driveban, musunod ramasdan. Nindot nila, musunod sila. Wala mga mga kamuti riders, rap. Kaya pataka lang kawat o lane ba. So sila dito mag-drive. Bisag tag-usa ka oras, rap. Yaan, ragyan. Ang kining sakyanan, tanaw lang. O sayo, mag-storya pa magani. Kay ang Tesla nila, kining musubay ramas lane. Matong di suwayang buboy. Di man sa ganyan pagkatantong pagkakamuti. Tagluan man eksaktong papa kay sakto man isdapog. Basta magpakatakag na eh. Ito dito sila. Tingaw sila silang Tesla dito. Good morning ninyong tanan diha. Itong mga bata ha, samtang naglingaw-lingaw ta din eh. Binuang ta din eh o mga patutsada bagay katropa. Ayaw kalimtis pagpahimang no nga mabinantayon sud sa eskwelahan. Importante kay nalipay ta baga katropa nga sa mga eskwelahan karon naanay mga visible kayo nga mga police officers unya in full battle gear baga katropa sakto ga kargada sa bladya kaya di tabuot ga mahitabo atong nahitabo dito sa San Jose sa Dakbayan sa Tacloban mga katropa nga dunay shooting incident sud sa eskwelahan mga inosenteng mga bata na angin na angol nga matay pa mga katropa ismay na nga naa diha mga police. Preemptive sab na mga katropa ano na magduha-duha ng mga buang-buang diha nga mga nasudlan nagbakukang utok mga katropa gumikas influenza social media nga di sila magpadayon ng ilang yawanon nga panghuna-huna mga katropa. Salamat kayo sa atong kapulisan in town abtik ag kining reaksyon og kining atong nakita nga nagpakabana sab gyud sila sa atog mga bata niya. Salamat kay mga teachers, ha? Daghan kang mga teachers na minaw karong mga orasa, mga katropa. Kaya mo lagi kining orasa mo man ting bangon, mo may ting ligo, mo may ting kaon. Mo man yung pagpaganda, mga katropa, padungsod sa trabahoan nga saktong alasays media, kadto sila siya, te makabiya na diha sa balay. Magkapadayos pagpaminaw na to, mga katropa, kung nagsakay-sakyanan, ay radio niya, ang to na maabot sa ilang trabahoan. Mo na yung mga storya nga atog madunggan, mga katropa, isultid rin na to. Inig kita na to sa itong mga tigpaminaw. Mo na nga maatlan yun ang itong tulumanon. Salamat kayo, kaninyong tanan. Isod sa gaya, binamuga una na itong programa ining atong kasikas. Istorya ming rap-rap. Sarap-rap, patron eh. Di ba kita rin naminaw duha eh. Itong programa. Ibay, masali ay. Kapitan Sally Hilsen, Talaytay, Argao, Cebu. Happy birthday, Tisali ha. May you have many more birthdays to come. Giapil ka sa akong pag-ampo, tisal nga, maayong paglawas, labihan ka, maayong tao raman ni mo. Suod kayo ni sa akong amahan o sa bagay katropa, si Tesali, hala, kumbate di hati. Nautunta nga, padayon, aga kalipay di hati mo, uban sa imong pamilya. So, ano man sila dito sa gawas. Ang kinamagwangan inig Tesali mga katropa, tos Belgium. Kay gikan man to Dres Veles, akong kauban sa susangguni ang kabataan dito sa Argao. Boto'y Federation President, so ex-officio na mo ang konsihal sa sangguni ang bayan mga katropa. Ito ga tuig 2010. So, taon na si Tam, sa nisakit ng tuho na. Good morning, diha. Rigel Mantalaba. Salamat kayo. Ibutang sab dito inyong gigikanan. Meron atong ma-shout out din sir Jepot Lomongson. Kini si Idol Buboy Rosito. Kabaman ko, silingan mo na mo. Unahan man ng ila dito sa Talavera. Hans Greenbelt. Sa among nahimutangan dito sa Barangay Kiyotan. Hans itang mga Kiyotano na minaw. Kaya ito, karoga baga urasa mga katropa. Raymond Gayatin, sayo kayo diha sa Santo Niño Village, diha sa may Banilan. Di ang mga katropa uban ni Kevin. Ito ga mga suod ga mga classmates, Ricky Sayon. Mayog pagpaminaw kaninyong tanan. Salamat kay Sir Fritz Salvatierra. Good morning, sir. Kumusta diha? Camping in town mo sa kanunay. Labi ang kabutanan ni Sir Fritz, mga katropa mo, tigato din town. Sa iyaga anak prihamig tulumanon ni sayo kayo reklamo to kung anak nga pa ano nga programa kag sayo kayo sayo sa mimo mata ni alam mo ga reklamo da kamo ako papalitog ga krudor ala mangiyawat ta sayo tag mata tanan kay aron da kausara drop di kay ihato na sad mog lain onya gasto na sab sa krudo ang problema ha. Erlinda Lovitos Villamor. Ray, good morning. God bless. Salamat kayo ninyo dati. Amping sa kanunay. I-regards ko diha ni Uncle. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan diha. Sa ato nga mga YouTube viewers, salamat kayo sa inyong padayong pagsunod. Ining atong programa mga ketropa. Naghandiri ang may pasupot sa ilang mga mensahe. El Jara by Baharisco. Good morning, Atty. Ray. Shout out ko sa mga taga-Kadasig. Phase 1 Tisa. Kabarangay ni Pom. Especially sa mga Sacos Baharisco family. Naminaw mga ketropa Jera. Yes, Kadasig. Salamat kay Jera. Well, Zen Pons, kumusta, Mrs. Abanta? I-regards up sa among kinapalanggaan nga maestro, Sir William Zapanta. Oh, guys, iag asawa ni Sir William atong idol. Di ang mga estudyante, madam, ni Sir William Zapanta. Ay, kaya't kignaong ni Skibin ay. Machinango kay ni Dax Dakwa, Ryan Gamalio. Samot na, sige ni Gawas-Gawas Klase. Ayan Gufer Villacorta. Bida ba yan yung mga badlungon sa una? Ay, ito ikaw, ma'am, na apaka dito, mga itigbantay spultahan kay kining mga bataan sa una. Architect LL Tabutapo. Ano, sa bapa ni LL, wapa ko gagawas-gawas, wapa ko galigoy-ligoy, hindi ko ma-architect karoon. Sanis mga sinaligan, mga katropas, mga architect din sa Pilipinas. Ang director ni United Architects of the Philippines. Ben Di Paz, idol, diha, Southern Leyte. Kumusta mo diha? Ang side-by-sides, kanunay, mga katropang congressman, Kokoyamba. Fangkoy, Domkoy, good morning, have a nice day. Salamat sab, sa itong mga court personnel. Nag-una niya na mga katropa sa Alkin Giganto Ando. At itong suod nga higala diha, sila Michael Vasaya. Mga katropa, mga staff diha, escorte. Mga public attorneys, mga fiscal o mga huwis, mga ketropa. Good morning, Anita Sumayang. Minaw ko si Boga program from Almeria. Salamat kayo, Madam Anita. Kaninyong tanan diha nga nagsunod nagsubay ning atong tulumanon.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Kalong buntaga mga katropa sa gihapon atog nuntan ang mga pinakauhing kalambuan may labot ang lungsod. Ug ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinon. Dini sa ato bagasunod naman ning krimen. Gahapong adlaw pagkaluuya kay rap katong akong gipadani mo ba nga kadto ganing move it rider didto sa Caloocan nga giduslak og ice pick mga katropa nakadagan pa dito ang tuyo gikarnap ang motor patay gyud in town sus paita rap 3 anyos gibiling anak unya naa pagi autism in town pasabot ba tagdunon kayo sa amahan unya hilig day kay to siya magpakugos amahan rap ba unya karon in town kisa magdahom nga pagbiyas balay ang tuyo nga makakita og kining pagkaon aron na idalit dito sa pamilya mo ibitbito niya sa iyang anak wa na may napauli nga pagkaon kay siya mismong nangitas pagkaon mga katropa gibiktima man ining mga kriminal yun ana kapait ang sitwasyon kan gisundan pag yun dito gihapos kauluhan bata pa kayo ha gialip ang liog asa mo ana ha. Mauna ni ang nanghitabo karon mga katropa gialip ang liog sa bata ining mga grupo usab mga katropa sa mga batan-on grabihan na masa krimen karon di nagyud kumpiyansaan mga katropa makalilisang ipakita tong video rap ha grabe kay graphic kay ining content pero ang ako lang ipahibaw diha ninyo ba og ipasambot ba nga mauni ang nanghitabo karon busa di ta magkumpiyansa sa gawas. Bintaha magunto ka ni Anto kay ang mga pulis, mga katropa, hay moral kayo at dumiaging administrasyon na asdan perme, makadakop og mga kriminal perme, o niya kung makigpinusilay, mamatay ang mga kriminal, mo laban ang presidente. So di yun mahadlok ang mga pulis. Karon mga katropa, makapatay kag kriminal kay nisukol, ang pulis mo ay mapriso.
1: Kasikas!
0: Kaysa may ganahang pulis, anak. So resulta, ang inyo nga mga pulis diha sa inyong lugar, ato ana na nagtago na sa police station, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Ay wak may mudupa nila. Ha? Sa kanagang operasyon, tarong mangod. Listen man, pareha karon o. Daghan ng nangamatay nga mga pulis atol sa inkwentro, mga katropa. Atol sa pagpahigayog by bust operation ining anti-illegal drugs campaign. Kaysa may ganahan na mga katropa kung ang atong mga pulis pamusilon, pamatyon lang ining mga kriminal. Unya di makasukol mga katropa kay di anhadlok sila kay basin sa ilang naandan sila ba oy mapasakaan og kaso.
1: Kasikas! Kasikas!
0: Ang resulta, gahitak ang mga kriminal mga katropa. Bisag asa mo, mulakaw karon kitago din din, atas Jakusalem mga katropa, suwayig lakaw des kulon. Ha? Suwayig lakaw mga katropa, di ba kita na yung kauga mga kriminal diha. Manlabnihay, manulisay, manguutay, mangawatay. Mauna, ang atong masugatan mga katropa. Ito lang ni aking adlaw ha. Si Alma Buok, ang among staff dito mga katropa sa law firm, nagsakay unya laglag barya. Ha? Gibuhian ang sinsilyo. Iyang giingnan ang gabuhi sinsilyo, inahugo. Pag nahog mga katropa, ditutuan na din gakuot sa iyang pitaka. Hibong lang ko, pagsunod ako sa opisina, perting hilaka mga katropa, kay nabalaka in town. Kay kadtong kwarta nga suod sa iyang pitaka, mautoy gamiton, pagpatahig uniform sa iyang anak. Ha? Mga katropa, nga naa nagtungha sa kolehiyo.
1: So,
0: inadlaw-adlaw na. Sa una, wako kadungog ini nga mga krimen, panglabni, panulis, panunggab, pamatay, pamusil. Ha, kung naa man gani mga katropa, ang imong mahibaw-an sa balita niya, uy, kabalik-balik naman dito sa prisuhan. Uy, danulis man dito, uy, nisukol man dito sa polis. Karon mga katropa, naa pa magutay makuha balita niya, naa pa magutay masagap ng mga panghitabo. Ha, nga ang polis makigharong sa mga kriminal, di na, kay mahadlok naman. Ha, ang mga polis na mahadlok sa mga kriminal, mga katropa, kay di ah, wala may saktong support mechanism. So ang mga nahitabo, mauna, bacon o rap, tanawa ko ng video rap. Ha? Tanawa ni, mauna ang video nga nag-viral karon mga katropa, ay bata o. Oh. Ang bata diha mga katropa gialip ang liog. Asa ka na? Ha? Gialip ang liog. Sus in town, pagkangilo kayo mga katropa. Medyo hanap ning video pero mao man ni gawir, mao man ni agi kuan sa mga pulis, agi tamdan. Ay, nagdinaganay na oh. Ha? Nagdinaganay na mga katropa, mao na ang nahitabo didto sa kauluhan ng hagba ang bata mga katropa. Pagka pait kayo, kamong nananaw diya sa YouTube, tanawa ninyo na. Tanawa ninyo. Kamong nagtanaw diya sa itong FB Live. Pwera lang itong mga kuan. Kining naminaw sa radio. Pero ang atong nakita dari mga katropa, di ay patay nga 15 anyos nga batang lalaki, human giabis ang iyang tutunlan gamit aning utility knife sa usa ka 16 anyos nga lalaki dito sa Sampaloc, Manila, mga katropa. Asa ka na? Mga bata pa kayo? Oh, 16 anyos, ha? Sus in town, mga katropa. Tiyo mo nang ialip ang tutunlan. Pertig yung pagkapataya, mga katropa. Hagba lang. Mura lang sila duwa-duwa ba? Kining mga bata, aning mga orasa, panahon ni Digong. Nang gawas ba gud ni? Hindi manggawas kay curfew man. Pero karon abay gapatuman anak mga katropa kid sa may nangusog anak. Ha? Diha sa Sampaloc ko. Oh. Sampaloc pwede daghanag kiniga mga bata dito mga katropa. Mao okay, gihapon sa Manila. Maupay paggika nato dito at tumiaging semana di ka kumpiyansaan oi sa mga iskinita. Ha, mga daan dito sa Manila mga katropa perting daghanas mga tao, perting daghanas mga bata. Unya magtapok-tapok mga katropa. Kumun kayong parigla dito. O mo ni, tanawag bata. Galakaw, giabis ang liog, tumba. Patay, mga katropa, 15 anyos. Ang gapatay, 16 anyos. Hain man ang mga ginikanan ini. Ha? Hain man. Nganong naapamanisdan ini nga mga orasa, mga katropa, sumasa imbisnegasyon sa Manila Police District padung bupauli sa iyang panimay ang kining 15 anyos nga namatay. Uban sa iyang mga igagaw gikan sa usa ka kananan sa lugar diin gikalitan lagduol sa suspect unya giabis ang liog. Matod pas mga pulis gipuntarya sa suspect ang grupo sa way igong rason. Uskalit lang nga desisyon mga katropa wa pa niya giatake ang biktima. Daling gidain taon ning na alips liog nga 15 anyos dito sa ospital apan gideklarar kining patay pag-abot mga katropa tungod sa grabe nga samad nga iyang naangkon. Asa ka na? Ang kining suspect nga 16 anyos kining palangga kayo ni Kiko Pangilinan. Mga juvenile delinquent mga katropa anaa karon sa kustodiya sa Manila Police District. Mag-atubang ni uga kaso mga katropa, siyempre, case build up nila diha. Uga isubay stukmang proseso sa gihapon kay minor man dias Department of Social Welfare and Development subay balaod mga katropa nga kining mga juvenile delinquents. Kisabtangan ang mga otoridad karon ag nagpadayon sa ilang investigasyon. Tanawa ninyo ng unsay mga angulo diha. Di ba ka na ganggang presuna? Itong mga batanon mga katropa, di baka na sinugo lang, mauna ay kapait in town. Pagkaluoy kayo ni ang justisya, makabot unta mga katropa, nadakpa naman yung sospek, pero mataral yung sukmanan, o niya makonbikto yun gini, mga katropa. Kaya, kung naman eh, bisag minor ni, di naman tamong ingon mga katropa nga ba, katong wa ni criminal responsibility, kay lapas naman 15 anyos. Pero ato gitinguha nga mabalik ang katong karaan nga balaod sa Kodigo Penal mga katropa, revised penal code nga ari sa 12. Kay medyo nakalingkawas tong active shooter dito San Jose Tacloban mga katropa nga 14 anyos nga mooy mastermind mag-utok atong kining pagpamusil dito sa iyang mga classmates sud sa eskwelahan. Kay katong 15, nagduduha pa gani, pero katong 14, kay bao kayo siya. Kadi mabalaka, kay adto na sila sa kining juvenile delinquent facility, mga katropa. Adto na sila sa mga bata. O niya, di sila presuhon. Mao to'y gitawag og discernment. Kabao yun siya. Giplanuhan yun niya, mga katropa, ang iyang yawanon nga binuhatan. Pero mao lagi, under 15 man, watimahin mo. Intervention measures, rehabilitation ng kini. Suspindi lang ni mga katropa, hantun maabot ni si Otso. Asaban niya iyang sentensya. Pero mas mayo, ligunon yun ang kaso. Aron dili mausik ang kinabuhi in town. Ha, nga yano galakaw lang padong nagpauli unya ugban pagyus mga igaagaw mga katropa wa ga inom gakaon mo na nga kabo bisag magkaon maayong inyong intensyon wa mo mag-inom dia ay mo kumpiyansa ining mga panahon na karon kay delikado mo mabiktima og three men mga katropa tungod kay saon man ang atong administrasyon may pos
1: kasikas kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Atong takna alas 6:35 na.
1: Time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
0: Samtang gikuhaan na itong update rap, kantong namatay gani rap nga kining Move It Rider. Sus, dito man is Carmona, dito man is Kaluokan rap, no? Pagkaluoy gid kayo rap lagi kaya ang mga balita nga atong nasagap to amay news team sa dito sa kining XFM mga katropa atong headquarters dito sa Kaulohang Metro Manila nga in town kadtong Move It Rider naapay gamayng bata mga katropa unya sus gipasipad-an man hinuon na dakpan rap. Ipakitang naong sa suspect rap dito magtago-tago ining mga kriminal daggo. Na mag-anad mga katropa nga i-blur-blur ning naong sakto naman na sila of age naman na sila diha. O niya gibuhat man na nilang krimen. Maone na suspect base sa CCTV sa pullman mga katropa. Tanawan na diha wasab nagkamuritsing. Mura sa gi-agians man ni Pacquiao mga katropa. Pero mo lagi, nakulatahan ni siya. Wa na mapurma ang naong, pero sus, ganong giamong man intaw niya ang inusinting kinabuhi nga nagtinarong yung drive mga katropa. Asa ka na, grabe to, ha? Ato itong ipakita gapon, napakay video ato rap. Guys, katong, wa makakita ba? Okay, daghama, mauna ni ang naong sa suspect mga katropa tanawa. Gipusasa na siya diha, gikulata kay naabtan man ni rap no. Pagdako pa ni naabtan man ni, syempre daghan kayo mga abal-abal drivers. Mga drivers Move It mga katropa nga ang sentimento ba. Posible nga mahitabo din nila kung nahitabo din sa ilang kauban. Unya sakit man kung kayo tanawa gud tong video nga didto ni pahunog tanawa. Dead end na mga katropa ni naog kining suspect. Gikuhang aspect, bibunot mga pang ginuslak. Kita mo to? Ha? Kita mo to mga katropa, ilabihang kang ilo. Tumba ang driver, tumbas ang kining motor. O niya, may aksyon ni siyang dagan mga katropa. Kay kining danag naman to rap. Wa naman to. Sigundaan pa ta siya, nakahelmet pa gunin taon. Nakahelmet, nidagan siya, pero wa nagyod makalingkawas. Patay yun mga katropa. O niya, Ang suspect, kung unsa ka animaling suspect ka, kita niya nga gabarog pang rider sa Move It, iya tang balikan. Motong ni gibiyaan niya motor, iya untang sundan, unya, nipalayo naman. Iya nagikuhang motor mga katropa. Mauni ang carnapping homicide incident na itabo dito sa Kaluokan. Nakalingkawa siya niya. Amot asa ni Dapit gikulata mga katropa na ngayo mantong pakitabang ang Move It Rider, pero di amay ganagandagan dito sa mabaw. Tanaw sa screen. Maunay nakasinggit og tabang uban sa rider. Mautong nalibat tanaw. Last na lang ni. Abig mo kuha og pliti mga katropa. I speak mo gikuha na. Taas kayo. O, gihansak. Sa too nga kiliran. Sa tiyan. Sa rider. Sa Move It mga katropa. Kung sa una, hipipas mabulo si... Major ka ako'y mga katropa. Kaning klasiha, labi na musukol ni. Mudas-das ni dito's mga isog kayo ng mga personnel sa Mabolo. Sa panahon ni Major Kaakoy, mga katropa, di ni buhio ni klasiha ka tao. Di aw, tanawa yung naong, giro pa kayong naong ning una, bulipas yun, jepre, ikatakutan. Pero bilang size pa to, agasugod man ni ginagmay, maula gini, basta ang mga kriminal, kung utok mga katropa, di gani masumpo. Kung sa in English pa, nip in the bud. Dili maputol lang ikog ba? Kanang bad, buwak na siya, pero ato lang iadto si ikog. Dili maputlan og pako para di kalupad. Sa una, batas pambansa bilang size. Kaya ba mo sa bilang size mga katropa? 2023 pa na. Tulo katuig nang nakalabay. Hapit tulo katuig. Dakpa ni siya. Bilang size, possession of bladed weapon. Mauna mga katropa, ganda na nihiling kayo ni uga. Kusilyo baka. Ang iyang ginuslak nito sa Move It Rider, I speak man to. Kaya nabot lang, pwede ba tanggas ka ng bali-bali ba? Fun knife, kung tawagon pa sa in-English mga katropa. Mauna yung kaso. Kining iyang mag-shot nas wala. Violation of BP-6, batas pambansa bilang size, possession of deadly weapon. Agosto 26, tuig 2023. Ni-promote siya sa iyang krimen, gibuhat, patay na yun. Katawa lang na ito ni mga katropa kay uban sa iyang krimeng gibuhat hasta masad ang iyang naong. Katawa. Ni Piyong ng usa ka bata mga katropa. Wa may mahimong mga polis ana. Kung kining mga tao na mo ay maningil o gustisya mga katropa, labi na katong mga kauban ng mga riders nga naatla ni siya, usaon pagpugong ana. Di man na mapugngan mga katropa. O mauna ron. Di ah. Mag-shot niya gikan sa position of deadly weapon. Ang iyang hilig kayong dada o deadly weapon, mga katropa, gigamit na yun sa tabaghat na ko. Robbery with homicide, eh. Muna, angay nga denomination, aning krimen nga iyang gibuhat, mga katropa. Mauna ni Sharon. Maana mo, eh. Nilahi mang naong katropa nga Rayo, nilahi ang naong ni Guapo Mandristo. Oh. Maog ni ang angay naong niya. Kining klasihan nga tao, mauni ang angay nga naong. Gahuwat ko sa Commission on Human Rights nga mutabang ini niya aron na kadtong mga gakulata pamayla nila kaso. Sakto sa da para makabuot yung hustisya sa kadtong iyang gipatay. No, may maayo ini nga Commission on Human Rights mga katropa. Usahay gani nga ang Commission on Human Rights may muunay sa mga police in town. Nagbuhat sa ilang trabaho mga katropa, nagukod og kriminal, nisukol na patay, ay sus porbida ang pulis mo ipasaka ang kaso. Mapay mangusog dito sa buhat na sa Ombudsman dito sa National Police Commission. Ganong kay bauta mga katropa, kita'y tiglaban og pulis. Pila ka buok ang ilang ipang dismiss na serbisyo nga atong na pa-reverse mga katropa. Gumikan kay ni Bati Task Pulis. Pro bono na, ha? Wanay bayad, mga katropa. Kaya ni Bati Tas Police kay kasabuta nga ang mga polis igawas balay, mga katropa. Wala na. Ha? Ang risk factor, ana. Nag-iingon pa nila, mga katropa. Nakalubong ng tungas lawas, ana. Munang kinanglan maigmat. Kinanglan security conscious. Kinanglan makauna. Batok kriminal mga katropa, kikining mga tawhan na tanawa lang ito. Wato'y daganan, ha? Pwede gito niya kumutulis yung hunahuna mga katropa. Pwede gito niya tiunan, kuhaong halin, kuhaong motor kung karnaping sa iyang gusto. Motor mga hanitiin, eh. Ano giduslak patay pa man niya? Ang utok ani kriminal lang yun mga katropa. Di na yun ni mausab pang klasiha nga utok. Ay noon, nausab mang naong. Arang-arang. Kaya ang hustisya instant na yun, nitong napita. Pero ba, ang mga pulis, ingunani ba, masugatan nila, unyahanaan sila dito mga katropa. Mailang kay Icepick itong gidaan niya, ang pulis armas, alangan magpadunggap ang mga pulis. Di mapusilan yun iso. Sirti lang mabuhi pa rin. Sa mga pulis nga mga hingigo kayo mga katropa, parehaga Major Romeo Kaakoy. So wa pa lang yun sila kasugat ba sa ilang angayng sugaton. Ha? Wa pa ni sila nagkapangadji mga katropa nga mag-una sila Antos Minteryo. Wa naman ni wala ni luna dito sa kuno purgatorio. Ya, bisag dito sa purgatorio mga katropa mas kulatahon pa ning klase ka tao. Mas mining sayo dadon dito, di aman. Nakalingkawas man mga katropa pero ang naong nausab na mag-ilis na ni og birth certificate. Di nang maong naong. Ha, kaya dito ang iyang mga ginikanan sa pagkatao mo ni nakita karong mga adlawa lahi na ang makita asa naman ni pangliwat ning klasihang naong. Humandi kulata man sa katropa mo na. Mauna imong gipangita do. Hinaot unta makaamgo ka sa imong krimen nga nabuhat. Ang gibyaan nga anak in town atong move it rider nga naapay autism in town at timanunon kayo. Kahibaw man ta ana sus pagkapaita nga sitwasyon in town mga katropa. Ha unya di ako magdaghan ng klasiha nga mga tao. Sus kaluoy lang ba in town sa mga pamilya ang mabiyaan. Amo na nga kita mga katropa di agin ta mo sandigs kapulisan kung ipiton ang atong mga pulis especially in the line of duty mga katropa unya di ay abdi kayo nga mga gikas Commission on Human Rights. Pasinsaay lang itang mga pildi mo diha sa mga kaso. Kay sa record mga katropa ubay-ubay na gitang ipangbali diha. Kay wa gid ta mauyon. Di gyud mahimo mga katropa nga isakripisyo na to ang career sa atong mga pulis. Ni voluntaryo na nagsakripisyo sa ilang kinabuhi ang career pa nila nga ila nang gihaguan. Gitraininga nagupat ka tuig dito sa academy mga katropa layo sa pamilya. Samot na ang desisyon sa pagsud in the profession of arms. Kay bawo kita in the profession of arms mga katropa armas na mong ibitbit niya. Kay bawo ka any time of the day or night mga katropa kung sa warrant pa. Maka-encontro gyud kag mga kriminal. Kay karong administrasyon na perting daghan ng kriminal. Ang uban, ga-t-shirt lang. Ang kasagaran, gabarong-barong dito sa kamara.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gilon.
0: Atong takna, alas 6:46 na.
1: Time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
0: Kay bawo mo mga katropa, lain na masab nga subo kayong pamalandungon. Lain na siyang habal-habal driver ni Rap, no? Ang gipusil patay mga katropa sa pasahero dito sa Carmona, Cavite. Kasayon ko ning Carmona, Cavite, kay Mason ang mayor ani. Unya mag ang nipuli si sister, yung asawa, karon congressman siya. Kay kaniadto nga si Pantalyon Alvarez pa diha, gada sa kamara mga katropa sa ubos Bible Auranan mauni ang mga gabarong di sa kongreso nga mga tarong
1: kasikas
0: daran mga tanan na tanawan tanan wa mangi mga sipat mga katropa aman tingali masipiat uban pero kasagaran tarong ang anaas masunarya dai grupo di ang masunarya mga katropa nga mga congressman nga mga mason. Ang gada atos Pantalyon Alvarez itong higayuna gipaila-ila ko ni Congressman Ray. Si Congressman Ray dili na ako ha? Ayaw sa pagdali-dali pohon tingali. Si Congressman Ray mga katropa mo inahimong mayor human sa iyang 3 terms pagka kongresista diha sa distrito nga nahimutang kining Carmona didtos Cavite. Tanawa gud ni Rap ang photo rap ipagawas gud na diha luoy kay habal-habal driver mga katropa. Tanawa gud taw ng mga bata oh. Iyan ang asawa na siyang kiliran. Napay gamayng anak mga katropa. Di anay kining dalagita na niya in town. 35 anyos kini nga habal-habal driver gitulis mga katropa dayon gipusil sa nagpakaaruning nun nga pasahero nga misakay niya gikan sa Manila paingon dito sa Cavite. Ha? At tumiaging administrasyon mga katropa na abagoy gagara-garag tulis na abagoy gagara-garag patay mga katropa wa kay mabaw aning klasiha nga mga tao nga gabuhat ani sa mga pulis mga katropa layo ray 24 oras nimo diha. Impas ka na gyud. Ang kining laki, ang kining habal-habal driver, biktima, nailhan mga katropa, ginganlag Ren-Ren de la Viga. Kinsang patayng lawas, nakit ang nagbuyod sa daan sa Carmona, Cavite, mga katropa. Na-recover sa kapulisan ang usa ka motorsiklo o ang 45 kalibre nga pistol gikan sa suspect. So, ang suspect kasamtangang anaa karon gitanggong diha sa 13 Martires Police Custodial Facility.
1: Kasikas.
0: Sunod na nga itong tulis, wala'y adlaw. Maghilak ang adlaw, mga katropa. Nga way tulis, way patay, mahitabo dinhi sa atong nasod, mga katropa. Muni palangga kayo sa kining mukuntrang Duterte, mga katropa, kay di sila gustong hilabtan. Muni mga mialma. Kinig mga anaa diha karon gapil-apil sa impeachment, mao nay mga ni alma, mga katropa, bahin sa drug war. Ha? Nga kung di mga ni 90% 80% ini. Ha? Kantong mga naapil sa drug war, mga katropa, dili lang kanto nag-apil-apil sa pagpayuhot sa ginaliling drogas. Apil na to tulis, apil na to patay, apil na to rape, apil na to smuggling, apil ng human trafficking ug tanan nga mga heinous crimes, mga katropa, na lambigit na tong mga tawhana. O niya, binibibi paghihapon. Maunay kapait niya, mga katropa. So, mas maayo pa, iniklasiha nga mga tao nga naan ang tagawtaw niya karos kongreso, mga katropa, nga ang mga inosente, mga matay. Ug ang mga kriminal, maoy ilang labanan, mga katropa. O hinoon, kinsa may mubate o kriminal, di ang isig ka kriminal na sa...
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Atong takna, alas 6:51 na.
1: Time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero kada lang untang gamay na gasto na ba, Dok?
6: Oh, na ah.
5: Pansa man, Dok?
6: Oh, matapad lang as mga maot.
5: Nge.
6: Ayaw!
7: Exciting!
8: The
2: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
7: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang. Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Si Sara Diany, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikogin na migraine sa trabaho. Nahiragyan ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas na wala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Bini sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:55.
0: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Good morning at tukang Kap Agaw Roger Miranda. Kamusta di Agaw? Mayong pagpaminaw ninyong tanan diha. Manuel Luzano. Mayong buntag sa Luzano Brothers mga katropa. Amid Sir Buboy, konsihal diha sa Barangay Labangon. Og si kuno Sir Jojo. Buboy na sa kining Bulacan mga katropa. Kauban sa tug kaigsuunang Muslim diha. Assalamu alaikum. Tug mga igsoong Muslim mga katropa. Ayong pagpaminaw kanyang tanan diha Tristan Wyatt Gulay. Salamat kayo sa paghapit din ng atong programa, Marlon Ferrer. Pa-shoutout ko diha. Ay, katropa ka, Attorney Ray, watching from Kimba, Talisay. Kamusta nga mga Talisay nun? Salamat kayo. Kaninyong tanan diha nga nagsunod din ng atong programa. Dennis Cabrera. Good morning, Attorney. Listener ko, gikan pa kag katropa Jerry Exciting Pilipinas. Thank you kayo, sir. Danny Almendra. Good morning, Katropa Trini Ray, watching from Orhelio, Sambag Uno, from Danny and Connie. Salamat kayo, Sir Dan, Madam Connie, sa inyong pagsunod din ng atong programa. Di ay nanukan sa Negros Oriental, mga Katropa Altea, Bato Malaki Puntillas. Good morning, kaninyong tanan diha. Salamat sa pagtanaw. Online, Aloha Erwin. Nindot ni kay Aloha, atong greeting, mga Katropa. Aloha, Sir Erwin. Ikas Hawaii yun eh, mga Katropa. Kamusta mo diha sa Hawaii? Ato kay kaigsuunang Pilipinong na diha. Baby Fred Batistil Pusa, watching from Barangay Inayawan. Lanong-lanong tada Inayawan. Mga katropa tog, suod kayo nga amigo. Ang number one counselor diha sa barangay, Konsihal Lito Komendador. Yung sa badayng komendador, Madam Evelyn Zianyan na Slaughterhouse. Mayong pagpaminaw ninyo diha, mga mayong tao ni sila. Daghan kayo ni gitabangan diha sa Barangay Inayawan. Kauban silang pagumangkon, Mark Anthony Apura. Good morning, kaninyong tanan diha. There is Barangay Gabi Cordova, naasad Sir Joventino Nadella. Watching and listening, mga katropa, karong mga orasa. Arlene Placibe, mayong buntag, happy Thursday, exciting from Kanduman, Mandawa City. Eljera Bajerasco, Madam Jeras Phase 1, Kadasig, Yes, May Tisa, Victor Imelda. Good morning, Torne Ray. Minaw ko permis programa kasikas. Victor Fernan, diya sa Kiyot, Lower Yate. Ikaw ni mga silingan dito, Sir Vic. Good morning, Alvin Paing. Minaw, Miss Poblacion, Danau City. Kumusta mo diya? Nagkakita na ba mo sa Pride of Danau? Ang regional director karon dito sa Leyte, mga katropa. Anak Danau ka to. Si General Jason Kapoy. Ang maguwang mga katropa ni Attorney Jesse Kapoy diya sa Sabang, Danau City. Ang ilingi ganito, mga katropa. Virgil Cabiluna. Shout out ko sa kong asawa, pinakagwapa des Paril. Richel Atuel Kutab. Ganun ito, asawang pinakagwapa kay Dilikadog, Dili pinakagwapa. Watay pamahaw karon baka timplahan tag kape pero paingon sa itong naong, di sa itong bakbak. Anita Sumayang, minaw na tugika sa Almeria, mga katropa. Salamat kay Wilson Pants. Kamusta niya? Shout out ka, Attorney Ray. There's my Villa Cacao Kinasang Anpardo. Pag-uling na ko, nahimamat ang nahimamat pagbalik kay pero memang mangimamatay. Aging adlaw ang kinagwapuhan ninyo des kinasangan, Konsihal Opel Abellanosa. Good morning ninyong tanan diha, mayong buntag sa ni Kap Susan Enriquez. Renato Estrada diha sa Bangbang Cordova. Nakagigos Bangbang atong weekend kay ni Anto mi sa Sungka. Kay misuway mi atong kaon mga katropag uban sa mga koy. Kanang ilang gibuhat niya, kanana ni mo, o niya, dako kayong pand, o niya, namos tunga-tunga sa pand, mga katropa, samtang nang langoy ang mga koy. May isang templada nito. Niagi Mendez, Bangbang Cordova, Sir Renato. Dot kayong inyong lugar. gwapo masab ko diha ang sinaligan ni Mayor Suwan si Attorney Marvin Panyares. Way samas kagwapo sa maumaog yun sila mga katropa. Yohinyo Boy Tagsipa watching from Sitio Camanse kinasangan Pardo. Salamat kay sir. Ubay-ubay kita des Pardo District. Sugods Bulacau, boundaries Talisay mga katropa, padahili ka dres may poblasyon, saka kaskiyot, panaog ka dres may kogon, inayawan, lahos ka dito sa kinasangan, dayon as basak Pardo mga katropa. Mo na pito ka mga barangay nga naglangkob sa Pardo District. Kay iniga padong ni mong syudad, Lapunti naman na, Labangon, Punta Tisa. Kaya rin kas may coastal area, mambaling naman sa dayon, gikas basak sa Nicolas. Dayon na dulho mga katropa, o niya Sawang Calero, Suba, Pasil. Sunod na na, Ermita na, North District na mga katropa. Niya Arika, boundary sa Babaw Dapit, Sambag Uno, North Mana, ang ilang gitungaan niya ang Kalamba. Andi as Kalamba mga katropa mo, sibang niya ang bagong SK chairman. Anak nilang nanay Bangbang Kaumiran o ni Tola Alan Kaumiran. Si Roxanne Kaumiran mga katropa, student leader. Nagikinahanglan kayo sa atong kabatanunan. Isod na magpadayon taniha mga katropas kinaraan ng mga paagi sa mga batanon nga magsigilag mismis, sigilag beauty pageant o niya liga-liga mga katropa. Importante ang utok sa mga bata ma-empower youth empowerment programs at itong ikinanglan mauna yung mga katropa di lang magsigi games ito ng games mga katropa magkabungo ng mayo labi na uncontrolled dili na ito ma-monitor sus pabida. Sige din tao taan na mga katropa mo nang alaot kay mga bata kinanglan ang sangguniang kabataan at the forefront ining pag-usab ining mga pamaagi mga katropa kung din ang pag-empower sa mga batanon ang mga workshop training seminar skills development importante guapo gani na diha nga dunay mga crash courses mga katropa mahuman ng mga sakop sa SK diha nga kining naa sila'y NC2 nga mga program. So, mutay up ta sa Department of Education. Mohangyo tag-voucher mga katropa. Kaya mga batanon ninyo dahil sa gisakupan sa guni ang kabataan. Buagi na uga mga skills training. Ubo sa test na. Aron nga inighamtong na nila. Samtang iskuylag kolehiyo mga katropa o nagpadayo grade 11, grade 12. Kabao na mo welding, kabao na mo dressmaking, kabao na mo luto, culinary mga ganun. Mga importante kay kabao na mo web developer na, kabao na mo maniho di as computer. Dili lang computer pang duwa mga katropa, computer pang professional yun. Ang kining pag-abag di as mga kumpanya. Kapuslan pa, kasuildoan pa mga katropa, makatabang pa sa pamilya. Ni gikinahanglan na to karon. Exciting kayo. Dennis Cabrera, thank you sir. Ako suod nga classmate mga katropa Romel Ocariza. Good morning, di kuya, kumusta man? Mingaw na sab ko ni mo kuya ba kapikapin niya tadi kuya.

0: og kaduwag basket pertig taasa ini mga katropa taga Ronda ni Sherwin Roy Sisante. Kumusta na Sir Ronnie Karen Tude atong suki mga katropa nga atong idol sa marathoner mga katropa dagan sa karon sir na may dagan karuga weekend. Dr. Mary Teresa Molieno Aquino nanan, mayong pagpaminaw ninyo diha sa Pangasinan. Mayong pagtan-aw ninyong Tito Alex diha. Salamat kayo sa paghapit ining atog tulumano. Charlinda Kolkaring, kumusta mo diha og tibuok pamilya? Imingaw na sab ko ninyo. Amping mo sa kanunay diha. Cesar ug Chesterago, des Court of Appeals kabag Maring Verna. Salamat kayo kanyang tanan diha sa itong mga kauban. Mga pioneering batch of 2004. Sa Court of Appeals. Joe Anthony Dumagit. Ay, ito maning idol. Kamusta niya, Sir Joe? Kamping sa kanunay kita niya tapon. Nagtanaw mi si mong programa, tol. Kuyog ni Ate Sheila o ni Vanya. Ay, kamusta niya mo, mga bibis? Kamping sa kanunay Eric Abanggan. Happy birthday, ha, sa kining pariho kagwapo ni Eric ang iyang anak. Birthday's anak ni Brad Eric Bagaketropa. Good morning ninyo diha sa Barangay Cugon Pardo. Archie Aringoy, atong coach mga katropas golf. Maragang huna-huna ining coach, ako gipinakabanga ngayong gikutsan mga katropas. Wag yung improvement. Wag mas itong atunga. Bon coach, magkabawi rin yun da. Manis coach Archie Aringoy, naka sa fairways ron coach. Elmar Dinapo. Yaw-yaw si Elmar rin. Mag-unsan na ning atong mga anak on sa future kung mauna yung panghitabo karon sa atong palibot. Adik, man ilang labanan. Kasi pakapi, nagkagwapo mga katero ni. Kurong-kurong gamer, watay unay de pre. Sherwin Roche Ferulino, maing buntag niya. Sir Jesse Campos, oh, kung tinahod kayo. Mentor kini magigitro. Mag-look up naman ni Sir Jesse. Sa among early media days. Kumusta na sir? Maayog pagpaminaw. Cap Jeffrey Navarro sa Kinasangan. Ay, nagsubay sa bining atong programa. June Magalang. Kumusta niya part? Di aning sa Amerika mga katropa. Pete Jason Colina. Ato ning kauban ka niya sa Cebu City Transportation Office. Kamping mo niya. Rigel Mantalaba. Salamat kayo. Kaninyong tanan nga gasunod ining atong tulumanon. Atong tagna alas 7:08 na mga katropa.
1: Brought premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas Express Balita.
0: Sa atong pagbalik ang hanay sa atong mga balita karong adlawa, mga katropa.
2: XFM. Ako si Don sa Kamaestra, naka-ulcer po. Research ko ang kay Maayo o nagawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na dito ayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kotokoto.
1: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, record ang the best sa kada higo niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix. Wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santone Plus Coffee Mix Cube. Tumani, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Cube. Sulayin ninyo.
1: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw, jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud ko

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Oy, buwang! Anong galang ilang huwag ka man ni Karsada?
2: Ay, kibaw mo buwang ko. Di ko malumusan ni Karsada. Niwa ni tubig.
1: Barangya! Nag-trapping ni Karsada, oh. Noon sa baga, daya kong matuta. Gamitong ko ni Himoy, kunig buksay. Maapsan na ni Kakaroon, lumisan na ka.
2: Nge! Ayaw!
3: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok high grade ingredients, di uban sa usa

0: sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
1: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuyanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi

0: nag-research me. Ang tud sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag i-try. Wala gid ni nagmahay. Happy kaayo me. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan si Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Abli na.
7: Abli na.
5: Yes.
7: Abli na
5: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:14.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangust... Ay, Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
10: Og karon sanay sa atong mga balita adlaw nga Webes. Pizza 16 buwan sa Hulyo tuig 2026. Dinhi sa ato asawa na sakpans bana nga Mike Kulukadidang nga batanong lalaki suod sa lodging house. Dito sa lungsod sa Asturias.
1: Kasikas Express Balita.
10: Sa kauluhan NBI, nag-ugman og task force aron imbestigahan ang giingong anomalya sa 2019 SEA Games nga gipanguluhan kaniadto ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: Kasikas Express Balita.
10: Sa gawas sa nasod, kasong war crimes batok sa Sudanese rebel leader, gibasura sa ICC.
1: Kasikas Express Balita.
10: Sa business news, meter readings og bill shock, gipaimbestigahan sa Senado.
1: Kasikas Express Balita.
10: Sa health news, mga sakit nga makuha pinagis kontaminan og tubig, ilabi na karong ting uwan.
1: Kasikas Express Balita.
10: Sa XFM trending, Move It Rider gidunggab patay sa iyong pasero, motor gikawat.
1: Kasikas Express Balita.
10: Sa sports news, Filipina tennis star Alex Iala nagtinguhang makaduha sa Asian Games sa nasod Japan.
1: Kasikas Express Balita.
10: Sa showbiz news, kasong gisang-at sa manghod ni Ann Curtis, batok kang Attorney Ferdinand Topacio, gibasura sa DOJ.
1: Kasikas Express Balita.
10: Sa balitang ekspesyal, inahan sa South Korea prison kay masusong anak gibyan og 92 ka oras nga way gatas ang prisohon kini dito sa Korea.
1: Kasikas Express Balita.
7: Extra Round Headline.

Virginia. Mayog pagpaminaw kaninyong tanan sa Banayng Ureta. Salamat kayo sa inyong padayong suporta nining atong tulumanon. Beethoven Habel. Amping mus biyahe di Kuya Brian. Watching from CAA Las Piñas City, Manila. Thank you kayo, Sir Beethoven. Fame Stineps, Des Batangas. Good morning, Romel Unabya. Mayog buntag Attorney Ray Gialon. Paki-shoutout lang ko, there is Curva San Vicente, Liluan. There is my butungan, nilang by Ryan Margie, kauban ni Joanna. May kanunayang naminaw ni mo, exciting. Salamat kayo, Sir Romel. Huwag kaninyong tanan niya, daghan kayong salamat kinatibuk ang San Vicente, Liluan. Josephine Paculaba, listening while taking a cup of Santhon Gold Coffee Mix gikas Tangke Talisay. Thank you kayo. Bawasya, kapi-kapi karon si Barnes B. Kagang, ang side-by-side ni Congressman Richard Gomez og ni Lucy Torres, Mayor de Ormoc City. Ayog pagpaminaw, Jason Pepito, kauban ni Rose, ang lovebirds mga katropa. Mayong pagpaminaw kanyang tanan niya, Brian Yuson. Kumusta na pre? Kita tataw-taw. Good morning, Antonio. Watching from Lapu-Lapu. Let's Sodinos. Salamat kayo, Richard Lopez. Kusog kayo. There is Barangay Busay. Namati, dugo ni mo, kanadlaw. Salamat kayo, Sir Richard. Salamat kayo kanyang tanan. Kolkaring, Cha Linda. Ya sa Bugo, Argao, Cebu. Kombate tas kanunay. Nag best friend ni Papa mga katropa. May akong mahinumduman na yun. Pagkita kong Kulkaring, Papa ganyan. Salamat kayo kaninyong tanan. Musunod karoon tayo ng bullseye. Wala tayo igong oras. Sa nga nalang usabs, kinatibuk ang persa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, John Lay Biking. Ating news director, Philip Serohano. Atong mga kauban sa gawas, news reporters, news writers. Kauban ito sa Master Control, atong partner, Rap-Rap Baring. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini, ang inubos galagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Kalaygon ang Diyos sa kanunay. Katropa mo! Exciting!

0: Inyong nanugog ang Kasikas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba ang doon ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Southern Plus Cold, ang imuhang kiya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
0: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapait sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na

0: Santum Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes. Sa pagtuon, ang Santum Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santum Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santum Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santum Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santum Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Max, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkarulan din ang madugay ang pagtutok sa computer. Maglo o magsakit akong ilaw, sir, dapit sa akong mata. Inyo ni kuya, akong mata daw ni kayo marag-action mapagpula, sir, dili sa ilalo. Ito, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anius at Tagad Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Sanfon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o kainom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami dirt, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia,
1: Mag-Santon
3: Plus Coffee Mix
1: kamo. Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural ga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santum Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santum Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbon ako, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santum Plus Gold, ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santum Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.